0: patiman bala nga may sexual activity nga natabo bala gawad way man way patiman.
1: Wala lang ko yung kakita.
0: Oho. Pero sa lalaki intact pa man short yan, no?
1: Oh, intact kay kita ko to kay siyempre ang puno sang doldol nga ginigta nila. May mga tubig.
0: Mhm. Pero ining nadakpan kagabi, certified na niya nga LGBTQ member, agi niya kagawad.
1: Oo, agi.
0: Oo. Okay. Sige. At least we have that idea. Pero ang suspect yan, ang biktima yan, hindi mo niya kilala, gawad mo, no? Why yaga sa boy? Why yaga sa boy masamidara sa inyo lugar?
1: Oo, kagabi ko lang siya nakita, no?
0: Oho. Din sila kunuhalin kagawad, how?
1: Wala lang ko kay Balo, kay pagkato namun to, ara na siya sa balay nila.
0: Mm-hmm. Pero ito yan yung gin-pick up kagabi, ano, na ipatimahan, gidman niya, halin siya sa iban nga lugar, may pakpanghinaw, may higko, pabayo iya, parte sa lawa siya kagawad.
1: Basta yung pag-abot ko, daw tinlo man siya.
0: Oo. Pero paano nga siya ang gin-pick up, oh? May nagtudlo sa iya?
1: Ang nagtudlo babae nga taga side sang Kalaparan.
0: Mhm. Nga ako no nga siya, ano may transaksyon? Paano nabalaan sa babae gawad?
1: Di kay kilala man sa sang babae mo?
0: Ang babae most likely upod sang agi.
1: Ay hindi, nagtudlo lang nga upod.
0: Bali sa side niya sang napatay, sang biktima, oo, ang babae.
1: Ambot wala lang ko kay Balo kung sino itong babae.
0: Oho. Pero isa lang man gidira sa kalumpang yan nadakpan, ang ginda ko pa gawad?
1: Ang ginda lang gabi, isa lang.
0: Okay. Sige. So anong plano ninyo, dira, karon kapa o kagawad? Kiti daw gina imuan nila da bukat mayad inyo barangay how?
1: Di, among ganin eh. Basta mag-agi na, di. Maagi sila sa alag dyan sa isang balay namon. Mm. Dagi dyan yung maagi mo.
0: Oo.
1: Wala naman sa iba niya alag dyan.
0: Oo. Ati, sige. Kagawad, with that, salamat gid sa information. Yan yung kagawad, ha?
1: Salamat, kid.
0: Oo, good morning, kid.
2: Good morning.
3: Kagawad, dito sa inyo alag dyan, wising CCTV, abi nga pwede makita kung sinong upod sang biktima.
1: Sa Dragasan may mga CCTV na ito sa gwa.
3: So ginlantaw na lang sa kulis.
1: Wala pa lang. Kung ginlantaw nila
3: magkat na. Magkat to ka dito sa area kagawad. Dere lang ginmaagi or may lagi.
1: Pero kung may agi ka de, laban-laban rin sila nag-agi guro sa
3: hindi, dere sila tinugan ta.
1: Hindi ta rin sila nag-agi. Dito lang. Eh, sirado natin kung kabino.
3: Ah, okay. So dito sila sa piyak nag-agi.
1: Dito sila nag-agi. Nanginahog na tinugan sila. May lagyan na itong katbagwa mo.
0: Di nalapos sa alagyan. Di nalapos.
3: Di nalapos ang alagyan niya dito.
1: Ang iri, may alagyan pa kayo na sa buwasang asta sa karada.
3: Ay, see. So, pwede ka kalakto na. So,
0: balik kagawad, sa kalumpang.
3: Kalumpang, katrapang. Ah, di, Kalaparan, kagawad. Kalaparan, katrapang Joseph.
0: Okay.
3: Sa karsada.
0: Ah, bali, private property ni nga kudal-kudalan.
3: Ang ginatindugan naman, private property siya.
0: Oho. May gate siya. Ang ginatindugan
1: siya ka mga tingiro, property.
3: Oo. Ang kagawad, kundi ang gin-pick up nyo kagabi eh, siya to ang ginatumod sang biktima, sang ginagaid pa siya ng ngalan.
1: Wala mo siya may ginmit lang ang ngalan, ha?
3: May ginmit lang siya kuno nga do a certain portalisa.
1: Oh, di wala, ang pagmit lang niya, wala kuya gura na yung
3: pero ang portalisa to nga ginmit lang niya, amo tong gipick up kagabi?
1: Hindi.
3: Oo, portalisa gid man to?
1: Hindi, amo pa na nakikita.
3: I see. Tiba mo may report abi katropang Jusel nga anti siya ginkuha diri sa puno sang duldol.
0: Oo.
3: May ginmit lang pa siya nga pangalan do a certain fortalisa ginsambit niya nga mo na naghimo. So gina-confirm natin subong kung ang a certain fortalisa nga ginlawag niya kagabi anti siya gindala sa ospital the same nga persona o kung the same nga tawo ang gin-pick up sang pulis kagabi katropang Joseph.
0: Agi to ya ha, ang gin-pick up kagabi ha?
3: Oo. Kaya doon mo na rin nag...
0: Aka mo talaga ano, lisudlo na daya ka tropa Romel?
3: Amo nga lagyan no? Do foot walk sang...
0: Malapos ina sa Kalaparan.
3: Oo, Kalaparan sa Kasada.
0: Ano nga highway. Zone? Ano nga zone? Lapsan mo dito sa Kalaparan?
3: Ano nga zone kagawad?
1: Dira. Ang side zone.
3: Ang dito sa Guaan.
1: Ang sa Guaan natin, zone 8B.
0: Zone 8B.
3: Kung diri ka mag-agi, ano lapsan mo zone?
1: Among gapon, Suntin.
3: Suntin gapon. Suntin katra mang Jusel.
0: Oo.
3: Kalaparan.
0: So amo so, nang puno sang doldol gin gapusan siya. Amo
3: ni? Oo.
0: Aya.
3: May mga dugo.
0: Dito biun man ada.
3: Tidri siya gin gapos.
0: Dara sa gin halit.
3: Oo. Diri kay dumayari pa ningay dumay belt nga amo tan dawag sini.
0: Be I'm be blunt about this sa Tropa Romela. Prang kaniya ha. Ano pinulihan sa mga agi?
3: Migarra ginagawa mo nang way pa may baluan ka to bang Jose. Kay ginapa ako pasubong to ang isa sa mga suspect nga gi pick up sang pulis. Kung sino pa gidang upod niya nga naghimo diri ka to bang Jose. Kay ang pagaid tapos ang biktima dako. Kung isa lang ikaw nga mapugong katrapang Diyosel, hindi mo ito mapugong mo.
0: Oo.
3: Kagigay dire.
0: Mm-hmm. So, dira sa malamala nga parte na?
3: Dira siya nakato, ano siya, handusay, di siya sa may kilid niyo.
0: Mm. Sa pihak to daw, turugban ka karabaw na na daw, may lamawa na daw.
3: May tubig, gid ang part ni katrapang Diyosel, na nabuan siya, may tubig, gid siya.
0: Oh.
3: So, dira siya sa kilid.
0: Ang gin-pick up to kagabi, ano bukod man lawas to? Mga pila edad yasan to?
3: Hindi,
0: minor na?
3: Hindi, nakita. Minor pa itong gin-pick up kagawad, hindi na.
1: Lagi ko ka kung siyang tsura yan.
3: Pero dako siya nga ta. Dako siya. Dako man ang tong gin-pick up kagabi. O, oh, pero pareho sa akon. Ati, dako sarangan. Ah, dako. Yusin, oh. Dako, oo. Hmm.
0: Pero tinang i-guide ka bala, mga extreme niyang situation kung na sexual activity, ha? We're not saying sexual activity, ha?
3: Mm.
0: Pero ti paano yan nag-aid na da katropa Romel Abi, no? Kung
3: gani.
0: Siya lang. Kung tambalon may hinamarsana, may dinumugay kag tinapungulay pag-uro na tabo na
3: tapos
0: da para mag-airan.
3: Dumay belt ni Blau. Kita ko di may duha kabilog do belt.
0: Oo.
3: Ariyo duha kabilog.
0: Ano na nga?
3: Why ko kabalo sa either sa bag ni siya or basigin haboil na diya.
0: Mm-hmm. Pero hindi mo nang ginhigot?
3: Hindi ko sigurado.
0: Oo. Ano tong ginigot? Kuno plastic kambal ni gawad eh.
3: Plastic
0: straw?
3: Lubid kuno eh.
0: Ah, lubid.
3: Lubid.
0: Din sila nagkuha sa lubid.
3: Amo nang pamangkot kung din sila nagkuha.
0: Oo.
3: Amo nang naging gamit nila.
0: Isa ka ang gulo na tanaw natong subong may sexual activity ha. Daw amo kay, amo na.
3: Oo, okay. Ang ano, ang
0: grabe.
3: Belt ni eh, posible isa ni sa gingamit katro pang Jusel.
0: Grabe, kasarkastik ko nga klase ka sitwasyon ba? Gingain nila para kapag gusto sila. Mga sarkastik ko, inayang mga attitude mo. Inakon may sexual activity, ha? Katro pa Romel, ha?
3: Ang ginapropinsar mo doon pa sa ginapropinsar ko?
0: Ang balan ko ya gani, ano lang mo panyo ang ginagain sa iya sa ano eh?
3: Tiya gin ano gid siya gin bita. E, bali ang TL niya kagawa dito sa may tubi.
1: Oh, ang bulit yan
3: sa may ugat niya na oh.
0: Oo.
3: Oh. Oh. So
0: pero ay man maluslos siya short.
3: Pro kagawa luslos ang short wala.
1: O, may short pa siya.
3: May short pa.
0: Oo.
3: Oo. Ang kay ang belt niya abi waduda ko sang belt ni Katropang Jose. Wedo mo ning belt niya ginabugko sa pero hindi lang ko basi ko malisyoso lang ko bla.
0: Oo.
3: Sa kamot ba sa kamot sa TL pero hindi
0: belt
3: ko
0: kasi niya...
3: kagawa tara na oo
0: ano na paha style gid ya katropa Romel
3: belt gid ayo da duwa kabilog ayo duwa
0: oh
3: kunti di man gid dala sang pulis basta hindi man ah
0: oho galing iti plastic dako ka plastic to
3: ano ka dako ang plastic to kagawad low bed nga plastic or a plastic lang
0: plastic
3: dyan?
0: Straw
3: plastic straw oh the plastic straw
1: what wine
0: plastic. Plastic twine
3: plastic twine
0: ay nangina pang puto sa ano normal bla mamutos ka karton
3: packer ka kung packer ka
0: oo mm-hmm. Packer ha packer
3: packer packer, packer.
0: Ayo hagid ha.
3: Ang pa motos bala ka karton bala sa mga grocery store or package.
0: Mm-hmm. Bagger na lang.
3: Ah, bagger or bagger.
0: Ikaw na packer ka pa. Bagger.
3: Bagger. Bagger. So ang area di hulong doon din maya katropang Jusel kag ang
0: tiway ka bati ng balay na sa unhanda o oh? Nga may ga ugayo.
3: Ang nakabati ang diri nga balay sa may gate kito kay ina sa gin pastara namo ni kagawad.
0: Mm.
3: Pero ang diri nga balay wa ay
0: E tinga gabi, lain ng chimpo gabi.
3: Oo, oh, kagang hangin, abi. Habagat, katropang Yusel.
0: Tida mo man na mga pumuluyo, tropa Romel. Pagpati nila, nag-ano ang suspitsado ang biktima?
3: Hindi kaya lagyan ni katropang Yusel. Hindi ko na yung footwalk niya.
0: Oo.
3: Kung halin ikaw dito sa gwa, paglapos mo dito, maagi ang tanan ng mga pumuluyo dito sa punta.
0: Mm.
3: Dito na ni maagi sa footwalk niya. Kaya ang footwalk, ang dalom niya ni drainage.
0: Oo.
3: So alagyan, gid siya. Pero kiti, wala
0: ano nga zone to? Ang gina-focus mo na subong Kalaparana?
3: Kalaparan zone 10.
0: Zone 10. Ang natindugan yung Kalumpang?
3: Ang Kalaparan. Sa pihak to, Kalumpang 8B.
0: 8B.
3: Zone 8B.
0: Oo. Ang natindugan yung subong?
3: Amo ni, zone 10 eh. Ang natabuhan ni.
0: Zone
3: 10. Eh. Oo.
0: Okay.
3: Kung magwa ka di zone 10, Japon.
0: Oo. I see.
3: So, dari natabo.
0: Hmm.
3: So, tigina
0: tikun gabi duduro gagi diyan kadelem kar diyan katropa Romel kabulaso timo diyan sus
3: damo gagi ni eh. Kun gabi dam diyan kun gabi mga mo to oras sir wala na gagi oh pero may galabay pa laka na lang pero ang mga taga dito dire gid laban gagi oh si kay dulom na di ko nga area katropa Yusel eh
0: oh
3: ting puno sang duldol ni dako dan puno sang duldol.
0: Tuwa isla plano, tapso na?
3: Na pamilya na, hindi. Pamilya na, sang biktima, hindi. Hindi. Dula ka, hindi. Private na di katropang Yusel eh.
0: Oo. Oh. Inang bakante na nga lute, private property man ha?
3: Yes, oh, private.
0: Okay.
3: Piyak likod ni. Dari sa may natabuan, kagdari sa likod.
0: Dira dira sila nagagi na sa footwalk kagi na tindugan sa mga kabataan,
3: yes.
0: No?
3: Oo, na, dira sila nagagi. Kaya ba mo, hindi sila kagi di sa may gate o ginaskinapsan ko sa 8B kay may kandado na dili kong gabi ang pula nga gate na pala.
0: Mm-hmm.
3: Tapos may kameraman nga nakatutok pero ginpaman ko tagina ang tagiya. Why na ako nung gana, dugay na. So hindi makita. Kung dira agad man nagagi. So possibly dira sila nagagi sa dulom nga area kag wala sin CCTV katropang Joseph.
0: So kun dira sila mag-agi, lapos gid niya dito pagwa sa balay ni sa Kagawad.
3: Kun hindi. Kun dito say natindugan namon kay ina lapos sa balay ni Kagawad.
0: Okay.
3: Pero kun dira sa footwalk ka maagi, dito gid niya lapos sa zone 10 gid kalaparan sa highway gid katropang
0: may Joseph, CCTV ka mamagyan.
3: Amo nang i-check naton karon kun may ara nga sa CCTV kun sinong upod abi. Kung pila sila nga nagsulod diri kay Tropang Yusel pagabi. Pero ti pagpangayo abisang bulig sang nakabati diri nga area sang Kalumpang ang nakabati kay Tropang Yusel eh. That's why nga Kalumpang Kagawad kag Tanod ang nakauna responde kay ang mga taga Kalumpang among nakabati sang singkit sang ako pangayong bulig sa
0: biktima. Diin kagid maagi magsulod dara ka tropa Romel man. Kung dari ka sa main coastal road, no? Boulevard, San Juan, Kalumpang. Diin kagid ampi na masulod man?
3: Kung dahil lang mga mangkot ko sang landmark ko na.
0: Oo. Kay kung dira ka magagi sa zone 8B,
3: So ang ginsambit ito kagabi nga pangalan amo tong ginakop.
0: Oo.
3: Ang ginsab ang landmark sa gwa ko magwa ka no nga mga establishment. Balay Kalabanan.
0: Oh.
3: Pero anong pinakalapit nga landmark nga
0: dili noon?
3: Layo pa ya ang gym nila no. Ang mga do restaurant daw ni ang resort layo pa. Ang landmark para sa gwa ng mga well known ng mga
0: Talipapa?
3: Makalipapa hindi.
2: Hindi. Guru may nagabari diyan.
0: Layo man sa well-known mga... Layo sa Miraculous.
3: Layo sa Miraculous. Layo ka to pang Yusel.
0: Oo.
3: Kaya kay ang gin wala ko abi matandaan ang gin sudla namon kay kitid katama ang alagyan sa salakyan mo.
0: Oo. Diin most likely nagagi pa tanaw sa ibang tao. Amo gina
3: Amo gid ni ang ginaagyan ko ang ang ginagyan ko din
0: ang footwalk to, ang footwalk.
3: Oo.
0: Nga ginatindugan sa mga kabataan lapo sa zone 10.
3: Yes. Mm. Amo gini ang ginagyan.
0: Oo. So, why sa di magagi kay kagawad ha, sa may gate to ko
3: sa
0: why why ha? So naglibot sa layo gali ang ginagyan nila pasuloda.
3: Layo, layo ka tapang yusel.
0: Oo.
3: Do kilid sang may mga tubi pagani. So dili tigid maagi kagawad. Kamalamalahan abi. Dire kagid maagi kiti. Ay si. Oo. Ay do may mga may tubig do punong-punong abi katropang Yusel eh.
0: Oo. Ang gin area. Ang gin pick up tong suspect katropang Romel atong agi balambal ni kagawad. Dirito ya sa sulod sa pihak sa gin agyan nyo kagina ni kagawad.
3: Sa kagawad. Kagawad sa pihak sa gin agyan ko una. Nga una.
0: Okay, okay, okay, okay.
3: Alang-alang gid katropang Jenry. Hindi gid ang signal do lang alang gid.
0: Oo. Okay.
3: Okay. Amo ni katropang Yusel, oh. Diri sila nag-agi. Amo ni Dubai punong, may lagyan o na. Do latayan lang, may mga kahoy nga gin pang hantal-hantal para nga makalatay lang gid ang tawo. So diri sila nag-alagi. Amo ning lapos niya. Area kag ang dito ang natabuan sonan. So ang lapos niya ni is Suntin, Talaparan. Ang lapos niya galing kay ang landmark dabi magpasulod di katropang Yusel do hindi ko pero do may cell site sa Guay ang area pero kung halin ka sa Kalumpang ako na halin ka sa Villa Santo Niño Sor magpa boulevard ka sa wala ni siya ang area katropang Yusel.
0: Mm-hmm. Kung magpa boulevard ka
3: sa wala, yes,
0: sa wala.
3: Oo, kung halin ka sa Arevalo.
0: Mm-hmm.
3: Sa wala ang area. Kaya sa piyak na, bye-bye katropang Yusel eh.
0: Oo. Oh, oh.
3: So, amun eh, ang ginagya nila. So, why na da kagawad mga CCTV abi kagwaan daw? May mga ara. At, may lagyan. At, tige na, oo. Ang kilala mo tong biktima?
4: Miga ko siyang, ay, nabos na miga ko.
3: Ang tong biktima? Ano to siya? Lalaki to? Lalaki. May migat sa? Pero anong background? Amo nang tunggit kahapon, amo to? Amo nang yami gabi ka? Ah, amo nang gitmeet niya kagabi?
4: Amo nang nagkasiya na mag-meet ako no.
3: Hmm, si.
4: Pinalas lang na dula ko sa way na sa mga ato. Dali pagka sanat ko tinagran out. Kasi ako nagkatuto nga nagbunuan si Aaron.
0: Hmm.
4: Nagkatuan nila sa bye-bye wala dito. Naglibot. Isla wala diri. Diba sa galing dalaho.
3: Pedreng gapos. Mm-hmm. So sa imo paglantaw ang tong si tong ginmit niya mo tong ayan nagapos siya.
4: Amo na ko nang basa
3: sa siya ko nang nagapos.
4: Ha?
3: Nangimon ang tong suspect. Mm.
0: Dugay
3: so,
0: na ni.
3: Ano background si ni Aaron no? Dasin niyo.
4: Mm.
3: Pero mga pila gid ni dad yan ha.
4: Mga 19 guro.
3: Grabe lang si Nibi. Okay.
0: Dugay na di sila nga miga-miga.
3: Dugay na gid na sila nga may relasyon sang
2: dugay na.
3: Dugay
4: ba? Sa Manila, sa Manila na sa. So pag-abot ni do umisa
3: ang biktima.
4: Mm.
3: Pero ano yan sila kadugay nga kilalahay na sa tong suspect? Okay, kay ti ang ginhambal niya abi kagabi kay Dumiga may video, may naka-video katropang Yusel, Dumay ginsinggit siya nga pangalan. So ang ginsinggit niya tong pangalan amo tong ginpick up sang aton sininga police sa Arevalo police station katropang
0: Yusel. Ano nobiya to?
3: Amo to kunong chat niya nga mamit sila kagabi.
0: Mm.
3: So why lang galing ma...
0: So kagabi lang sila iya nag, no, nagkilalahay?
3: Why lang ma-confirm na katropang Yusel kung dugay na sila or nga kilalahay or kagabi lang git sila iya nag-meet?
0: Mm.
3: So basta ti ang hambal diri sa aton sang information katropang Yusel nga amo tong kachat niya kagabi nga imit niya katropang Yusel.
0: So... Siya bali ang last touch yang guay sini siyang last touch.
3: Oh, kagtik siya ang ginhambal sang biktima.
0: Oo. Oh.
3: Nga siya ang naghimo. Pero may information kita nga sa pulis katropang Josel. May dogin ako sang sang suspect I mean, nga siya naghimo sang krimen.
0: Siya lang guay sa upod.
3: Amo nang pamangkot kung may upod siya kay hibula unta na karon sa pulis kay may ara nga priscon si City Director Parilla sa ICPO regarding sa sininga kaso katropang Josel.
0: Ate ko na mo ang sulodlan katropa Romel lapit dira sa Tapsilugan Zone 10 Tapsilugan katropa Romel.
3: Yes. Amo na dire ang sulodlan pero ang gitsudlan namo niya abi part pasang kalumpang kay ang salakyan makasulod lang diri sa zone 8B barangay kalumpang katropang Yusel sakop na sang molo.
0: So bali zone 10 na natabuan no bakante sini nga lute katropa Romel at ina sulod-sulod gid man malapad gali na nga lute katropa Romel da.
3: Oo, lapad. Oh. Lapad titilayo pang mga pamalay katropang Yusel mo. Ang sa ingod niya abing nga balay ang diri sa kalumpang side amo ni nakabati kay mas malapit diri sa iya kag ang hangin diri pa kadto so nabatian sang tagbalay that's why nga nagkontak sa mga official sang barangay diri sa barangay Kalumpang kag dito naka-respond si kagawad so pagkakita ni kagawad Zulweta nangita siya rin sang pagi makatawag sa pulis para marespondian ang insidente katropang Josel.
0: Oh kay ti konsun doon mo gali inang footwalk katropa Romel. Pwede ka kapang shortcut da pagkadto sa Melchor Nava National High School.
3: Yes.
0: Kagkalaparan Elementary School.
3: Yes. Amo na namin ni kagawad.
0: Oho.
3: Na pwede ka makalaktod.
0: So diri so, ikaw maagi. Diri ikaw maagi katropa Romel. Lapit sa Zone 10 Tapsilugan kag RJP's Convenience Store.
3: Yes.
0: Oo. Amo na nga mapay.
3: So diri
0: oo.
3: So mo nang sitwasyon. So day, check natin karon kung anong investigasyon sang pulis sang Arevalo PNP regarding sininga kaso katropang Josel. Anong motibo sang suspect kunya nga ginpatal gid ang pagpatay niya abi sa biktima diri sa Zone 10 Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo katropang Josel.
0: Okay.
3: So ini nga balita gid adulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Ililo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: There you are, si Katropang Romel Paklibar. Siya sininga follow-up report. Ahay, patay gidining si Aaron Bacolinaw, taga Zone 10 Kalaparan. Ano tabo sini? Taga dira man siya sa lugar. Ano tabo ang report nga may kachatsya. Ang kachatsya, amoning a certain fortaleza nga ma-meet sila. Tikaron, kagabi may gindakop ang polista. Pero miyembro sang LGBTQ, agi kun si kagawad Zulweta pasang kalumpang agi ang gindakop kagabi. So believe to be amo ni siya ang kachat ni Aaron. So nag-meet sila busa sa pagkalayo sa sulod pa actually. Actually, kung mag-google ninyo, ang way, Boulevard, San Juan, Kalumpang, ara, gida, ikaw magi, lapit sa ano, lapit sa Tapsilugan, sa ulunan niya, RJP Store. Ha? Kung sa, ano niya, yes ang google ha, masulod ikaw, actually sini, masulod ikaw, layo pagawa. Pero may balay ikaw dari nga maagyan. Pila ka balay? 1, 2, 3. Damo kayo na ikit-ikit eh. And then, mamalidpid ikaw sa bakante nga lute. Ito kayo na yung focus ni Katropa Romel. May drainage canal. Nga mo ini, ang ibabaw ya, ginalatayan sang tawo kagkabataan. Halin dari sa may zone 10 sa gwa sang Kalaparan. Nagapanglaktod sila dito sa footwalk to kagay naging focus sa natabuan. Lapos ikaw sa Melchor Nava National High School kag sa Kalaparan Elementary School. Amo na dang shortcutan kay kung maglibot ka diris pihak, tama na kalayo kung why ka salakyan, why ka motor, tama na kalayo. Ano pang mga taga dira dampi sa Kalumpang Kalaparan area sa boundary dira sila nagapanglaktod. Kumo kay ang victim taga Zone 10 man, so dira sila nagtabuay, ha? Pero ang gindakop kagabi taga Kalumpang dito sa pihak sa alagyan ang ginsudlan bala ni Katropa Romel kaginakag ni Kagawad Sulweta dito yan nag-star ang gindakop kagabi. Pero ibalon ta na karon kay may scheduled press conference si CD si Colonel Wilbert Parilia ato sining ICPO director andugang sining update may kang tanan sa natabo nga insidente gaungot pang kutsilyo sa guyas ang ano mo victim tapos may mga pila sa lawas nakagapos ang kamot sang plastic twine inang strobe lang na panggamit sa mga bagger kung sa Katropa Romel pa mga packers amo nang ginagamit magpangputos bala sang mga cartoons sa mga malls sa mga grocery stores na tawag sila plastic twine ginagamit sa mga packers o conbaggers. Oras sa XFM, it's already 8:28 in the morning. Dirigi hapon sa ato sila pa rin niya pagparagad sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Time check, ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, born for happiness. Bullseye! Good morning, Gidanay, sa kay Angelo de Monteverde, sa kay Roy Escorpeso. Good morning, Roy. Kamusta ka na da? Sa kay Agustus Labios de Rasantique. Good morning, Gid. Ambal ni Roy Escorpeso. Good morning, Katropan Josil. Happy watching live from Cubay Haro. Thank you. And also, good morning sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso from Taiwan. Sa kay Glenn Amoroso. Good morning. Sa kay Migota Dennis Oyaban. Good morning, Gid. Thank you for listening din, sa Sakay Ma'am Hermite, good morning. Kay Mr. Rinaldo Abeto, good morning. Gidaan, happy Monday. Sakay Glenn Amoroso, niya kapintas sa pagpatay sa iya ba? Ha? So, pagpatay daw hindi basta-basta, no? Balik kagawad, ang naintindihan niya lang to, may suktanay mo. Diba, siway magsuktanay, gurubla. So, your guess is as good as mine. Na may transaksyon sila, ngaway sila mag-santo anay sa suktanay. Bullseye! Kung sa mga commodity pa, price. Bullseye! Ambal nga, presyo mo na pagkatapos down payment line. Sa kay Sherwin Markowi, good morning kay Ma'am Idna Puray. Yeah, good morning lang kay Diego, kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway Alimudyan. Sa kay Glenn Amoroso niya, grabe ba daw demonyo naghimo siya? Nami na sa suspect bitayon baliskad kaga bunon man hasta mapatay mo. Mo Diyos ko dai man to galing suspect subong ha. Kung namugin man na siya ha, Glenn. Diyos ko dai to. Sa kay Paterno si Tarpa Clibar the Third. Good morning gid katropa Josel kay katropa Romel kay katropang Jansen ha. Siya good morning landa sa San Yonte kag Paklibar family sa Aligre Uton ha. Good morning gid, thank you for listening. Kay Ma'am Lucille Capio. Kamusta ka modra mga Hong Kong OFWs, good morning. Sa kay Franz Bracamonte Pareño. Selinga good morning tropan Josil. Mahaw ta noodles ug tabagak. Tulo man laway ko ba? Greet ko lang si Marlene Idahan Pareño aga pangapi Sanson Coffee Mix. Hay, nami gid tuod na mo noodles ug tabagak. Kapin pa kay maulan-ulan la. Kay Ma'am Aloha Buhay ko, good morning gid ka good morning kay Miga Eunice Gumban. Kag kay Ma'am Kizuna Ramen, thank you for listening. Mabalik kami sa dugang sining nga balita kag informasyon diri sa ato sining nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kay pasigundahan binamo ng Sanson Gold namon nga nainom ka tropang January. Mainom kami anay sa Sanson Plus Coffee Mix, ang kape nga wala caffeine kag wala coffee beans, may isoflavone kay may soya powder manami sa mga lalaki para hindi magubag ang prostate nyo sa ulihi. Sa mga kababayanan, para nga mamanis ninyo bala ang hormonal imbalances katulad abi sa mga premenopausal syndromes bala na Sanson Plus Coffee Mix na. Premium D3 Coffee Mix naman. Kung worried ikaw nga mag-shoot up imo blood sugar level and you want the real taste of a real coffee, may sipa niya. May isog-isog ining premium D3 Coffee Mix. Tiwi pa mo kuya diabetes, katropan Josel, pwede ko kainom sila. Pwede, gid. iniginhimo hindi sa may mga diabetes lang. Ha? Ginhimo ini para nga kung sige-sige kakainom, hindi ikaw magka-diabetes. Kaya nga, ha? Ang Yes Witness Stevia. Quality products ang Yes Health Incorporated, mabakal sa inyong suki ng mga butika kag pharmacy malapit sa inyong lugar. Kag sa klinika sa Yes Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. Bullseye! Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.32.
5: XFM. XFM.
6: Yes to Health!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagka-imbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga naka-imbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugimutika. The Secret of Health.
8: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santone Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santone. Kaya pag Santone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
8: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation radyasyon na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pangangati, panalakit ng mata at pang-

0: putis. Ha, Miss. Miss.
1: Ha?
0: Oh, Ma? Ikaw na?
1: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Samsung Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Samsung Vitamin C.
2: Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sister Pain.
5: Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apiktado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit niya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dayan Supplement Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement Full Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Manami gi.
5: Santon Plus Herbal Soap.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
5: Katropa mo!
3: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:52. Bullseye! Sa ato sa ring pagparagad, rigihapon sa palatuntunan na Bullseye. Good morning again sa kay Ma'am Edna Puray. Thank you for listening, ha? And also still listening si Glenn Amoroso. Si Nyek Espinosa, good morning. Kag si William Dakinan. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Bullseye! Ginasunod ta, ining na tabo nga may nasapuan patay, ginagaid sa puno sang duldul. Ang duhaya kakamot, ginhigot sa puno sang duldul. Do parios balang tawag sini do gin pakabit la galing gapungko ang suspek karon minadakpan do amo ning ka textmate niya ambal ni kagawad sulweta to sang kalumpang niya daw agi man to ang tanaw ganini kagawad sulweta niya basi kunway sila mag insaktuhan na is transaksyon bla. Kung ano man ang ilasan ng transaksyon, wais lang maging saktuhan. Ay, ang pamangkot sini, kung pila, pila ang suspects nga naghimo sini sa iya. Kiti mabukod ining victim eh, si Aaron Bacolinao. Mabakod ini siya nga pagkatao. Hindi mo basta-basta balang ma-overpower. Ti, ama katulad sini, kung sundon tabi ang tsuriya ni kagawad Zulweta, kag kun anong unod sa inyo sini nga pinsar, ba may pagkasarkastikong estilo ba? Ginapos ang duhay kakamot sa puno sang duldol para kapag gusto iya si suspect sang dildil sa iya eh. Kung matuod, ini kag kun amo gid man ang gulo ha, nga may transaksyon sa tunga sining hamba ni kagawad agi, kag sa napatay nga si Aaron Bacolinao. Gaungot pang kutsilyo sa iya sining guya, pagkatapos may mga pilas pa, left side sang guyaya, gaungot pang kutsilyo, why nang pakaw mo? Why na yung pulo, bla? Sang kitchen knife. Ang kitchen knife, amo ning stainless bala nga kutsilyo, inagamit na pangkihad, yun si buyas, bumbay, ahos, kamatis, nan! Standby ka mo for more updates, dari gapon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Now, may isa pagid ka na sa puan patay sa barangay Balod Liluan Zaraga. Nasa puan isa kilid man sang dalan, ha? Daw minor di edad pa ini siya. We have here a picture. Pero I don't know kung mapakita taning picture, no? Araw. Actually way man dugo, no? Ara siya sa kilid sang actually lapitan isa sa dalan. Ang iya nga ulo ara sa puno sang kahoy man. Pagkatapos na may dilargo and then naka-black sang t-shirt nga may ngalan sa tubang. Pero minor ini ang information nga nabaton ta. Kon nga ang ini sa nasapuan nga patay, ginpatay, sino nagpatay sa iya? Natabo iniya sa Balod Liluan Zaraga. Malapit na ini boundary man sang Pototan, just a few minutes ago. Nasapuan ini siya. Thank you sa kay katrupang Will Talaron dala sa Zaraga News Live. Sila ang una nga naka-responder dito eh. So this is the picture nga gin-provide sa aton. Pero sa dugang nga detalye, we are trying to coordinate with Zaraga Municipal Police Station pertaining to this. Ano naman iniiya nga sahi sang krimen? Kung there's a crime. Kaya hindi man guru pwede na sa puwan lang sa nga patay bangod kay tawag na ito sini may balatian, no? Kaya initial nga information ito sini nga nakuha sa kay katrupang Will nga sila nga pinatay. Di kung pinatay, butang balon sini, there's a crime committed. Kung paano sa ginpatay, ina mga biyan ang aton pakaroon nga ginaparingwaan nga ma-check with Zaraga Municipal Police Station. Kung may mga updates kita, may kang tanan sini. So ikaduha na ini nga patay kagabi amo ining sa Kalaparan Zone 10 Arevalo. Ginagaid bala sa puno sa duldol kagay ng report ni Katropa Romel, and there's another one bumalo sa probinsya sa may barangay Balod Diluan Zaraga, may nasapuan man nga patay. Gahayang ini siya gihigda, medyo hili portion. Hili portion. Buta balo sini, ang ulo niya aras babaw sa puno sa kahoy. Pagkatapos ang tiilya aras dalum, pero intact pa man ang yasin nga mga bayo ah. Daw nagahigda lamlap matiyagan mo bla daw nahubog ang naghigda sa puno sa kahoy nga nasa puan na napatay. Hambal ni Glenn Amoroso niya kapinta sa mga tao subong mo nagani ang hambal na to ni ha. Dapat kung tani kay we are heading towards a civilized year or tiempo nga ti tao sibilisado man nga nakarealisar nga ang kabuhi sa tao is so important, di ba? Nga ang kabuhi sa tao, importante man. Nang hambalon tabla nga, ang kabuhi sa aton isi katao is as important as ours. Nga ang kabuhi sa isi katao ta, importante kaparihos, kaimportante sang aton man nga kabuhi. Pero ladies and gentlemen, I don't know kung ano ang mga nagasululod sa pinsar sa iba nato sa mga kauturan nga daw amo na lang gid ni kita ka barbaro bala daw amo na lang gid ni sila kita ya kapintas no tanan kita kapintas kay nga number one diri nga kapintas ya ginahimo ta paghalit sa aton palibot tanawan bala na kon magbaha basulon talang gapungko permis gobyerno no but we have a contribution ang problema sini kay hatagan tani solusyon sang gobyerno hatagan kita sang mga proyekto nga makasolbar sa problema tas pagbaha ay, why man niya gina-implementar kay ginakawat nila yung pundo. So these are the things, ladies and gentlemen, ang kapintas nila iya sa kaha ka gobyerno. Ang ato niya kapintas iya paghalit sa aton palibot. Ha? Tipirdigi kita iya, gahaboy lang taton basurang, ilaya, gapanipon sila iya kwarta mo. Pirdi si Juan de la Cruz. Alas 8:59 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. There is a XFM 100.7 Iloilo. We don't know kung malabot na to ng Saraga Municipal Police Station. Let's try to check ang latest update sa sining nasapuan nga patay. Lapit laman gid ini diri sa aton sa siyudad sa Iloilo, ha? Ang barangay Balod Liluan Saraga, if we're not mistaken, boundary barangay halos ini sang pututan kag Zaraga. Dari kani maagi sa crossing da bala sang pututan Zaraga area nga malapos diretso kagid bala sa Bangga Banti Zaraga do dira ng barangay Balod Diluan mo. Ha? But standby ka mo kay tinguan ta nga makuaan sa dugang sininga update ang Zaraga Municipal Police Station sa dugang sininga investigasyon. It's already 9 o'clock in the morning sa ato sininga pagparagad. Ginadulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Anong may ara sa Santhon Plus Gold Capsule nga wala sa iban? Ara da ang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Tinga ang lima nga ini kay ingrediente amo ginigipili bangod kay may synergistic effect. Nga kon tingbon nimo ini mas damo pagid ang maproseso sa lawas ta nga mga vitamins and minerals o kon nutrients, ha? Dugangan mo sang premium D3 softgel capsule. Amo ining tawag daton sini kong gahimo ikaw bla mga mixclada sang bulong, amo ining precursor para ang vitamin D and vitamin D3 kag ang malunggay oil kag virgin coconut oil amo ini makatunaw kag makaproseso just like sang vitamin C kag iban pagin sini nga mga oil soluble vitamins and minerals. Kay kon kaysa gainom lang kita vitamins, why kita kay balunga kinanglan gali naton updan sang mga makaproseso kag makatunaw sini nga mga vitamins and minerals also. Just like ang vitamin C, you need good fats in order nga ini maproseso sa lawas ta and fully maabsorb sa ato sini mga body cells. So kinanglano naton ang premium D3 soft gel capsule. Amo ni nga ginasiling ta nga dapat tingbon mo inom ang Ultimate Trio sang Yes Health Incorporated so that well protected ikaw. Kaya tiimnan mo pagin sa Santhon nga vitamin C so ang maproseso sina para maabsorb sa lawas naton to the fullest. Ang vitamin C is the premium D3 soft gel capsule because of the virgin coconut oil and malunggay oil nga ara dira. Kakinanglanon man naton ini sa tiyempong ini kita makapainit because you have the power of the sun in a capsule sa premium D3 soft gel capsule kay may vitamin D. Amo nang kinanglanon sa lawas ta para magpag-o na nga to sininga tul-an pagkatapos ang vitamin D3 para makabulig agud to nga ang insulin resistance kung may ara kita ma-reverse, kag ma-normalize. Nga hindi madami sa ato sinima body cells that may cause sang malala sining komplikasyon just like that sang inatawag na ton type 2 diabetes. Type 2 diabetes gaumpisa man lang na sa insulin resistance mo. Why pa na halos ang pahibalo sa aton simptoma wala pa na. Pero ara na da ang insulin resistance, in short ang aton sining intake unconverted sugar sa lawas ta hindi maabsorb sang aton sining mga body cells. So nagaupod sa aton sining dugo sa amat-amat kag sa sige-sige naga lala ang sitwasyon ta mahulog sa ginatawag tanga komplikasyon nga ginatawag nga type 2 diabetes. So para hindi kalabot sa type 2 diabetes ang aton insulin resistance kag kun wala pa kita insulin resistance pero nagatibi-tibi na kita kinanglan ta ang premium D3 soft gel capsule because may vitamin D kag vitamin D3 plus may virgin coconut oil may ala antibiotic like effect with malunggay oil ang ato sering mga sources sang good fats to process other vitamins and minerals nga fat soluble. Amo ning ginatawag nga synergistic effect. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:04 in the morning. Again sa kay Nick Espinosa, good morning and thank you for listening. Kay William Dakinan, sa kay Glenn Amoroso, nya kapinta sa mga tao subong, ha? Amo na gani Glenn, ha? Tama na kapinta sa tao subong. Sobra pa kunos manok, mayo pa gani ng manok kung kesa kay ti, ha? Basta gani sulog expected nimo sini masyapol dayon, masampok dayon, no? Pero kung kaysa bala ko ni salas la kakulungan, why mas lag sampok? Kung tao, kung kisa talag sala sila kasumalangay, ga inengkwentrohan ay pa. Sa kay JLC Caro. Niya mayad niya aga, katropang Josil. And good morning sa tanan sining mga listeners. Thank you for listening. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Well, basi, malabot na itong karoon ng Saraga Municipal Police Station kaya daw hindi pagid available subong, no? Ang Saraga Municipal Police Station, kagkon, ha? Makahatag na sa dugang update ang Arevalo Police Station with our ICPO Director nga naka-schedule to conduct sa press conference in order nga mapatag ang kabugusan nga istorya. May kang tanan sa pagbuno, patay sa kay Aaron Bacolinao nga taga Zone 10 Kalaparan. Ang suspect na rin nga na-pick up nila kagabi agi, ha? Taga naman, taga Kalumpang iya. Ha? Pero amoni, reportedly, ang nakamit kagabi ni Aaron Bacolinao. Amo na ka-schedule niya, ka-textmate niya, ka-chatmate niya kagabi. Yan ka-schedule nga mag-meet sila. And kunta na kunta ang pasunod sa istorya, si Agi o kung si LGBTQ member, amo ni siya ang last touch sa istorya subong, ha? Unless otherwise, may dugang sining update ang dugang sining development ang aton sining police sa ila pag-conduct sa investigasyon, pagtipon sa mga CCTV footages, agud to ma-certain din sila nag-agi pasulod ining napatay kag kon ining upod jagid man pagkadto sa lugar secluded maligwin nga lugar dira sa zone 10 Kalaparan Arevalo ining suspitsado upod bala sila din sila nag-agi kay ti kun upod sila kagabi kag dahagip sa CCTV at bullseye. Udlay ini lubaron ing kaso sang suspekte ara karon sa ano na sa custody sang Arevalo Police Station ang subject person. Ay gin pick up kagabi sa balay gin updan gi gani ni kagawad Sulweta sang Kalumpang ang pag pick up sa iya eh. Kay na identify sa natudlo sa sang babayi nga kakilala kag kapartido sang napatay. Nga sila niya, amo na sila yung ka-text, may tsa kagabi, ka-chat, may tsa kagabi, oh. Amo nang iya ka-eyeball kagabi. Kung sa mga radio pa, bla, gampang 2 meters, bla, gampang VHF, gampang CB, ha? Mga two-way radios niya yung ano mo, bla, naga, ano ka mo da? Naga, ano ganit na tawag? Naga inistoryahan na through the frequency, oh. Kung magkilitay sila, tawag sila eyeball mo. So, amo nang ka-eyeball kagabi. Ha? So, no, iya sa babae, nga nagtudlo kagabi sa polis, nga sila niya siya nang ka-eyeball kagabi, sila niya ni Bacolinao, ni Aaron Bacolinao. Tiko ni pinikap sang kapulisan ang information na ba tonta ang update sini mo nang gina verify naton subong kay may mga nag hatag information sa aton with Katropa Romel nga daw ginako kuno sang subject person nga nakaupod sila kagabi ni Aaron Bacolinao. 9:07 sa ato sini nga pagparaga alas 9:07 dali gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Time check ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Well, sa dugang pagsining mga balita kag informasyon while we are waiting for an update halin niya sa Arevalo Police Station and also with Zaraga Municipal Police Station. Duha tanan ka patay subong ang agatimbang sa aton ha. Zaraga, which is the second municipality from Iloilo City to the north ta. And ang dito sa kay Katropa Romel to the south sa may Kalaparan Arevalo. Well, sa ato sa rin nga pagparagad dari sa palatuntunan na bullseye, hatagan taman karon sang update ang party iya sa Barangay Linubayan Tigbawan. Di ba may nag-resign ang tanan nga barangay officials including ang SK president sa barangay, ex-officio members ang konseho sa barangay sa Linubayan, sa kay headed by punong barangay Tanyo. So nag-resign sila. Why? Ang pag-resign because nagkinasuhay sa poultry nga nag-exist hindi sa Linubayan kundi sa boundary sa Linubayan kagsipitan na Tigbawan. At tuloy sa piya ka barangay located ang baol lapad ini kag dako ambal ni Kapitan Subra basi 80 mil ang buhi iya sini head sa sang ginaihaw tabla tawag daton 45 days mga contract growing ini timag 80 mil ba por Dios por santo iya karo na reklamo nila kung chimpo gani sang amihan magtingadlaw ang hangin pagkadto sa ila sa Linubayan mabaho kagkon mag-harvest season amo ng chimpo nga naga lapta ang langaw kay ang langaw kon may manok dira sila sa manukan kay ginadapo nila iti sa manok ang ginadapo nila bubod sa manok ha dira sila sa palibot iti may manok mo kon way na gani manok dira kag amo na ang chimpo nga naga lapta ang langaw ang kon may manok pagani ang poultry ara landang langaw sa palibot. Ha? Sa kudal, sa structure, ara lang da. Especially nga tigululan, magamuni nga tiyempo. Ah, grabe gidyang langaw magamuni. Especially kung harvest time. Nang way na bala unod. Ha? Wala na manok kay na harvest na. Karon, kung mag summer time, amo nang reklamo nila nagabaho. Gin-complain nila ini sa kay mayor, ha? Sang Tigbawan, Mayor Teruel, Virgilio Teruel, happens to be a lawyer. So ti isa nakatuig, reklamo nila, why gapon ginaktuhan sang mayor sang Tigbawan? That's why, nga ini sila, nagpakamayo nga mag-resign sila nga ti ano kami, di tao-tao, hambal sa isa kagagawad, ginpalabot sa amon ni mga constituents, kami diri nag-suffer. Ang nagareklamo kami, ha? There's no better judge than us kung mabaho o kung hindi, damo lang o kung hindi, sang sa amon nga nag-a-star malapit iya sa poultry nga nag-a-operate dira sa Linubayan. Ha? The barangay sipita niyang poultry. Boundary sa Linubayan. That's why, ti para sa ila, guba man ila imahin sa mga constituents kasi marangay nila, day? Kaya nga, ti sila nga reklamo silang reklamo. Hambal namon nga reklamo na sa banwa. Tingin na tukbol silang taon. Yan tiyan umay mo nyo. Kay kamuari di. Kag sila mismo makatestify kung ano nga chimpo gabaho. Kag ano nga chimpo nagalapta ang langaw. Sang poultry with several thousands of population. Manok bla. Kadamon sa manok. So bangon sina. Nag-isa sila sa barangay officials. That's why ti nag-resign eh. Yati resign ta, nag-resign sila irrevocable resignation. Offside! Teka ron, why pa ni mayor kung officially mabaton, pero ma-take effect if not acted upon by the mayor, ang irrevocable resignation on September 10. Kung magtuhan ni mayor kag ma payupayuhan pa mga barangay officials, di, pwede bawion na itong irrevocable resignation eh. Karon, ginkantuhan ni mayor dito sa barangay para nga mag-konsulta dito abi. Sus nagsabta na itanda ka residente nga maestra dito sa Linubayan. Nangakig ba kunos mayor? Taas man boses ni mayor. Taas gani boses ni mo nga white mo gaklo ka baho ka iti. Ayan pa nang naghaklo ka baho ka iti ito. Debla? Oh, ang ambal nila bala, golden rule, do not do unto others what you want others will do unto you. Diba? Kung gusto ni mo ma-experience yan, star ka to para ma-experience yan mo, pag-ambal nila nga, baho iti di mayor, testing yung istarible to mayor, because there's no better judge than them. Sila makahambal with credibility, nga mabaho ko hindi, damo lang ako kung hindi, kay sila ga-star to sa lugar. No better person and group of people can say with credibility, credible nga istorya than them kay sila dito ang nagahaklo sang baho sang iti. Hibalon ta na karon may update kita sa ato sering pagparagad. Bla check ta kay Katropa Mario. Kuhaon ta nay ang report with Katropa Romel kay may nasapuan pagid niya patay sa Santa Fe Arevalo. Ay hatis man ini katatlo na ini nga patay. Sa report, live reports with Katropa Romel Paklibar. Katropa Romel, Mel?
1: Katropa Jusel na sapuan na rin siya sa yang upod diri sa second floor, sir, no? Second floor sa balay. Ah, may paingon ka diba kay sir, bala? Ano mo ni siya, sir?
2: Ang ano lang, padbalay nga, sir. Huwag ko labot nila ng ano. Kailangan.
1: Paano mo siya nasapuan, Pin?
2: Kain bala ko nila. Pagkating sa blang, tunaw pala. Tumutubokin naman ang mga bukawan. Bukaw, so hindi ko kasi ang burawala na, kalapiyo ko na. Bukaw sa, tapos bayaan ko na doon, nahulog ako din ang ape ko. Ang ape ko. Tapos, may kato sila, duwa ito, bukaw naman nila, yung chit-chat ko nila. Tingnan, lapsi. Ang sabi ka, paranigda na. Eh, pag, ano, si, yung tayo nila, si Domingo na. Yung tawag ko sa, yung bukaw. Sila niya, mo to. Sapuan kita. Ang muna ito tayo na eh. Yung tawag naman ng...
1: Sino po dito katulog sa baba?
2: Tatlo kami ito ni...
1: Lain na rin ka mga kwarto.
2: Isa lang may kwarto?
1: Ay, isa lang ang kwarto. Alay na rin ka mo, I mean Katrick.
2: Lain ka.
1: Gano'n ka mo dito?
2: No, Bramily, ano sa balay niya?
1: Ah, balik ko, bralak mo. So, stay in ka mo dito?
2: Stay in.
1: Puta ka di-in gina siya?
2: Lumago, Cabano, San Lorenzo.
1: Limaras. Ano yung ano? Ngalan niya?
2: Kinet Kalia.
1: Kundi ilan ang mga pila na edad niya?
2: 35.
1: Why siya abi mga pilas?
2: Wala man. Buhay man sa ganit sakit na.
1: Pero sa pagpatin niya?
2: Tapos lang ba siya? Kung na-paralyze lang.
1: So, buhay man siya abi, may ginmuno kami na batyag siya kagabi. At least kung magtulog.
2: Wala man, gatawagan na siya sa iyang ano mo, sawa mo.
1: Sa iyang sawa yan? Oo. Kabalo na ito iyang asawa?
2: Wala man.
1: Eh, sino di balay ang ginagalay?
2: Kay, ano?
1: Mga apelido.
2: Janet.
1: So, din siya gigda sa katre niya sa babaw?
2: Hindi. May salog.
1: So, bali nahulog niya sa salog? Okay. Or dalagi siya gigda ya sa salog?
2: May salog.
1: Ah, okay. Ano gahapa? Kaya gahapa. So, prone na nalantaw mo kayo na kung may mga pila siya sa lawas?
2: Wala.
1: So, mga nuras mo ito siya ginagawa sa puwan?
2: Ang alasayos pa sa andal. Yung itawagan na yun sa Pfizer.
1: So, gato na dito ang isip. So, natapos na katropon yung sir, ang process ang atong si Soko dari sa lugar. Why man siya sing last trust sa lawas? Bali nag-star ni sila stay in kay doon ang obra sila sang balay, di ba na? Construction. Kaling kiti natingala ang mga upod niya na why si Black Angon? So, ginsaka dito liwat ka ginpukaw. So nating alang upod niya nga do malapsi na do Miami na. I think ana. Sige nahulat na lang dere. Sino nahulat pamilya niya? Nahulat na lang ang pamilya niya di para nga makuha ang yasin nga bangkay. Dere sa second floor sang ila sini nga ginobra nga balay katro pang Jose.
0: Oho. Bali obrero sa sang ina construct ka balay.
1: Yes. Oo.
0: Okay.
1: Do ga-renovate, sir. Do renovate kay may daan ng structure. Do may ginpang liwat sila nga ginobra ka tropang Jusel. Ang area ni sa Tubang, gitsang tinda, bala ko nalin ikaw sa Santa Cruz, going to Iloilo City. Do may subdivision na di sa sulod. Sa Tubang sang tinda, kag plaza, dari sa Tuo. Pasulod ka sa Tuo, katropang Jusel.
0: Sa Tubang sang tienda, antes mag-abot ang plaza, kung halin ka dito sa Arevalo.
1: Yes.
0: Sa Santa Cruz.
1: Yes.
0: Sa left side?
1: Ah, hindi. Kung halin ka sa Santa Cruz, going to Iloilo City ka, ato banggid sang plaza ang crossing. Kundi may mga establishment to na dire. Before sang 7-Eleven, may crossing na di pasulod ka trapang Jusel.
0: So, left side?
1: Right side.
0: Right side, halin ka sa may Santa Cruz.
1: Yes.
0: Okay. So, bali, ano siya, durog sa sang bangga, pakadto sa no coastal area. Hindi may bangga, dahil may crossing das plaza. Amo na dang may ranch.
1: Yes, okay. Before sang ano, before sa bangga.
0: Lapit lang sa 7-Eleven ang bangga, ya?
1: Solo na lang.
0: Okay. Why pilas ang
1: waay
0: victim?
1: Waay, ginapatihan din sa mga upod niya, basta gin-atake or gin-bangungot. Bila, kapag Jusen.
0: Okay.
1: Kaya gahapa siya. Kaya tikahapon, ano last niyong isuriyang gabi? Nag-chat-chat pa ka mo, wala siya. Ano chat-chat pa? Isang butilya. The doors? Long neck? Long neck. Dark?
0: Oo.
1: Nag-chat-chat plus lang kagabi. So, natingala na lang ang iyang mga upod nga.
0: Why man ako lubans ka trupan dyan? Ray light man iya ko, no? Why man ako lubans ka trupan dyan? Ray light man ang iya.
1: Kaya hindi ka lang maghapa.
0: Oo. So, diri sa may gina-focus ni sa second floor katulog?
1: Sa second floor. Ang video tana. Bali sa second floor sila. Dala sila katulog. Bali tatlo sila ang nagatulog. Dala katropang Jusel. Siya sa salog. Ang maupod niya sa katre.
0: Ang tag-iya, so, why da? Tag-iya sang balay? Ano?
1: Tag-iya sang balay.
0: Why da kay Staraw?
1: Ari sa salog katropang Jusel.
0: I see. Dali okay, okay. No problem. Okay, the why man sang, ano no? Why sang why. Foul play?
1: Wala katropang Jusel. So, ginaulat na lang di ang iyang pamilya para nga mapapanaog ni ang yasin nga bangkay diri sa area katropang Jusel.
0: Mm-hmm. Pilang edad niya sinay?
1: Mga pilang edad niya.
2: 35.
0: Single na
1: eh? May asawa. Single.
2: Di may ano.
1: Asawa. Dito sa Guimaras. May bata sila. May bata sila.
0: Taga Guimaras?
1: Taga Guimaras. Di na siya.
2: Di. Siya na dito.
1: Taga Guimaras ka trapan yun. San Lorenzo, no?
2: Cabano.
0: Mayo,
2: Akon.
1: Si Gab. Maning migo niya, si Gabriel.
0: Tinakay balo na itong pamilyan.
1: Kabalo na ito, yes.
2: Kabala
1: niya na katrapan yun. So, pakanto na di. Kanto na din yung pamilya katrapan yun. Tapos, ang mga pamilya niya man yung ari diri, mga do tiyo niya, doigoan sa tiyo niya.
0: Lapos sa sina, kung hindi ko magsala, likod ini sang subdivision, lapos to sa kay katropang El Nemo?
1: Hindi.
0: Sa pihak?
1: Dari niya siya sa pihak, yeah.
0: Pero ang entrance siya kay katropang El Nemo, ari diya sa may, ano mo, Yulo Drive?
1: Bali, ang ining, ano, ang area, diya katropang Jusel, dari niya pagkanto sa runs.
0: I see.
1: Kung magpakanto ka sa runs, ang kanay katropang El Nemo, dito ya pagkanto to ya sa Dulunan. Prong iniya do lipat lang ako na nung subdivision na di sa sulod.
0: Santa Fe?
1: Ano na din ang subdivision? Ano na din ang subdivision, sir? Okay. Ay, basta ang Tubang niya, gitin ka tapang Jusel, ano gitin? Ang kinadagid sa
0: Arevalo.
1: Arevalo, oo.
0: Mm-hmm. Kaya tilapit mo lang na Tiendas Plaza, katropa Romel mo.
1: Oo. Kay nagwa ko di kayo kung diri ko sa gwa ang Tubang niya di is ang barangay hall sang Santa Filomena.
0: Mm-hmm.
1: Learning center tapos gym niya dahil sa gwa diri. Rosal Road tawag nila di. Ano ang subdivision na di ganit tayo? Rosal Road lang. Rosal Road.
0: Rosal Road.
1: Oo.
0: Okay.
1: Santa Fe Gapon. Rosal Road, Santa Fe. Basta kung haling ka sa Santa Cruz, going to City ka. Before sa 7-Eleven, may crossing pa Tuo.
3: kag before sang crossing pamilya pa bye-bye lang tropa Jusel.
0: Oo.
3: May crossing sa to amo na ding area tropa Jusel.
0: Okay, lid lang dampe ulunan lang gid sa 7-Eleven kay tikulunan lang 7-Eleven mo.
3: Oo, 7-Eleven sa unahan lang.
0: Tapos mga talipapa na dadayon?
3: Oo, mayari di. Talipapa, baligyan, sang mga litsunan, diri.
0: Oo.
3: Litsun manok. Amo na diri katropang Joseph. Kag mga baligyan, paid sa kwa.
0: Mm-hmm.
3: So, ginahulat lang diri ang pamilya para nga makakuha. Why, gapati ang tiyo niya di, do tiyo niya na di, nga why man sing lastro sa lawas ang aning nasapuan nga lalaki diri sa ibabaw. Sa second floor sang ginaubra nga balay sa Santa Filomena studies dito sa Arevalo Katropa Joseph.
0: Okay.
3: So ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold Central Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropa Katropa, XFM News.
0: There you are, si Katropa Romel Paklibar. Katatlo pa lang. Ha? Isip na ito ni halin kahapon sa subong. Katatlo pa lang ha. Duha ang patay dira sa Arevalo. Isa gingaid kaginbuno sa puno sang duldol sa Kalaparan Zone 10. Ikaduha na sa puan patay dira sa Santa Fe Subdivision sa Arevalo. Gihapon lunhan lang. Tabok lang ginsang tsyenda sa Arevalo. Lunhan sa plaza. Lalapit sa 7-Eleven. Kaduha. Ikatatlo may nasa puan patay sa Barangay Balod Liluan Zaraga. Daw minor to ang biktima. Tatlo pa lang. Dahil lang. Check ta si Katropang Mario. Kay may insidente pagid na tabo, isa patay, isa pagid pilason. Ay na ano ini. Ikaapat. Daw gatali lang kita sa Bulangan. Magamon iba. I-check tabi ang updates ini. Kagduga nga detalye with Katropang Mario Hilongo sa nagilinaway Katropa Mario. Isa patay, isa pilason sa Pavia. Katropa Mario, Dol.
4: Isa ang patay, isa ang pilason nga natabo sa stabbing incident sa Zone 2 Barangay Ungka 2 sa Pavia, Iloilo. Late nang gin-report ni Katropan Josel sa Pavia Municipal Police Station. Na-interview naton sa Bugilang Aga si Police Major Bonifacio Alabi Jr. And base sa investigasyon ni Police Major Bonifacio Alabi nga ang mga biktima, lunsay pangayaw ni Katropan Josel. Ang mga biktima, ginkilala nga si alias sa Pupoy, amuni ang nakaagom gid sang patal nga pilas kay multiple stab wound naagom ni alias sa Pupoy, residente sang barangay poblasyon si Basti Antique.
0: Bao kareyo.
4: Oo, panday ini siya. Samtang, yara naman sa estable nga kondisyon ang upod niya nga panday nga ginkilala kay alias Nestor taga poblasyon si Basti Antique manini.
0: Ah, kasi marangay sila ha.
4: Yes. Nakaagom sang pilas sa iyang ulo kag sa pinakaulihing pag-check sang Pavia Police, yara na sa estable nga kondisyon sa West Visayas State University Medical Center. Ang mga sospechado katropan Josel ginkilala ang Amosanday alias sa Ulot, amo gini ang nagabuno katropan Josel, and si alias sa Delphine. Ang duwa pintor niya katropan Josel, si alias
0: upod Manila sa upod trabaho.
4: Man, yes, upod Manila nga nagatrabaho sa isa ka apartment dira sa Barangay Ungka 2 Zone 2. Mga isa pa lang kasi mana nga nagatrabaho ini sila dira sa apartment nga gina-construct sa Zone 2, Barangay Ungka 2. O galing, nagpamalibad si Police Major Bonifacio Alabi nga maghatag sang address sang duha kay at-large ng duha subong.
0: Si, analagyo sila after the incident?
4: Yes. Si okay. Alias Ulot kag si alias Delphine. Sa imbisigasyon nagagwa nga kahapon sang aga, prior pa man matabo ang insidente, upod man silang apat inom. Kaya Domingo kahapon mo, wala sang trabaho.
0: Day off nila, bali.
4: Yes. So last 9 sang aga, nagsugod sila sang inom.
0: Sus, Gino. 9 o'clock doon?
4: Yes.
0: Bago lang ka undang sa pamahaw, nagtungga
4: na yun. Yun, oh. Wow. Until 2 p.m.
0: Oo.
4: Last 9, tupto, last 2.
0: Last 10, last 12, launa, last 2, 5 kauras nga pa uga doon. Yes. Kaya katropang dyan, Ray, magamuna. Lima lang guro ka, lights guro, ubos yan ha.
4: Ah, tulog
0: long
4: na niya.
0: Long neck na, hindi kay butilya
4: tulog. Nga. Tulog, tulog na niya, tulog. 2 p.m. naglisensya.
0: 30 minutes sa kalungnek.
4: Aria, lawig-lawig mo.
0: 5 oras.
4: 9 to 2 mo. Pero las 2, naglisensya. Kuno ini si alias sa Delphine, kaya si alias Ulot, nga magkadto, nagpadulong sa city. So, ining biktima nga si alias Pupoy, nagpabili, natulugan, kag nagpabili, nagpahuway sa kwarto. Bumalik ang suspect nga si alias Ulot na katropan Josel. Pag balik niya, wala na damo nga mo, wala na damo sang istorya. Binuno niya si alias Pupoy. Una niyang ginbuno si alias Pupoy. Multiple stab wound. Ginsaway.
0: Ay namukaw tanak buno?
4: Oo. Ginsaway.
0: Pero why mo sila magbaisay ang pisang bulagay?
4: Oo, why ka katropan Josel?
0: Ay, atis.
4: Una niyang ginbuno si alias Pupoy, damo-damo pilas, kaya may dughan, may likod, ang hambal kina ni Police Major Bonifacio Alabi, di magnubo sa apat, tublima mo, patal nga mga pilas. Ginsaway pa siya ni alias Nestor, ginbuno niya man si alias Nestor, kito pa Josel, amuto nga naigo sa ulo ang biktima. Tisubong, at large ang duha, ang suspect, nagpalagyo pagkatapos ng insidente kaya nagapanawagan subong ang hepe sang Pabia Municipal Police Station nga mag-surrender ang duha ka mga suspetsyado.
0: Pero taga Iloilo ning duha ka mga suspects siya?
4: Why niya naging detalye katupan Josel kay baguhanon mga isa pa lang kasi mana mo.
0: So, si Ulot man lang, si Ulot binuno niya si Pupoy.
4: Duha sila ni
0: kag Delphine. Si Nestor, si Delphine nakabulig man buno?
4: Nakabulig man katupan Josel.
0: Yeah,
4: so,
0: are na mo nakabugtaw, why kabugtaw gid ya definitely si ano
4: why?
0: Ha?
4: Why gid katupan
0: si
4: Josel?
0: Si Pupoy ha? Why? Nadayunan sa sang tulog.
4: Nadayunan sa pahuway nga dayon gid.
0: Ayatis nga.
4: Ang pilas hindi magnubo sa lima mo.
0: Grabe. Ina to ka to kya gid ya?
4: Lima ka bilo, lima ka pilas ni magnubo sa lima ka pilas.
0: Kahapon ni natabo ka tropa Marios na subong siguro galibog pang ulo, galibog pagurong kalag ni Pupoy. Sini ko nga hindi sa kabalik guros lawas.
4: Ti laban-laban ka tropa Josel eh. Ti kahapon natabo sang hapon, pero gin hapon daw late naging report sa police ka to pan Josel. Ari ang interview naton sa kay Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station.
5: Around 5:30 kahapon nakabaton kita sang information may stabbing incident sa may Dos Pabia. And then nag-dispatch kita sa katong investigator kag patrollers. Then during sa investigation na kilala nato ng victim nga si alias Popoy kag si alias Christor. Kunsa din si alias Popoy nakaagom sa mga patal sa buwan sa dugan, sa likod yung sa kilid. And then may harap sa iyang abaga itong mga gintulaan sa iya kamatayon. And then si alias Listor Mera sa lacerated wound sa iya ulo no, gindala natin dito sa may West Visayas State University Hospital. And then sa pag-follow up natin yapon mga around 6:30 sa gabi, stable naman lang iya medical status. So pag-base sa itong pag-interview sa isang biktima no, kay alias Listor no, mga around 9 o'clock kahapon tangaga, nag-inom din sila upod sa mga suspect, apat sila. And then nagtapos sila inom mga around 2 p.m. Nag-resign siya ng atong suspect niya si alias Delphine nga mapa-city, nga mabisita sa ilay mata ng aras hospital. So, pagkatapos to, ang atong mga biktima nga si alias Popoy, si alias Mr. Lago, pahuway sila sa ilang kwarto. Kuto si rin stay-in sila nila sa ginaubra nilang apartment. So, around mga 5:30, nagbalik ni kami si alias Ulot. According kay alias Mr. nga isa na itong biktim, nagsaka dito sa ginapuhayan nilang kwarto. Kag-deliritso dito sa ginamtangan ni alias Popoy nga na konsulin na katulog ni Sir Popoy kag yung buno sa kapila ka bisir sa biktima. And then yun sa wipe na sa isa dato ka biktima si Alias Nestor, si Alias Olo. Pero si Alias Nestor, gin bulo man sa ano man sa suspect. Pero medyo nakadoko sa anasay nga sa ulo ang iya pila. Nalagyo ni si Alias Nestor siya nga bulig sa dito sa tinan sa apartment. Wala nga itong suspect na si Alias Olo to nagpalagyo man upod sa isa ka suspect na si Alias Nelten. Sakay sa ilang service sa vehicle. Subnaw, sige pa nga ito ng follow-up. Gina-negosyar na ito ng pamilyang pasaroneron sila kung may mga.
4: Si Alias Delphine, sir, nga suspect, taga diin ni sir?
5: So far, hindi na ito lalo ipag-divulge ng okay. Ilang address. No, kung sige pa ito ng follow-up.
4: Ang isa, sir, si Alias, ang isa ka suspect, si Alias, ano ganingalan niya?
5: Si Alias Olot.
4: Ang biktima, sir, nga si Alias Pupoy, nga napatay, taga diin niya, sir?
5: Initial na itong information, taga Poblacion Sebastian Tike.
4: How about ining si Alias Nestor?
5: Taga Tike, Sebastian Tike, ano sila, upon na silang alinito sa mga Tike. Actually, mga 1 week na sila nang nagubra. Ang maulangan lang nagubra sa mga apartment nag pull out. Sila ni nag-cover nga nagubra. Hindi lang nga itong mga suspect. Sila ni yung pintor sa ano sa ginobrang apartment.
4: So bali ining biktima nga si Alias Pupoy kag si Alias Nestor pintor ni siya.
5: Panday sila nga duwa.
4: Panday nga sila nga duwa tapos ang mga suspect
5: sila pintor.
4: Pintor.
5: Yes
0: sir. Okay. So there you are ang kabahin sang pagpahayag sang hepe sang Pavia Municipal Police Station. So at large nagpalagyo ning duha ka masuspetsado dol.
4: At large ning duha away subong sang contact pero nagapakigangot ang hepe sang Pavia Police sa pamilya nga pa-surrenderon.
0: Mm.
4: I think sa gusto na king sa hindi, pailan mas lagyapon ng kaso katupan Josel mo.
0: Oo.
4: Tiyula ton pa nila may warrant of arrest. Ang motibo sa insidente, hinubog lang gid.
0: So, why namo na mo?
4: Why namo na mo?
0: Basi kung may kinbaysan sila prior to that, Katropa Mario, may kung kaysa, bisan, kung hubog na, kung why pa mahubog, gusto mo damo ang tagay mo.
4: Oo.
0: Pero kung mahubog ka na, mahambal ka nga, tamaan mo ko, damo niya tagay ko, mo yan, gamayaw, daw gina-chupi niyo, chupi mo ko, dol?
4: Di, why man ka tropan, Josel, di, upon man sila nag-ino mo?
0: Mm-hmm. Masakit sini, kay nagkatulog iya, si Pupoy. Na siya? Pagkatapos, na ano, nadayunan lang ito, amo nang ginatawag na nadayunan, why kabugtaw?
4: Tingin sa why pagani ni Alias Nestor,
0: Winas likanya pa si Nestor. Tiniblanol sa pagpati, tama, mainuswagon man ang imo siya ng religious background, no? Tiniblan ako ng hambal nila. Pareho siya ni, kung mapatay ka, galibog ang ulo kung kaysa a minute after nga nagkagawa sa lawas, ang kalagdol, galibog ulo yan nga, hindi sa kabalik sa lawas.
4: Oo, kiti patay na
0: siya. Hasta subong guro, galibog ulo, sang kalagoro ni Pupoy. Ito nga, hindi sa kasulod sa lawas ni Pupoy.
4: Tingin na, amo tong insakto nga pahuway nga dayon, gid.
0: Oo.
4: May nadayunan, gid siya katupan Josel mo. Tindi kayo muna mapatay nga ang pilas niya sa dughan, sa likod, lima kabilog pilas niya, hindi magnubo sa lima, hindi kang patay.
0: Oo, hinubog lang gid.
4: Hinubog lang gid. Hinubog.
0: Ano ning pinsar na sa iba naton siya na yung makuturan ka tropa Mario man? Daw galalahaw?
4: Di,
0: dala ni isang pagbaha, dol?
4: Di daw ay man baha sa pamilya.
0: Baha ilim nun?
4: Ilim nun lang. Pintor ning duha. Di, why panisubong mabalaan kundi ni ang ilang...
0: Why sila magsinoyahe, dol? Mambalang, ano ko ron, ang pandaibla. Ano man niyang agi kapintor sila niya daw ay nagyan man sila sang maramaraman.
4: Daw wala man katupan Josel kay ni upod basta gani kagapon inom.
0: Sa bagay.
4: Why man siya nagbaisay? Why lang ugaling ma-recover ang kutsilyo na ginagamit sang mga suspetsado sa pagbuno sa biktima.
0: Okay.
4: Para sa XFM 100.7 Iloilo, ini balitang nadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: There you are si Katropa Mario Hilongo, another reported nga patay. Ikaapat na ni ha, isa pilason. So, in 24 hours time, apat ang patay. Ini official na natali na to na apat ang patay isang pilason. Pero may isa pagid ka na sa puan man, may patay pagid dito ya sa istansya, ikalima na. Pero hindi na nato ni karon malabutan na. Dari sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan na bulsay. Ka mariit sa ato sa nga panahon. Amo nang hambal nila, when it rains, it pours. Inang pauso-uso, bala tanawan nyo na tabo to sa una sa shooting incidents sa eskwelahan. Nagsinunod-sunod. Ang mga violence sa eskwelahan involving students and even outside of schools. Damo sa mga nagladakpan niya, may mga kutsilyo, may pusil, may nabunan sa guwa sa eskwelahan, may natiruhan sa sulod sa eskwelahan, may nagpangtiro. Ang pinaka nag-viral, sinay natabo sa Tacloba, natabo sa Ateneo de Zamboanga University,

kung may patay gani, superstitious belief sa mga taga-barangay, nga nagasig ang ginapermi, kung may patay sa uno, laban-laban may masunod sa dos, kag may masunod sa tres. Amo ra gani maumpisahan ang patay, let's say magkulpa bing patay, maumpisahan naman ang pagpatay, let's say may patay sa uno, mambal nila, sino ay hana mapatay sa dos kag sa tres man. Nagasig ang ginapermi. So mga superstitious belief, nga sa panilag ni katropang John Ray, hindi bila daway gimnan gaun, tatko ni magsigang, no? Hindi magtatlong patay or more. Ah? Lately, may patay sa uno. Duha sa uno. May patay dito sa tres. Ah? Dito sa dos lang, way patay, pero nagsigang tatlo, gid. You see, ladies and gentlemen, mga superstitious belief ka kung kaysa daw mapa, wow ha. Alas 9:39, oras dari sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning kay RV Chris Caceres, sa kay Abelia Donna. Ma'am, good morning gid. Thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Jules Espinosa Hinlo, good morning Jules. Kamusta na? How's your morning? Monday morning. Sa kay Ma'am Mary Ricabar dira sa Florida, USA. Good morning. Sana happy Monday, Sam. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat gid. Thank you for listening sa kay Ma'am Mary Ricabar. Siya, good morning and happy Monday kay Sir Mario. Ah. Take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat gid kay Ma'am Mary Ricabar. It's already 9:40 in the morning. Times like this, you need Vision X Plus to maintain good eyesight. Muning, isa sa mga culprit ko nga, dasig mag-deteriorate aton mata, mataas nga blood sugar. Ang pagka-diabetic naton bala. Nag-apiktoy na sa ato sining eyesight. Ang iban gani sini nagaburon na gid, ha? So kinahanglan itrita, hindi lang isuplementa ang ato sini nga mata sang lutein, beta carotene, vitamin X, santin, mainom kita Vision X Plus. Dapat itrita man ang diabetes, ha? Kiti basic kondamo kamudra pakanon sang mga white rice, grabe ang kaon ninyo sa mga carbohydrates based nga mga pagkaon converted into sugar sa ato sini nga lawas. So kinanglan ninyo dira ang panimbang para nga ma-reverse ang inyo sining condition. Kinanglan ninyo da premium D3 softgel capsule. Ha? Magluwas sa Vision X Plus, pero good ang Vision X Plus nga maka-maintain sang good eyesight kiti puno ini sa nutrients, lutein, beta-carotene, vitamin A kag zeaxanthin. Quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Aprobado sang Food and Drug Administration, available sa mga pharmacy nga suki ninyo, available man ni sa Mercury Drug Store, available man sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica sa Watsons, and even sa TikTok Shop kag sa Shopee available ini, pwede ka mo da ka order. Okay, ang dito sa istansya na, tiwa din 24 hours, lima na, accounted na, it's confirmed. Sa istansya, may napatay man. Yesterday. So, limang patay isang pilason within 24 hours. Inasa na monitor na ito na account, ha? Within 24 hours since yesterday morning until today. Ha? Nakasilig ni ang klasik hitabo ni. Sa lima kapatay so far na account, daw isa lang dari ang believed to be bangungot. Ang apat siya, biktima sang karumal-dumal na krimen. Ang sa Saraga, ang isa dara sa Kalaparan, Arivalo, ang sa Pavia, kagamoni sa ang sa Saraga pa, ha? Saraga kagistansya. Alas 9:42, dari sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, dara sa I-Core, sa kay katropang James Pahaduran Company. Thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Malamig nga morning, daw gamat-amat naman gani tirha ang adlaw, no? Pero ginakapulan gihapon sang maitom sini nga galom. Ano pa kay nang naga hello hi lang sa ato nang adlaw subong. May best nga gulpi lang gid magsanag, dugay-dugay gulpi naman magdulom bangod kay naga itom ang galom subong sa ato sini nga eastern side. 9:43 in the morning sa ato sering pagparagad sa palatuntunan bulsay. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon. Kagay na pa ni standby ni katropang Ira Espinosa. We'll be checking katropang Ira

0: Espinosa, ang mga lugar sa Pilipinas nga may baha, kag binaha, kag damo ang mga naapektuhan, damage to infrastructure. Tingi may mga nagatinunto istorya ni gani, yes, Facebook. Tingong sa Malingaw, kanlang i-share ko lang sa inyo, ha? Hay, ginumpisaan ini sang hambal ni Jose Claire Castro, ang ombudsman, Buing Rimulya. Ngang epicenter ko no sang flood control at utos Davao. Tisa na niya, grabe, kung baha sa Davao, kay nga may baha sa may Kawayan, Bulacan, Davao City. May baha ko no sa may Pampanga, Davao City. Yogs, ga classic, istorya man ang inyos Facebook.
1: Bullseye!
0: Ha? Tuli yung pagbaha ngayon ni brought about by nature. May sala kita tanan dari. Ha? Pero ang may dako, pagid nga may sala dari, ang mga tao nga nagkawat sang pundo para kuntani mamitigate ang problema ta sa pagbaha bangod sa sobra man naton nga pagpasaway. Nan, ha? Ang problema ta din kay ti haboy diri, haboy didto, di ba? Oh, ang aton nga ginahaboy basura, ang inapulot sa ang kawatan nga kwarta mo. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:44 in the morning.

0: 0928-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangag-arap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santhrone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santhrone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhrone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
7: Santhrone Plus Herbal Oil.
8: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhrone Vitamin C.
9: Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
11: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: 106FM 100.7 Iloilo, alas 9.52. Padensa to sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Na ano man nga sininga weekend, dogin purga kita yakabaha. Oh, dali lang sa aton pasalamat kita sa Iloilo, city, province, part of, or if not the entire Panay Island. Daway taton gawa, darigin baha, no? Pero dito sa Luzon, bla, gasulog, akta ng baha to. Makon mo na yan, may landslide sa Zambales, may nagubang taytay sa Tarlac, and so on and so forth, pating inlex. Magtangko ikaw pa Bulacan, ha? Kinanglan mo dito, iya, no? Bangka, hindi ka kinanglan to sang bus. Check tabing updates yun, mga areas nga may reported grabing pagbaha. Tipa, tining bata, lapsang makon mo, sulod mo sa plastic, pagkatapos ibutang sa labador or sa, labador, pagkatapos iguyuron mo sa baha para lang masalbar bala kay ang balay do sulubo na sa tubig, basi maguba, bla. Check tabing update report upon sa kay Katrupang Ira Espinosa from the News Center. Katrupang Ira sa report, please proceed.
1: Katrupang Josil, madamo sa mga areas sa may, especially sa Luzon, ang ginbaha bangod sa mamunog na pag-ulan dala sang habagat. Ang na-record naton diri or ang base sa aton nga pag-check sa mga nagkalaguba ng mga infrastructures bangon sa pagbaha. Ang una mo ang pag-collapse ng porsyon sa Aquino Bridge sa Tarlac sa Biyernes ang gabi o kung sa Agosto 28. Inibangod sa makusog na current sa tubig kag sa karon ginasirado sa vehicular traffic. Kag sa pagsiguro sa public safety, wala ginapahanugutan diri ang pag-agi sa mga buses, trucks, kag heavy equipment samtang accessible naman ini sa mga lokal o sa mga taga dito lang. Kag ang mga motorista ang ginabisuhan sa paggamit sa mga alternative routes. Ang ikaduha naman nga taytay nga naguba dito sa may Tarlac, amo ni siya ang Agana Bridge nga nag-collapse sa Agosto 29 man sa Agosto 29 sang gabi sunod sa Tarlac City Disaster Risk Reduction and Management Office. Diri katropang Josil nahulog atong gray nga salakyan. Nga may kargang lima ka mga individwalo kung tatlo ka lalaki kag duha ka babayi. Isa sa mga sakay sang among salakyan ang na-rescue samtang ang apat ka iban pa ang padayon nga ginapangita. Sirado ang taytay kag nagagamit man ang mga motorista sang alternative routes. Ang samtang lima ka mga flood control projects sa Zambales ang nagkalabuguba bangod sa habagat lakip na ang kung lakip na sa mga nag-alagi nga tropical cyclone sa mga nagdiligad nga mga inadlaw kag mga sinimana kag ang mga flood control projects nga nagkalaguba ang nagabalor sang 569.27 million pesos. Sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga ang mga nagkalaguba ang ginalakipan sang San Juan Dike sa Botolan at ang Tangway Slow Protection sa Kabangan kaya ang Santo Tomas River Slow Protection sa San Narceso. May naguba man nga flood control project dito sa may San Marcelino kag San Felipe dito tanan sa may Zambales. Ang pagkaguba sa mga ini ang nagtugas ang pagbaha kag pag-evacuate sa mga residente. Nadala man sa makusog ng current sang tubig sa Santa Fe Zambales ang taytay nga ginaagyan sa mga estudyante pakadto sa eskwelahan. Samtang nakuhaan man sang video ang pag-collapse sang balay sa Santa Fe sa Zambales sa Agosto 28. Samtang sa San Marcelino Zambales naman, anom ang patay, tatlo ang missing, kag apat ang na-rescue matapos nga nagbaliskad ang ilag na sakyan ng motorbangka. Ang mga biktima, katropang Josil, ang nunsay mga katutubo o kon 8 ang gikan sa sitio Lumibaw. Halin sila sa Community Health Center sa pagbaton kung tani isang pagkaon o kon relief goods sa Bulong kag pagpartisipar sa vaccination program. Lakip sa mga napatay ang tatlo ka mga minor de edad. Sa Zambales man sa Giyapon, nagluntad ang landslide sa Tipo High-Tech Park sa Zubic, Zambales. Ang mamunog na pag-ulan ang nagtugas ang soil erosion nga nanginrason sang pag-collapse. Duha ang patay sa mga hitabo kag duha man ang nagkalapilasan. Ang napatay ang isa ka Chinese national nga ginkilala kay Peng Jiahan, 26 years old kag ang Pinoy nga dump truck driver nga si Ernesto Ramos. Samtang guba man ang dike sa Ambayoan River sa Proc 7, Barangay Legazpi, Tayog, Pangasinan, bangod man sa mabaskugang currents ng tubig. Sa iban pang parte sa Luzon o kung sa Metro Manila, madamo man ng mga lugar ang ginbaha bangod sa mamunog na pag-ulan. Lakip sa mga apektado ang northbound and lek sa may Mekawayan, Bulacan. Sa rin pila ka mga linya ang ginsiraduhan bangod sa madalom nga pagbaha kag nagresulta sa heavy traffic. Sa Bataan, pila ka mga munisipalidad man ang ginbaha kaglinibo ka mga residente ay nag-evacuate kag temporaryo nga nag-tener sa evacuation centers. Sa diin makita natin sa mga nagalaptang videos kag litrato sa online nga tubtub sa hawak o kung di gani daw lampas tao katropang Jusil ang baha nga nagagamit na lang sila sa mga kayak, sa mga baruto sa pagkadto sa ilang mga kaladtuan o kung pag-evacuate katropang Jusil. Isa man kalugar nga lubos nga naapektuhan sa pagbaha ang Pampanga. Sa diin may mga area man nga lampas tawo ang kataason sang baha. Pila ka mga simbahan ang nagsuspend sang ilang misa sang Domingo kon kahapon bangod nga ginsulod sang mataas nga tubig baha ang mga simbahan. Nagapabilin man nga sirado ang mga malls sa Pampanga kaangay sang SM City Pampanga kag SM City San Fernando Downtown. Kon naibaluan nga nag-order sang mass evacuation ang provincial government sang Pampanga sa mga residente nga nagapuyo sa mga danger zones sunod sa mamundog na pag-ulan nga nagtugas ang pagkaguba sang porsyon sang Santa Rita Dam. Wala na contain sang dam ang tubig nga amo ang nag-trigger sang pagbaha sa pila ka mga lugar kag apat ka mga pulian ang nagkalaguba bangod diri. Naguba man ang parte sang tail dike sa Pampanga kung sa diin temporaryo nga ginbutangan ini sang 1,000 ka mga sandbag. Samtang sa Pampanga man sa Giyapon, makitaan sa mga kung sa nag-viral nga video online ang balay nga naanod sang tubig baha apisar nga human ini sa concrete materials kag may na-record man nga patay sa may Angeles City, Pampanga, katropang Jusil bangod nga nahulog sa manhole. Nasaksihan sa mga bystanders ang pagkahulog sini kagintingwaan pa kuntani nga i-rescue apang hindi nila malabot kag bangod sa current sang tubig na dala ang lalaki. Matapos isa ka oras na kita ang lawas ng 25 anyos nga lalaki nga malayo na sa drainage kung sariin siya nahulog. Posible nga wala ni siya nakita sang biktima nga bukas ang manhole katropang Jusil bangod nga nagabaha. Sa Caloocan City naman, pila ka mga alagyan ang hindi malabyan bangod sa madalom nga tubig baha amuman sa Valenzuela City, sa Quezon City, sa Las Piñas, Marikina, kag Olongapo. Sa diin ang ginahimo na lang sa mga residente amo ni siya ang pagsakay sa mga sa bangka ukon sa kaya katropang Jusil.
0: So hindi nabasa nag-agis karsada kundi bangka na katropang Ira ha.
1: Yes, oo. Sa Barangay Balao sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, tatlo ka mga poste sa National Power Corporation ukon na Pukor ang natumba matapos na ginuk-uk sang tubig baha ang lupa nga ginatindugan sini. So sa kabugusan as of today 6.16 billion pesos ang nabalhag nga kahalitan sa infrastructure bangod sa habagat kag sa mga nagliligad nga tatlo ka mga tropical cyclones nga nag-agi sa Pilipinas nga amo ang Luis, Maymay kag Neneng suno sa NDRRMC kag 8.1 million ka mga individual ang naapektuhan sa diin 117 ka mga areas o kun lugar ang nagdeklarar sang state of calamity.
0: Okay, so with all of this katropang Ira, nasaan ang pangulo at pangalawang pangulo?
1: Mm-hmm. Busy siguro katropang Jusil eh.
0: Oh. So why we cannot feel that do we have a president and a vice president katropang Ira?
1: Mm-mm.
0: They're the ones supposed to be pulupatawa bisan sa balatsyago na mala sa mga apektado and to provide immediate assistance and immediate sining resolution sa mga isolated nga mga areas, nagkalagubang taytay, pagkatapos sa nagubaan balay, nagkalamatay. Pero daw ay kita kabati sinisang nagtsabaw ang presidente kag vice presidente haw.
1: Amo gani.
0: No.
1: Oh, liga to gani katropang Jusil, 'di ba? Adaw gin nag-viral man to ang video ni PBBM ni President Marcos. Sa rin nagkakanta siya kuno sa sa birthday party ni First Lady.
0: Oh.
1: Tingin pakigbato to ni Palace Press Officer Claire Castro nga hindi bot silingon nga maghatag ang presidente sang iora sa iya pamilya na pabay-an na ang gobyerno.
0: Tiso bong napabayan gid bangod kiti why kita kabatik kon anong plano, why kita kabatik kon paano ini i-restore ang managkalaguba, anong bulig nga pwede mahatag sa national government agud to mapaganaga ng sitwasyon subong sa mga nagkalabhaan kag nag may napatay nga miyembro sa ila sa di pamilya katropang Ira.
1: Yes, katropang Josel. So maayo lang ang mga Filipino, mga resilient katropang Josel sa Pampanga, to gani makita nga ang mga grupo sa mga kalalakihan nagdrums na lang kag nag nagbanda na lang sa tunga sang ano.
0: Ay, kalain kanda nga kanta. Debla, ano ko nung kanta nila? Bebe, bebe, ino, sagat ka.
1: Aradiyo. Aradiyo, mag-upload direk kagina sa ating Facebook page. Aradiyo, mabatian. Tadi ang ilang ano.
0: Kung sa mga pure boy band bala, ang guwa isa ni, ako lang mahatag to, no? Kawatan, kawatan, kawatan. Alis ka dyan. Kawatan, kawatan, kawatan. Alis ka dyan. Oh. Atro pangira, bisog po, ne?
1: Oo. Oh, kawatan.
0: Sige, sige.
1: Amo na mga natipo naton nga balita gikan sa News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, era Espinosa ang katropa mo.
0: Darior si katropang Ira Espinosa, could you imagine that, ladies and gentlemen? Tipag magamuning sa sitwasyon, mahambala kita nga ti normal ina kay nagaulan kag torrential ang uran, grabe gid yang uran, ha? No, it's not normal kay nga ti dapat kun tani nga to sining nga solusyon nga ginhatag futuristic man, di ba? Sige pa na pasta ka kahoy bukid. Sige patindog ta sang subdivision. Sige ang mga developments sa ginahimo ta. Tiway ta ginaplanuhan nga mga drainage systems nato nabi appropriate man sa mga ginahimo naton sining mga actions. Kiti the more nga damo kita ginasiminto nga duta, the more nga nag-lessen ang natawag nato sining absorption power sang duta. Ti kundi i-complement nato nina sa kanal. Diba? Kaya dira maagi ang tubig lapo sa outfall sa suba. Galingway na ta, Chempo. Thank you for joining us. That is XFM 100.7 Iloilo sa Palatuntunan Bullseye. Why na ta, Chempo, abi? Thank you for listening. Thank you for joining. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa mga kauturan ta, nai, kung ginanglan nyo da, karon ang manamit sini nga pansit mulo, kap ising pansit mulo. Ha? May ara pagid ganin sa impanada gali, no? Ha? Amo ning hambal ni Kap Boss nga, basta kap ising pansit mulo, Biyernes ka magkaon, Sabado ka kung nagutumon mo. Gali ka nagkaon sa katropang January, 11:59 in the evening. Isa lang katimo, alas 12 doon, alauna doon, Sabado doon gali. Good morning kita sa barangay Katropa Kapihan sa Mulo Plaza. Amo na kapitan, just call his name, Kap Boss Florentine. And gusto ninyo ang car wash? Quick and clean car wash, kilid sa Alta Tierra Church. Sinigig ka mo na magtalang. Gusto naman ninyong catering services, ara sa The Crib Kitchen Cafe. And The Crib Kitchen Cafe, ara da sa Don Francisco Village, MSD, Pilar Haro. And The Crib Kitchen Cafe, own and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Belated happy birthday sa kay Ship Captain Sael Katibayan, sa kay Pare Omar Maro. Ha? Belated happy birthday. May you have many more birthdays in the years to come. Sa technical side, upunta si katrupang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katrupang Jose Albanias, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Asa na mong kung aging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin ba tiyak singkasing-kasing ko? Sasalo paging buhat mo? Patigon ka? Ginpapati mo ako? Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo? O panginlo, iban mo ako? Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko? Na nabatas mga buhatan ini sa akon? Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo? Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
5: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: nung naabi siya makasala po sang bagong anobya. Kung daog pa niyang lalaki niya, madali na lang mag-andropos. Kitama siya kasuplado. Pilya ka,
1: ha? Ah, pero siguro, ginahigugma pa niya si Greta. Kag-amuin, ha? Na wala pa siya sang bagong anobya. Kagsubong, nahagyok ako. Nabase abala ko magbalik pa siya kay Greta. Tungod ari naman siya diriliwat. Ay, hindi ko ginina mabaton. Mas pakatamison ko pa na mapatay na lang sang temprano sa makita ang akon anak sa luyos ang babae nga to. Gold digger siya. Buhato niya ang tanan para makakwarta lang.
0: Ah, ma'am, nga ginbayaan ni Greta si Ivan?
1: Nag-isol siya sa kasalila ni Ivan. Tungod naghina ang panubas namon sang humay. Tungod ginhalitan sang bagyo. Diyutay lang na pusla namon. Kagtungod sina, ginsuggest ko sa ila na sabay lo nga mangin ang grande ang ila kasal. Buhato na lang namon nga simple. Apang wala siya nagpasugot. Nagpamatok sad to si Greta. Hasta nga naghisterya siya. Nakita mo? Dito pa lang, nagwa ng matuod niya nga kulor.
0: Ah, sino nga lalaking ginupda ni Greta, ma'am?
1: Si Darius La Chica. Siya ang pinakamanggarano nga negosyante diri sa Amon Panwa. Siya ang lalaki nga ginupda ni Greta. Mas nga manggaranon kagamhanan.
0: Ay, nagapakita lang nga kwarta lang ni Ivan ang ginalagas ni Greta.
1: Gusto mo ba lang akon, anak?
0: Upala. Doon naglupad mo ng espiritu ko sa nabatian ko sa iya ba?
1: The silence means yes.
0: Hindi, malikawan. Ano kay kagwapo gimang sang anak mo, Ma'am Anita?
1: Oh, maayos siya nga tao. Nagbag-ulag siya tungod sang kapaslawan niya sa paghigugma. Ano abi kung tuon-tuoron mo na lang pagpakuno-kuno? Parehas ang ginapapati mo kay Greta nga nobya ka sang akon, anak.
0: Ah? Ay, ginakaugtan niya ako, ma'am.
1: Oh, sigurado nga hindi. Gusto mo pala nabuligan ko ikaw na mapalapit sa akon, anak?
0: Ay.
1: Willing ako nga mangintay-tay.
0: Ah, nga ako.
1: Tungod gusto ko ikaw.
0: Tungod bala kay naluyagan ko ang luto, mga adobo?
1: Oh, hindi lang, ina. Well, hindi ko mapaatag ko nga. Siguro, mother's instinct. Kurni man niya ihampal, apang iha. Sa imo ko lang nabatsyagan na pwede ko isalig si Ivan tubtob sa katubtuban.
0: Bisan anak lang ako sa isa ka driver, kagkabulig sa sulod sang balay.
1: Ang pinakaimportante sa tanan, amo ang pagkatao. Kag indi ang iyang background iha.

adlaw ko subong sa trabaho. Gani, templano pa ako ko nagbangon. Sigurado, nakaluto na sang pamahaw si Manang. Kami na lang nabilindri sa balay. Tugod, nakalakat ang mag-asawa sa pagbakasyon. Magwa na ako dire sa kwarto ko ah.

0: nào nà quản. Ông ba si Ivan ito pasulong sa mayor na portahan. Ah, halin siguro siya sa pag-jogging. Tugon makita gid ganang pamalas pa siya. Tagsunok man sa ginasuksok niya. Kagala fitting ang ginasuksok niya ang kamiseta. Kada makita ganang maskulado niya ng lawas. Ito ang iyan jogging pants. Medyo halog. Pero makita ganang naghahangol sa tunga sa mga timbang niya nga paa. Kilig ka kung panulo ko siya. Antes pa ako makasala. Manaw na ako.
1: Tawaga nga pa.
0: Unang adlaw sa trabaho ko. Remember?
1: Excited?
0: Super! Tugod magkagwa na ako sa prisuhan nga ini. Abi mo, hindi ko ikaw ang pan. Sugod sang una na ito nga pagkita ay, wala ka na sa ginahimo. Kunang taasan ako sang tingog mo. Tagis na magsugot ay kita. Tapos, gulpi ka lang maakto na mahapos ka lang palapitan.
1: Isiling naton. Nga manami lang ang mood ko, subong.
0: Ay, kung tani adlaw-adlaw, manami ang mood mo.
1: Pinky.
0: Wow, kanamis ang panghambal niya sa ngalan ko ba?
1: I'm sorry sa mga nahambal ko sa imo.
0: Ay, ginkibot mo rin ako, subong nga aga, Mr. Santo Domingo. Kung nagadam ko lang ako, kung tani, hindi na lang ako makabugtaw pa. Para pala nga, hindi na kita magsabtanay sa tanan nga oras.
1: Ginasiguro ko sa imo, wala ka ng gadam ko. Mapatawad mo bala ako?
0: Sa isa ka kondisyon.
1: Consider it done.
0: Idulong mo ako kung magsulod ako sa trabaho.
1: Kunin na ang gusto mo.

0: Matapos na ako, Ilis. Kamakita ko sa idalom si Ivan na nagahulat sa akon.
1: Ay, kagwapo ganyan sa iya.
0: Ay, manaog na ako. Iba sibila kong magbago pang pensar niya kung matakaan siya sang pulat.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves, si Bawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitati ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibig sa mga buhinga.
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Chronic pain,
12: sakit,
11: mag-sister pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain,
12: mag-sister pain,
11: kagalang pain,
12: fast and safe.
11: Yeah! Sister pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister pain,
12: bibili sa mga butika.

0: You're so beautiful.
1: Thanks. Ay, nagtubang na ganun kagwapo niya. Sa ganun suksok niya.
0: O ano? Nakapasar bala ako sa standard mo?
1: Pwede na.
0: Matuod?
1: Pareho mo manong porma ang ex ko.
0: Let's go.
1: Nagdulog kami sa tubang sang honor type jeep. Dali kita masakay?
0: Obvious ba? Unless gusto mo nga magsakay sa auto nga wala sang preno? Pero I doubt kung gusto mo na sa morgue madritso sa baylo nga sa eskwilahan.
1: Eh, paano ining ginasuksok po?
0: Hindi man siguro makahuluya? Kung isakay mo inang ginasuksok mo sa daan ko nga salakyan, miss? Sige na, magsakay ka na.
1: No way!
0: Malait ka na.
1: Hindi bali na. So sa maguba ang poise ko sa salakyan mo ngayon eh, nalotrak sa basurahan. Eh, wala ba na sa taxi dire?
0: Tricycle lang nag-existir dire. Kung hindi ka magsakay, bahala ka. Kagsugiran ko ikaw. Istrikta si Miss Dagohoy, ang head sa registrar's office.
1: I don't care.
0: Bahala ka. Basi wala ka pa nakasugod sa imo obra, ginpahalin ka na dayon. Paminsara, wala ka pa nakapirma sa kontrata.
1: Hindi. Nadumduman ko naman si Daddy.
0: O ano? Masakay ka? O kung malakat ka sang pila ka kilometro?
1: Masakay eh.

0: Oh, ari na kita. Amo na ning eskwelahan nga obrahan mo.
1: Ba? Ano ini nga klase sa eskwelahan man? The haunted house?
0: Hindi ka magkabala ka. Wala sang murto dre.
2: Good morning, sir.
3: Hey, sir. Good morning.
0: Good morning, ladies.
1: Wala. Amo ini nga woman hater? Tanamian na magpakyot sa mga babaeng estudyante dere.
4: Excuse me, malate na ako. Basta pwede mo na ako nga mabuligan na magkapanaog dere sa salakyan mo?
0: Madali lang.

0: Gagawin niya ang bago nga clerk?
1: Yes, ma'am.
0: Ma'am Zinia.
1: yes, ma'am Zinia.
0: Karika, itudlo ko sa imong pwesto mo.

0: mo ini mangimpuesto mo.
1: Hindi. Kagamay, kagaginot. Dumaguba man ang puwis ko, diba?
0: Isulat mo diri sa form ni ini ang grade sa mga estudyante. Halin sang 1930, tugtog 2020.
1: Ay, unang adlaw pa lang sa obra ko. Boring na.

0: oras na ako nagasulat. Hindi man siguro malain ang magpakuway. Sakasakit na sang kamot ko sang sulat, ba?
1: Hi!
0: Ba, pinagbuglong sakon? Ay, hello!
1: Kabudlay mangita sang kwarta, no?
0: Siniling mo pa.
1: Ako gali si Carl. Kagang nagapadulong dire. Amo si Philip. Si Paul. At si Cesar.
0: Ginakalipay ko na magkilala ka mo, tanan.

Ay, lasing ko na sa hapon. Ay, sa katapusan, makauntat na ako sa pagsulat. Kikaalay na gisod kamot ko. Ay, mahimos na ako ah. Kamagwa diri sa building.

0: Pinky?
1: Yes?
0: May sugat ka bala?
1: Uy, wala sa parking area ang salakyan ni Ivan. Sino man? Sino man nabing masugat sa akon?
0: Boyfriend mo.
1: Wala pa kuya sang boyfriend. Sa subong.
0: Yes!
1: Ay! Oh!
0: Kung mo, pwede ko nga mag-apply?
1: Ay, hala. Abi ko anay kung ang mga probinsyano, pulos pangharana lang nahibalan. Kaya di makahibalo magpahangin. Ikaw ya, direkta ko ng pangaluyag.
0: Ay sus, panahon pa na yan ni Mahumang Harana ya. Hindi na naiuso subong. Fast forward naman kami ng mga prom day, no?
1: Kung sa bagay.
0: Sabi ko anay kung boyfriend mo na si Ivan?
1: Oh, nga nakasiling kasi na.
0: Nakita ko kayo na nga gindulong kaniya eh.
1: Paano ko siya maging boyfriend? Kay allergic siya sa mga babae?
0: Ay! Napiyaran mo man gali?
1: Paano nga hindi ko mapiyaran? Kaysa lang ka balay ang amor ginaistaran?
0: Ha? Sa balay ka sa mga Santo Domingo nag-aistar?
1: Oo!
0: Mayo lang gali kay direka na pinsaran niya i-recomenda.
1: Oo nga, ahaw. Tungod ba na kayo nakilala mo ako?
0: Husto! pwede ko bala ikaw nga matulong?
1: Sige. Para makakinot sa pliti.

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, Tol!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomendasyon sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
0: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
5: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Supple Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations

0: Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, the health!
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
2: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handong mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matangong masugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan, san o ka, mangit-akon. Diri na sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sa

0: computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Patuwa mo!
8: Exciting!

0: Exciting time, last Jess sa 47 na sa aga, kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kagatiridium. Kung nagaburon ng aton pananawan, kinanglanon aton nga magtumar sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus ay mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig, agod nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian. Ang kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok kag sa Shopee, pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sa Sentro! Sa kahitabo, may sentro, marason.

exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa Pagmalagansang Sentro sa Lunes ng edisyon. Bet sa 31 na katapusan ng Lunes para sa bulan sang Agosto. Buwas pagbugtaw naton, nagatamwa na si Jose Marichan. Bermans na pagbugtaw tabuas katapusan nga adlaw subong. Wala sang klase, wala sang opisina sa mga talatapan sang gobyerno bangod man subong adlaw National Heroes Day. Yang pamangkot National Heroes Day, sin o bala ang hero sa kabuhi mo katropan dyan rin. Liwat kita nga mga pangalagad, tugtob kita sa takna ang alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Update sa mga tupiko nga ton nga ginatalakay diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Sa aton nga mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton nga biyahe? Okay lang. Hinahinay lang kita sa madanlog kag mabasa-basa nga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo bangod man nga aga pa nagatupa ang mamunog nga ulan sa pila ka parte diri sa syudad sang Iloilo kag subong man sa probinsya. Tingala ko gina katropan diyan rega pakadto ko di sa pabiya gabubo ang ulan diri pag-abot sa Takas Waidon. Subong palang nagdulom ano man pabiya lang yung permi ginaulan katropan diyan rey. Nagligad to aga bubo ang ulan sa pabiya pero pag-abot sa Santa Barbara going to Kabatuan way man gaulan nano man. Sa aton mga katropa nga nagapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa frequency nga 100.7 MHz sa FM band. Makita kag mabatian makita sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton nga mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow. Adwa na aton kag mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo nga Facebook pages. Sa YouTube mga katropa, sarang maninyo kita mabatian pinagi sa pag-like at i-subscribe. Ang aton nga YouTube channel, i-scan lang ang QR code nga yara sa aton nga Facebook Live or di gani magkanto sa YouTube, i-search ninyo dira ang XFM Radio Patrol Iloilo nga YouTube channel para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues sa current event diri sa aton sa syudad kag probinsya sa Iloilo sa national kag balita international. Sa subong nga aga napunan kita sa mga balita nga maduguon. Katropan dyan rin, nakapahuway-huway man kita kay way subong sang impeachment trial buwas pa mabalik. So pahuway kita na sa pagpamati sang impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte. Di buwas kon makontinyo ika day 20 na. Gadugay-galisan asang kabulan ng katropan dyan rin, no? Pero ang pamangkot, ano na labutan sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte man? Ang iba doon nagkadulaan na ganis ang interest nga magpamati kay siling nila sa kadamo sa problema sa Pilipinas. Ha? Baha dito! Kapin pa dito sa Luzon, sa Metro Manila, Sus Maria Kagusip Santisima, anak sang kambang abuaya, katropan dyan rin. Ang baha, hindi basta-basta. Ha? Nagapakalabot sa liog. Nagahawak, pinakanaba. Ha? Mostly, may mga pamalay nga nagkalaguba. Diyan ka na imo kakita man. Metro Manila nga ti amo ni ang ginakabig nga sentro sang panggobyerno, sentro sang tanan nga negosyo, sentro sang tanan-tanan. Ginabaha ya katropan dyan rin. Ti ang aton nga mga politiko, ti basta gani may baha, may pa-show up da. Hindi na yung madula yung pa-show up. Ya, kuno abiti, manghatag sang relief goods. Wagay ka na kay ho, lang tawa niyo bala. As Pampanga to katropan dyan rin, ay terrible ang sa Pampanga to. Kita mo? Kita mo tong sa Pampanga nga ginatakos sa may kwanto ha? Sa ano to, Camellia Homes to bala? No, kita ta? Ay terrible ho.
yamakon mo na. Te, bangod sa siling baha, apektado ang negosyo, apektado ang aton nga mga kauturan, kaya iban gani, nga mga lugar, pinamayaan nila balayo sa barangay San Miguel Kalumpit, Bulacan. Ang Bulacan niya katropan dyan, re, ang sentro gidya sa ano no? Sa pagbaha, no? Triple ang baha daw, matyagan ko daw. Kapita, baha kapital sa Pilipinas ang Bulacan. Ay, por Diyos, por Santo. Sige, balikan tala na ang aton sining mga tagpalamati. Kay kadamo kita sa mga balita lokal nga dapat nga pagatutukan sa subo nga aga, diri sa aton nga pagpangalagad. Ang aton nga patrol, ara subong sa banwa sang Saraga. May kang tanan sa nasapuan nga patay.

0: sa Barangay Liloan sa Tigbawan, Barangay Liloan na Saraga, Iloilo. Ibalonta ang updates with katropang Romel Paclibar and katropang Jansen Crisostomo live nagikan sa Barangay Liloan sa Banwasang Saraga, Iloilo. Arat na sila. Kay kadamo kita sa mga paghatagan sa nagkikigo nga pagtamod sa subong aga, no, sa magluwas sa report, live report sa aton nga patrol dito sa area, no, sa aton sa matag palamatiara, ara si ka tropa Romel. Check ta si ka tropa Romel, unahon ta report, nagikan sa Barangay Liloan sa Banwasang Saraga, Iloilo. Live report. Ka tropa Romel sa report, please proceed, Mel.
1: Na pull out diri kay Tropa Mario ang bangsay sang Pisenios nga Sangterito diri sa Barangay Balod Liloan, sir, no? Barangay Balod Liloan Saraga, matapos nga gin pilin diri nga why may buluan kay Tropa Mario kay under investigation ta sa atong sini mga katapos ang pulis sang Saraga Municipal Police Station kung gin pilin or diri gin patay ang Pisenios kay Tropa Mario.
0: Minor de edad ba
1: ni? Yes, minor de edad. Katulad natin si Mr. Uwa, isa sa mga tao mo, sir, no? Isang bata ko. Pero din siya kobra sa poultry. Poultry sa manok. Upo natin si Sir Uwa. Sir, paano nakita kay Ina si ang Kitsianyos?
2: Kay Ina sa nga doon, may nag-unangan na siling na may tao nga nag-aray abis sa panungan. Nagkanto mo kami ng tao naman. Kaya mo itong nabda naman di ang kan. Akong bata, nakahamiangan sa diri. May kapunta sa kuko na may pilas. Kagsa may tiyel na may gas-gas.
1: Magluwas sabi sa punta sa kuko niya kagsa gas ko sa tiyel niya. May iban pa din nga pilas. Sa lawas na siya.
2: Sa ilong niya lang kayo na may dugo nga gadaw spatang. Hindi man gid damo.
0: Taga diin ang biktima? Taga diin ang biktima?
1: Biktima, taga diri lang, singod lang ang barangay. Barangay Talaugis.
2: Oh.
1: Ang going to, kung naling ka sa Banwasang Saraga, may shortcut, ni Katropang Mario, going to Costal.
0: Okay.
1: So, diri na di ang barangay Balod Liloan, kag the next barangay sa Balod Liloan among Talaugis. Diri nga area, Katropang Mario. So, taga dito na tong ang biktima. So ang biktima, diri ko diri sa poultry diri sa inyo.
2: Oo.
1: Sa Balod Liloan. Kung saan o last ka nakita sa poultry?
2: Siling sang mga upodya, mga nagbulaga na isang nagkagabi, mga alas 10, mga alas 10 ba yung eh, tanay dulong sa kumasang grupo ya. Siling ako na, hindi lang, ay ako lang. Kaya mo pang, kaya nga mga upod, tuya na lang ganyan nagturog sa kompiteran eh. Pinakibot na lang mo nasa kwan sa nga ari na siya.
1: So yung mga pagpapi, sir, ano ba rin naman siya din?
2: Pero sa akong na paglansaw, sa huwag plus para siya eh. Ay ti, kung hindi siya napatay, kundi mang ikat ginasa, maghihin niyang nga kahoy din. Eh. Yung nga hilam mo. Ay wala gina, huwag plus para. Ang kamot siya, daw huwag dutong ka sa jacket yan eh. Nga itong tumbre sa channel.
1: So, ano ba crowd ni isang hindi channel?
2: Ang samon di daw wala man. Mom na nga nagkakadto sa daupod ng classmate niya, kagang bata ko man.
1: O ano nakadugay sa kami doon sa kong
2: niya? Ah, bagulo na siya daw, kaduhap lang na siya nga the harvest ba mo?
1: O hindi siya upod, kaya bisang bata ko?
2: Hindi.
1: Ang mga grupo yung upod ni Ari dito sa mga sa mga.
2: Ang parinti naman niya dito sa lawod.
1: Siya ay sinabi na ka-Iskorea kung may kontra ko gabi or may para siya nga, or may kontra siya or may binangis ay hindi ko namin itabo sa piling na niya.
2: Dito mangkot mo naman kung kinayari sa dabi sa mga tatlo. Si wala man ko no. Amam lang itong siling ba nga mauli siya. Nga tani idolo man da kay nagsiling man siya nga hindi lang ay lakto mo nang
1: pero siya sa nagyan niya ni kung may kagtuan kini abi why kinanak sa nga iba niya kasada
2: may ara
3: Hindi nga naglabay lang hindi. Tapos hindi din lang din. May hindi man.
2: Oo, may hindi na tingin siya. Ay, kung sabi rin na tabo, kung di nabalan, saan ka muluyo, di nga di may nagbinay sa hindi. Ang mga kabataan, pero wala eh.
3: Ang punong, may kaya sinong ipunong?
2: Ay, si Raidan.
3: May tawo na ba?
2: Oo, may tawo na. Sa tuba nga, may si Pibera daw.
3: So, ano oras? Sila nag, ano oras din niya nakita?
2: Mga alas 6:20.
3: Ito ba, Maria? May dugang ka?
0: Okay. Ang background si Nasir, no? Na-mention mo nga gaubrada siya sa poultry farm, no? So, sir, anong pagkakilala mo gid niya sa minor de edad niya nga nasa Puan patay da? Anong pagkakilala mo gid? Okay. Anong pagkakilala mo, sir, sa nasa Puan nga patay? Anong pagkakilala mo sa pagkatao niya?
2: Sabri... Sabi sa among gakad to sa daw ay makuti nakita gud siya nga lain.
0: Way mas sa mga kontra da?
2: Ay.
0: Okay. Na-mention mo sir kay na nga may pilas siya no sa apunta sa kuko niya tapos may gasgas sa tiil niya. Aside sa sa
2: may
0: pilas.
2: Gasgas sa tiil.
0: Oo.
2: Tapos sa ilong niya may dugo nga damay.
0: Oo. Ang dugo nga to, kagang gas-gas niya to, ano to, tugas ang paglampos o pagbato, may sign nga nagbato siya sa mga suspect na naghimo sang pagpatay sa iya?
2: May tendency siguro eh, may gas-gas sa tiyel mo.
0: So sa imo yung pagpati nga, ang nasapuan nga patay kay nining 15 anyos or minor di edad, wala gin patay dira sa lugar.
2: Pa, kun lang paglantaw sir daw wala di.
0: Aha. So posible nga gin patay siya sa iban nga lugar tapos dira lang siya ginhalid.
2: Oh, daw sa akong pagpatay sir daw man paglantaw ko.
0: Okay. So magluwas da sir, ano pa gid ang mga information mo nga nakuha da sa palibot?
2: Amo man lang eh pag kuha ba siyang bangkay or wero na mo na tapangdan nga ang dugo na mo sa may likod niya.
0: May nakita ka mga pila sa likod niya?
2: Saan lang tao na kina? Wala eh.
0: Why? So ang dugo nga to din naghalin?
2: Daw sa likod niya, sa hinigdaan na ito, yari din ang dugo niya.
0: Okay. So ano sa paglantaw niyo? Linampusan o anong plastada?
2: Dila ko ka siguro ko kung dasi ko na ispek bila nakapan siya.
0: Oho. Ispek posible ang gingamit sa pagbuno siya?
2: Dasi daw ay man... Why
0: kasang visible? Why isang visible nga pilas sa lawas niya? Magluwas lang to sa dugo abi sa ilong, tapos gas-gas sa tiil. Din nga party sa tiil niya, wala to o sir?
2: Wala.
0: Wala, tapos ang... sa puntas ang kuko niya, ano to yung sa puntas ang kuko niya?
2: Wala yaman to sa tunga-tunga, gitsang tudlo.
0: Ano ka dako sa pilas?
2: So ang kuko na nga ito na to sa
0: I see, okay. So, why man siya sang kontra, ugaling hindi man siya taga-dira gidabi sa barangay Balod Lilua, no? Kundi taga-barangay Talaugi siya.
2: Oo, Tabukan.
0: Ugaling, dira lang siya nagatrabaho sa Manukan.
2: Oo. Yung classmate na.
0: Okay. Sige. Anyway, sir, thank you again, sir, ha? Sa information. Katropang Romel?
2: Sige. Okay. Thank you, sir.
0: Okay, sir, thank you. Okay. Katropang Romel?
2: Katropang Mario. Nakita pagid man di, do may tinulo gid na sang dugo. Criteria. So, may indikasyon na may pilas ang biktima Katropang Mario. Kaya ang lakas ang dugo bala nga nagtulo dire sa ginhigdaan niya. Damo dol. So posible may ara nga pilas sa iya sini nga lawas. Galing kiti wala lang abi kay na makita ni nung uwa kung sa lawas ginan ang pilas sa nga biktima. So try natin karon nga malabot ang ginikanan kay why kami di abi mag-apta na ikatapang pang Mario. Try lang natin kato Andra sa barangay. kung anong background sa bata, may kontra bala siya bala sa ila barangay or dire sa ginobrahan niya. Nakasugid ang ila sini nga bata. Kag ang latest investigation sa katapos ang police sang Saraga municipal police station kung may nakita sila kasi based sa information natong dire kay Manoa na may CCTV dire sa punungan. Do pang house ang punungan bala sa mga tinawo sa punungan. May ari CCTV ko nakita kung saan siya nag-agi tag sinong upot niya katapang Mario.
0: Okay.
2: So po rin katapang Jansen Crisus kumuhin nga balita kinadulong sa inyo sa Southern Plus Cold, Southern Plus Coffee Mix, Southern Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement Format. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katapang Rebel Pakibar, XFM News. Live report, Santo.
0: Last 11:06 sa atong oras. Thank you kay katropang Romel Paklibar and katropang Jansen Nagkirisos mo live report nagikan dira sa barangay Balod Liluan sa Banwas ng Saraga Iloilo. Wala na tong bangkay na pull out na sang mga personnel sang funeraria but base sa interview naton sa nakakita isa sa mga nakakita nga ginbilin lang, no? Posible, ginapatihan nga kung ginpatay gin man siya, hindi dira sa lugar nga sa di na-recover ang bangkay niya. May pila siya sa iyang may gasgas, I mean, sa iyang tiil, kag sa iyang kamot, and may dugo nga nagagwa sa iyang ilong. And sa ginbilinan sini sa iya o sa na-recoveran sa iya sa bangkay sa likod niya na puno sa nga dugo. Hindi lang ma-establish gid kung bala ang dugo dito naghalin. It's either may pilas kiti kung way ka pilas sa katropan dyan. Anyway, ka man sa dugo mo galing kiti may kadamo sang dugo sa likod. So ginapatihan nga may pilas ang biktima nga way lang gid ma-check no kung diin nga part sa lawas niya ang apila sa aton nga mga taga Palamati. So standby ka mo sa aton nga mga katropa kay check ta ang dugang sa mga updates with katropang Romel Paklibar and katropang Jansen Crisostomo dire sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, sa probinsya sa Guimaras may reported nga alleged no ginaaligar nga abduction or alleged grave threat and alleged kidnapping ang involved diri mga katropa. According sa report, arestado ang suspect or ang involved sini nga senior citizen. Ang edad sang involved diri nga suspect 63 years old. And according sa report, negosyante nga residente sang Santo Rosario, Buenavista sa probinsya sang Guimaras. Kag temporaryo nga naga-star mga katropa sa Barangay Tastasan sa Buenavista sa probinsya sang Guimaras. Ang biktima dire sa aton nga mga katropa nagapangidaron sang 24 years old. Vulcanizer ini siya kag upod sa iyang live-in partner nga 21 years old mga katropa. Residente sang Barangay Tanag, Buenavista sa probinsya sang Guimaras. Kag temporaryo nga naga-star sa Purok 1, Barangay San Roque sa probinsya sang Guimaras. Ang report mga katropa nga natabo ang insidente at around 8:05 kagabi, August 30, no? Sa din ang suspect mapuwersa nga ginkuha sang suspect ang live-in partner as alleged sa ginpahog ginpahog ang mga biktima and then mapuwersa nga ginkuha ang live-in partner kagintala sa ila sering puluyan according sa report. Nagapakigangot kita sa hepe sang Buena Vista Municipal Police Station but do may meeting. May meeting ko no ang ilang OIC Chief of Police nga si Police Major Maria Juna Casono ang acting chief of police sa Buena Vista Municipal Police Station. Now, ang ginalantaw dire nga motibo sang insidente old grudges, I don't know kung sino ang may kaakig, no? May hiligot-anon. Hiligot-anon sa tunga sang ginaaligar suspect kag sang mga biktima. Ibaloon tanay kay basi ma-check naton dugang ang updates kag ma-check naton kung anong status sa sering senior citizen nga businessman ang nadakpan nga may armas ginareklamo sa alleged nga grave threat kag alleged sa kidnapping mga katropa. So standby ka mo kay nag-try na kita, katatlo na kita magtawag sa Buena Vista Municipal Police Station. Una na istorya naton ang investigator on case sa sering kaso. But gin-refer kita sa acting chief of police sa Buena Vista Municipal Police Station. Pagtawag naton sa hotline sa Buena Vista Municipal Police Station. According sa nagsabat sa aton nga may meeting kuno ang ilang acting chief of police. Aton magusto taman lang mahibaluan kung ano ang investigasyon may kaangtanan sa sining insidente. Kahit hindi basta-basta ni, no? Reklamo, mag-live-in, katropang dyan. Kahit ano gidyabi ang iibato sang vulcanizer ya katropang genre sa negosyante biman ano anong ibato niya katropang genre why gid no siguro tie reins eh na nang pang lubad bla sa ano na sa guma bla mayo kon mapabulkit na kayte bulkito niya armado kuno ang suspect mo. And ang gusto natin may baluan kay according sa report, arestado ang suspechado. So standby ka mo sa aton nga mga tropa ha. Diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa piyak nga bahin, may update man kita kay ang hepe sang Pabia Municipal Police Station nagapanawagan subong sa duha ka mga suspechado nga involved sa krimen sa pagbuno patay sa isa sa duha ang isa patay ang isa buhi kag establish naman kunong kondisyon nga ara subong sa ospital pero ang suspechado katropan genre at large taga barangay poblasyon Sebasti Antique ang duha ni ka mga biktima ang napatay kag ang ara subong sa ospital. Ang suspechado ti at large subong ti hinubog man lang ang motibo sa katropan dyan rin. Amo na siling banaton kung di ka mo gani ka sarang mag hindi gani ka sarang lawas nyo kung makainom na nagagwa ka mo sa inyo nga panit abi pag likawin nyo magsagay ka mo ka inom sang makahulubog na ilimnon kahit yan ang tawaan nyo na yun pangayaw taga Sebaste sa probinsya sang Antique Panday versus sa Pintor mo kay ang napatay katropan dyan Ray Panday ang suspechado Lunsay Pintor according sa Kay Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station. Sir, pabatita ng kiron ang interview ta kay Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station, kalakip na ang pagpanawagan sa mga suspechado nga mag-surrender sa ato nung makatapos ang police. Kiti kung mag-surrender ka mo, at least mamitigate ang inyong kaso. Sang sa magpalagyo ka mo, nga magpalagyo ka mo da, ti asta din gidabing inyong palagyuhan. Butang ta, makalibre, makapalagyo ka mo subong. Pero ang pamangkot sina dira, tubtubsan o nga magpanago kamo katrupan dyan, kay? Oh, kapin pa kung mafaila na kamo sang kaso. Kag may mapagwaan, maisyawa na kamo, madagdaga na kamo sang warrant of arrest. Di, butang mo, abi, makapanago ka, pinakadalis na gin makapanago ka, pulo katuig, 15 katuig, or butang mo pa, tubtubay, 20 katuig. Pero di ba, si malipat ka katrupan dyan, Rebla? Malipat ka nga, ay, may warrant of arrest, galing ko nga magpinsar ka nga, ti okay na to, kay dugay na to na tabo, oy, remember, nga kung madagdagan ka mo sang warrant of arrest, ang warrant of arrest dyan, forever na yan. Rebla? Pero kung makasurrender ka mo, at least makamitigate sa inyong kaso, mapamatian kung ano ang rason nga ginbuno, patay nyo to ang kaupod nyo nagatrabaho sa isang apartment sa zone 2, barangay Ungkado sa Banuasang Pabia. Ako na yung mabudlay kung kaisa katropan dyan, kaya sa mga tao, lang kung makainom gani, gagwas panit, no? Ako na siling, kung makainom ka mo gani, ibutang sa lugar. Ibutang sa busong, hindi pag ibutang sa ulo. Kaya kung ibutang nyo gani sa ulo, ilimnon nyo, dako nga palamanog. Ha? Para ibitar Los Bukules, katropan dyan, kaya. Last 11:16 sa aton oras, no? Mabreak kita na sa aton mga tropa, sa aton nga pagbalik Club Utonta si Barangay Linobayan, punong barangay Rene Tanyo. Ano na ang latest? Ano na ang update? Nakasapol bala, nakapakigsapol sa ila si Mayor Virgilio Teruel, ang alkalde sa Tigbawan, asto sa status ang ila siring resignation kay according sa DILG need sang acceptance sa kay Mayor Teruel ang mass resignation nila. Ako nang ginsumiter nga resignation. So nagpasa sila sang 26 sa aton nga mga katropa, and sa pagpasa nila na kinanglanon pa na nga i-accept sang alkalde, sang local chief executive sang Banwa. Kay after 15 days, kaga mag-end sa nasiling na sa September 10, kung hindi maaktuhan sang alkalde on or before sang September 10, after September 10, kung wala gid sang action na ginhimo ang alkalde, deemed approved. Sa aton sila nga mga tagpalamati. Tinagdigad to, nagpadulong kuno si Mayor si Mayor Teruel to sa Barangay Linobayan, pero dumainit kuno ang diskusyon katropan dyan, Ray. Ibalaon ta na kay Kapitan, no? Sa aton nga mga tagpalamati, diri lang kita yung ma-focus sa update, no? Sa ilang naging sumiter nga resignation, kay ti hindi tama na iya ma-discuss ang merit kag demerit sang kaso, since nga ara na ina sa korte ang gin-file nga kaso against sa kay Kapitan, sa duwa ka mga barangay kagawad, kag sa mga residente nga nagareklamo against sa JT poultry farm nga ginapanagian sang engineer kag isa ka doktor. In fact, daw si Congresswoman Janet Garenga dito nag-intra na. Nagpagwa na sang iya sa ding official statement to sa iya sa ding Facebook page. So balikan tanay sa aton nga pagpangalagad ang oras last 11:18 na. Ito nga time check, boylog nga giladulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Protection na nga ito ni kaayong lawas sa sining mga suplemento. Suplang suplemento nga makabulig agod nga malikawan naton ang mga pamalatian. Subong at tiyempo ti dapat prevention is better than cure. Anhon mo man dabo kwarta mo kon balati anon ka. Ti dapat mayara kita sang protection, tumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Nga ang Santone Plus Gold Herbal Capsule amo ning suplemento nga may lima ka mga ingredients: mangustin, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina, mangga non sa antioxidants, anti-inflammatory properties para malikawan naton ang mga pamalatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, lubag-gubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. sa pagtumak naton sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, opda naton sang Santo na Vitamin C, ang alkaline based kag nan acidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Dapat mabako ng aton immune system sa subong nga tiyempo. And premium D3, mayara sang ala antibiotic effect, nga patyo niya mga bakterya o kon viruses nga ara sa aton silingan awas. Because ang vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Prevention is better than cure. Tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag premium D3. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generic karang sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok at sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. Sang oras, 11:21.
4: XFM. May lagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Hangin sa Haro Irilong. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Taansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nga magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027. For DOH, DACFRR permit 02930-2026.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Legally, isa

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara palawa. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, magapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. Manwika kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang panunuta ng aking mata. Take na ako ng Vision X Plus. Ayun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing protection sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santo

0: lasuking butiga.
1: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus

0: sa 11:32 ng atong oras, sa pabalik sa atong pag-pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Nakaschedule kita kung tani kay Kapitan Rene Tanio sa Barangay Linobaya, no? Pero balikan tanay ng atong nga patrol sa sariling nga materyon, check ta kay aras la subong sa balay sa familia sa 15 anyos nga nasapuan kay ina nga patay. Balikan ta nga atong nga patrol with katropang Romel Paklibat. Katropa Romel sa report, please come back.
1: Katropa Mario, po naton si Ma'am April ang Iloy sa 15 anyos nga biktima diri sa ila sininga puloyan sa Barangay Talawges sa Zaraga, Katropa Mario. Ma'am, saan o naghalindri ang imo bata?
2: Sa kagapon nakuli sa mga alas 4 na ligo pag nanyapon tapos sa paligo nanyapon sa din nagilis sa ang jacket ng itom to kag pants kag naglakat at hindi na sa namo tani kag palak doon mo kag may upod sa nang ba kami sa upod niya hindi niyo pagpabayaan si Nico kag galing pagkalas 10 ang gabi ko no na glitchy sa upod niya mapulo sa kaya pagbenta dito sa balay tigambal ni sa mga idulong ka na mo. Tigaling ang bata ako, hindi magpasagot nga idulong sa baladire bala. Eh, wala na kami kabalungan amo na itong mga tabo sa iya.
1: Naka-istorya ang bata mo, Abing, na may kontra siya?
2: Amo man ang ambali nga may kontra sa dito. Pero wala. Amo na ang ambali, papa, nga hindi na maglakat kaya may kontra ka to. Wala, hindi pa. Nambal mo lang upod ng mga amigo, yung classmate yung nga, hindi na sa namo papabayaan to ah. Iyan nga man na namon. Amo man lang itong ano, isamon.
1: Sino ko naman nakasugid sa inyo kung sino ang kontra?
2: Wala mo sa kapanubi. Pero ang sugid may kontra lang sa pruwaya sa nangambal ng sino ang ngalan.
1: O, kung saan nangambal mo kina, nakaagi siya dito lagas? Sang saan
2: unang? Sa ligad, patupis talaga tuig.
1: Nakaagi siya dito lagas?
2: So, upo naman mga paisan niya. Muma lang ito.
1: Nakilala nila kung sino naglagas sila?
2: Ang nakilala guro sa mga paisan niya, kaya wala mo kami ito kay kitagto mo. Muma lang itong nabatian so yan naman sa mga paisan niya. Pero dugay naman to kaling isang inilang last month ang nagkagto.
1: So, nakabalik naman to siya.
2: Oo. Muma lang itong mga bali pa mapod ko wawa sa poultry. Mm-hmm. Bali pa pa hindi, eh may kontrata to. Muma lang to, katatlo, yung malang na to. Pagdapo na muma itong last yung puli isang gati.
1: So, why na sa
2: kapuli? Why na sa mga last 10 month ko nung gidulong nila sa kwa na may plaza. Na kaya yung bata ko niya magpasagot na lang dulong sa balay. Naglakat din sa... Pwede may isang aga ni mga lasay siguro may nakakito din ang mga kalaki. Nakamotor nga. Mangkot ko nakapuli. Siniko, bala mo wala. No, wala kang tuin to ba si Siniko. Siniko to kay makumbayo ni Niko ang nakajakit sa nga ito. Pag nakapans na grain. Blatis siya dito guro. Sige yung tatuan to ni Papa siya. Mugit.
1: Pero why abi na kaistorya ang iyang mga upod kagabi kung
2: wala man
1: kung sinong nag
2: wala man why man sa lakastorya sa amin
1: Dol, may dugang ka Dol?
0: Ikapila niya na nga bata
1: subang ka pa Mario?
0: Sa pilas lang ang magulutod
1: pilas sila ang magulutod
2: anong
1: sila Dol?
0: Sa anong bali, siyang pinakasubang
1: yes
0: okay
1: tapos grade 8
0: ngeskwela pa niya siya?
1: Ngeskwela?
0: Na-mention ni nanay niya da na may kontra siya kagkaagi siya lagas. Taga diin to ang naglagas siya?
1: Taga dira sa natabuan sa insidente.
0: Kilala Manila?
1: Based information, kilala to sa mga pakaisa niya kung sino naglagas siya sa nagligan.
2: Wala lang po kabalong.
0: So sa itong paglagas sa bata mo, ma'am, why nyo gin pabarangay abi? Agod nga isettled ang... ang hiligotanon niya?
1: Why mo abigin sa barangay?
0: Why nyo ginireklamo sa barangay para mapatawag tong mga kontra niya da sa dira sa barangay Balon din Luan?
2: Wala sir, kay wala ko nakabalo. Ulila ko nakabalo kayong pagpanugid sa pakaisaya.
0: Kasano natabo to ma'am?
2: Isang ligad nga tuig.
0: Adugay na? Mga isa na katuig?
2: Oo.
0: Ano kung nung ginalinan to sa paglagasaw?
2: Suya-suya mo lang.
0: Suya-suya, parte sa?
2: Nga, panulok sa tulok-tulok mo lang.
0: Okay. So magluwas ni sa madumduman mo nga nakaagi lagas ang bata mo sang taga barangay Balod Liloan, why ka na sang may madumduman pa nga iban nga kontrabata mo?
2: Wala naman, sir.
0: Anong pagkakilala mo, ma'am, sa bata mo?
2: Muna, sir, mabuot lang din, mabuligon sa mga utod siya. Pag kung wala kami, di siya gagapangita.
0: Okay. Tikay na pagkasapos ang bangkay sa bata mo, nakakanto ka to, kita mo?
2: Wala, sir. Kay Yuli na lang kung nakakanto, sir, inapas lang kundi sa mga tiya ko kag mama.
0: Oh, so nakita ni Mister mo ang bangkay sa bata mo?
2: Oo, sir. Kay may nakanto din nga duwa ka tao nga namangkot kung nagpuli si Nico.
0: Oo.
2: Tamba ko wala, tamba kong bayo ni Nico, jacket nga itom, nakapans nga gray. Yan ba sa taong, day mo, gito bata, umunambalya.
0: Ano ang paiti kahapon? Kagabi ni siya nagaling, no?
2: Alas 5.
0: Alas 5 kahapon sang hapon?
2: Oo.
0: Ano ang katapusan nga tinaga nga ginhambal sa bata mo sa imo?
2: Kaya nagambal sa sakon nga ibalik. Kaya lang ang bayo, kung ang ginulam niya, hindi yung nagambal sa nga, nga nagulam sa bayo, ya karon lang, mula na.
0: Pero why mo abi masen sa ma'am, no? Daw sa imo abi bilang Iloy, why mo mabatsyagan nga daw may nanotisyahan sa panghulag ka bata mo?
2: Naanuan ko man, sir, kagapon, nga nagapaluyan sa...
0: Nga daw
2: sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw sa... Nga daw s

0: Ma'am, naka-istorya na ikaw mong samba na mo?
1: Sabaw?
0: Oo. Pagkatapos na nasa puwan to, nalantaw niya kung may mga pila sa lawas ang bata mo.
1: Nakitaan man to uno, sir, nga may lagob sa likod. Dayon may mga pila sa tuod. Kagisapos, sir, tinlo ang iya, mga pants, kagbayo.
0: Oo. Uh-huh. May lagob siya. Ang ano nga klase ng lagob nakita sa likod niya?
1: Ano to gani, yay, yung lagob sa likod, yay.
0: Why siya abis ang... Why siya sang pilas nga buno? O may, ano?
1: Sa may tuod, may gasgas.
0: Gasgas. Amo na na.
1: Dugin guyod.
0: Oo. Oh. Okay.
2: May tuod.
1: Amo man lang to tuod, man lang to kayo tinlo, man niya, mga bayo. Mm?
0: So sa imo ma'am nga pagpati bilang Iloy. Kamagulangan mo ni nga bata eh. Sabi bilang Iloy, ano sa imo nga pagpati? Ano hungod gagin patay o anong plasada?
1: Ako sir dugin tripingan gid saya serya isa dalan niya eh.
0: Tripping ha. Okay. Busay mo may mga suspitsado. May mga suspitsado na kamuabi nga ginapanumdum mo kung sino ang posible.
1: Kaya may upo dati sila kagapon mo nga classmate man.
0: Kilala
1: kaya
0: mo?
1: Oo, kaya ang balsang classmate siya na mapuli. Sa tembal niya hindi, direka lang tulo. Hindi sa kuno mapunggan. Malakat sa kaya ang yapa minsar, ari sa balay.
0: Okay. Kung nagapamati, subong ma'am, ang mga suspitsyado, no? Nga naghimo sang krimen sa pagpatay sa bata mo, ano ang minsahe nga gusto mo ipalabot, ma'am?
1: Ang gusto ko tani pala ma'am nga magano ba sila pala sa akin ma'am kasi siyempre naluhoy ako sa bata ko manugid na sila tani lang ang mga tuod bala di subang ko pa na sir mo
0: May panawagan ka?
1: Diyos na na sir bala sila sir.
0: Sa pulis, may panawagan ka sa pulis?
1: Ano naman to, sir. Si Banao, no? Ito na nagano mo kami nagtagtol man itong mga news mo.
0: Sige. Ang sa imo, ya, ipasa Diyos mo na lang.
1: Oo, sir.
0: Sige. Sige, ma'am. Thank you, gid, ha.
1: Salamat,
0: and condolence. Sige. Kato ko pang Romel?
3: Kato pang Mario. Pag-abot natin, palang isod ng Iloy kasi simply isa sa mga si ang biktima to galidol isa sa mga nagapangita man bala sa
0: nagabulig
3: sulod balay oo
0: nagabulig sa pangabuhi
3: pagkabaloy ganin nga wala bala gapangita siya paagi kung paano siya kakita nga makabulig siya sa iya mga manghod kitra pa Mario kundi sa ginikanan niya mo nga daw indigit bala mabaton sang Iloy nga amon na tabo sa yasin nga bata kato pang Mario.
0: Oh, tema, kung mo ka magulangan pa, lalaki
3: oo.
0: Pa.
3: Yes.
0: Sige.
3: So, amon yung sitwasyon nila. So, ang amay, subong amon ito nag-upod sa punararya para ay ano patuliwat sang sokom kung din gidang lastra niya, blaka to pang Mario.
0: Oh. Ipautopsi pa nila.
3: Oo. Do subject. Ipautopsi niyo pa ito, ma'am. Ipautopsi pa nila para makita agad kung anong kostob isang biktima katapang mali.
0: Okay.
3: So live report ng ikandari sa barangay Tanaugis sa Saraga o puti katapang Jansen Resostomo. Ini nga balita ginadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katapang Romel Paclibar, XFM News.
4: Live report! Santo!
0: Last 11:44 ang aton oras, dere sa aton nga pagpangalagad. Thank you kay katropang Romel Paclibar, kag katropang Jansen Crisostomo live report nagikan sa barangay Talaugis sa Banwasang Saraga, Iloilo. Katropang Janray, aliyog na lang tarabi, ngagaon ta si Cap Rene Tanyo sa barangay Dinobayan. Update lang, no? Ibaloon ta kon may response na si Mayor Virgilio Teruel sa ilagin na sumiter nga resignation sang tanan nga mga barangay officials kag kun bala ano na ang nalabutan may nalabutan na sa ilang pag-inistoryahan.

0: Nay kiti sila ni Mayor Virgilio Teruel nga ma-reach out siya sa mga barangay officials sa possible nga ba si i-reconsider pa man sa mga barangay officials. Hindi na lang kita ya magtandog pa sang merits kag di merits ang kaso ah. No? Kay itiyaka naman niya sa korte. Hibaloon ta kay Cap no kon bala ano ang latest nagkadtogid man si Mayor Teruel kag magpakigsapol sa ila agod nga kumbinsihon nga i-reconsider ang ilang resignation. Ara sa linya ta si punong barangay Rene Tanyo. Cap, maayong aga si Katropang ano, Mario. Si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo, Cap.
1: Nalago ako na yung interview ako para hindi ako ma-distract.
0: Oo, oh, sige, so, sige, Cap. Okay, sige, sige. Okay, hello, hello, Cap. Okay na?
1: May interview pa ko sa bum...
0: Oo. Oh.
1: Ha? Then? Tod, tod.
0: Oo, oh, dali lang. Okay. Okay, last 11:45. Hello, Cap.
1: Palom na rin.
0: Hello, Cap. Liyo ko na eh. Kay gamay lang man naton sini nga oras no aka si Cap balikan ta si Cap hello Cap okay
1: okay
0: hello hello Cap si Katropang Mario live kita sa XFM Iloilo si Kapitan Rene Tanyo hello Cap
1: hello good morning
0: Cap si Katropang Mario Cap no live kita sa XFM Iloilo Cap may we know sa latest sa inyong resignation, may response na, may acceptance na with Mayor Virgilio Teruel ang inyong sumiter nga resignation?
1: As of now, Sir Mario, wala man sila update regarding sa amon na resignation. Kaya actually ang amon niya validity until September 10 pa man eh.
0: Oo. Okay, so September 10 pa man, no? Pero, Cap, sa nagligad nga may nadlaw, ano, why abyss ang communication, why pagsapol sa inyo, kay hambal ni Mayor Teruel, mahimo siya sa, ma-reach out sa inyo ng mga barangay officials, base pa lang ma-reconsider ninyo ang mga nag-file sa resignation sa barangay official. So may mga pag-reach out bala sa inyo si Mayor Virgilio Teruel?
1: Actually, Sir Mario, sa August 27, sa hapon, nakadtog man to sa mayor sa amon barangay.
0: Anong purpose sa padulong ni Mayor Teruel sa inyo to?
1: May ginayo tani siya nga kung pwede lang tani mabalikan na yan kami. Tungod nga mabeka ng barangay, ti ang mga tao wala tidang tan sa mga problema o kung anong nga mapilis. Na dapat ti plaster wala o kung exercise ng barangay dapat ka mambang officials.
0: Okay. So ti ano ang nalabutan sa inyo nga pagsinapol Cap?
1: Bali preliminary pa naman to Sir Mario, may another round pa man siguro pang istoryahan ay kaya itong partial pa naman to eh.
0: Oo. So anong mga nalabutan sa inyo nga pag istoryahan ay sa preliminary sa pagpadulong dira ni Mayor Teruel?
1: Wala pa man yung nalida naman ng mga problema. Oh. Maulat lang kami kung paano ni Mayor masolusyonan at madres amon nga problema kang amon nga pumuluyo.
0: Oo. So after sang 27 Cap, no?
1: 26 kami nagpala, sir.
0: Nagkanto si Mayor.
1: 27 sa hapon, sir.
0: 27 PM. Sang hapon. So may another schedule pa ka mong meeting with the Mayor Teruel?
1: Daw wala pa kami update kung sa Nogid, pero basi pa man lang kayo dito, gaya pa man lang yan eh.
0: Oo. Magluwas kay Mayor Teruel, Cap, may mga iban pa bing mga opisyal nga nag-reach out sa inyo, just like DILG, nagsapol sa inyo, taga AMB, or mga matagas ng opisyal man to convince inyo nga i-reconsider nyo ang inyong resignation?
1: Actually, sang 27 sang hapon, nakadto man ang amon nga municipal MLGO namon na kung pwede lang bala nga ma-reconsideran ni ang amon nga resignation. So kung hindi mo sila gusto, mabakantian ang mga barangay official sa Linabayan.
0: So, ano ang response ng council sa hingyo sang inyong municipal local government operations officer?
1: Basika ron, sir, may German round. Babalikan to si ma'am sa itong MLGO. Karoon sa hapon para maistoryahan pagitang final na itong namon nga istoryahan ay fact is resignation.
0: Okay. Pero ang taga-AMB, why na yan nagbalik sa barangay? Or iban pa nga mga ahensya, Abi, nga magkadto dira with regards sa inyong concern?
1: Wala naman, sir. Bali, si Mayon lang aga si aton nga MLGO Tigbawan ang nag-reach out sa amon, sir.
0: Oo. Kay ang ambal na interview man amon ang legal officer sa DILG nga according sa DILG legal officer nga si Attorney Haba, nga dapat mayara gid sang acceptance sa kay Mayor Teruel, no, ang inyong resignation. Dapat mapagwagin sang written nga response si Mayor, i-address sa inyo, inform ka mo nga gina-accept niya kung ibatunon gid man ni Mayor Teruel ang inyong resignation. Kag kung hindi, after 15 days, kagina mag-lap sa September 10, kung why gid man sang action nga paghimuon si Mayor, so deemed approve ang inyong resignation. So amo man na ang pag-explicar sa inyo sang DILG?
1: Sir Mario, okay, amo na ginisbiga sa amon sa DLG regarding sa amon nga revocable resignation.
0: Oo, pero sa inyo subong part yakap daw ay pagid why pagid kamuya sang ang inyo ya subong desisyon daw firm na gidya or why pa abisang may nakapabaylo sa inyo nga desisyon?
1: Depende na sir kung ano ang mga iatag nila nga mga development.
0: Uh-huh.
1: Pero ako sa OB, isang una, ginagambala ko na nga, do gaya na ni Sir Plano kung ma-resign. Pero hindi na ako speaking behalf ka kung mga barangay kagawad kung ano man ginaanang nga stand sa ilang resignation.
0: So mahulat-tulat pa ka mo, Kap, may another round pagali sa inistoryahan, ay ka mo?
1: Precisely, sir, Sir Mario, kay daw mo na siguro matabo, kay madugay man, may September 10, may 10 days man siguro. Nga kita nga ulaton pag umalaps ang aton amon nga resignation letter.
0: Okay. Sige. Anyway, Kap, kung may mga updates, no, makontakt lang kami siguro sa inyo. Kahit sana siling na hindi makita maka-discuss it about the merits kag merits ang kaso ng Aranias Corte Subong. So, dirhin na lang kita ya sa resignation ninyo kag kung ano ang matabo kung bala i-accept ni Mayor or sa mga barangay council nga posible pa nga mag-reconsider based man sa resulta sa pag-inistoryahan ay with Mayor Teruel Punong Barangay Tanyo.
1: Actually, sir, open naman kami, sir, sa mga negosasyon. Depende, sir, kung nakita naman nga ara ng konkreto nga solusyon sa ginapa-problema kamon pumuluyo, di ba si mag-ibak na may samon nga resignation. Depende sa
0: officer. Sige. With that, Kap, thank you, good Kap, sa information and update. Salamat and balaan ko may gina-istorya ka. Salamat, Kap, and mayong aga.
1: Good morning, Sir Mario, and good morning sa imo para pagtaplamati sa imong programa. Thank you so much and God bless.
0: Sige. Centro. Kamatian si Punong Barangay Rene Tanyo sa Barangay Linubayan. So as of now, open pa man sila actually, no? Sa negosasyon. Ang kay Kapitan Tanyo ya, base pa man lang kung ma-reconsider kung may makita sila nga konkretong aksyon nga paghimuon ang alkalde.
2: Centro. Centro.
0: No? Amo na yang iya subong nga panindugan nga basi posible, no, may maka-reconsider sila kung may makita sila nga konkretong aksyon sang alkalde.
2: Centro.
0: Pero kung wala sang konkretong aksyon ng alkalde kag daw amo mang gyapon kag tropang chanre ti after September 10, why na yun?
2: Centro!
0: So, series of negotiations sa mong ginahimo, no? Sa mga barangay official.
2: Centro!
0: Kahit ang nagigad nga Petsa 27, or sang Sabat 27, nagkadoto si Mayor Teruel sa Barangay Linubayan. At ito gani, nangin mainit ang pagsinabtanay sa tunga sang manunudlo, sa isa ka, sa manunudlo nga nag-a-star sa Linubayan. Kag ni Mayor
2: Centro.
0: Ah,
2: Centro.
0: Ah, hindi, ah, ang mga residente ito, ya, dismayado, kalakip na mga barangay officials, katropan dyan na kayo mo. E, pati ang taman tong hambal ni Kapte, depende sa resulta sa mga paghinambalanan.
2: Centro! Centro!
0: Hopefully, masulbar.
2: Centro! Centro!
0: Nakatagas ng solusyon. Ang pinakasolusyon sa Direkto Panjanre, makita sa pumuluyo nga ang aksyon ni Mayor, makapabor sa mga pumuluyo, Katro Panjanre mo. Sa ikonwise ang may makita nga konkretong aksyon, hindi nagapabor sa pumuluyo, basi kung tuloy-tuloy nga madulaan sa mga barangay official sa Linubayan. Ilang taon ta kay tipit sa 31, may pulo pa man kadlaw, pero sila yung sa DILG, kung batuno ni Mayor, dapat mapagwa siya sa written nga acceptance.
2: Centro! Centro!
0: Na nag-approve nga ti, accept kong inyong resignation. Pero dapat ipagwa na ni Mayor on or before
2: Centro!
0: September 10. Kahit kunwai siya sa paghahimuon ng aksyon after September 10, considered nga deemed approve ang ilang resignation. Katropan dyan. First time in the history, ne?
2: Centro! Centro!
0: Katropan dyan rin nga mawadaan sa bilog nga barangay council. May kapariyo man sininagligad. Pero ti, atuya suspension to. Iniya permanent vacancy niya. Ang nag-ugat lang sa diri bangod sa reklamo sa GT Poultry Farm.
2: Centro!
0: Na sa pagkabig sa mga barangay officials, lawlaw ang nangin desisyon sa alkalde.
2: Centro! Centro!
0: 11:56 sa ngaton oras kay RB Chris Casires, good morning. Kay Paterno Sitara Paklibar, good morning. Thank you gid sa pag-monitor, bao. Daw lang langon kita sa oras, no? Sa ato na matag palamati sa maulanon nga tiyempo. Mga pikita gani, tapos panyaga, pangapi kita sang Santone Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Si Paring Boy, na daw manog ubos ng iyang Santone Gold Coffee mixed with glutathione and collagen.
2: Centro! Centro!
0: Saliga ka, toko to pre, mabakal ko, dala na bakal turbo. Sige, sa mga taga dira sa Crazy Crans and sa mga barbero sa Vince Barbershop, good morning kay Paring Boy Mortel, kay Kagawa Dylan Mortel. Sige, it's turbo time na mga katropa, langalang na kita sa oras, it's turbo time na, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa mga kakaglabuwas ka, gani, baskog ka, kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula, kay sigurado nga mas manami, kay mas mabako ng inyong relasyon, kung nakaturbo dietary supplement for men ka.
2: Centro!
0: Sandali sa masunod nga mapagbalita sa XFM News Nationwide. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang John Ray Bertis, para sa XFM 100.7 na Iloilo. Ay, by the way, belated, happy birthday kay Parisael Katibayan. Kay Pari Omar Maro. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa,

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santo Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santo Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
0: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Headlines. Ang mga paunang headlines sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, mga ipinaglaban ng mga bayani dapat ipagpatuloy po ng sambay ng Pilipino ayon kay Pangulong Marcos.
1: Pinsala sa sektor ng infrastruktura at agrikultura dahil sa habagat pumalo na sa mahigit 8 billion peso.
0: PBBM, pinamadali ang upgrade ng Tumana Pumping Station dyan sa Marikina.
1: DSWD, nilinaw ang budget sa isang family food pack.
0: Gabriela Party List Representative Sara Ilago, inastigo ang BSP chief sa muna'y paninisi sa Pilipino sa paghina ng piso.
1: 98 mula sa 318 na kongresista, perfect attendance sa 20th Congress.
0: Maynila at Quezon City, pasok sa may mga mataas na crime index sa Asia.
1: Sa balitang regional, bangkay ng Antiqueño si Ferrer na nasawi sa drone attack sa Ukraine, nakauwi na sa pamilya.
0: Balita international, Japanese firms tuturuan ng mga humanoid robots na mag-aral.
1: Sa balitang showbiz, G. Canla sinabing nakaranas ng physical abuse sa dating asawang si Archie Alimanya.
0: At sa sports katropa, ang Gilas Pilipinas. Panalo, pinabagsak pong Iran sa FIBA qualifier.
2: Balita sa buong Pilipinas, sinasak sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Lunes. Muli mga katropa, huling araw din sa buwan ng Agosto 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay niyo po napapahinggan sa lahat ng XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang report galing sa Malacañang. Yung mga ipinaglaban po ng mga bayani dapat ipagpatuloy ng sambay ng Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Inilimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na huwag lamang alalahanin ang mga bayani kundi ipagpatuloy ang kanilang ipinaglaban para sa bansa. Sa kanyang mensahe para ngayong National Heroes Day, sinabi ni Pangulong Marcos na tunay na paparangalan ang mga bayani sa pagsasabuhay ng kanilang tapang at pagmamahal sa bayan. Ayon kay Pangulong Marcos, buhay ang kanilang diwa sa mga sundalo, first responders, guro, health workers, magsasaka, mangingisda at overseas Filipino na naglilingkod sa komunidad. Inimok din niya ang bawat mamamayan na tumulong sa kapwa, protektahan ang mga nasa panganib at magtrabaho ng tapat para sa kapakanan ng lahat. Nanawagan din si Pangulong Marcos na bumuo ang lahat ng isang bansang maipagmamalaki ng susunod na henerasyon. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga makabagong bayani at nanawagan sa mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Sa National Heroes Day Ceremony sa libingan ng mga bayani nitong Agosto o ngayong Agosto 31, kinikilala niya ang mga OFW, bombero, polis, sundalo, emergency responders, guro at health workers. Kinilala rin ng Pangulo ang Coast Guard, AFP, BFAR at Filipino Fisher Folk para sa pagtatanggol ng karapatang, kabuhayan at national interest sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ipaglalaban ng Pilipinas sa mga karapatan ito sa mapayapa at legal na paraan. Binanggit din niya ang 2016 Arbitral Award at UNCLOS. Nanawagan din ang Pangulo na labanan ang disinformation at suportahan ang Filipino fisher folk.
4: This is especially meaningful as we confront the challenges before our nation today. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: XFM News.
4: This is especially meaningful.
0: umabot na sa 6.16 billion pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura, habang nasa 2.32 billion pesos naman ang naitalang agricultural losses dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon kay Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, 724 na lugar dyan sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon ang natiling binabaha. Pinakamarami po sa Central Luzon, may 561 flooded areas. Dyan sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Mayroon ding 122 na binahang lugar sa Pangasinan, 24 sa Laguna at 11 sa Muntinlupa at Valenzuela. Nasa 110 road sections at 14 na tulay naman ang hindi pa madaanan dahil sa mga landslides at pagkasira din ng infrastruktura. Patuloy din ang search and rescue operations kabilang ang pagbagsak ng tulay sa Tarlac, kung saan isang tao na ang niligtas habang apat pa ang nawawala. Ayon po sa OCD, may 677 na mga personnel na nakadeploy sa 32 search and rescue team, habang mayigit sa 20,000 na mga tauhan mula sa security sector at mga lokal na pamahalaan ang naka-standby. Sapat din umano ang relief supplies, kabilang ang food at non-food items para sa mga apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-upgrade ng Tumana Pumping Station sa Marikina City matapos muling makaranas ng matinding pagbaha ang nasabing lugar dahil sa malakas na pag-ulan. Sa pagpunta ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sinabi nitong ipinagutos ng Pangulo ang pagdodoble sa pumping capacity ng pasilidad, agar ang pagsasara ng mga puwang sa flood wall at pagkapalit ng mga nawawalang flap gate para mapigilan ang pagpasok ng tubig.
5: Pinakasolusyon dito, bomba. With that kind of rainfall, kula, kasi obviously it's not enough. Sabi nga ng Pangulo natin, kaya ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari dati, na ngayon normal nang nangyayari. The plan is we will add pumps. Number two, we have to close the gap, but follow your design. Third, check all the flap gate. If something is stolen, you replace right away. Ayoko lang na nagsisettle tayo na, sir, ang gandibdib lang naman eh dati, kampas tao, hindi pwedeng ganun. We just have to do what we can. Buhay ng mga tao yan dito eh.
1: Samantala, pinuntahan din ni Dizon ang sunog sa Apog Pumping Station sa Tondo, Manila upang inspeksyonin ang napalitang specialized cables na ninakaw at naging dahilan ng pagpalya ng pasilidad. Iniutos din ni Dizon ang imbestigasyon sa pagnanakaw at pagdadagdag ng security personnel sa mga pumping station upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Nauna ng direktiba ni Marcos Jr. na tiyaking gumagana ang mga pumping station sa Metro Manila upang makatulong sa mabilis na pag-alis ng baha sa mga low-lying at flood-prone areas.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, bumaba ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit dyan sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Ayon po sa hospital, nasa 16 na lamang ang kasalukay naka-admit. Mas mababa kumpara sa 50 kaso na naitala noong August 26, ang pinaka-peak admission nila. Patuloy pong minomonitor ng San Lazaro Hospital ang sitwasyon para matukoy din kung may muling pagtaas ba ng mga kaso ng leptos, lalo na't matapos ang pagbaha na naman na maaaring maglantad sa publiko sa kontaminadong tubig.
2: XFM News Nationwide.
1: DSWD kumilos para sa mga biktima ng habagat. Libo-libong food packs ipinadala sa Central Luzon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live Report.
6: Agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapadala ng libo-libong family food packs bilang karagdagang ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat sa Central Luzon. Mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, maingat na isinakay ang mga relief packs sa malalaking wing van na ihatid sa DSWD Field Office 3 upang suportahan ang patuloy na relief operations sa mga binahang komunidad. Tiniyak ng DSWD na magpapatuloy ang paghatid ng tulong at iba pang emergency supplies upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residents. Presidente alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad makapagbigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urs Lodar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development Katropa na 797.80 pesos lamang ang halaga po ng bawat pre-pack, family food pack, taliwas sa kumakalat na post na nagsasabing 1,503.84 pesos ang presyo nito. Ayon po sa DSWD, ang 1,500 plus ay maximum price lamang na maaaring ialok po ng mga bidder o supplier sa procurement process. Sa sinagawang bidding, ang To-Go Global International Corporation ang nagbigay ng pinakamababang compliant bid na 797.80 kada kahon. Kabilang sa isang kahon ng 6 na kilo ng bigas, 4 na lata ng corned beef, 4 na lata ng tuna, 2 lata ng sardinas, 5 sachet ng 3-in-1 coffee at 5 sachet ng powdered choco malt kasama ang packaging materials, delivery at manpower cost. Iginit po ng DSWD na dumadaan sa competitive bidding at pagsusuri ang procurement ng family food packs alinsunod sa RA 12009 o New Government Procurement Act.
2: XFM News Nationwide.
1: Humihingi na karagdagang volunteers sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para tumulong sa pag-aayos at pagre-repack ng food packs sa disaster resource centers nito sa Pasay City at Mandaue City, Cebu. Bukas ang mga pasilidad mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Hinihikayat ang mga nais mag-volunteer na maglaan ng hindi bababa sa 4 oras para sa gawain. Pinapayuhan din ang volunteers na magsuot ng komportabling damit at closed shoes bilang pag-iingat habang nagtatrabaho sa mga resource center.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, hinimok po ng Chief Economist ng RCBC na si Michael Ricafort ang pamahalaan na palakasin ang lokal na produksyon para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported products at makatulong sa pagpapalakas ng halaga ng piso. Sa panayam ng XFM Mega Manila, sinabi ni Ricafort na malaking salik o factor sa paghina po ng piso ang pagiging net importer ng bansa, partikular sa langis, sasakyan, pagkain at iba pang produkto na kinakailangan pong bayaran gamit ang dolyar. Gayunman, may mga dollar earner ang Pilipinas gaya po ng remittances mula naman sa mga OFWs at kita ng business process outsourcing industry na nakatutulong na salagin ang tinatawag na trade deficit. Kailangan pagtunan niya ng pansin ang pagpapalakas po ng agriculture at iba pang industriya para mapataas ang local production at magkaroon po ng mas malaking potensyal na mag-export. Samantala, minungkahi rin ni Ricafort na paghandaan ng bansa ang pagpasok sa mga bagong industriya, kabilang po ang AI, Artificial Intelligence, katropa, para magkaroon ng mas maraming opportunities para sa exports at foreign exchange earnings.
7: Ibig sa puro yung anti-corruption, iwasan yon, no? Kasi parang cancer sa lipunan yan, no? Walang maitutulong yan. Yung self-sufficiency natin sa agriculture at yung potential natin na mag-export, no? Yan, yung AI, kung maging part tayo ng AI, yun na nga. Makatok na sa pinto kung siyempre may safeguards yun, no? Kaya bubuksan na yung pinto, yung taksilika, pero sige, kikilitasin yan, no? Pero yan, AI related, kasi wala pa tayo niyan, yung mga yan. Nandun lang tayo sa lower end.
0: Si Michael Ricafort, Chief Economist ng RCBC.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinastigo ni Gabriela Partilis Representative Sara Ilago si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. dahil umano sa pagsisisi sa mga Pilipino sa paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay Ilago, hindi makatarungang sabihin na mahina ang piso dahil hindi nag-iipon ang mga Pilipino at masyadong gumagastos, lalo na't marami umanong manggagawa ang walang naitatabi dahil mababa ang sahod. Igirit ang mababatas na dapat suriin ang mga economic manager ang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakaapekto sa purchasing power at kakayahang mag-ipon ng mga ordinaryong Pilipino. Nauna nang tinanong si Remolona sa Senate Finance Committee hearing tungkol sa paghina ng piso na umabot sa 92 o 62.27 pesos kada dolyar noong Biyernes, pinakamahinang antas sa kasaysayan. Binatikos din ni Elago ang umunoy, hindi pantay na epekto ng mga buwis sa tax incentives na anya'y mas nagpapabigat sa karaniwang mamamayan habang nakikinabang ang malalaking korporasyon. Batay naman sa ulat ng Commission on Audit, si Remolona ang may pinakamataas na sahod at benepisyo sa biyurokrasya na umaabot umano sa 53 million pesos kada taon.
2: XFM News Nationwide.
0: 98 lamang sa 318. 318 District at Party List Representatives, mga katropa, nakapagtala ng perfect attendance mula po nang magsimula ang sesyon ng 28th Congress noong July 28, kasunod ng panglima ring sona ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga perfect attendance, si House Speaker Boje D., House Majority Leader Sandro Marcos, at Minority Leader Marcelino Libanan. Sa kasalukuyang kongreso, may 254 district representatives at 64 party list representatives. Bagamat hindi po automatikong nangangahulugan ang mahusay na performance kapag perfect attendance, mahalaga pa rin umano ang regular na pagdalo ng mga mambabata sa mga sesyon para matupad ang kanilang tungkulin sa paggawa ng mga batas at pagtalakay sa mga usaping pambansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Nauna ang Manila sa pumapangalawa o pumapangalawa naman ang Quezon City sa mga lungsod sa Southeast Asia na may pinakamataas na crime index sa unang bahagi ng 2026 batay sa Nombeo Crime Index by City Mid-Year 2026. Nakapagtala ang Manila ng crime index na 64.6 habang 63.7 naman ang Quezon City. Kasunod sa listahan ang Kuala Lumpur at Jakarta, habang kabilang din sa top 5 ang Bali, Indonesia, habang pasok din sa top 10 ang Cebu. Sa mas malawak na listahan para sa Asia, pangalawa ang Maynila na may pinakamataas na crime index, kasunod ng Damascus, Syria. Kasama rin sa top 10 ang Quezon City, Dhaka, Kuala Lumpur, Delhi, Karachi, Tehran at Noida. Samantala, batay naman sa 2025 Global Organized Crime Index, nakapagtala ang Pilipinas ng criminality score na 6.57. Pang 33 naman ang bansa sa 193 na bansa sa buong mundo, pang 13 sa Asia at pang 5 sa 11 na bansa sa Southeast Asia. Gayunman, ang crime index ng Nombeo ay batay sa perceptions at user-contributed data at hindi direktang katumbas ng aktwal na bilang ng mga krimeng na itala ng mga otoridad.
2: XFM News Nationwide.
0: 18 hektaryang lupa dyan sa Taguig, posibleng mapunta sa gobyerno kung ilegal ang titulo. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
2: Report.
1: Maaaring mapunta sa gobyerno ang tinatayang 18 hektaryang lupain sa Taguig kung mapatutunayang ilegal ang titulo nito, ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ang pahayag ni Cayetano matapos ihayag ni Senador Ping Lacso na may apat na parsela ng lupa sa gilid ng Laguna Lake na umano'y may mapanin lang na mga titulo. Kabilang dito ang isang 181,077 square meter na ari-arian na sinasabing sakop ng titulo nagmula sa isang homestead patent. Ayon kay Lacso, isasama ang mga natuklasan sa mga dokumentong isusumite sa ombudsman. Samantala, hiniling na rin ni Lacson sa Land Registration Authority o LRA na suriin ang pinagmulan at kasaysayan ng mga titulo ng mga naturang ari-arian. Sinabi rin ni Lacson na maaaring sampahan ng kaso ang mga responsable kung mapatutunayang binanipula ang mga titulo. Tinanggap naman ni Cayetano ang masusing pagsusuri sa mga titulo ng lupa sa lugar na matagal na rin umanong nais masuri ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.

0: Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabayan nyo rin po napapahinggan sa pamagitan ng XFM 103.9 sa Bacolod, XFM 104.9 Santiago Isabela, at XFM 100.7 Iloilo.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Antique, ang bangkay na isang Antiqueño seafarer na nasuwi sa drone attack sa Ukraine ay naiuwi na po sa pamilya. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
2: Naiuwi na sa kanyang pamilya ang bangkay ng isang Antiqueño seafarer matapos itong dumating sa Iloilo International Airport alas 5:25 ng umaga kahapon Agosto 30 taong kasalukuyan. Kinilalang nasabing overseas Filipino worker na si Jude Pagunsan, 38 taong gulang, residente ng Barangay Ubo sa Valderrama, Antique. Bata ay sa Facebook post isang gunayang panlalawigan member Carmila Rose Dimamay, sinalubong ng kanyang pamilya ang labi ni Pagunsan sa nasabing kaliparan. Naging posible ang pagpapauwi sa kanyang labi sa tulong ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration kasama ang LGU Valderrama sa pangunguna ni Mayor Joyce Posadas at ng pamahalaang panlalawigan ng Antique sa pangunguna ni Governor Paulo Javier. Matatanda ang kabilang si Jude Pagunsan sa dalawang Filipino seafarer na nasawi matapos maan ng drone strike sa Northern Black Sea sa Ukraine ang kanilang barko noong Hulyo 20. Mula rito sa 93.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano X sa FNews.
3: Babala, sensitibong balita, lalaki nasawi matapos itali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak dyan po sa distrito ng Arevalo sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Report. Patay habang ginagamot sa ospital si alias Aaron matapos itinali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Ayon kay Barangay Kagawad Rami Zulweta ng Barangay Kalumpang Molo na isa sa mga unang rumesponde sa krimen, buhay pa ang biktima ng kanilang nanatnan at may patalimpang nagkaturok sa mukha nito. Samantala, agad namang naresto ang suspect na miyembro ng LGBT community sa isinagawang hot pursuit operation ng mga kapulisan. Posibleng rason ng krimen ay hindi pagsang-ayon sa bayaran o transaksyon. Patuloy na inaalam ng mga kapulisan kung ano ang motibo at kung may kasamahan ba ang suspect sa paggawa ng krimen. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Samantala po, Provincial Director naman ng Norpo at anim na hepe sinibak sa pwesto dahil sa presensya ng ilegal na sugal sa kanila na sasakupan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
5: Sinibak sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO at anim na hepe ng pulis bilang pagpapatupad sa one-strike policy laban sa illegal na sugal. Kabilang sa mga na-relieve sa pwesto ang mga hepe ng Bayawan City Police Station at Gihulngan Police Station. Gayon din ang mga hepe ng Sibulan, Pamplona, Tayasan at Ayungan Police Stations. Kabilang din sa na-relieve na pulis si Colonel Timar Alam, ang Provincial Director ng Norpo. Pinangungunahan ng Regional Special Operations Group o ng RSOG ng Police Regional Office sa Negros Island Region o PRONIR ang anti-illegal gambling operation na inilunsad noong Agosto 28 sa mga nabanggit na lugar sa Negros Oriental. Nagresulta ang operasyon sa pagka-aresto sa anim na individual na sinasabing nangungulekta at nagsusulisit ng pusta para sa illegal na sugal. Nakumpiska rin sa operasyon ang ilang mga kagamitan na ginagamit sa illegal ilegal na pagpupustahan. Batay sa paunang investigasyon, nakumpirma ang presensya ng ilegal na sugal sa mga lugar na sakop na nasabing mga police stations. Dahil dito, ipinatupad ang one-strike policy na nagresulta sa pagka-relieve ng mga hepe ng pulisya, kasama na mismo ang provincial director ng Negros Oriental Provincial Police Office. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News.
3: Mag-asawang OFW na pahagulgol sa pag-uwi ng bansa matapos masalubong ang bangkay ng kanilang 7 anyos na anak. Katropa natin sa balita, JP Sakin ng XFM Tukigaraw.
6: Mas mabuti umanong anak ang maglibing sa magulang kaysa magulang ang maglibing sa sariling anak. Yan ang malungkot na pahayag ng ama ng grade 2 pupil matapos malunod sa Ilog Cagayan, particular sa Barangay Awitan San Pablo Isabela. Naganap ito nitong araw ng Biyernes bandang alas 5:30 ng hapon sa taong 2026. Dagdag pa ng residente, pang-apat na umano si Zayla Balisiga naman sa biktima ng droning incident sa nasabing barangay. Ang alawa si Zayla sa dalawang magkapatid, Unico Iho o nag-iisang malaking anak. Kwento pa ng kanyang ama nang malaman nilang mag-asawang nangyari sa kanyang anak. Agad silang bumiyaya mula abroad pa uwi sa Pilipinas, ngunit sa halip na mainit mula sa mga anak ang yakap na sasalubong isang malamig na bangkay mula sa pagkalunod ang nadat nilang mag-asawa. Sa iyon, halo-halong emosyon ang nararamdaman ng pamilya ni Zayla sa kanyang pagtalikod ayon sa ama. Hindi pa nito maisip kung kayang bumalik abroad matapos ang pagkawala ng kanyang nag-iisang lalaking anak. Mula dito sa 95.7 XFM Tugigraut para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Sakinga, XFM News.
1: At panghuli po, motorsiklo sumalpok sa nakaparada multi-cab, dalawang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Patay ang isang motorcycle rider at ang angkas nito matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang multicab sa National Highway sa Barangay Tuyan, Naga City, Cebu kahapon. Kinilala ng pulisya mga biktima sa kanilang mga alias na Numar 25 anyos, driver ng Honda Click 125 motorcycle at Juvan 30 anyos, kapos na residente ng Barangay Inayagan, Naga City. Batay sa paunang imbestigasyon ng Naga City Police Station, dakong alas 2:40 na madaling araw nang mangyari ang aksidente. Pauwi na umano ang dalawa mula sa Barangay Tangke patungong Barangay Inayagaan na matapos dumalo sa isang pista. Ayon sa pulisya, sinasabing nakainom ang dalawa bago ang insidente at mabilis umano ang takbo ng motorsiklo. Pagdating sa Barangay Tuyan, bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang Suzuki Multicab na nakaparada sa gilid ng highway at nakaharap patungong Cebu City. Tumilapon sa kalsada ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga. Agad silang isinugod ng mga emergency responders sa Naga City Infirmary, ngunit kapo ay diniklarang dead on arrival ng mga doktor. Samantala, wala sa lugar ang driver ng multicab na dumating ang mga otoridad. Patuloy ang imbestigasyon ng mga pulis para matukoy at mahanap ang driver na nakaparadang multicab. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Weather update. Katropa ang Brian, bagay lumakas si Tropical Depression Pilandok. Nahuling namataan sa 1,120 kilometers east na extreme northern Luzon. Taglay na ang lakas ng hangin, 55, malapit sa gitna at tagbugsong abot sa 70 kph.
3: Katropang body, dahil sa paglakas ng bagyo, maaari itong maging tropical storm sa Martes, at kung mananatili naman sa direksyon ang paggalaw ng bagyo, maaari na itong nasa labas ng PAR sa Huwebes.
1: Mababa po ang posibilidad maglandfall ang bagyo, kaya hindi rin inasa magtataas ng tropical cyclone wind signal sa lamang bahagi po ng bansa.
3: Samantala, naging bagyo na rin ang binabantayang LPA sa labas ng PAR, kung saan ang isa ay nasa layong 485 km per hour west-northwest ng Itbay at Batanes, habang ang dating bagyong Obet ay nasa layong 1,180 west ng extreme northern Luzon.
1: Sumikat ang araw 5:44, lulubog 6:09 ng gabi.
0: Balitang international.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, naglunsad mga katropa ng data center sa Chiba, Japan. ang consortium ng limang Japanese companies para sanayin ang AI ng humanoid robot sa mga gawain ng tao. Pinapatakbo ito ng J-HRTI, isang grupo ng limang kumpanya naglalayong pagsamasamahin ang mga work data para mas mapabilis ang paggamit ng humanoid robot sa mga pabrika at logistics operation. Kaya po ng facility na mag-accommodate ng hanggang 40 na mga humanoid robots na gawa sa China. Gagamit ang mga operator ng virtual reality headsets upang kontrolin ang mga robot habang kinukolekta ang kinakailangang data.
0: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinunyag ni Gikan Lasa ang umano'y verbal at physical abuse na naranasan niya mula sa dating asawang si Archie Alemania. Sa panayam, sinabi ni Gi na ilang beses umano siyang sinakta ni Archie, kabilang ang bagtama sa kanyang ulo gamit ang stainless tumbler, pagsuntoka na nagdulot umano ng 2 fractured ribs at 2 insidente ng pagsakala. Ibinahagi rin niya ang umano'y pagkakatuklas ng illegal drugs sa kotse ng aktor at iba pa nga alegasyon tungkol sa lifestyle at pakikitungo nito sa kanilang pagsasama. Ayon kay Gi, nagsalita siya dahil sa nais niyang linawin ang kanyang panig matapos umano niyang mapanood ang panayam o panayama ni Archie at marinig ang mga pahayag nito tungkol sa kanilang hiwalayan. Matatandaan na tuluyan nang naghiwalay si Gi at Archie noong March 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports!
1: Ang balitang sports sa tindig ng Premium D3. Katropa, mas pinatatag ng Gilas Pilipinas ang kampanya natin sa 4th na sunod na FIBA Basketball World Cup matapos talunin ang Iran. Score is 68-56 kagabi sa Asian Qualifiers sa SM Mall of Asia. At nanguna sa opensa sina Dwight Ramos at Juan Gomez de Lianio. Pareho po nagtala ng 16 points each. Habang muli nagpakita ang Gilas din si Kai Soto matapos magambag ng 13 puntos at 16 na rebound. Nakatulong din si AJ Edu sa depensa. At dahil sa panalo na kompleto ng Gilas, ang malinis na sweep sa kanilang 2 laban sa fourth window at lalo pang pinatibay ang kanilang tsansa para po sa pwesto sa susunod na yugto ng World Cup. Susunod na makaharap ng Gilas ang Syria at Iran sa pagpapatuloy ng World Cup qualifying campaign.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito ng Lunes, huling araw sa buwan na Agosto 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Bago tayo magpatuloy, binabati lang po natin ang happy birthday ngayon ating GM sa Yes to Health, si GM Almer Valenzuela.
3: Happy birthday, sir.
1: Happy birthday po, sir. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian Depa.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
9: XFM. Mga katropa, XFM.

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo! Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka!
8: Ay, oo eh! Ako paya! Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline.

0: down pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Diet na po buwasa.
0: XFM.
2: Excited.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Pinaagi ano sa aton sini nga pagpangalagad. Siyempre, padayon kita kini nga mga talakay sa natural nga mga pamaagi. Sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sini sa mga balatian, kag kun mahimo kun paano naton na ni malikawan. Pinagi sa padayon naton sa ring pagtukib sa mga sikreto sa likod sini sa mga tanom, mga bahin sang tanom, paano naton na ni prepare? Ano nga bahin sini ang makahatag sa aton sang pagpakamaayo? Mga sangkap sa aton sa ring kusina. Aton tukibon ang ilang sini kapasidad sa pagpabakod sa aton lawas. Natural nga mga metodo. Libre man lang na kung ara kita sini sa lugar nga makapasila kita sa adlaw, libre ina nga makahatag sa aton sa isang health benefits. Matinlo nga tubig, paghaklo sa isang matinlo nga hangin. Nagamin nyo kung nano, may mga pagtuon gani nga ang aton exposure o kung ang contact na aton sa earth sa mga kakahuyan. Isa man sang factor nga nagabulig palawig sang aton sa kabuhi kag pabakod sang aton lawas. Ini kag badamo pa no nga mga dugang naton sini nga tukibon sa aton sini nga pagpangalagad para sa pagpabakod sa aton sini nga lawas. Kag siyempre kung kinahanglanon upod man ang aton sini nga suggestion, pinaagi sa mga food supplement nga aprobado sa aton sini nga FDA o kon Food and Drug Administration nga makabulig man pabakod sa aton lawas, makabulig man paayo sa aton sini magidabatyag. Kung kita sini ang may mga balatian. Sa kirandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad sa isang na naman katupikaw ng aton sa inyong pag-aistoryahan. Kaga gina-welcome na aton sa inyong watang aton sa inyong mga tagparamati sa bugos sa inyong isla sa Panay. Kag Negros Islander Region ng may mga XFM stations. Welcome, welcome kids sa aton sa inyong pagpangalagad. Kaga makitaan man ganino ng aton sa inyong pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, kag sa mga Facebook pages no sa mga XFM radio stations nga inyo sini gina follow dira o kon gina sundan. Pwede ka mo makapadala sa inyo sini mga concern sa ikaing lawas kung nag-monitor ka mo sa aton pinagi sa Facebook dira sa aton sa nga comment section. O kung hindi gani, kung nagpamati ka mo sa radio, pwede ka mo sa makapadala sa inyo sa nga mga concern sa ikaing lawas sa aton sa nga text hotline 0950975-6970. Para hatagan man aton sa pila ka mga suggestion, pila sa nga mga rekomendasyon, kung ano makabulig pa ayo sa inyo sa magidabatyag sa lawas. Kaga isa na naman ka topiko nga aton siling nga pag-aistoryahan at training topiko nga pag-aistoryahan na aton subong. Hindi man gid ni siling na kuana. Hindi man gid siling ni nga patal o kon na makamamatay nga agnatawag may experience siya na aton sa lawas. Pero ang walang kilala ko sini, hindi man gid to di makamamatay pero daw mapatay ka. Daw mapatay ka kung ikaw saning maiguan. Maiguan sang ano? Maiguan sang hindi kaaya-aya o kung di paborable o kung hindi sini. Maayo nga baho sa aton sini nga

0: lawas. Kay karon nga akong subang edisyon, aton bagatunaan ang ginatawag may angot sa rin sa body odor. Especially kung paano na ito may prevent ining body odor. Hindi man ginto odor makamamatay sa diton ka. Parambal sa kilala ko one time sang sa somewhere ko sa Manila, baos niya daw mapatay man ako. Mapatay man ako sa panimaho. Inibangod nga, siyempre, masaling naton nga disturbogin sa aton sa nga ginatawag panimahuan. Kung makapanimaho kita sa hindi sa mahumot nga klase sa ginatawag baho. Baho, ganin, no? May mahumot nga baho. O kung nagapanapog bala, no, nga mahaklo naton, may mga mahaklo kita nga nagapatawhay sa aton sining huna-huna, nagaparelax sa aton sining pamatyagan. May mga ginahaklo makita nga mahimo makapaagresibo man sa aton, makapabugtaw man sa aton. May mga ginahaklo man kita nga mahimo man makapapusnga man sa aton, tungod niya di paborable gid sa aton sa lawas ang iya sining baho. Kag may ara man gani, no, nga ginapahaklo sining sa mga unconscious gani nga mga tao nga makabulig para sa resini ang maumpawan man. Para sa ning edisyon sa aton pagpangalaga aton pagistoryan subong ang narangod sini sa ginatawag body odor. Maghatag kita sa inyo sini sa pila ka tip for staying fresh para kung paano na ito prevent sini ang body odor. Actually, ang body odor nga ini normal ma lang ini sa tao. That's why, no, may mga pamaagi gani sini nga kung gusto mo kuno makitaan ang imo sini nga kuan bala ang tawo nga para sa imo lalaki o kung babae nga para man para gid sa imo, why sing perfume, why sing kun ano nga ginatawag deodorant. Kaga kung mahaklo mo kuno ina, aliba ang lalaki mahaklo niya ang ginatawag odor sini sang babae. Amo man ng babae, mahaklo yung man ng odor sini sang lalaki, bisan pa ano ang iya sini nga odor. Sa natural niya sini nga ginatawag baho, kago kung no ay ka, sunod sa pagtuon, why kasi ang ginatawag hindi amo ang reaksyon. Kag nauyunan mo ang iya sini nga baho, nan, amo na sa rin sa pagtuon niya, amo na ang imo sini nga lifetime partner. Gani sa mga tagpadamati na to na. Amo ka na ng kwan. Base sa pagtuon, amo nang ginatawag pamaaging santo kamo sini sa isa kag isa. Kag in fact, may ara gani sina nga layo pang partner niya, once nga mapanimahuan niya, balaan niya kon na ara na eh. Kag hambal sang kilala ko siya ko dok, ginapangita-ngita ko gid ang ginapangita-ngita ko gid ang baho. May mga amo gid man sana yan, no, sa aton sari mga tagpadamati. Pero ang body odor once gani karon nga tuman ini ang iya sari nga pagpangalis nga, syempre hindi gid man kaaya-aya, no, sa aton sini mismo lawas kag sa aton sini palibot. Kay botong balonte posible mi kagaw dira o kon may higko dira nga kulang, isa sang kulang sini posible amo ang ginatawag pagpanilo sa aton sini nga lawas. Actually, ang balhas nga ini, sa iyang pagkabalhas sini, usually may ara sing ginatawag gamay nga baho ukon way gani sang baho. Pero nagakatabo lamang, no, nga nagapanimaho ini tungod sa ginatawag ang bakterya nga dira sa aton sini nga panit. Once niya kanon niya ining substances sa aton sa ringa balhas, once niya i-breakdown niya ini, especially kung mainit o kung mamasa-masa nga area sa aton sa ringa panit, dira na nag-umpisa sa ni ang pag panimaho. Pero ang good news sa ni, no, sa aton sa ni ng mga tagparamati, kay once karon nga makaibalo kita mag-alaga, magtatap sa aton sa nga lawas, ang body odor nga ni makontrol lang gid rin naton. Efektibo naton na ni nga makontrolar sa sige-sige naton sa ni nga ginatawag pagsunod sa aton sa ni katinlo kag mga dapat naton sa ni himuon sa pang-adlaw-adlaw. Gani aton tanawon na, no, sa aton sa mga tagparamati. Ano bala actually ang kausa sa ginatawag body odor. Actually, ang body odor nga ini mo ni kombinasyon sa ginatawag balhas pagkatapos bacteria sa aton sininga panit ti dugang pasina ang mainit-init ug mabasa-basa nga parte sang aton sininga panit pagkatapos kun mabuot ti na ligadan sa pila sini karon ka mga ginatawag ginutlo mininutos inoras nagaresulta ini sa body odor. Pero may ara kita ang ginatawag duhas ni ka importante nga sweat glands. Amo ni nga aton sa ninga eccrine glands nagaproduce ni sang mostly watery sweat sa aton sa ninga lawas. Generally ang ining sweat nga halin sa ninga ginatawag eccrine glands nga produce ang eccrine gland why ini sang baho. Pero ang apocrine glands naman niya concentrated ni sa aton sa ninga ginatawag mga kasukasuan o kon mga ginatawag mga bahin balasang lawas na ton nga mabasa-basa kaga mainit-init. Example sa aton sininga ilok sa aton sininga hita as iban sini sa mga kababina no? Dira sa idalom sila sininga breast tigiban pagin na parte sang lawas ang secretion sini nagakontain ni sa ginatawag substances nga mahimo gina breakdown sa ginatawag bacteria into stronger smelling compounds. Dira na nagapanimaho karon. That's why matingala kita nga ang panimaho mostly gid ang pagpanimaho sini o kun ang nagabaho sini sa parte sa aton sininga lawas sa aton sininga ilok kati concentrated rang apocrine gland sa aton sininga armpit. Isa lang hindi sa ginatawag may concentration dira sa sining sweat gland. That's why kinanglan gid nato no mabalaan lang aton sini dapat sininga himuon pag-abot sini sa pagtatap sang aton sininga lawas. I thank you gari sa mga nag-message aton bawang aton sini mga listener may nagapamati sa aton ba nag-message gid kalibo may ara man sa Antique ba mga paborito gid nila sa niya cafe Sunthone Gold Coffee Mix sa bisan sa bisan sa kape lang dok kon manggaranan ta sa Bulawan. Sabagay no Sunthone Gold Coffee mix. Actually, manggaranon ini sa ginatawag mga pagpakamaayo sa aton sa ringa lawas, no? Kay kargado ini sa utanon. Imagine na ba na, nag-cafe ka na, nagpasulod ka sa utanon, kag-prutas mo sa ringa lawas. Plus, may duha ka pa sa ringa beauty ingredient. Kung anti-aging properties, specifically, amuning glutathione kag collagen, ginapasulod mo sa imo sa ringa lawas para nga mabuligan kita. Nga mapahinay man lang ang madasig sini nga pagkurinot sang lawas or sa aton sini nga panit madasig sini nga ginatuwag pagdeteriorate pagkaguba pagka-damage sang aton sini nga mga joints kun pagaistoryahan aton sini ang deficiency especially pagabot sa collagen and glutathione. So kung mga pinagin man lang kita try na to ng healthy sini nga version sang coffee yung madamo na gid na nakauyon ano sa primero tilaw-tilaw lang pero susunod nakasaho sila kay hindi lamang kuno humot eh kun aroma sang coffee ang nauyunan sang kalaban sini kundi pati niya sini nga sabor nga kananam kundi ang benepisyo gid sa aton sini nga lawas. Pero kung gusto ka mo no sang version niya sang coffee nga makabulig para nga ang triglycerides ang ginatawag pag imbalance ang cholesterol ang ginatawag posible sini nga insulin resistance aton nga daan sini malikawan pwede ka mo sini makaswitch or ibulos nyo anay sa inyo sa nyo na kafe ang pag-inom sa isang premium D3 coffee mix. Kaya nga man, ang kombinasyon niya sang sansaw ng kumbo, balas ang kombinasyon akong kombo sang cinnamon ang kombo sa isang sansaw, halin sa sa panit sang mangustin, kag ang vitamin D3, nagabulig yun ipanami no? Sang pag-function sang aton sa nga insulin, para ma-maintain or ma-improve na ito ng aton sa nga insulin sensitivity hindi na malas na nag-umpisa no? Ang damo sininga komplikasyon sang diabetes kung mapabayaan naton sini ang ginatawag insulin sensitivity tungod sa insulin resistance. Nga napabayaan, may mga signs and symptoms sa kita nabatsagan pero ginapabuyan-buyanan, nagkadto sini sa ginatawag full-blown type 2 diabetes, nga napabayaan pagid, that's ang iban sini, pati ila sini nga panulok, apektado, blood pressure karon, nagasaka panaog na, kagang blood sugar gin mismo, nagadamage sa aton sini nga kaugatan. Tikon sa premiro pala nga daan, manami pang aton pamatsyag, mayo pang aton paningkaisingkay, kondisyon aton sa ninyo lawas, tapos nagapangape magid lang man kita, pwede na ito ni-considerar ang tirawan sa niyang premium D3 Coffee Mix. Kagaman namin sa nga balita, no? Kasubong sa isang Senthon Gold Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, ang isa sa papatamisang ginagamit sa isa ila, halin sa ni sa Stevia. Available na ni sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa nga lugar kaga, bao isa man na kuan nadumduman ko ang isang taga somewhere, I'm not sure, no, San Joaquin or San Jose Antique, hindi nagintana ko nung pag-ibaylo ang Senthon Plus Coffee Mix. Kaya rin ako, no, kaagahon niya, pagbugtaw niya, sagab iya, antes sa magtulog, inom sa sini, kanami sa niya, pamatsyag. Why ko no kontra-tiyempo? Sa bagay, may rason man. Tungod nga ang aton sa niya, Senthon Plus Coffee Mix, why iniya sa caffeine? That's why, bisan imnon mo sa gabi, why problema? Hindi makadisturbo sa tulog. Imnon naman niya sa kagahon, since why man sa caffeine, okay lang gyapon. Ang ginahatag sa niya sa aton niya, protina, fiber, makabatsyag sa aton sa niya sa ginatawag fullness. Ukon kabusog para makalikaw sa makalikaw makapalikaw sa aton sa sige pangima kima matempt kita sa ninga magtimo-timo tungod da madali kita sa ni gutumon kag may ara pag isa sang mga benepisyo maglawas sa ginatawag fiber kag protein, may ara ini sang lecithin nagapanami sa pagfunction sa aton sa ninga brain, may ara sa ginatawag phytoestrogen makabulig sa makababainhan karon nga may mga experience sa akon may experience yan ng mga symptoms ni sang ginatawag pag menopause or even sa mga post menopause ng mga kababaihan may mabatsagan gihapon sini nga mga sintomas. Pwedeng-pwede kamo sini makainom adlaw-adlaw sang Senthon Plus Coffee Mix. Yung manami nga balita kay bisan pa kabataan sini nga 5 ka tuig ang edad pataas, pwedeng-pwede gid ya makainom sini. Ang mga sangkap sini utanon, prutas nga gina combine plus may ara sa ginatawag soya bean powder. May complete protein kita nga ginapasulod sa aton sa ringan lawas sa kada tasa nga ginainom naton sa ringan Senthon Plus Coffee Mix. Amaning siling naton nga kung ang kafe mo, Senthon Plus Coffee Mix, nag-cafe ka na, nag-bulong ka pa. Okay, na available din sa mga butika kag parmasya, no, marapit sa inyo sa ringan mga lugar. Kag ti samtang kamo sini naga pangafe cafe sa aton sa mga tagparamati, kag thank you ha sa mga naga pamati sa aton nga naga pulo pangapi, may ari gani dire. Bao dire sa Mondok nagulan-ulan pero naginit naman, pero ang kape ko ya permanente gid Senthon Gold Coffee Mix. Maulan-ulan kun mainit nan permanente ya sa niya coffee. Ang iban biya sini ginahimo nila kun mainit gid. Ginahimo nila ini nga iced coffee. Nagabutan sila sa isang ice cube sa o kun timplaho nila anay sa gamay lang nga mainit nga tubi ang Senthon Plus Coffee Mix. Pagkatapos butangan nila sang ice cube kag dugangan ini sang tubi kag among ila sini nga pag inom. Depende na lang sa inyo ah, mapainit man o kung mapamaulan-ulan man o kung mainit man ang panahon, pwede gyapon kamo makainom sa isang Senthon Gold Coffee Mix. So ang iban sa kung mainit gid cold coffee o kung iced coffee nga version na ginasari ginainom sa paghimo sa isang Senthon Gold Coffee Mix. Kag ti kung mabulubog na ang panahon, maulan-ulan, ti ang mainit-init giriya ka nag-aso-aso sa ni nga Senthon Gold Coffee Mix. Pero ano ba nang himuon na ton? Para ma-prevent na ton sa ni ang body odor. Since nga ginaproducer ini sa ginatawag ining pagpangalis ngaw sa aton sa ringa lawas tungod sa aton sa ringa apocrine glands nga concentrated dari sa aton sa ringa ilok abi sa hita na to diban pag ginaparte sa aton sa ringa lawas nga ining ginatawag secretion contain substances nga bacteria sa nga breakdown niya into stronger smelling compounds. Ano himuon na ton sini? So ang himuon na ton sini isa amo kag generally amo pagpaninlo sa aton sa ringa lawas. Number one sini, kung maligo kita, dapat paligo kita nga husto gidang paglimpyo naton sini sa lawas. Hindi lang paligo, bala nga doon nakapamubo ko lang tatlo, apat ka kabo, takas na dayon. Ang bang siklala ko, no, ligo pato, blado ko. Paligo, kaya bala iya nga, tuod-tuod. Kaya nga man, ang pagpaligo, isa sini sa ginatawag pinaka-importante nga bahin nga pwede na itong mahimo para nga makontrol na ito nini ang pagpangalisngaw sang aton sa nga lawas, especially ang aton sa nitinloan gyud, ang aton sa nga ilok, aton sa nga hita, sa kababayenhan bi ang dalom sa inyo sa nga breast dira black ati sa mga skin folds, dira sa nagumpisa ang pagpangalisgaw sa aton sa nga lawas, aton sa nga tiil, mga tunga-tunga sa aton sa mga tudlo sa kamot, tunga-tunga sa ukon gintungan, sang tudlo sa kamot gintungan man, sang tudlo sa aton sa nga ginatawag tiil aton sining liog tangkugo naton, especially sa mga mabinalhason bala ang husto gid sining pagpanilo. Number one gid amo gid ang aton sini nga pinaka himuon kag pinaka manami gid no sa aton sining mga tagparamati nga samtang nagapaligo kita, gamitan gid naton siya sang habon, kag habon iya nga skin friendly para bala nga matinluan man aton tuod ang aton sa nga lawas, pero hindi man magkalapapas ang aton sa nga friendly skin bacteria. Isa sa nga maka-recommend ko sa inyo, samtang kamo sini nagapanilo para sa mga body odor, ano, kag para ma-prevent man aton ng body odor sini, amo ang paggamit sini sang Sunthone Plus Herbal Soap. Ang Sunthone Plus Herbal Soap, may natural ini siya ng mga sangkap. Ang isa ka sangkap sini, amo sini ang bayabas. Yung bayabas rin makabulig ini no para tapna iya sang mga kagaw nga nagaproducer o kung nagaresulta sa disa pagpangalisngaw sa aton sa nga ilok, lawas yung kita sini ang balhason. Manami sini no, re-tip ko sa inyo. Kung magpaligo kita, gamit sini ang Sunthone Plus Herbal Soap. Ang mga bahin sa aton sini mga kasingit-singitan bla, ilok na ton, hita, chest na ton, likod na ton, tiil na ton, luko-lukoan, liog, aton gina siya ginatawag habunan sang maayo. Mga 10 tub-tub 20 minutos sini. Alin pagkatapos na ton sang habon, hindi ta pagbunlawan dayon. Hulat-hulat kita tub-tub maglabot sini sa isa ka minuto antes kita sini magbunlaw sang aton sini nga lawas. Kag bunlaw gid nga sigpot gid ang tanan sini habon antes kita sini maguntat sini sa pagpamubo o kon pagpamunlaw, and then pagkatapos sini pamalhon gid naton maayo ang aton sini nga lawas. Pero ang isa ka tip nga mahatag ko sa inyo sini, hindi naman niya related sa body odor, pero total ka pang habon naging man lang ka mo sa inyo sini nga guya, mas manami kung may separado ka mga habon dira sa inyo sini nga guya. Banan mo lain gadya mo kung alaga gadang aton sini nga guya, especially kung alagang clear skin herbal soap. Kaya nga man ang clear skin herbal soap nagabulig gini pahamis ang aton sini nga kutis, nagabulig gini para nga makuha amat-amat sini ang mga dark spots, para hindi magkambang-kambang ang aton sini nga panit. Problema hambal sang kilala ko nga siya, Doc, guwapa man tani, galing kay may gasungaw. Tidalan-dalan lang ang slangas. Tibis na may gasungaw, at least guwapa. Pinakapunto sa nino sa atuan sa mga tagpadamati. Makahatagid ba ya sang ginatawag kumpiyansa, kung confidence, kung ang aton sa nga lawas sa kaaya-aya. Manami ang aton sa nga ginatawag scent o kon hindi nga pangalisngaw aton sa nga baho kung kita sa nga manimpon-simpon na sa iban. Pero tagon ko hindi nyo man nasala kung nagapanimaho inyo sa nga lawas. Kati dira na na yung adaan mo. Pero siguro makasiling kita sa nga kung ang kakulang sa sa pagpaninlo, among way mo iya mahimo kag kun nga ang nagapadayon sa nga pangalisngaw sa imo sa nga lawas, tilai naman ina iya nga istorya. Gani gamitan na ton sang Sunthone Plus Herbal Soap kung kita sa nga nagapaligo para nga mabuligan, nga mapapas iya ang mga kagaw nga kausa o kung nagresulta sa pagpangalisngaw sa aton sa nga lawas, pero skin friendly man at the same time kati may kapayas sa nga sangkap, may ginatawag VCO man din kay iban pagid sa nga mga sangkap nga friendly sa aton sa nga panit lakip na gani sa ni ang dahon sang balungay. Number 2 nga himuon naton, pamalhon gin naton maayong aton sa nga lawas pagkatapos naton sa ni paligo. Pamalhon gin naton maayong aton sa nga liog, ang aton sa ni tangkugo, ang aton sa nga ilok, ang mga kasingit-singitan naton dira, lawas naton sa ni ang aton sa nga chest, ang likod, pamalhon gid sang maayo. Kay nga man ang bacteria generally dira gid sila na namian sini mag-star sa gitawag mainit-init kag mabasa-basa sini nga environment, dira gid sa aton sini mga kasingit-singitan. After kita sini ang magpaligo, aton gid pamalhon ang aton sini nga kilikili. Pamalhon na aton ang hita dira no o kon iban pagid sini nga bayan sang lawas ang magintung-an sang aton sini nga tudlo. Kag pinakaimportante gid no nga kutob sa mahimo ang ginasuksok man aton hindi man mahuramol kundi na malagid and as much as possible na malagid kun tani sini sa silak sang adlaw para pati ang mga kagaw-kagaw dira sa aton sini nga bayo nga mahimo nagpabilin sa ginatawag imo sini nga pag-uba nga daan pagkatapos ginlabhan pero ara lang gihapon way sa mapatay ano isa nga makabuli gali sana para nga malimpyuhan gid na para nga mapatay gid na mong pagbulad sini sa silak sang adlaw mo ni mo na to no pagpamalagid sang maayo sa mga bahin sang aton sini nga lawas para malikawan naton sini ang pagpangalisngaw. May nag-message dari sa aton. Galing daw lain imonia goro mayog ni Sir Bert ba? Sa nami na daw kang mainit-init ang mabasa. Hindi ko ni pagbasahon kala. Pang turbo na ninyo. Okay, hulat-hulat kala na Bert ah. Kung turbo imo sini ginapangita. Pwede ka sa mga kabakal sa mga butika, ya, mga parmasya, kadtolin din na sa mga butika, parmasya, available din yung Turbo Dietary Food Supplement for Men. Bisan pa gani sa online, pwede nyo din mabakal, no? Sa mga kalalakinhan kali, ah, nga may problema sa erectile dysfunction. O kung gusto, pag mapanami ang inyo sa inyong sexual performance, dira, pwede ka mo sa inyong makainom sang Turbo Dietary Food Supplement. Bisan katatlo, o kung kaisa, kaduha lang sa isa kasimana, like every 3 days, pwede ka mo sa makainom. Kaya kombinasyon iya sang maka, kaglavo, huaska, makabulig din, no? Panami sa aton sa nga blood circulation, makabulig, ini paumpaw sa kakapoy, panayanaya sa aton sa nga paminsaron, pakondisyon sa aton sa nga pangunauna, kagamat-amat sa nga pabalik sang gana. Okay, Berta, pwede ka sa iya maka gamit kung gusto. Magkita sa ibandira, no? Nga may amo sini nga problema bala medyo nagahina ang sexual performance nasalot lang to ang Turbo Dietary Food Supplement si Bert tabi mo mabasa-basa kuno ka mag-init-init. Ang ilok yan namin na tondri ha ang ilok nga dapat as much as possible pamalhon gid pagkatapos sini paligo para malikawan man naton sini ang dugang pagid na pagpangalisngaw sini sang lawas. Sunod pagid naton sini nga buhaton, dapat ang aton sini nga bayo, aton sini nga pantalon, underwear, islan gid naton sini regularly. Kun mahimo sini, adlaw-adlaw gid kita sini ang mag-ilis. Like for example, underwear. Adlaw-adlaw gid ang medias, adlaw-adlaw gid ang aton sining bayo. Kung may mo, adlaw-adlaw gid, especially kung ginbalhas ka mo sini as much as possible, hindi na maghulat sini kung balhas ka mo sa udto, kung may ilislan man lang ka mo, hindi na paghulaton sa hapon antes mo mag-ilis, kundi mag-ilis gid dayon. Parang malikawan na to, ano, ang dugang pagid sining pagpangalisngaw sang lawas, yung pagduging pagid sang kagaw, dira nga nagpundo sa aton sining bayo. Kaya problema sina karon nambal sang kilala ko. Problema lang galing doon maulan-ulan. Bulo balis karon tan lang ni... Bulo balis karon tan lang ni... Doon di mamala. Ora-ora baka mo. May mga kwa na. May mga laundry shop na. Pwede ka mo dira maka palaba para mamala. Dayon. Tapos ang inyo sining medyas as much as possible. Hindi na pagsulit-suliton para hindi man manimaho ang inyong sininga tiil dira. Kaya problema sina karon kung di ba nagapangalis nga bala pag-ubahay spatos karon ng iban siguro kapag nangita bala sa patayang ilaga. Ang problema malang gali ka nagapalis nga gali nga tiil amo to ang kausa o kung ginhalinan ang mga medyas ang underwear adlaw-adlaw gina-islan gina ang bayo kung balason sa agas much as possible ilisa na hindi na maghulat sa nisa hapon. And hindi gid matentara ga ang bayo mo kung inuba mo kahapon ibalik mo liwat subong kasi imo sa nga tanaw matinlo pa pero siyempre ang kagaw hindi naton ina makita as much as possible hindi na naton pagliwat-liwaton ang ginsuksok naton sininga bayo kag sa pagpili sinisang bayo kung panapton pilion nato ng breathable. Hindi bala magkulob o kung hindi kita bala sinido ginabuot bala balsang kilala na ton nga doon di bala dok sang gineselinga daw ginhuog kabla nga mangga bala. daging huog ka lang prutas para madali ang pagkaluto sa ni. As much as possible, aton piliyon sa ni ang ginatawag mga material sa aton sa nga pamiste like cotton. Kag like mga lightweight breathable fabrics para bala nga bisan paanong hangin bala lusot-lusot. Hindi bala mabuot sa sulod sang aton sininga o kung di mabuot balang aton sininga lawas tungod nga nagalusot-lusot sini gwa sulod sulod agwa sini ang hangin kon aton siya nga i suksok pila lamang ini sang aton sini dapat sini ubrahon parang mabuligan yang aton sini no nga lawas hindi kita sini matamaan sa pagpangalisngaw sa aton sininga kalawasan especially kung may nagapangalisngaw nga daan. May nag-text, yes Doc, tested gid ang Santhon Plus Herbal Soap. Nami gid man sa body odor, kag nami man sa panit. Pero itry ko Doc, ang Clear Skin Herbal Soap. Away ka pa yung katry sa Clear Skin Herbal Soap. Actually, pwede mo na gamiton sa imo sininga guya, pati imo sininga liog, pati imo sinigani nga ginatawag butkon, pwede mo gamitan ini iya. Sang Clear Skin Herbal Soap kay magabulig ini parang amat-amat kag sa lalamang pagputi paghamis sang aton sini nga kutis. Ako yun, Doc, pagkatapos ko workout gailis gig ko kay perte gidang balhas pagkatapos okay. Thank you gid sa aton sini nga quandary texter diri ang iya sini nga tip iya pagkatapos mo sini nga workout balason ka ilis ka gid para malikawan man ang body odor. Okay, titry mo man kung gusto mo gamitan mo kung maligo ka sang Santhon Plus Herbal Soap. May nag-message sa aton diri, hindi ko lang paglawagon ng habon na ginagamit mo ha. Pero kung gusto kaya mag-try sang Santhon Plus Herbal Soap, pwedeng-pwede gida. Kung gusto mo ya i-try para ikaw mismo makapamatuod kung din sini ang mas maayo. Ni mo sini nga ginatawag gamiton pag-abot iya sa pag-alaga sang aton sini nga panitig sang katinlo sang aton sini nga lawas. And then isa pa gid dapat aton paminsaron o kun panumdumon nga ang stress gali mahimo nga makapalala pagid sang pagpanimaho kag pagpangalisngaw sang aton sini nga lawas ha? Sa aton sini mga tagpanamati ha? Kung masaming isa ka tawo sini nagaka-stress mahimo gali ang mas mag-isog pagid ukon magsigi pagid ang pagpangalisngaw sang aton sini nga balhas tungod nga ang ginatawag stress mahimo ni siya maka-activate sang body sweat response. Tamo man utaran nyo, ang iban sini, why lang siguro maka-notice or why man lang sa ila pero natingala sila nga kung ma-stress sila. Kung daw medyo pressured sila, daw medyo ginakulbaan sila, naga basa ang ila sini nga ilok o kung gina pamalhas. May ara gid sina sang iban nga nagakatabo sina dira. Sa kagdira gid mismo nga area sa ginatawag ilok tinagdugang ang pagkaroon ng ginatawag pagka balakas ang iban sini kay nagaka-stress nga daan ginabalas pagid ang ilok balaan niya nga may nagapangalis nga pagid tibisan pagpara na lang sini sa jeep. Ano yan ang posisyon mo sini kung nagabayad ka sa jeep no nang bayad gaduhol ka no ang isa mo ka kamot sini ba nagakuan nagakapot sa imo sini nga ilok. No offense meant ha, sa may mga ginatawag pagpangalis nga sa lawas sining ma-experience siya andira sa aton sa mga tagpanamati. Amo ganin naghahatag kita sa disimpira ka mga suwestiyon kung ano makabulig sa nino parang ma-prevent na ton ang dugang pagid ang pagpangalis nga o kung na-control ma-manage man lang nato kung ma-prevent din nato ang pagpangalis nga sa ni sang aton sa nga lawas sa anxiety ginatawag ara kas publiko sa mga estudyante may exam kung may ginabaisan ka mo dira work pressure excited ka mahimo nga makuan sa nino mga ginatawag ma-activate sa nga aton sa nga body sweat response so dapat gali no sa aton sa mga tagparamati i-manage gud na ton ang aton sa nga ginatawag reaction sa stress dapat may stress management kita sa nga abin akong nanong isa ka tip nga mahatag ko sa inyo. Kung nara gani nga daw anxious na kamo, kung daw may ginakabalakan na kamo, ang isa sa pwede nyo himuon sa ni, kuha bala kamo, or bakal bala kamo kun may ara na kamo sina kuha kamo sang Sunthorn Plus herbal oil. Pagkatapos ni patulo nyo sa inyo sini nga palad and then irab nyo sa inyo sini duha ka kamot kag pwede nyo idapulay sa inyo sini nga tangkugo sa inyo sini tuli nga dungan-dungan sa inyo sini nga agtang kag kun may pwede kamo lihugon dira magdapulay sa inyo sini nga likod nga ginatawag haplasan sini sang Sunthorn Plus herbal oil makabuli gini. Pa-relax sa aton na isa sang ginatawag beneficial sini tungod sa iya sini nga scent tungod sa iya sini nga aroma once na mahaklo naton hindi lamang lawas naton sini mabuligan yung pa-relax yung dipating nga aton sini nga paminsaron amo gini naman ginatawag kita sini sa naturopathic medicine nga subject subject sini nga upod sige natunan sini mong aromatherapy nga nagabulig pa-relax sa tao sa iya paminsaron sa panghuna-una kag sa iya sini nga lawas isa diri amo mga sangkap sini nga makita sa Sunthorn Plus herbal oil ang peppermint oil. Kagabi nyo kung nano, may bonus pa ka mo dari. Kaya nga man, hindi ka mo mapalapitan sa isang lamok na nagadala sa isang dengue. Kay, kakontragin nila sini sa scent as sini sang peppermint nga isa sa mayor nga sangkap sa aton sini nga Sunthorn Plus herbal oil. Kay nagabulig pa ini samtang ginhaplas mo, nagabulig pa ni pa kondisyon sa aton sini nga panit kami ara sa sang VCO converting to kanato oil and moringa oil may oleic acid vitamin E nga paborable gid sa aton sini nga panit kagang isa pagit kamanami sini nga ginatuwag balita kay magluwas nga nagabulig pa sa mga nagaka-stress syempre para malikawan nato na paglala sa rin sa body odor tungod nga di sige-sige pamalhas mo sa nikon nagagina-stress ka mo hindi ka makarelax hindi ka mapahamtang di pero kung mabanyosan mo nga daan mabuligan bisan pa ano malang mapahagan-hagan ang emotion na ginabatsyag ang emotion na ginatawag reaction sa niya sa stress pati ang mga palamuypoy pati ang mga palang-alay palanakit sa niya sa kalawasan mabuligan man ano nga maremedyuhan kag ma-solusyonan sa paggamit sini sang Sunthorn Plus herbal oil. Makalikaw ka pa sini sa dengue infection. And then isa pagid nga mahatag ko sa inyo sini nga tip para nga nami pagid inyo sini nga pamatyag among pag-inom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Nakapamanyos na kamo sini sang Sunthorn Plus herbal oil. Pasagun sa ninyo bala, inom ka mo sa isang maalabaab sa ninyo Sunthorn Gold Herbal Tea. Nagabulig man na ninyo, panami sa aton sa ninyo pamatsyag. Kaya kung stress kita, binukong nano, nag-react na yun ng aton sa ninyo tiyan. Hindi umay tiyandihan na pamatsyag sa mo sa ninyo tiyan. Ginapamalhas ka sa ninyo, mo sa ninyo ilok, bauti ka rin masa, gita no? Tungkol sa reaksyon mo sa stress. Pero ang Sunthorn Gold Herbal Tea, may aras sa ginatuwag, aroma nga makabulig promote sa relaxation. Ano bala ang aroma? O kung iyas ang ano ang aroma nga mas ginatawag mahaklo naton kung nagiinom kita sini sa ginatawag Sunthorn Gold Herbal Tea ang aroma sang cinnamon bark nga ara dira sa ginatawag aton sini nga Sunthorn Gold Herbal Tea. Pagkatapos din may ara pagdinis ang turmeric nga may anti-inflammatory activity man, nagabulig man para magpanami man sa aton sa nga sistema, nagabulig man pa kondisyon sa aton sa nga tiyan, kung problema nyo sa nga ang constipated ka mo sa nga, tagpila ka adlaw nga hindi ka mo sa nga regular nga makapamuhin adlaw-adlaw nagabulig man na nino, para nga magpanami sa aton sa nga pag pamuhin, ano, pamanyos ka na sa Sunthorn Plus Herbal Oil nabuligan ta nga bisan paano nagrelax-relax ka nagkulukalma ka padasunan no pagin sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea nga nagabulig iya pa kondisyon pagin susulod sa aton sa nga lawas kay may aras ang ginatawag aroma promoting o kon na ginatawag makapromote sa isang relaxation nga aroma. So ang suma total kung nalimbo relax ka hindi ka pagbalhason sa isang maayo kundi ka pagbalhason sa isang maayo mahagan-hagan aton sa pagpangalis nga usang aton sa nga lawas actually no mga remedyo man lang ini sa aton sa mga tagparabati kung kumbaga kung nagpangalis nga niyo sa nga lawas para nga hindi ka mo sa nga tamaan gid pero isa sini sa pinakamayor naton sa nga buhaton na mugad ya ang pagpaninlo sang maayo sang aton sa nga lawas kagaryo ang iban sini ginamask nilang ila sini nga baho pinagi sini sa pagbutang sang perfume hindi siya paborable gid ano kay wow nagsinamo samo na lang gid karon hindi mo maintindihan kung daw mahumot o kung daw nagapangilis nga o daw hindi maayos sa nga baho. Pero kalabanan, nagasalirgid sa ni ang hindi gin maayos sa nga baho tungod sa perfume kag sa aton sa nga balhas. Pinakamanami ginaton ng himuon na nagakaigo sa nga pagpangilimpyo sa lawas gamit sa nga Santhon plus herbal soap. Sa lawas, sa Guyana ton, Santhon or clear skin herbal soap. Pagpamalagid sa nisang maayo sa aton sa nga lawas antes kita magsuksok sang biste o kon bayo. Bayo sa nga ginatawag cotton isaman sa suggestion naton para nga breathable siya kag hindi mabuot ang aton sa nga lawas. Kag di ko nagagamit ka modera sang fragrance, depende na lang sa inyo, no? May ara man niya fragrance. Ano ko nami man lang sa aton sa nga ginatawag paghaklo. Pero as much as possible, kung balaan mong nagpalisngaw, imo sa nga lawas, kag something may nakamuno sa imong nagpangalisngaw, imo sa nga lawas, as much as possible, i-address mo gadiya ang ginatawag pagpaninlo. Kung himuon mo ginapapaninlo sa lawas, rather, nga i-mask mo siya pinagi sa nisa perfume. Kagabi niyo kung nano, ang nutrisyon gali, may ara man sang labot siniya, may labot man ang nutrisyon sini sa aton sininga, ginatawag ba, ginabatyag, ukon mahaklo. Sa aton sini nga lawas ng kita sini ang balhason. Kung kulang gali sa ginatawag fiber ng isa sini katao, kulang sini sa ginatawag vitamina, mineral, kulang sa carbohydrates, once sini nga may imbalances dira, posible man yung mga lisngaw man ang aton sini nga lawas. Ang isa sini no, sa resulta sini, kung kulang ka sa fiber, hindi ka makapagwa sini mo sini nga higko, adlaw-adlaw. Once constipated yan ang isa katao, nagalala pagid ang yan sini nga body odor. Kagkunwa ay masasang body odor sa unang maisog, matingala sa nga subunga nga daw, may nagasungaw ng hindi amo sa akon sa nga lawas. Pati sa iya sini nga pag ginhawa, ina tungod sa ginatawag constipation. Diri sa niya magasulod ng aton sa nga question, pinaagi sa ginatawag nutritional support sa bulig iya sang Santhon plus gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C. Nga man, pag-abot sa nisa fiber, ang aton sa nga Santhon plus gold, ang mga sangkap niya ng mga utanon, may ara sa nga sa gratuwag malunggay, may ara sa spirulina, may ara sa nga palaya, may fiber ini sila. Dugangan pagid sa mga vitamins and minerals na makabulig, ano, panami sa pag-function sa aton sa nga lawas. Idugang naton dira ang anti-inflammatory properties sa nisang mangosteen. Ara man ang ginatawag natural phytobiotics sa nga garlic na nagabulig mapatay sa nisang mga kagaw nga nagabulig ag nagabinuligay sila sa isa kagisa para sa ginatawag manami naton sa nga kondisyon sa aton sa nga lawas. Like for example, ang kombinasyon sa isang balunggay, kombinasyon sa isang Santhon sa aton sa nga Santhon gold herbal capsule, may sa ginatawag plant polyphenols, may antioxidant support kita sa ni nagabulig protect against sa oxidative stress, ginasuportahan sa ni ang favorable skin, ginatawag kon healthy skin environment. Di magambal kita ganing healthy ang aton sa nga skin environment, botong balance na, di balance ang moisture, balance sa nga aton sa nga pH, ang ginatawag alkalinity, kag acidity sa nga balance, balance sa nga kung manami sa nga aton sa nga protective barrier, kag normal sa nga aton sa nga ginatawag microorganism, dira sa aton sa nga panit nga nag-protect man sa aton. Ina, sa Santhon gold capsule pa lang. Pero hindi ini ha, sa siling na makatap na iya sang baho, sa mo ilok ka, kaya basibla ka naman mag-text nga ti, ano daw ka ang capsule, inusnos ko sa ilok. Tumaron na ton, para dito sa magpanghikot sa nisa, sulod. Ang premium D3, makabulig ba na no, sa aton sa mga tagparamati, para nga, ang aton sa nga immune system, hindi man siya mag-over react. Ang mabuligan niya ang normal immune and skin-related functions. Di once gani karong normal ang ginatawag skin-related functions susunod sa aton sa nga lawas, tungod niya ang vitamin D nagabulig man gani ini ang ginatawag pa-healthy sa aton sa nga panit. In fact, kung kapasila ka mo sa adlaw mismo, once nga maigo ang inyo sa nga panit sa silak sa adlaw, magluwas nga nagabulig sa proseso sa paghimo sa nga vitamin D sa aton lawas, ang mga kagaw-kagaw pagidira sa aton sa nga panit, patay pagdiya sa silak sang adlaw. Pero ang vitamin D3, like premium D3 soft gel capsule naton, makabulig din no para maprotehera ng aton sa nga lawas batok sa irritants, batok sini sa mga kagaw, ma-maintain sini ang aton sa nga ginatawag natural balance sang aton sa nga panit. Kag tibalaan naman naton kani upod pagid naton diri ang aton sa nga Santhon Vitamin C, nga vitamin C nagabulig panami sa aton sa nga panit. Kinanglan din sa collagen formation kag antioxidant support nga nagresulta sa normal skin structure and the maintenance. That's why, no, makabulig gali, no, sa aton sa mga tagparamati ang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C sa nutritional support ya sa mga tao, ano, nga makamabuligan kita para sa ginatawag pag-prevent sani sa ginatawag body odor upod sa iban pagid naton sani nga ginatawag healthy routine sa aton sani nga lawas ariya sa patag iya o kung sabahin iya sang nutrisyon. Gani o galion na to ng pag-inom sa nisang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, adlaw-adlaw, hindi lamang para sa healthy sininga bahin sa aton sininga lawas sa sulod, kundi pati man sa aton sininga panit. Remember, ang panit na to, amunin sa ang largest organ outside our body, na kinanglan man na nisang nourishment. Hindi lamang alin sa gawa, kundi labi kang labaw sa tanan, alin sa sulod, na mabuligyan kita pinagi sa nutrisyon sa pagtumar sa nisang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Available na ni sa mga butika, kag parmasya, malapit sa industry ng mga lugar.
1: The secret of health.
0: Sa nga pinamangkot, kung din ini mabakal, ano, actually, kadto ka mo dira sa mga butika sa inyo lugar dira, din makamuna hamtang sa ni. Available na ni sa bilog ng isla sang Panay, Negros Island region, dira sa Guimaras, and even sa bilog sa nga Pilipinas. Kung magkadto makamo sa Mercury Drug Store, sarang makamo makabakal sini dira man sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, makabakal man kamo sini South Star Drug Store, All Green Pharmacy. Kung magkadto makamo sa generika, sarang nyo muna bakal din mga na-mention na tondri nga mga produkto. Lakip ng aton sa nga Ultimate Trio, nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Dugangan na to ng aton sinipila sini ka mga health info kag inyong mga text message din, no? Pagkatapos gid lamang sa pila naton sini ka maripot nga mga pahibalo.
2: Santhon Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyong-tiyo nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butik. Santhon Gold. Gold

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ang may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin,

0: 100% efektif, turbo, para sa lalaking tigasin.
1: Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. The secret of health.
1: Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad sa aton programa The Secrets of Health. Basi may palagas kamo sa nga mga palamangkotanon, abi padalan nyo lang dari sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. Amin nag-message dari sa aton, pero hindi lang magpalawag sa niya sila nga. Nga lang, sige, mayugid man dok ang turbo, pampatindog. Pampatindog ali, kaya niya sa nga ubra, gali. Permi lang yun nagatindog, kaya security guard siya. Hindi niya man pagpalawag, kundi yun sa nga. Kundi yun sa sininaga. Ubra, kundi yun sa sininaga. Duty. So may available man sa Mercury, doc. Ang turbo. Try mo kanto, no? Sa Mercury Drugstore, kaya mga produkto ni Yesta to Health Inc. Available sa Mercury Drugstore nationwide. Tignan siyempre sa siyudad at probinsya sini sang Iloilo. Actually, ang isa sang binipisyo sang turbo dietary food supplement. Hindi lamang specifically iya sa sexual activity. Nagabulig ini sa endurance. Nagabulig ini pahutay, pahatag, hatag blasang kung kinanglanon, tablasang ginatawag dugang pwersa bala para kung may mga ginahingagaw kita at least man lang no mag dugang-dugangan ng aton sininga pwersa kung kinanglan aton sininga may pulawan kita makabulig man ano ang paggamit sa isang turbo dietary food supplement but especially kung nagahina ni gidiya ang performance kada tatlo ka adlaw pwede makatumar sa isang kaisa asang turbo dietary food supplement available sa mga butika sa nagpamangkot sa tondre especially sa texter na ito nila magpalawag sa sining pangalan try mo ka doon sa Mercury kung namunin mo sa nga concern kag magpamangkot dito na sang turbo dietary food o kung nagbakal dito sang turbo dietary food supplement for men kag sa mga ginabatsyag niyo bala sa lawas bala yan may iban sa tondre nga may problema sa panit lakip na ang body odor, may mga skin irritation o kung anuman, mga katol-katol sa inyo sa nga panit, may mga arthritis dira. Sa mga diabetiko, mga insulin resistant dira or mga pre-diabetic dira, problema sa baga sini o kung prostate gland enlargement, sa mga constipated dira, may mga hormonal o kung hormone imbalances dira sa perimenopause, menopause, and post-menopause sini nga mga kababainhan, amaman sa mga kalalakinhan, ano, may mga edad-edad na nga may mga imbalances sa hormones sini. Problema sa menstruation, syempre no, iban sini bata, bataon pa gyud may problema na sa menstruation, iban sini kuna buton gani sa menstrual cramps, magabot ila sering pamula nun, hindi na makaskwela, hindi na makaobra, hindi na makaduty sini tungod sa kasakit sang ila sering ha ginatawag pamatyag. Kay iban pa gyud no, nga problem sa inyo sining lawas, damo naman kamo sa natistingan, damo naman kamo sa nisang natilawan, iban mga home remedies gani gintsagaan nyo naman gani pero daway lang gyapon no. Ayhan na kabulig sa inyo ang nutritional therapy nga ginatawag nato no kag dugang pagid na giya pag-abot iya sa healthy lifestyle pwede kamo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center diri na humtang sa Ehiang Building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City tabok lang gid diri sila sang Iloilo Midtown Hotel bukas sina sila dira halin Domingo tub-tub Biyernes alas 9 ang takna sa aga, tub-tub at 5 ang takna sa hapon. Kung manami dira, magluwas nga libre ang konsultasyon dira. Kaya tiyo, on standby dira nga. Tonsari nga, alternative medicine consultant, may nag-message sini sa ato, nagligal ni sinami, yan ako magpakonsulta. Kaya kay guwapuhon ko ng consultant dira. Sko ba si consultant lang mo ginakadto dira? hindi ka ha, kung dapat ang sakit ganinyo ha. Pero manami, gina man ha, kung ma-appreciate nyo nga daan ng consultant, ito ano ka pamagaan sa inyo, sa nga ginatawag pamatyag sa lawas, plus may nagkakaigo pagid ka mo sa nga session sa mga food supplement na makabulig no paayo sa inyo sa nga ginabatyag. Available dira ang tanahan yung mga product ni Yes to Health, dira sa Yes to Health Wellness Center, plus may free consultation pagid, lakip ng nutritional therapy, nga ayan kanyang lanon sa iban sa aton ano parang mabuligan nga maremedyuhan tubdo masurusunan ang magdabatyag sini sa inyo sa kalawasan sa mga taga siyudad sang Bacolod sa mga taga Negros Island region gusto kamo sini makabakal sa mga produkto Dira sa Yes to Health store available gid dire na hamtang sini sa Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City tabok lang gid din sila sang Marayo Bank. Domingo man tubtob Biyernes alas 9 takna sa aga, tubtob 5 sining takna sa hapon sarang kamo makabakal dira sang mga produkto sanino. Kag sa mga gusto ya mag-order o kung magbakal sa ning online, available gid ni aton sa ning mga product. Pangitaon nyo lang sa inyo sa ning Shopee or TikTok account ang ila sa ning official store. Pwede nyo i-type sa ni o kung i-type nyo lang sa ni ang Yes to Health Inc. 2011. Amunang ila sa ning official store, dira tanan sa ning mga product. Pwede ka mo maka-order dira, no? Add to cart nyo, proceed nyo to order, check out nyo para nga i-hulat-hulaton nyo na lang i-deliver sa inyo sa ni nga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kag sa mga naga-message sa aton sa nino although may nagatugon dok lihog ta diba lihog ta dabe duha lang ka turbo ang iba sa nino nag-order na lang online kag gina-deliver na lang sa ila sari tagsa-tagsa ka mga panimalay. Yes dok, sa free consultation instead nga ibayad ibakal ko na lang sang coffee kag ginabakal ko gid man sang coffee dok kay uyon ko gid ang Santhon Gold coffee mix kag namit man ang balsang bata ko ang Santhon plus coffee mix. Actually puro man ini sila manami kag damo nakasaho ah. Pero ayan may iban nga pila nga hindi ya makasaho. Tuyo ay manipilitay no. Pero kalabanan sini nga feedback na to nakasaho gid jag nanamian gid sa sabor sa aton sini nga Santhon Gold coffee mix, premium D3 coffee mix kag Santhon plus coffee mix. Pero sa hindi ya makauyon sa coffee, ti ara ba nga aton sini nga Santhon Gold herbal tea nga makabulig hindi lamang sa pagpainit-init sa aton sa nga sulok-sulok kundi pati nga do nagabutod nga pamatsyag naton dira do nagahilab do hindi kondisyon nga pamatsyag naton sa aton sa nga tiyan wag kita matunawan makabulig ang Santhon Gold herbal tea. Sa mga concern bala sa palanakit sa kalawasan may ara kita no texter nga siya dok ako ang problema ko gid ka sakit sa akon sa nga ngipon nga nagakonek na sa akon sa nga ulo pati sa akon sa nga tangkugo daw hindi na kodok makabati sang gahod bisan pa kuno lapak-lapak ka sensitibo gid nga daw nagasabat siya ulo abin mo kung nano nakasulbar ang pagtumar sa ni sang cess the pain pero ang aton sa ring session pagkatapos ang pagsakit sa ngipon na umpawan sa ni sa pagtumar sa cess the pain kadto sa dentista kay pausisa ipakonsulta ang ngipon kay basi may kinanglan sa ni nga himuon or basi may samad na dira o kung nagidatawag may guab na dira nga kinanglan ni pagagabuton para nga hindi magtuga sa pila pagid sini ka mga komplikasyon. Pero sa mga pananakit sang lawas na ton, mga ngut-ngut dira, nga ginabatsyag na ton sa ton lawas, mga nagabusog nga bahin sang aton sini nga lawas, makabulig ang pagtumar sini sang cess the pain. Pero basi madala pa malang sa bulubanyos, ano? Una-una anay, try nyo sini banyos ang Santhon Plus herbal oil. Pero kung daw hindi makaya, daw hindi madala sa balanyos, dira ka mo pwede sa magtumar sang cess the pain. Available sa mga butika, parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Mayroon ka pa salamat dili sa aton, si Ma'am Irene. Ma'am Irene sang Rojas City, why yun lang ma-mention dari ang yasin specific nga lugar. Ano ba user gid dali ini sang Visionex Plus soft gel capsule na buligan gid. No may nagalutaw ko no sa yasin nga panulo kada video nagaburon na 1 month nga tumar niya. Sige 2 times a day sang Visionex Plus soft gel capsule na amat-amat at tudula. Subong once a day na lang iya sa nga pag tumar. Thank you gid ano sa mga amo sa nga feedback. Saan ka pa mangkot galing sa ato? Ano nga food supplement ang ila sa nga pwede gamiton para mag-healthy ila sa nga mata? Madugangan sang supply sini sa nga nutrients ang mata? So gina-recommend na ito na pagtumar sa ni sang Visionex Plus soft gel capsule. Kapin pa kung may mga kaliwat bala ka mga may problema sa ni sa mata, may glaucoma, may ginatawag cataract. Actually, why man na nagasaylo-saylo nga magkantugan sa mga mata? Nung namin na ito ng mga risk factor, bala posible tungod sa lifestyle, kagkakulangan sa ni sa nutrisyon, makabulig ang pag-inom sa ni sang Visionex Plus soft gel capsule. Kapin pa, kung exposed ka sa computer per me, sa mga nga gadget, palapulaw ka, may bisyo ka, nagainom ka, nagasigarilyo ka, makabulig ang pagtumar sa ni sang Visionex Plus soft gel capsule. Tungod sa mga antioxidant nga ginaangkon sa ni halin sa beta-carotene, halin sa lutein, halin sa zeaxanthin, yung vitamin E nga nagabulig pa healthy sa aton sa nga mata. Bisan twice daily lang, isa sa aga, isa sa ni sa gabi o kung sa hapon yung pagtumar sa ni sang Visionex Plus soft gel capsule para sa aton sa nga health sa mata para maproteksyonan ang aton sa nga mata kag sa may mga ginabulubatsyag na sa inyo sa nga panulo kag sa inyo sa nga mata. Well, sa aton sa mga tagbarmati, mga viewers, sa aton na kalang-alang na naman sa aton sa nga oras, sa aton sa nga pagpangalagad. Kapay mga bisan paano, nakabulig-bulig na naman ang aton sa nga programa sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikaing lawas. Pagbulong sa baritian, but most especially kung paano na ito na ni Mahimo Malikawan. Ako do, kaisa lang gani ako sa isa kasimana mag-inom sang turbo. Damayad man igo na. Hindi ko lang pagbasaon. Ano kayo mo nagtanong patdan nga? Lubonggan. Sa mga manog tanong, tubo, no? Pwede ka mo sa ni maka pamanyo sang Santhon Plus Herbal Oil kung nag-aalalay ng hawak nyo, dra. Ano sa nga tuod, ha? Sa mga dobras kampo, bala? Katanong ka tubo? Isa ka kapoy bala, makabulig sa niya ang pag-durod na pulay, no? Hula pula sa lawas, sa niya mga parte sa lawas. Gigidaban niyo san sa niya sa Santhon Plus Herbal Oil. Well, since alang-alang na ganyan aton sa niya oras sa aton sa niya pag-pangalagat, subaybayan na naman ang masunod niya edisyon sa aton sa niya programa sa Kinandan. Ang inyo sa niya certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunupa sa gresiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before.

0: Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygium, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Cellphone Plus Herbal

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhrone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhrone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhrone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
10: Sister Pain.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tugid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagbili sa mga butika.
13: XFM.
14: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santhrone Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
10: Santhrone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhrone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santhrone Gold. Coffee Mix.
15: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako natilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santhrone Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santhrone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
10: Santhrone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santhrone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
3: Santon Coffee Mix.
12: Vision X Plus.
16: Marami na ang natulungan.
17: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
19: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Aida Cordero, taga Putik. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
22: Santon Plus Herbal Soap.
24: Manamigis!
22: Santon Plus Herbal Soap.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Kasi Hazel Onasio sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dalit langit bala. Tiyan tagalit mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dalit na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na

0: ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Sister Pain.
2: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: diet na kumuwasa.
1: XFM. Pagdama mo!
2: Exciting!
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga supermutika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santol Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, May Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
9: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo na itali food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo na itali supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM,
13: sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw!
5: XFM.
1: Patroba mo!
13: Exciting!

0: Alamak!
1: Bananyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
2: Tama kayo, tama kayo! Ako tama kayo!
3: Hindi niya kasa! Dapat basunanay kay Sapnot daan!
2: Pwede wow!
3: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang

0: Kayan? Ano na lang ba himaon ko? Kay Dobel, may lang yung sala ko.
1: Bahala ka sa buhay mo. Gumisto mo yan eh.
2: Hindi sa sanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

X-rated, extra sa music, extra sa kaladlawan.

0: Tinoy na semua kita pada terdengar pembatidak ke tutok se XFM 100.7 Raja Petrol ilo-ilo ay kitropa mo ngayong hapon. Good afternoon semua kitropa na ito nakatunin sa 100.7 your frequency sa ila FM bands mga kitropa na ito nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ila mga cellphones. Kamusta, kamusta, kamusta mga kitropa? How are you today? How are you to find out? Oh, today is the last day of August. Oh, today is August 31, 2026. Grabe no, iba talaga ang ano, iba talaga ang adlaw. Kada siglang gidiya, ayam bot na lang gidiya. Tomorrow, kami impeachment trial mga katropa. So hindi taguro ka X-rated. Feeling ko ma-play ta sa bong. Samuel, ay katropa siya, Ray. Ay wala, siya ka pamati. Ang bot ay bilin na lang na siya sa August. Ay hindi na lang na siya pagdala sa September. Bilin ka lang sa August. Gusto mo? Gusto mo? Oh. Maplitas ang ano? Maplitas ang... Ay, hala, naka-violet. For the... Hindi siya violet. It's brown. Katropong dyan, Ray, maplita ko na sang ano? Sang new... Sang ano nag-itawag? Ay, buwas pa to, Kani. Katropong dyan, Zin. Oh, buwas pa to. Ano i-play mo?
1: Ano lang, Anay?
0: Ano lang, Anay? May kanta nga last day of August. May kanta nga last day of August. Wala man, di ba? Wake me up when September ends. Na naman ang ko. Oy, pero ha, grabe
2: pala nun. Si, ano, gamo pala na si...
0: Oo, si Jose Marichan. Hindi, ah, nag-amo na siya na. Oh, gamo na siya.
2: Lapit na lang.
0: May kamot na and may ano na. Uy, good afternoon sa mga kitropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon. Yeah! Mga kitropa natin nga nag-apamati gamit ang XFL Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello.
2: Music
0: good
2: si
0: afternoon
2: ano?
0: Sa internet. Oh, sige ba? Mo, oh, katropa DJ John Ray Fasok.

0: Ako pa lang tuanay. Ay, kulang. Dapat astala na sa chorus. Ano na kaya?
1: Grabe ka man mag...
0: Yeah!
2: Grabe mo na, grabe ka naman mang bitin. Ma, ano? Oh.
0: Amo na galay dapat.
2: Grabe naman mang bitin, oh.
0: Whenever. Ang bala ni kinagatropang Jose Marichan. Di what? Ano mo na? Hindi ka tropang John Raymond?
2: Bitin-bitin.
0: Ano?
3: Alang-alang pagbulsa. Dalanganay.
0: Ano ba loko kung ano nang iyang ginahimo ko na siya kwarta? Gano ka?
3: Ang bali ganay, sige nga. Sabi ko, apa, subong si katropang era. Do Koreana ang outfit.
0: Wow!
3: Pero do Vietnam, eh.
2: Ataga, ito ka rin 20 pesos, oh.
0: Ang gwapo sa'yo.
2: Deo, deo, wanay parts.
0: Deo, deo, wako kayo.
2: Para, taga, anda nga, ano?
0: Abi mo. Abi mo, dala mo ko sa deo.
2: Taga, eh, siya $2. Shin.
0: Ano? Ha? Siya ang? O, oh, sige, be. Kaya uwanan, magdayo ka na sa akin. Kaya buyon na karon.
2: Ara na.
0: Ara na. Mga katropa, balaan nyo bala. Na si katropang Romel. Nga, kakinahanglan ka mo da sa Manugdayaw sa inyong fiesta.
2: Dapat.
0: Kwaan nyo si katropang Romel. Gusto ko mga fully book gid saya. Gusto ko gid na yan, ma-fully book siya. Ang hindi na siya malaka manage mo ba siya sa akin? Eh, ikaw piyan, ibi himo sa schedule ko. Bidang din ako kabalo kung din mo ko madayaw.
2: Pista ang kadagabi, tag-apat ka, no? Apat ka pistahan.
0: Asta sa Punta Burro, ito sa Ahoy, dapat ikaw tumadayaw, ha?
2: Aran na. Oh, okay, isabi ka line mo, isa ka line mo.
0: Paano ka layo ka na tayo ni ate? Ang balad ko, kid! Sige ba, itry. Ano ba, sample? Bika
2: sample,
0: tropang
2: sample.
0: Para kay katropang Bea. Para kay katropang Bea. Hindi, oh, binadayaw. Dapat nayawin mo siya kay para libre naman to karon ng ano mo.
2: Batsoy.
0: Batsoy.
3: Hindi pwede kay wala di siya.
0: Ato to sa bati. Hindi,
3: dapat ari di siya kay hindi ko makita.
0: Oh, tika, ate dapat. Bea, tawag ka din ni katropang Romel. Dayawin niya ako no, anay. Dali lang, gid. Para hindi lang ko no, batsoy ang imo ilibre sa iya.
2: Sa mga...
0: Ano gusto mo? Vikings?
2: Oo.
3: Depende ah.
2: Oh, mang inasal.
0: Mang inasal? Ate, more on rice na sa karun. O, oh, dali lang kuno, dali lang kay kapang makeup pa siya.
2: Dali lang. May ano nang...
0: Oh, ika, at the time...
3: Ti artificial mo nakaroon ng dayaw, kaya ti artificial ang tura.
0: Ati artificial.
2: Ang reyna, ano pag... prepare pa.
0: Sikat, wala to, hindi sikat tropang Bea, gani. Pero wala pa sikat tropang, sikat tropang ano lang, anay, tropang January. Kito hindi mo na siya artificial. Sige na, nalilas na, ano yung saran? Hari ng ano, hari ng ano, hindi siya tondo, ha? Oo, hari ng buwan. Wala na, hari ng buwan.
2: Hari ng tondo.
0: Oo. Sige na daw, dayawan ng katropang Romel. Dapat, ano, dapat na sample. Ikaw, bigat tropang January, balaan mo na ako. Wala namang layaw.
3: On the mix.
0: Ha?
2: On the mix.
0: Ano man? Layaw lang. Oh! Hindi si katropang ano, kung ano si katropang Jan Zin, isa kung nakabalaw mo magdayaw.
2: Oo.
0: Pero ang balaan mo, buyayaw.
2: Ano ang mga skills niya gusto
0: diba?
2: Ko
0: matakaan? Hindi ah, ano ka na ya, yeah, expert ka na ya sa isa. Diba, pariyota?
2: Asa buyayaw,
0: te. Oo, diba? Hindi mo na nagyanglan training.
2: Hindi na.
0: Diba? Isip na bang Romel? Both. Oh. Ay, si Sir Jetty Baga. Good afternoon. Nag-upod siya sa atin. Hi, good afternoon. Katropang Airport shout out. Andi sa amo. Nag-tambay-tambay. Say God. Isang bye-bye greet. Bilang ako. Nang abyan. Classmates sa elementary F to high school. Happy birthday kay Tol James. More birthdays to come. Take care and God bless. Halong gida. Pirmi sa barko. Kina kids next month. Thanks gi sa pagbasa always from Barangay Bay ang Ahoy. Uy! Di na siya nga barko, katropang jet. Ano siya, how? Oh, di ba? Ika isa na... Or masi nangisda siya sa ano? Sa Philippine Sea. sa West Philippine Sea.
3: Fishing.
0: Oo, kalabot man ito, di ba? Sa Malaysia. Din kada. O, yung hapon, Sir Jet, nakang sa imo, mga katropa, da nga nag-aupo. And, good afternoon man kay Sir Totong Braliantes. Salamat, kid, sa imo mga pag-upon. O, katropa, John, sinigrate na mga katropa mo, balaan ko yung magsunod di karturon. Mag-ugan ni magsunod di karon si katropa, John Ray. Isa lang mo na greetings niyo. Sunod di bala, katropa, John Ray. Dali, abala.
3: Lain up ang yan.
0: Sunod din.
3: Ikaw lang si Kap Butch.
0: Oh, sige na, i-greet ko dali.
3: Good afternoon kay Kapato Kimsi.
0: Gwapo. Walagi mo si Kapush, pero si Kapato.
3: Kagkay Kap Ising Villanueva.
0: Wow, ginbilan niya mo si Kapush. Yawya ko sa, ha?
3: Sang Kap Ising Pancit Molo. Good afternoon, Gabe.
0: Wala ka pa nang gutom sa subong?
3: Why pa?
0: At tuti nga, lakuman kay... Lakuman niya...
3: Busog pa kay isang Friday. May ano kita, Pancit Molo. Tinakapagusto gito sa Katropon John Ray. No?
4: Mo nabilin pa da.
3: Oo.
0: Grabe ba?
3: Oo, oh, nabilin. And of course, good afternoon lang gila. Adra man sa itong mga katropa sa may Laring Scandingan. Good afternoon.
4: Saba?
3: Oo. Oh, nagpamating.
4: Nang kandingan ka mo gina.
0: Hindi ah. Siya ang kalahandingon.
3: Wala ba dyan?
0: Wala sila ng ano, wala sila ng ano.
3: Kanding.
0: Oo, oh, nang pakpak lang sila.
3: Oo. Oh.
0: Nasa piho ko na siya.
4: Reto ya. Jobby.
3: Shout out
4: thank
3: sa
4: you ano, kay Saragan Police Major Beverly,
3: Beverly Catalunya.
4: Wow.
0: Rock naman sa... Uy, kung ligaw lang ng Beverly sa Oton.
4: Ma'am, see you, ma'am.
0: Deputy na siya na isang Oton. Municipal Police Station.
4: 16 na si ma'am.
0: Nagalamunaw na siya. Tagpas na taga 3rd District. Oo.
3: Oh, good afternoon lang da. So, mga taga Zaraga MPS.
4: Thank you,
3: it,
4: Mama.
0: Okay, good afternoon kay Ma'am Beverly, Catalunya. Hello. Ikaw, Katropon John Ray, sinay greet mo.
4: Si Kap Butch pala rin.
0: Ay, ang bot.
4: Sinong nonong hindi mapag-return?
0: Mama, si Kap Butch, wala ka ba?
4: Sinong nonong pa?
3: Sinong nonong pag-id?
0: Oh, sino pag-id?
3: Tanan lang.
0: Ang mga girls dito sa ano?
3: Why?
4: Wala klase.
0: Ay, wala.
3: Oh,
0: absent
3: wala
0: mga, sila?
4: Absent sila.
0: Ay, ambot ang nag-absent sila man.
4: Okay, ba mo ginikotar pa nila ilang mga dito?
0: National Heroes Day sa buong.
3: No. Sino so, ang ano?
0: Sino
3: paborito? Paborito mong hero?
0: Wala na yung favorite hero. Favorite hero. Okay, hindi ko man na sila kilala personally.
3: Sino ang...
0: Through history, ganda naman na sila nakilala. My favorite hero is myself. Wow.
3: Ay, ko
4: sana all. Sana all.
0: O, ikaw, Katropon John Ray.
4: Nga, naging hero ka.
0: Ipusa na yung baba mo.
3: Bakit ka naging hero?
0: May mamangkot pa ko
3: sa ano, mo. Ano?
0: Sino ang hero mo?
3: Hero? Back to you.
0: Sino ang hero mo?
4: Back to you, guys.
3: Nagulingon ko man eh.
0: Oh, bakit?
3: Back to you. Ako na ginuna ng pangkot.
0: Kani man?
3: No?
0: Ilogon niyo na lang ako niya, no nga, sabat.
3: Panauna lang na.
0: O, oh, titingala ko, mag pauna-una, kamu-greet kay Katropang Butch Florentine, ano ka mo haga, paano ka mo to siya?
3: Oo. Oh. Oh,
0: papapapel-papel mo to. Bakit hero mo ang iyong sarili? Ha? Nga aman hero mo, self mo.
4: Una ka, ano yan?
3: Ano mang kotsa mo na sa elementary yun?
0: Ano?
3: Diba mo na?
0: Who is your favorite hero? Hindi, paano mo siya mag-favorite, B, diba?
3: Oo.
0: Like, may favorite toy ka, pero may mo siya nahampangan. Palaan ko ikaw, may favorite toy ka na, yeah. Ikaw man, diba, Katropon Romel?
4: Malaan ko pa ano?
3: Oo.
0: Aim mo man, ano?
4: Kitoy?
3: Toy-toy.
0: O, pareho ka mo, diba?
3: Hindi lang toy.
0: O, bisan ko sa hand. Bisan ko sa hindi matapos adlaw ngayon, hindi na pagigapo na eh.
3: Double.
0: Katropon yan eh.
3: Hindi lang toy. Pet pa. Kumangi. Pet pa.
0: Oo, of course. Toy pet. Oh, sige, habi nga wakal, be.
4: May pet ka na, may toy ka pa.
0: Of course. Yes. Oh, di ba? Sige, habi nga wakal, be.
3: Ah, hindi na.
0: Toy
4: sige,
0: pet.
4: Sige,
3: sige.
0: Oh, di ba, Katropon John Ray, hindi matapos sa adlaw, hindi mo na makakapkapan, ay.
4: Alin pa kagina?
0: Alin pa kagina nga, no?
4: Siyempre, nag-ano ka man.
0: Nakapkap?
4: Uy.
0: Gin-check mo pa?
3: Kapila na magkambyo.
0: Normal. May kambyo, kambya, guru.
3: Ah, kambya? Pwede, isa mo lang na. Asawa ni kambya mo.
0: Kambyo!
2: Kambyo, asawa ni Kambya.
0: Kambyo yung change na, yeah. Ang Kambya yung ano.
2: Bana, asawa ganyan Kambya.
0: Edi, wow. So, di ba?
2: Kambyo is change, di ba?
0: Sa kapag genre, ikaw mga maximum pila, ka-touch by touch, every day.
2: Every semen.
0: Ha?
2: Every P.
0: Every P.
2: Oh man, just one.
0: Just one, every P lang ganyan.
2: Kukis, so, may aramang nga bisis eh. Hindi mo na yung malikawan yan, hindi mo yung makeup ya.
4: Ina-adjust mo.
2: Ina-adjust, kaya kung isa gati ko.
4: Kaya kaipit.
0: Kaya automatic. Kaya isa ang isa.
4: Automatic ang kambya mo.
2: Oo, automatic.
4: Kaya kaipit. Dapat ibalik mo. Kaya isa. Kung automatic ang kambya niya, dapat ibalik mo kung yung isa galapaw.
2: Hindi lang pwede nga, drive lang per me. Hindi pwede nga drive lang. Hindi pwede.
4: Dapat i-park mo man.
0: Ay, wow. Di ba? Wala na siya handbrake. Wala na siya ginapano.
2: Wala.
4: Why? Automatic yan.
2: Naman ang budlay. Agay kay, ano mo?
4: Kaya kung
0: dapat maglapaw. Hambalan niyo kuha kung magano. Kamu kayo matchaing mo ko checklist. I-check ko kung kapila. Okay? Hambalan niyo kuha.
2: Hindi ko pa may man-mangamang kung di ka rin
4: research. Kamiara ko isabal nga galapaw, kakaipit sa belt.
0: Imukha to mo siya, hindi kakaipit, ah.
2: Sang belt. Uy!
0: Oh, wow!
2: Wait, kung isa akin na seatbelt na lang.
4: Sa kilid or sa babaw?
0: Hindi siya nakakaipit.
2: Ha?
4: Sa kilid?
0: Hindi, sa dalom. Sa dalom.
2: Ano yung mukha ba? Nangipit na umanggot mo sa akin ba?
0: Kaya nani ko nung nagkakaipit. Like sa babaw, sa kilid, or sa dalom.
2: Depende man.
0: Yeah! Pero mostly din.
2: Babaw eh?
4: Ano na nga i-adjust? Ano nga dapat i-adjust?
2: Kaya kung kisa, ano lang nga lang sa ano niya? Kaya kung kisa, ano nga lang pagsulod niya? Kakaipit?
0: Uy ba? Ano yung tsura niya kung may pit?
4: Gagkiwi eh.
0: Hindi si Katrapa niya rin kasi ba? Nahaw!
2: Ha?
0: Tsura niya lang niya kung may pit.
2: Naparehas mo sa mga nabalaan mo yung una. Muna ina. Sobra pa kita inyo na kayo maipit. Hindi lang ko riit. Hindi lang ko riit.
0: Ano ay? Ikaw be. Sige be.
4: Sabiha be.
0: Just... Tawagi lang na tropong beya. Na may ginadalian da.
4: Hindi na pagdugang. Kaya mimilok mo ah.
0: Ha?
4: Hindi na padugang, yung mimilok mo.
0: Hindi na ako nung pagdugang, yung mimilok mo, lakat na day. Kaya kanina, basta ka ulat. Dayawon mo siya, ha? Dayawon mo siya dapat. Hindi ka kadaan ko nung madayaw kung hindi ka makita, katropong beya.
2: Dapat yun. Dapat sa mga sa tubang, gin.
0: Oo, dira ako nung pungko, o. Kaya may pamang, dayawon
5: ka ni katropong.
0: Dayawon ka ganito nung ni katropong Romel. Sige na, katropong Romel. Pero magkotanay si katropong beya kung ano itsura ko nung katropong beya kung maipit ang imo. Ano
2: yung
0: tsura mo
5: kung ano? Ano
0: yung tsura mo? Ano? Imo ano?
5: Imo kwan! Monarchy?
0: Ano yung tsura mo? Ano yung tsura?
2: Ano? Ano
0: yung tsura?
2: Mudan?
0: Gamo na! Ang tsura niya sang imo! Ay mo na siya man, o diba?
5: Hindi kami ma... Maskin mabunggo lang gani, how much more kung maipit.
0: Hindi ko mabunggo, bigano ka be. Di siya ka kabunggo, aw.
5: So, kita mo rang daw, ano, kalamisa. Sa kilid? Sakit mo.
4: Adria.
0: Sa giding.
2: Sa giding.
0: Sige, may try. Bidus na daw, itry mo gito, paano na magbunggo.
5: Eh.
0: Oh, sige na katropang Romel, dayawan na si katropang Bea. Diba, pag ano na dayawan mo? Nando, dayawan niya kagaling kuno para hindi lang kuno ano, para kuno hindi lang sabaw batsoy ang i-ano mo sa iya.
4: Guwapa, ganyan mo si Bea.
0: Ano gusto mo? Diba? Gusto pa lang kung ano kuno gusto. Gusto niya? Dois kuno.
5: Dois?
0: Pero oh. Baka lang kasama. Siya lang kuno bala sa katapres.
5: Ano? Ano? Ano?
0: Ano? ng seafood, okay. Seafood chuchu. O, sige na, dayawan na siya.
4: Teto na, dayaw ko na siya.
0: Amo lang to, ya. Di ba, hambal mo gani, ano mo, yung mga, ano, expertise sa pagdayaw. Para nga, promoter.
4: Ilain niya bala ng dayaw sa, ano, sa parino, sa upod mo, kung sa Reina, sa ano.
0: Hindi, Reina mo na siya.
2: Hindi na magpilita. Hindi na magpilita.
0: Kaya mo na, katrapong Rommel.
2: Kay karon anay nga dayaw. Buyay.
0: Music. Oh, music kanta, music kanta.
4: Di na music.
0: Oh, katrapang ano.
2: Ara, dami ara.
0: Katrapang Alex music. Ang kita mo lang music na pang dayaw.
2: Mga balad. No, mga ara da. Ara da. Nabutang ko na da.
0: Ako naman music. Ako naman music.
2: Ang balad.
0: Tang.
5: Mga ballad song.
2: Ballad for Ed. Ano?
6: Ay, kukalumdob na nasa.
0: Sa imong mga mata. Sa imong mga mata. Sa imong bibig na mapula-pula.
5: O, diba? Te, din ka ta? Kanamit magkaunsang batsyo ibisan hapon na.
0: Salamat, katropong Bea. Di ba? Amo na. Amo na dapat.
5: Tapos ang sabi ko na, OSM, ano na?
0: Ote, aray na ka ng Alex. O, sige na.
4: Hindi na papilita,
0: na,
4: Alex.
0: Na, Alex, go na.
4: Hindi na papilita kung wala.
0: Ano
4: ka tropang Bea, yan ang imo mga buhok na malagtong. Nakasubong sang kadulom sa tion sang kagabihon. Nga ginhatagan duag sang bulan kag nagaigpat-igpat nga bituon. Kuya mo nga daman sanas kapula. Ang mansanas nga halin sa Washington, D.C.
0: Wow! Grabe, imported ba?
5: Imported.
4: O mahal nga Harabeya, hindi paglit di hindi ta ka makita.
2: Mansanas galingan, Bea!
0: Daman sanas ganoon, Bea?
2: Hindi lang ta ang itsura, yung ginapagita, ang iyang mansanas sa likod. Apul. Okay na, okay na, okay na.
0: Okay na to, ano na to? Free trial pa lang.
2: Oh, free trial.
0: Free trial.
2: Ano yung kayo? Hindi yan mapatayon.
0: Amo na sa mga katropa ta. Wow, ano si katropang Rommel Paklibar?
2: Hindi yan mapatayon. Kahit di man balaan mo ginatabunan sang ano yan.
0: Hindi niya makita. Ano kayo ginatabunan?
2: Apple?
0: Ang apple ginman nga wasanin sa Washington DC. Ang ginapakita yan. Ano pa? Ay, bot na lang ginya. Eh, kung ano si katropang Rommel ha? O, salamat, Senton Plus Gold. Thank you so much, gid. Tanawa ka mo na upon ko. Oy ha, ako ano si katropang Rommel. Kung mag ano, kung fiesta sa inyo, di ba lali na lang fiesta, mga November, December, damo na fiesta. Wow, damo gawa booking ni katropang Rommel.
4: Hindi ka bumagan, hindi ka mawa.
0: Mag?
4: Hindi ka mawapangita sang alang-alang.
0: Yow! Yow! Naho! Hindi mo alang-alang.
4: Kasi ang gastuhan ko.
2: Pila yung mga TF?
4: Depende.
0: Ay, walaan.
5: Depende kung rush.
2: Depende.
4: Pag depende sa ginadayaw, balan.
0: Aba?
5: Kung nagrando ng ginadayaw, tinamon.
0: Hindi ako ayawan siya pilo-pilo sa iyong mga words na magbagay sa ginadayaw, tayo ayawan siya.
4: Balaan mo kung may ara kung isang manog dayaw, nga depende sa TF kung ginahatag. Kung gina-advance TF, 500, solid pot lang ang dayaw.
0: Mga pila lang ka minutes?
4: Gamay lang.
2: 30 seconds.
0: One
2: 30
0: line.
2: Seconds lang.
0: One line lang ganyan. Hindi
4: kung pero kung damol ang sobre, mga 30 minutos.
0: Aba! Tanawon ta kon. Amo nang palibog ya isa naman nakabulan palibog ya sa isa ka script. Isa naman nakabulan. Sulit-sulito niya pa na
2: amo
0: nga buligi ko bihimo. Bipo buligan mo siya ni naman pagbatunon.
2: Per minute ang ano.
0: Ano gon sang in ChatGPT ko pa man to.
2: Hay.
3: May na ano ko gagabi.
0: May?
3: Sige lang. May hindi na nagtan ko.
0: Ha?
3: Nagtan ko.
2: Nga
3: ha? Nagtan? Ay, tanan.
2: Ano?
0: Nano?
3: Ngayon nagamit.
0: Sabihin?
3: Sa banwa kong pinalangga eh. Tapos tanan ni EI ng tanan nagamit.
0: Oh wow! Thank you katapon siya, Rhea. Our AI okay, boy! Wala, alam mo na kung AI, wala. Ay, sige lang ha, balito sila i-hire kanina.
3: Sige, damo-damo. Bilang ano nga mga kanta nga mo EI ang ginagamit.
4: Dapat play sila sa original song.
3: Oo. Mm.
0: Dapat mag-compose kayo niya. Especially if...
4: Ginapa-music mo ang mga dakilang ano, dakilang araw ng ating kaya.
0: Oh, wow! Hihihi! Ano?
3: Sino nagkanta?
0: Sino nagkanta? Sino nagkanta sa dakilang araw ng ating bayan?
3: I-search me.
0: I-search ko, be.
3: I-search
0: ko, be. Dakilang araw ng ating bayan.
3: Malam mo sino masas na? AI man eh.
0: Grabe, pati utok ito AI. Ano? Ano man yung man? Dakilang araw.
3: Siyempre nakanta, AI man.
0: Ang dakilang araw ng ating bayan ay tumutukoy sa pabansang araw ng mga bayani. Oh, perfect! Diba? Perfect!
3: AI pa more.
4: Ang kanta yan na bayan ko.
0: Oh, sige,
3: bayan ko.
4: Ang kanta sa ginanamin ko, gina.
3: Ang bayan kong... Ano na, no?
4: Wow.
3: Kay Iyan yung Freddy Aguilar?
4: Wow.
0: Pwede ating
4: gano'n.
0: Ay, oo. Oh, gani. Amo na gani. Kinapamangkot ako mo. Sino gani inyong mga heroes? O sa mga kitropa natin na nag-upod sa atin, comment big if who are your heroes sa inyong akabuhin?
4: Ako na ang hero, kuya. Ang una ko nagkutang sa asin kagbitsin sa ngakon pagkaon.
0: Hindi mo ginikanan eh. Alangan.
3: Nga ang imo hero,
0: ang una nga nagbutang sang asin kag bitsin sang imo pagkaon.
4: Dira nagumpisa ang akon panamil.
0: Nga ako nga wala, nga ako wala asin kag wala ka panamil.
4: Pero imong balas lang ginuwat sa buhay paano ka nag namit kaon. Sa nagtako.
0: Panungdom sa sang entry ako na.
3: Eh, wala na ko
0: panungdom. Imo yung katropang dyan, Sin.
3: Ay, ay.
0: Ano yung imo?
3: Katropang dyan, Rian, eh.
0: Oh, tika katropang
3: dyan. Tapos ako.
0: Oh, tapos na siya, gani. Iyagay kong galingon ni hero.
3: Self nyo?
0: Oh, of course! Ikaw, sino yung mo hero? Punta ka doon, kaya ka pa furin?
4: Si Mac Arthur, kaysa what's in
0: Gabafurin pa. Oh, ano na yung mo hero?
3: Sa DN nga hero.
0: Guwapo.
3: Mobile Legends.
0: Sa ano, Goro? Sa DC, Goro? Sa DC ni Goro? Or sa Mobile Legends? O,
3: sa Marvel?
0: Sino?
3: Si UC.
0: Ah?
3: Si UC?
0: Hindi DC? Hindi hero sa ano? Sa ano nga? Sino yung mga ano? Hero?
3: ML?
0: Lampulapo, Goro pa.
3: Silang Pulapo?
0: O, kung pa si Dairot, Goro? Si Rafaela.
3: Sa Dota.
0: Rafaela, guro niya eh.
3: Yung Dota man
4: sa Dota?
0: Dota.
4: Or sa...
0: Hindi ah, feeling ko si Rafaela ni guro.
3: Mutla.
0: Oh, or si Eudora.
3: Ara, hero, pwede yun?
0: Ha?
3: Araw?
0: Oo. Oh. Oh, hero, hero.
3: Si Grak.
0: Ha?
3: Grak.
0: Ay, po, oh, si Grak. Uy, ano na siya?
3: Oh, tank. Tank build. Pwede siya.
0: O, diba? O, di sinuna. Sinuna ka trapang ano. Hindi kung ano na siya, kung nag-hero na siya, tuwa lang ni si Balmond si or si Hindi.
3: Kadamo.
0: Si Akay. Kadamo.
3: Kadamo ang mga heroes.
0: Ha? Kung ikaw gani nag-ano, kung ikaw gani nag-hero, wala mo kung ano ka, tuwa lang na, o, tatlo lang na, si Balmond, si Akay, or si Franco.
3: Si Balmond.
0: Alam mo si

0: Ate, wag kita maisabat, wag kita maisabat kung sino hero mo.
1: Kung si Katropang Romel.
0: Inapalibot-libot mo lang, hindi na palitodlo kay Katropang Romel sa taan na
1: ito. Kung si Katropang Romel, ang hero niya.
0: Ang una nga lang butang sa asin, kagmitsin, sila pagkaon. Okay, ikaw, ya.
2: Hindi ka mag hindi ka magambang ang nagbutang ng magic sarap ng kalamay.
1: Ang akon.
0: Hindi ka magambang ang nagbutang sa palaman. Sinapay
1: mo. Ang naka-invento.
0: Sa ano? Sa ano?
3: Sa bandera ng Pilipinas.
0: Ano naman? Hindi ka magambang
1: ang naka-invento sa AI.
0: Ang may hero mo? Paano mo na nanghihiro kayo? Wala mata, ano, sa to, AI, sang Kitanga thesis. Gumraduate po kami sa, ano, organic way. Diba? O, sinuhin mo ganing hero? Abot ako, hapos. Ganit kayo, katropang Romel. Ganit, hapos na sa magsabahit.
1: Kadaan mo, abis.
0: Ang himo hero. Ang pinaka-the best hero, ang iyan yung... Imo ka Tropang John Ray, ginailog mo lang kasi na imo hero ka ni Tropang John Ray. Dapat lain.
1: Oh, si Lapu-Lapu ah.
2: Lapu-Lapu?
1: Oh, imo.
0: Anong rason niya si Lapu-Lapu? Ha?
2: Buti yan, si Lapu-Lapu man tapos niya.
0: Gano?
2: Gapatong sa tapalan.
0: Lapu-Lapu, mga isda ambal ni Katropang. Mga isda ambal ni Katropang ano, ni Katropang Alex. Nga ka, ni Katropang John... Katropang John Zane, ano na yung unay mo? Kwan, mga hero! Hindi ka magambal nga biskwit, ha?
2: May hero nga biskwit, ha?
0: Wala, aw. Search na bala? May hara pa na?
2: Puta.
0: Hara!
3: Hero, bro, hero.
0: Hero, ay, hala, hero, galing mo. Sorry. Ganun
3: ka. Hiro.
0: Hiro na. Balaan ni Katropang Romel. Balaan din mga snacks sa mga kabataan.
1: Okay.
0: Uy, ambal ni Sir Jetty Maga. Sige, matian ta mag... malaybay si Sir Romel. Malaybay? Abi ko ka pa malaybay. Gamo na.
2: Malaybay, o.
0: Hero. Oryo na.
2: Oryo?
0: Oryo.
2: Hero.
0: Ginay.
2: Class... Hindi, ah. Nag-search ka lang niya.
1: Class A isang Oreo.
0: Oreo.
2: Pero. Oy, may aran isang una.
1: Imitation sa Oreo. Oy,
0: sumo to yan, no?
2: Amo niya ang original.
0: Amo na siya.
2: Pero ang...
1: Imitation sa Oreo.
2: Hero. Ang natural nga hero ya.
0: Di ba? Sumo to yan.
2: Pitilain mo kung kay.
0: Namit ko lumag... Namit ko magtilaw hero, no?
2: Oh.
0: Ako Tropang John Zane, yun na kami pagkutin sa tisa na sa ngayon mga hero-hero na. O, dalian na nabi mo kahalenta de. Sino lang ngayon mga hero? May queen ka na. O, sino ang queen?
1: Mga ano na lang, mga OFWs.
0: Umara naman ta.
1: Kay para...
0: Para tarong. Give me, ano, give me...
1: I would lie to come.
0: Give me 10 sentences why your... Why OFWs are your heroes? Dahil sa nensesa.
1: Hey, sila na lang ginhambal nga, ano, modern day heroes, diba?
0: Oh, and then?
1: Because of their sacrifices.
0: Mm-hmm, and then?
2: Then, kuha pa lang.
1: Sila nang nagahatag diri sa aton sa mga dulyares.
0: Dalar.
1: Dulyares.
0: And then? Anong hatag, man? Wala mo naghatag?
1: Hindi, ano eh, gapadala eh.
0: tapos?
1: Ano? No quiz ba?
0: Ano pa lang to, 3 over 10 ka pala?
1: Give 10 sentences for ano, to defend your answer.
0: To defend your ano.
1: Ama na lang na. Eh, syempre, mga frontliners, di ba?
0: Grabe, mga responders.
1: Sila na ang mga modern day heroes.
0: Mga first frontliners naton. Oh. Di ba nga kagi ka manangin modern day hero ah? Pero in just span of 2 years lang galing. O, di ba?

0: discount.
1: Ang feeling ay ikaw ang modern sa... day hero, pero ano, ikaw pa ang na-diagnose.
0: may discount ka sa grocery.
1: Oo, diba? O sa ito, dalon mo lang yung ID.
2: Libre ka sa libre sakay.
0: Oo, libre sa libre
1: sakay. Pero wala ka man ka sakay, kaya may motor ka. Oo, diba?
0: May ayuda ka.
1: Pero may ano?
0: Ayuda.
2: Pero may fuel subsidy ka.
1: No, isang ito, wala man ito, yung moda.
0: Ayod lang.
1: Oo. No, wala man ito, may nakwa. Diba?
0: Away ka, ha?
1: Wala ko yan, ah, both.
2: Away kayo, may ayuda.
0: Wait, sa kalino ayuda?
1: Wala.
0: Wait, sa kalino?
1: Wala eh, paano ko sa kalino ka puli? Kasi ito.
3: Wala ko nung ayuda.
1: Wala, gitman! Miss Kai, sige na, hambal niyo, wala, gitman.
2: Gani, nga nakakuha ka?
1: Ha?
2: Nakakuha ka?
1: Wala.
2: Eh, wala, gani.
0: Oh, wala. Ang mula mo dahil sa una, kay kundi ka butante, wala ka ayod. Da.
1: Pero kung butante ka,
0: isang
1: may...
0: Isang subong.
3: Maskin sa subong? Maskin butante ka, gani? Wala.
1: Ginapili?
0: Ay, ginapili.
2: Iban gani, ginapili.
0: Sila lapit sa luwag.
2: Oh, ang lapit sa luwag, ginapili.
1: Ay, sa
2: April. Iban kadilap na sa luwag, wala gap na pili.
1: Ay, dayaw. O, yun, si Sir Prince Zinx Aranquez, nagatanaw. Aranwez?
0: Aranwez,
1: I'm sorry.
3: Kinanay ko nga rapit
1: si
3: lang sa luwag.
1: Ma'am RM, si Ma'am RM, Libuna, ho.
3: May ngapon.
1: Oo, kag si Ma'am RM.
2: RM, Ara?
1: Oo. Diba? Kaya daw ano? Imo lang lion nga katapang dyan.
0: Merlion.
1: Oh, diba? Pero i-istorya eh kami. Ano ang story sa Merlion katapang dyan Zin? Diba naman?
0: Sabiin!
1: Diba? Sa tour guy, diba nabatihan nga na ang story sa Merlion?
2: Oh, araw na.
0: Ah, okay.
1: Anong story sa Merlion?
3: Ang balik.
0: Kapisisa! Dali lang ha.
3: Quiz ito.
0: Ano ganito? Nalipat sa O.
1: Ay, ambot ka.
0: At siyempre ako ito ga pay attention.
3: Siyempre, kailain na eh. Mung inattentionan niya.
0: Okay,
1: ariho, ariho. Abi ko ni gani, timpura mo. Japan kaya yung tempura.
0: Yes.
1: O, sige na. O, sige na. Amo na nga ginbutang ang lion. Ang ulos ng lion and ang tail sang...
2: Mermaid.
1: Di ba ka pumati kayo sa
0: fish body?
1: Papaday kita tumuno.
2: Oo, oh, tatay niya, Leon.
1: Diba?
0: Singapura.
1: Oo.
0: As Lion City.
1: Kaya may mga ano dada ko, no? May mga lion dada ko nanay na kay Star. According, ini legend na iya, according to legend.
2: Historia mo yung butang ganing ano, mga landmark.
1: Ano kay mag-tour bala, hindi ka bala magtulog, bala mati ka bala sa tour guide mo bala.
0: Hindi ka layo sa ako.
1: Wala ka gani kabalo kung sino nga lang sa tour guide mo.
3: Biglain.
1: Wala ka balo nga lang sa tour guide. Ay, wala ka balo nga lang sa
0: tour guide. Nalipat na ko.
1: Pero balaan mo nga lang yan.
0: Kay last year na to.
1: Balaan mo kung sino nga lang sa tour guide.
0: Something...
1: Ikaw, kilala mo?
0: The something huh? Tong?
1: Kilala mo?
3: Taga Manila?
1: Tong, pakitong. Tour guide, taga Manila?
0: Oo. Nalipat na ko.
1: Traveling
3: ano yan? Traveling yan?
1: Traveling ko
3: na. Traveling. Traveling, right? Rice traveling.
1: Ang traveling yun, si taga Manila. Bala, ang traveling yan.
0: Traveling violation.
3: Rice traveling.
1: Informahan mo kung taga travel agency ay.
2: Laban eh.
1: Yes, yes.
3: Nalipat na kong ngalan niya.
1: Pero gin-add friend mo to
3: siyempre
1: sa
3: eh.
1: Ay, bongga. Gidya bala si Katropang Jandre.
3: Nalipat na
1: kong ngalan. Hamba ni Ma'am RM, Libuna. Okay lang ang Merlion, dari and hindi man gihapon madala sa Pinas.
0: Bago maka,
2: kitchen lang eh.
1: Hindi siya makakuat. Okay.
0: Dabay plano.
1: Ano yung hotel? Bell.
0: Ang stabok yan?
1: Oo.
0: Ano ganit na ah?
1: Ang boto na ah.
3: Sinudo.
2: Guardian by the Bay.
1: Ah? Oh, Marina sa Bay Sands.
0: Ah, oh.
1: Oh, di ba? Kada. Gusto mo
0: yun.
1: Mag-ano ko magdaubo sa loto, ibukanta kada. Biskan one night lang, okay lang na.
0: Yes.
1: Yes, please.
2: So, mga kada taya mo pilang gagawa. Kada taya mo sa loto, pilang nagagawa ang numero?
1: Tag-tatlo, tag-dua.
2: Tag-dua, tatlo.
1: Mm-mm.
2: Tinaan mo ka pang asin mo ka.
1: Tawa mo ta-asin yung makaon ba? Ay, liog lang bida sa mga taga-PCSO. Nung lisu-lisuan, yung manang bula.
2: Hindi niya pag, hindi niya pag, ano, pagpit-tagi.
1: Hindi niya man liyong taga-PCSO pag butang itanda. Pinamula. O, di ba?
0: Tag man sa iba, nai.
1: O, tag man sa atun. Ay, ang bali niyo lang kung pila ang atun nga taga-anay.
2: Kung pila ang counterpart niyo.
1: Oo, kung pila ang counterpart. Kay willing, di
0: ko mag- Ano lang ginahambal nila ng tropang era? Nga, di ba? Sa kabuhi, tas subong. Ba kabuhi, tas subong.
1: Wala sa libre.
0: Di ba ganang challenge kita? Ganang challenge kita. Ato niya patience. Ang ato niya pagpalangga. Ang ato niya tanan, no? Gina-challenge na sang Ginoo. Isubong ko, no? Dapat i-challenge ka man kung paano ka mag-handle sang kwarta. Paano ba? Paano?
1: Paano? Challenge. Sila yung gina-challenge ka kung ano, paano mag-handle sa kwarta.
0: Oo.
1: Ako gina-challenge ko kung paano, ka, kung gusto ano kadugay ang kwarta sa akon.
0: Amo gani na. Dapat amo nang in, challenge
1: ah,
0: na sa kong.
1: Hindi ah. Imbis nga ang kwarta, ma-challenge ako. Ako yung gina-challenge ang kwarta. Putay-hutay kami dua.
0: Tagaan. Oh, dapat kung tagaan ka man sa challenge. Halimbawa, tagaan ka 10 million pesos.
1: Oo.
0: Oh. O kung paano ka mag, ano, paano mo i-handle ang 10 million pesos. Di ba mo natin yung mga challenge
1: mo? O tani, amo na tani. Di ba? Uh-huh. Awon ko man kung di ba hambal nila kung makakapot ka kung damo ako no karta may ang mga tao gabag-o ko no
0: matasan.
1: Tani, tani, awon mo na iam. Itistingan man ko tani, bala ni Lord, bala ko ganyan ko 10 million kung mabag-o gin man taning batasan ko.
0: Amo nang namin ka challenge.
1: Di ba, amo na tani, kung mabal, dira to mabal, ay kung mabag-o gin man batasan ko kung may 10 million ko.
2: Ako naka, ano, nakapati na kung ano pag-o ka.
1: Wow.
2: So, subo na niyo lang pa ako. Taga po, please.
1: No, please. O, diba?
0: Dapat, ano?
1: Diba?
2: Hindi imposible.
1: Hindi imposible. Pero gaanda ka, ah. Gaanda ka.
2: Hindi, away man ko ka pa ngayon.
1: Yeah! Oh, away sa ka pa ngayon, pero pabati-batian niya kagawad so, lang.
0: So, meaning, diba? So, meaning kung 10 million ni hatag sa iya,
1: ano na kalag?
0: Mabago na gid siya.
2: Mabago
1: siya. Kalag na gid ko, eh. Kaya ba yaga pugis ko na mo?
0: Basta hindi na siya di makita.
1: Hindi ako makita.
2: Pero ako kapati kung makabaton si Katropang Irat.
1: 10 million.
0: 10 million. No.
1: Ano?
2: Makahatag. Mahatag man siya.
0: Oo. Oh, mahatag na siya.
2: Pero ako na pangabay. Basta pwede ka advance.
0: Ano lang ako?
2: Pwede ka advance.
0: Advance na lang ka.
1: Oo. Gaya pa bang kutiin ko makuasang i-advance ko. Hindi ko makuasang yung advance na hatag sa iyo. Ay, kabaton, ma-advance na ta. Oh, ikaw katapan dyan, Ray, feeling mo kung makabaton ka 10 million, mabago batasan mo.
0: Louie?
1: Yuga? Sano?
3: Yuga?
1: Sano? Sa ano pumaagi?
2: Yoga?
0: Sa yoga? Mayoga ikaw?
1: Ano?
3: Siyempre kung may arat na yung amo na nga kandidat, siyempre may mabago na si mo.
1: Anong isa? Mas mangin mapalahubog kapag yed? Muna?
2: Hindi ah. Kung kainom siya sa kakaasap ko, kung duwan ah.
1: Ay, wow!
2: Kung duwan ka trap.
1: Oh, sa paminatasan mo, ayan, ano ayan, mabago ka na pong dyan, Ray. Gaan mo man kami kung magdaog ka 10 million.
3: Uy.
1: Pila? 1,000?
0: Aryo kayo na niya, 1,000.
1: Aryo! Linya ka muna, linya ka muna.
3: Pila, pala.
1: Palinyahon.
3: 10 million?
1: Oo.
3: Pila kita, Dreyman?
1: Pila? Jess?
2: Unsi.
1: Unsi?
3: Ati kulang.
2: Adusi, pati siya.
3: Kulang?
1: Nga, pila taling
3: dapat mga 20 mil?
1: 20 mil? Ang yata.
3: 20 million?
1: Oo, oh, parang atag 1 million.
3: Oo.
1: Okay naman ko sa ano lang ah, sa 600.
3: Oo. Oh. Hindi kinanan dapat kung
2: palariho. May
3: oo, paraliho kung parang fair.
1: Fair lang.
3: Oo.
1: O, tika, katapan yan, Zin. Kung magdaog ka sa loto, ano yan feeling mo ang magbago sa imo?
0: Ano muna, ako nyo lawas.
1: Paano ka mapalaypo?
0: Mapalaypo.
1: Mapalaypo ka ginapalaypo. So, oh, di ba? Mapa-Dr.
0: Baker. Tamad-tamad.
1: Mapa-Dr. Baker ka.
0: Hindi.
1: Grabe, mapalaypo ka gita. Ay, no? Hindi sa exercise ya, ipa, ano, yaya, ipakakasi yang iya, mga kwan. Di ba? Oo, tapos ipatahi ko sa likod mo. Ako na lang pala. Basta subong pa.
0: Ikaw na lang opera?
1: Oo. Hindi ka na. Gusto mo makasete sa world record? Suction, di ba? Gina-suction.
0: Manual lang.
1: Ano ganing ma-change ka tapang dyan, Zane, sa imong paminatasan kung ano makabaton ka sang 10 million?
0: Ako hindi ko yan mag-ano. Same lang siguro gyapon.
1: Oh, tapos?
0: Actually, na-imagine ko naman na sa unang, what if, sa paabot ang adlaw ng makibot ka, siyempre, magdaog ka sa loto. Ano una mo, ganyan mo yung reaction?
1: Oh, ikaw ba yan ang maging reaction mo?
0: Ako siguro ti ano lang eh. Though ano na lang. Una syempre una mahipos ka gid eh. Hindi ka gid magambal nga nagdaog ka.
1: Mahipos. Tapos.
0: Tapos amo na.
1: Gulatin mo kami, bigyan mo kami ng 1 million, amo na.
0: Ibot lang kami mga briefcase.
1: Oh, wow.
0: Maleta.
1: Tapos sila brief lang gali. O, diba?
0: Or matawag lang ko sa inyo. Sarado na yung isang adlaw. Gato naman mo tayo sa ano?
3: Ah ba?
1: Mamit up to na isa ka.
0: Wala na, binago na agad ng pera, di ba?
1: O, tika mo mga katropa, ano ayhan ang babago sa inyo kung may mabaton ka mo porta? Or mga kabaton ka mo sa 10 million pesos? O, ikaw, may isang mga katropa na ito na nag-aupon.
0: Ang iba natin, ano, mapasalamat sa
1: Ginoo.
0: Ginoo.
1: Na ay panagtag mo kartang hindi ka ito mag-donate sa simbahan. Gwapo.
2: Kamu may araong kaysa nga wala ginatagan. Kay gina panumdom niya pa nga after siya hatagan ang pagpasalamat siya. Pasalamat siya. So subong pala nga wala ka pa na pahatagan.
1: Pasalamat
0: ka na nga.
2: Kasi mabot ang adlaw nga hatagan ka.
1: Yes. Perfect.
0: Correct. Thank you
1: so
0: correct.
1: Much.
0: Thank you. Amen. Amen.
1: Thank you.
0: Amen.
1: Ba't ka ginagawa yung imbis ka lang ang hilo, ipo-ipo. O, diba? O, oras natin mga katropa, 1 minute before 3 in the afternoon. Ang oras natin ginadurong sa inyo sa Something Flies Coffee Mix. Something Flies Coffee Mix, yung si Megustine, moringa kag soya, powdered rate mix, ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa atin, ikaayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa immune system. Batok sa mga masakit. Something Flies Coffee Mix, wala sang side effects, FDA approved, kagalal certified, available in all leading drug stores nation. Why? This time, mga katropa, mag-pause kita na for some commercial break. And when we get back, of course, we would be welcoming our new segment, ang Itanong kay Lola Mo! Matiil lang karon katropong Jan Ray. Ano na siya? Segment na siya ni katropong Jan Zin. Diba? Mga katropa, let's all welcome later on katropong Jan Zin Crisostomo. O, diba? Alright! Oras na to on 3 o'clock in the afternoon. Magabalik pang X-Rated sa XFM Philippines.
4: XFM.
5: Yes, Tos!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
8: The Secret of Health.
7: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelinda Puya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nila ang pag-iinom. Kita nila ang epektibo ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga sulking butika. The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try nyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
7: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, palalakit ng mata at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health! X-FM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mapibili sa mga butika.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
18: Sansong Plus Herbal Oil. Garantisado.
17: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
17: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
18: mag-Sansong Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid na all-in-one
18: sa presyong magaan.
17: Sansong Plus Herbal Oil.
19: Kumplituhin

0: Galang Pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Maka-college na ko.
0: XFM.
2: Patroba mo.
1: Exciting.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, may kapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa malamit gin,
5: may free collagen,
4: ang guta tayong
0: tapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King's. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
13: Oh no!
12: Sa imo, nagpauli.
13: Aray ko!
0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
0: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
16: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo! Guwapa sa kunay!
2: tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, abaklan ka ka. Pero dalit langit bala. Diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
16: Oo, oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong dinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
13: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
9: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
17: Mas gari, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kalisis na nagtumara kasi batyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Bibili sa mga butika.
16: Diet na kubuwas ah.
9: XFM.
1: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa! Exciting!

0: may nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras natin 19 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginagirong sa inyo sa Premium D3. Premium D3 mo sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Produkto sa Yes Health Incorporated. Magkabuling sa itong igayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa natin immune system. Batok sa mga masakit. Premium D3, mabakal or kung available sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Southside Drug Store, All Green Pharmacy, kaginepa. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ganito pang inyong ginahulat, magbakal na, hag magtumar sa Premium D3, mga katropa. Magkabulig sa pag-protect sa ating immune system against bacteria and viruses. Sa mga kitropa natin sa gihapon, nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Good afternoon, good sa mga kitropa natin dira sa Maynunong's Eatery. Sa Di Ka May Eatery, good afternoon. Sa Kasha Eatery, sa Di Ka May Eatery again. And of course, dira sa Maymaymay's Bukuhan. Hello, hello, hello sa inyo tayo. Mayong hapon sa kay, good afternoon sa kay Ma'am Hermite, kay Sir Mayo Katarsang Kanado Cabana, kay Sir Jetty Baga again. Good afternoon. Mayong hapon man sa kay Sir Paterno Sethar Pakliwar III. Good afternoon, Ged. Mayong hapon kay Sir Alvin Catedral, kay Leo Balaw, Balaobsanon. Oh, good afternoon. Together with us this afternoon, mga katropa, syempre, wala sa iban, wala sa Liwan, of course, katropang John Zine Crisostomo. And may ambal ko na sisigi katropang John Zine sa inyo. Katropang John Zine, ready ka na pala sa imong ano, sa imong mga entries? Ilapag mo na ba yan?
1: Oo.
0: Gusto mo na bang ilapag or hindi pa?
1: Ang aray mga katropa, balaan nyo. Damo ni mga wisdom ang aton nga mga lolo kag lola, di bala katropang era?
0: Yes, of course.
1: Isa na dira ang ano, wisdom nga nakuha ni katropang era.
0: Of course. Ninana natin yan bala.
1: Yes. Especially kung ara kita sa UMA, ara kita sa probinsya, di ba? Very strict ang aton nga mga lolo kag lola.
0: True.
1: Isa sa mga ginahambal, ginaganit nila nga kung ano ko no, kung gab-e. Nga, halimbawa, mag alas 6 na, dapat hindi ka na kuno mag gwa.
0: Nga, ha?
1: Or hindi ka na mag malabutan pa sa gwa. Kaya iti, may mga nagapangwa sa bata, may mga mga aswang, wala mo na bala, kung magabihan ka. That's why, nga aware kita sa isang una, balaan mo na ang mag-ano na gani, mag-dulom na gani, mangkot mo na ang kung oras na, kaya dapat alas 6,
0: ala ka na sa inyo.
1: Kaya kung wala pa, kagsugaton ka, sigurado may misa sa balay.
0: Ano ba sa inyo mga lola?
1: Ano na, di ba? Kung susubong mga katropa.
0: Sabi nga intro ba? Lawig ba?
1: Kung susubong, ang hindi nga niya mga sabi ng lolo, sabi ng lola ko, damo na di ang mga...
0: Makarelate? Really? Tapos?
1: Kaya ang iban sin eh, makuhaan niyo sang wisdom.
0: Ang iban?
1: Ang iban ba si Kun ireklamo?
0: Inita sure ka na makuha niyo muna.
1: Kay pareho last time, ang entry to ni Katropang Era nga...
0: Ano? Amo to tayo. Ako lang diba? Tuya. Ako lang tuya. Like,
1: di ba ako niya entry?
0: Ang bal nila, kung 3 a.m. ko no, or 2 a.m., witching hour.
1: Oo.
0: And kung ikaw tulog, kag makabugtaw ka sa mga muna ang oras, ini mo dayon pag muklaton ang imo mata. Iti, kung muklaton mong mata mo dayon, may possibility nga makita mo dayon like mga murto or mga maligno or what. So, ang trick da, ini mo dayon pag muklaton ang imo mga mata, mga katropa.
1: Paano ka?
0: Para nga makaprepare sila panago.
1: Mag-abiso ka.
0: Dapat mabal ka rin. Ari ha, bugtaw na ko ha. Ready? 1, 2, 3. Amo na dapat.
1: Para hindi ka mo makibot nga doon.
0: Para nga hindi ka mo makibot nga doon. Kahit siya, syempre, makibot man siya. Nagmuklat yung mata mo. Ano pa nagamuna sa simo ho? Again, mo lang. Oh, diba? Diba? Amo na itsura, ya. Kita mo habal nila, kalaway ko nung itsura sang morto. Makita mo kung kaagahon, magmuklat ka sang mata mo, bala. Hindi na siya kalaway, actually, guys. Mm. Sadyang nakibot lang gid siya, ya.
1: Yes.
0: Oh, diba?
1: Kaya mo na kung magkano ka, mag-CR ka, diba?
0: Oo, akal nila, hindi ko na kung magtulog sa espiyo.
1: Oo.
0: Siyempre, kaya pang espiyo man siya. Biya mo na, kung adlaw, biin mo na tayo magpagwapa.
1: Oo.
0: Kung kaagahon, iya. Sino mo bang hindi makibot ng kapang espiho kada yan ang espiho nang espiho da siya nang espiho ka man
1: kag dapat magano pa
0: siya wala na siya oh wala na siya yaga pahadlok sa imo sadyang nakibot lang siya sang tsura mo kay ti woke up like this ka mo di ba
1: oh pauna-una ka mo ano kibot
0: tay mo ya ano
1: oh, tiang entry ko last time sabi ng lola ko kon unfamiliar ka mo sa lugar.
0: Oh.
1: Dapat may balon, perme nga.
0: Asin?
1: Asin.
0: Wow! Oh, bakit?
1: Mas mga balik ka mo, may aswang. Siyempre, dapat mabalon, good man.
0: Oh. Abi ko, luya.
1: Ang ibang luya. Luya mo, di ba?
0: Yes.
1: Ibang mga ka- sa mga bata, dapat may luya. Pero subong, dapat ko no, perme ka nga may balon nga asin.
0: Mm-hmm. Bakit?
1: Kung hindi ka familiar, halimbawa, makanto ka sa Iloilo, taga-Aklan ka, taga-Rojas ka, or taga-Antique.
0: O, makanto na din babaylan, nangakilala. bakit gani ko?
1: Permi ka magbalon sang asin.
0: O nga, mabalon sang asin para sa? O, bakit?
1: Kay man, especially kung patok sa Iloilo, sa Banate, o sa mga dito sa Kalinog. Para kung may makita ka mga puno sang mangga.
0: Walaan ko na na. May boba mo lang.
1: May sawsawan ka mo. Amo na. Hindi nga ano ha. Hindi nga ano. Nga para sa sa aswang.
0: Ganun ni Mike. Tapos.
1: Amo na nga dapat may haragit ka na perme nga asin sa bulsa. Or may asin nga dala. Sa ito nga mga baga, katropang era.
0: Wala gali. Oh, ano pagida, ano pagida, ano pagida. Oh, ano pagida, katropang kong dyan, zero.
1: Ari pagid. May nag-saligbat. Oh, kung hindi man kuno, kung hindi man ka mo, or unfamiliar ka mo sa lugar, dapat may balon ka man nga plastic.
0: Oh.
2: Yeah!
1: Ay para kung may handaan.
0: Take out lang da yun. Very good. Ginaya wala. Ang mong ginaya dapat. Yeah, katropon dyan.
1: Oh. May ara na sang pang Sharon Cuneta.
0: Yes.
1: Diba?
2: Yahoo!
0: Wow. May ara pa da? May ara pa da? Ano mo nga?
1: Anong mahambal mo sa amuna nga? Nga estilo subong katropang era. Nga dapat hindi na yung magbalon subong sang ano. Dapat practical lagi siya subong. Mabisan na ano na hindi ka mo familiar siya sa kalugar, dapat importante may asin ka mo ya dapat nga dala.
0: Pero balaan mo katropang Jansin. Hambal nila, di ba? Kasabihan kung ano ang puno, ganun rin ang bunga. Pero balaan mo kung ano ang puno, huwag mong climbingin. Baka mahulog ka.
1: Climbingin?
0: Amo na rin natabutang.
1: Huwag mong akitin.
0: Huwag mong akitin. Baka mahulog ka. Climbingin, oh. Climbingin. Di ba?
1: Kapin pa kung di ka, ano, hindi ka kabalo mag
0: yes. Hindi ka mamabalo. And, di ba, hambal nila, pag maingay ang ilog, mababaw, huno. Pero walaan mo, pag maingay ang ilog, may naglalaba na galit sa biyanan niya. Ito mo na yung klasika, mga jokes. Ano man yung AI, ganyan. O, diba?
1: Pero Ario, sabi ng lola ko, kung may nakita kayong puno ng mangga, tapos walang bunga, ibig sabihin, hindi pa season.
0: Perfect! O, diba?
1: Hindi ka ganyan man season.
0: Mm. Tay mo yung kanta pang Romel, ano?
1: Mga paborito, mga pinahambal sa katigulangan sa una. Hindi mo git malipatan, kanta pang Romel.
0: O, oh, diba kanta pang Jensi, ang kasabihan, ang lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Malam mo na. Pero, ang balaan mo ko ano? Ang tunay na lumalakad ng matulin, ibig sabihin, na iihi na yan. Wala ka nga, dali-dali, kumangi ikaw. Ito pong Romel, gay ka pundo. Matulin. Wow. Ito, dali-dali, ako maghanap ko sa barila. Gina pala, giwan ka, guro. Oh, tiyano pag gina ka to pa niyan, Zin? Kaya pa? Kaya to pa ni? Mas isumong lang niyan lang.
1: Okay, may ano, boss?
0: Kaming beach mate, boss. Diba, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, oh, di ba? Ay hindi makakarating sa pararoonan. Di ba, ano? Kabikaliso, kaya may stiff neck, kagani. Di ba?
1: Ay hindi marunong lumingon sa pinanggalingan.
0: Oh, di ba?
1: May stiff neck.
0: Oh, may stiff neck. Mapiliton mo na karoon niya. Masakit na bala. Ay, nambalan ka, gid. Sus. Yeah! Okay ka na na. Atropa niya, Zen. Ano pag ginasabi ng lola mo, aw?
1: Ari pagid.
0: Ano pag ginasabi ng lola mo? O, oh, balaan mo na yung katropang dyan, Zeno. Di ba hambal sa aton sa lola? Tapos, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa'yo.
1: Oo, diba? Amo na.
0: Ang magiging man na dapat, yeah. Pero, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa'yo, maliban na lang kung nauna ka. O, oh, di ba?
1: Okay lang kayo mauna.
0: Oo, oh, okay lang kung ikaw mauna. O, te? Ikaw yung katropang Romel. Ano ang kasabihan mo? Wala ka naman duman?
1: Wala. Wala ano? Mike?
0: Ay, wala siya, Mike? Hmm. Oh, ano katropang Romel?
3: Isang buhay pabi si Lula. Ako bata pa ko.
0: Ang yung churaya daw. Ang yung churaya. Seryoso. Hindi ka wala. Tapos, wala siya may ginbilin sa inyo?
3: Isang kabuot, papatay na siya.
0: Ha?
3: Isang may buot, papatay na siya.
0: Ay, pamalok mo. Alam ko na yung sorry ko. Pinang mga kawa, hindi ko kamalok. Kung mamag, I'm sorry to hear that. Or makadlaw mo sa imo. O, diba? O. Katapan dyan, Zin, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ang pagsisisi ay laging nasa huli kasi kung nasa unahan, yan, di na sana ang tawag dyan, di sana ang tawag dyan ay paunawa.
1: Paunawa.
0: O, diba? Aray, gusto mo ni ho? Ha? Wala ka na dah.
1: Maling last mo nga ano.
0: Last mo nga hirit.
1: Sabi ng lola ko, pag daw nakabasag ka ng pinggan, huwag kang lilingon.
0: Nga bakit?
1: Dahil nandyan na sa likod ng mama mo na may hanger.
0: Doon sinangiper ko rin. Basag ka ng pinggan, huwag kang nilingon. Kasi, nandyan na ang mama mong may dalang hanger. O, diba? Tugid. Ay, dayaw. Gid kuya bala sa inyo. Bala. Oo, alam mo, mabalikid ka pa kung nadukan ka na, kulbaan ka na. Ikaw, biyo, mabalikid ka pa na. O, sige mga katropa, alright. Thank you so much for bearing with us. Thank you so much. Yung nasa inyo, ako yung hindi sa amon. Di sa inyo na.
1: Ang inyo nga mga ano, da?
3: Bantay ang oras. Bantay.
0: Nga hao.
1: Oh. Oh, grabe.
0: Oh.
3: Lima ka three.
0: Paano ang lima? Ah, okay.
1: 3:33.
0: Wala tayo antara guruhan. Oh, diba? Alright, mga mga katropa, oras natin sa XFM 34 after 3 in the afternoon. Mayong hapon sa mga katropa natin ha, nga nagapamati sa aton this afternoon. Sa kay Sir Leo sa Liwat with Afternoon Gid. And thank you so much sa inyong pag-upod sa aton. This time, mag-play kita mga katropa for some musics. And when we get back, aton pagatamya won ang ibang pahid natin ng mga katropa na nagapamati sa aton. Tutok lang mga katropa sa X-Rated Team. Magabalik pa kita. Trigid lamang sa XFM Philippines. Woo!

0: Okay, drop my nega, balik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras na to in 3 minutes before 4 in the afternoon. Mayong hapon na sa mga kidrop na ito yung nag-upload sa ito. And thank you so much sa inyo pala yung pag-suporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. Thank you sa mga nag-tune in sa ato this afternoon, mga nag-upload sa ito yung program this afternoon. Salamat gid sa inyo tanan mga kitropa. And see you all tomorrow sa Express Balita sa Aka. Upload sa technical partner this afternoon, katropang Jerry Bertiz and katropang Alex Saspa. Ako naman, ang inyong katropang era, ang katropa mo.
1: Mga katropa, X

0: ng karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
2: Ang hinita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, aking paningin niya ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilaw ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilaw ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Ako suggest ang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at Santon. Suwabi sa lalamunan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
6: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
6: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to help!
8: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
9: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix.
16: May kape ka na, may gamot ka pa,
14: mabibili sa mga butika.
17: Pananakit at panglalamo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
18: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, iridium at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Synthen Plus Herbal Soap.
3: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, hamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Patropa mo!
8: Anxiety!

kaayong hapon mga katropa naton nga nagapamati, nagatutok, nagatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan mga katropa peeps. Kamusta ang inyong Monday afternoon? Oy, sana all sa mga nagabalik subong, kamusta? Te, nayawan ka mo na binantay? Na mo na kay sa 3 days nagpinatawhay ka mo. Subong antos ka mo dahil. Antos-antos ka muna bantay sa inyong mga masakyan. Magluwas na lang iya no, sa mga may mga private nga mga salakyan. Mapapasa na all na lang taniin. Eh, kamusta bikon isa? Kaya ka commuter, maano ka na lang? Siyempre, mahulat ka gidya. Balon sa malawig na pasensya. Kasi mga lasyete, karon makasakay ka na. Ay, mingi na nga mamati ka dyan sa programa ko. Parang ati, hindi ka na ma-board samtang nagahulat sang masakyan mo. So, ang mga katropa naton nga naghali no, sa mga ilang mga kabanwahanan. Oras na gid para magbalik subong no, sa syudad sang Iloilo. Ilabi na kun buwas, may ara ka mo sa mga trabaho. May ara ka mo sang mga klase of course. Sabi nyo patawhay-tawhay lang kamuda ha. Ha, sige, hanyo da pinatawhay. Dali lang bala kay ano gali no? Ang manug tapos na gali ang first term subong school year. Ote, may bakasyon silang butang tabi mga 10 days guro ah. Sana all na lang tani sa mga may bakasyon ba? Ang mga nagatrabaho wala ni bakasyon. Ano niya, doy? Ito ka unfair niya ha. Okay lang na siya, importante may sweldo. No, di ba? Dapat mangin grateful kita. Among ginanginhambal natong ending August with a grateful heart. Apa grateful heart? Teka mo, grateful man ka mo antes matapos ang bulan sang Agosto. Basi mahambal ka muna. Dasiga na August. Ah, pagpalayo na kayo ma-welcome na kami kay Jose Marichan. No, di ba? Makanta na si Jose Marichan sang whenever I see yung amo lang na anay, abuas pang September 1. Ote, ready na kamuda? Nakapanakod na kamo sang inyong mga Christmas lights, sang inyong mga Christmas tree, dira? Nakaset up na? Ano ba lang nag-set up ka pa lang sang Christmas tree mo, tapos nagapang kabit-kabit kada sang mga candies. Pagkabuas, wala pa nag-September 2, bauubos na yun sa mga kabataan yung candies. Ano pa ka mo da? Madugang pa ka mo? Ay, hulatan yun na lang na mag-December. Wala na ka mo sang bilin. Ayun, bot na lang gidya ka sadya sang life mga katropa, no? Mas masadya pag iniya kung updan yung pagin kuya subong nga hapon, no? Updan ay kita mga katropa until 7 o'clock subong nga hapon. Ang gab-igali, I mean, gab-i na naiagali ang 7. Uy, basi na tuyo lang ko ah. Masensyahan nyo lang ko. Sa mga katropa na naton ha, if ever may ara ka mo mga music request, mga greetings nyo, kagpa-shoutout, palihog lang isend sa amon nga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amon nga Facebook pages ang XFM Radyo Patrol Iloilo, kagang XFM Iloilo 100.7. Patawhay-tawhay ka mo daan isang inyong nga utok samtang nagapulupamati isang music diri, no? Basi ko mga nagaka-stress na kabuda isang life, no? Sa life ninyo di time na gini nga mag-ano-anay ah, mag-chill-chill pa ba? Idayaan na yung problema nga mag-problema man sa ilang nga problema, okay? It's now 16 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa. Kagini nga oras ang ginadulonggit sa inyo sang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangod mayara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost ini sang aton immune system. Nagahatag sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa aton nga blood sugar. Nagapanubo sang cholesterol kag nagamanagement sang aton nga blood pressure. Manami ini ha, mga katropa, sa mga may diabetes, kamayara ini sang
ang Ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa atong nga glucose control. Santan Plus Gold, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kagsarang gininyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide, kato lang sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Mayong hapon na nanay sa ako ni Eloy Kagamay. Shout out to Nanay Lizelle and Tatay Paul. So I know nga proud naman na sila nga nagpamati. Ah, yes, sis. Ah. Mayong hapon lang da sa akong mga ginikanan. Ang akong maanyag, syempre maanyag nga Eloy, tapos ang gwapo ko nga tatay. Syempre hindi man ang maglusot ang gwapa kung hindi gwapo kag gwapa ang ginhalinan, di ba? Modo si Kulas dayaw kung si Lola ko pa. O sige mga katropa ha, hindi na maguyahuya nga magpadalas ang inyong mga mensahe. Again, sa among yung text line, 0950-975-6970. 17 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
7: na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako Galis-Elis, and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Magbibili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
7: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wednesday!

0: sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Zepan Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. So, sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Pili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
6: oh, no.
5: Patalikod!
6: Aray,

ta da mga ka-tropa peeps. Kun wala man kamo sang pamahal, ti pulo pangapi na lang anay. Ang importante may mainit nga malunggay pandesal. Subong abi nga tiyempo daw ang ma-afford ta na lang malunggay pandesal, no? Maski nang malunggay pandesal ganit taglima na kapiso. No, hindi gid magwantahan ang mga balaklon diri sa Pilipinas, no? Mo na gani nga ginambal ko sa inyo magkayod gid kamo para may bisan lang, bisan na malunggay pandesal lang kung may inog bakal kita baombot ah. Lukang luya man guro maski inog bakal sa malunggay pandesal isalig tapos sa ginikanan ta, no? Mahambal na gid ang gurong ginikanan ta kung mangayo kita if ever nga. Wow, kakabalan man nga sang bata kung ani man. No, balan ka pa nga kabalan kiti kadako-dako sang lawas mo tapos wala ka dagay nobra. Pinasagod ka na lang da. Mayang hapon sa mga katropa natin nga mga vendors, no? Oras na nga magpangimo sang inyo da nga mga paninda, nag-amat-amat na nag-amat-amat na naman. Tipon ang galo mga katropa peeps. So ano pa nang inahulat nyo? Amat-amat na puli na. Ano bang gina sa mga ano da sa mga managbaligya da sang balot oh. Huwag inayahambal nga ulan na naman kamo. Sigihan nyo da. Timpranuhin nyo pa ah. Sa bagay gani ang mga tagay-tagay gani sa lamesa ginatimpranuhan ta pa ang pagbaligya pa ihan. Pau ah. Timpranuhin nyo na. Luto na kamo da kung may lulutoon kamo. Pero kung wala pati paano na lang nabi pasi wala kamo da sa mga tiligangon. Pabi nyo bala hambal sa mga katigulangan sa una mga katropa. Kung pagpatak na kung sa alas 6, hindi ka na pwede kahulam sang bugas. Hindi ka man pwede makapagwa sang asin. O pero kung nga kung diriya sa city, pero may ara man ha, hindi tanan mga katropa. Pero may ara gidiagyapon nga nagasunod sa mga amo na nga pamahiin. Bala, amot kung nga aman nga kung magpahay na hulam ka sang bugas kag asin, mawadaan ka na ko, no? Depende, guro, sa pagbakas mo, ano? Kung nagabakas kaya, guro, hindi gid man na mawadaan yung imo nga garantangan, da? Pero kung wala ka nagabakas, wala ka dasang trabaho, di laban-laban, manuktok kagit sa piyak balay, tok-tok, mayra ka muda asin, mayra ka muda bugas, o, tapos sa libakon, gasangin mo nga tupad balay. Libakon niya ka, pagtalikod mo, te, namian ka na, ha? Ay, ang bot na lang gidiasin mo, ah. Sa mga katropa naton nga nagabiyahe, no, amo ni oras, maghalong gin mga katropa sa mga drivers naton na ang mata nyo sa dalan, hindi sa paas ang mga chicks da, ha? Pusa, gid ka mo karon sa mga asawa nyo pagpuli nyo. Outside, iklambo, gid ka mo karon. Sigihan nyo, gida. Sa mga, tanda nga mga public assistant o kon passenger assistant officer sa ilang mga pasahero sa mga modernized jeepneys, mayong hapon

sa mga katropada natin nga nagabiyahe mayong hapon gida, kag maghalong gid kamo sa inyo nga pagbiyahe sa mga hapon tomorrow ha. Basta may ara kamo dira sa mga exam buwas, sa mga estudyante da, basa-basa sa panit sang ibos. Basta makasandad kamo sang amo nang atinaga kag wala kamo kabalo. Oh, diba? Maamba naman nga, ay, amo na siya gali, wala kaya kabalo? Diba? Sa mga katropa na natin nga bag-ubugtaw, oras na mga katropa para magpangape. Oras na para mag-inom sang Santhan Plus Coffee Mix. Ang Santhan Plus Coffee Mix, mga katropa, may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen. Nagabulig ini sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhinan ang atin oxidative stress kag nagasuporta sa atin immune system. Mayara man ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganagan sang inflammation kag naga-improve sang aton nga overall health. Santhan Plus Coffee Mix mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated kag available gina sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Again, for your messages mga katropa, mga music request nyo, palihog lang isend sa among nga text line kung may ara gid man sa 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Sa mga riders natin, dato doble bakas gid, no? Mga katropa natin, dira, maghalong gid ka mo ha, magdalagid sang kapote ka, ay nagapabugso-bugso ang ulan. Maghalong gid ha, maghalong gid ka mo sa inyong pagmaneho. 12 minutes after 5 o'clock in the afternoon, mga katropa, kag padayon ka mga nagapamati, dali lang sa 100.7 XFM, Iloilo.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa iyo, mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sayo na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: My good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
2: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka, Vitamin D3 ka pa?
2: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
3: Sugar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunfall Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: System Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa on nga tribe. Side sakit niya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap mo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
7: if symptoms persist, consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.
0: Padayat na po buwas ah.
2: X FM.
9: Patroba mo. Exciting.
2: X FM.
9: X FM.
10: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Aming pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
9: X FM.
11: Mga katupa, exciting!

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhum Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhum Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhum Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle, hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel.
4: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Hangin sa Haro Iloilo. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Panayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kag mobile phone nabi. Base ikaw na ang masunod na maswerte na magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. Si post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027. For DOH, BAC, FRR, number 02930 sa 2026. Drink responsibly.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Santhan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kun mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: 6:58 mga katropang oras diri sa XFM kag ini nga oras ang ginadulong gid sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa ang ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayara ini sang vitamin D3, mangosteen extra kag stevia sweetener. Dietary friendly Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption and offers a natural sugar-free energy boost. Galing ko na ko sa inyo mga katropa, i-try niyo na ang Premium D3 Coffee Mix, available ini sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Kamusta ka mo da? Nakapanyapo na ka mo? Basi kung ginuna nyo pa da ang inyo nga pag-inom-inom, kag na jobogs na ka mo nga wala na kakaon. Sige lang, masyok-kasyok ka lang na galing ka mo buwas. Ah. O yeah, pa-excuse me lang sa mga nagapanyapon, gali. O sa mga naga-dinner na, mga katropa, mag-enjoy. Enjoy gid ang time nga upod ninyo ang inyong pamilya. Mayara ka mo sang ginapagsaluhan sa tubang sang lamesa. Ganun ko nara, nakamudira, no, sa may baba sa tubang sang lamesa. Hindi nabi ka mo magbinaisay, please lang. Dapat ya ang pagkaon na iya ginatahod na kun sa mga kamalaman pa, di ba? Time na iya nga mag-inistorya ang pamilya kung anong nagakatabo sa life ninyo. Hindi na da iya place nga kundi na i-brought up ninyo ang inyo nga mga sakit, mga hinanakit bala. Abaw, hinanakit, ginyaya bala. Pero reminder lang nga sa mga kabataan, subong, mas mayo gid no nga maskin diin kita magkadto, maskin anong malabot na, always na paminsaron nga dapat agid tahudon ang aton man nga mga ginikanan nga ara sa lamesa. Hindi porkit nga mataas ng imo na labot, kinasimo-simo mo na lang imo da nga ginikanan. Ako na ako simo, nami kagiduklon. Nami kagidya duklon, no? Imbot na lang sa mga kabataan nga dugin palusot lang nila ang ila ginikanan. Ay, ambot na madayaw man ta sa inyo ba? Hindi man ta kadayaw, pero dumakapamuyayaw ta. Char lang. Sa mga katropa na natin nga nagapanyapon. Sige mga katropa, una nyo nga timo akon. Oo, sige. By the way, sa mga nag-celebrate gali isang ilang birthdays today, happy, happy birthday. Oy, advance ko na yung akon nga birthday greeting para sa akon nga amay. Ah, oh, diba? Oh, sige, happy advance, happy birthday sa akon nga amay. Maskin sa September 19, pa siya ma-birthday. Ina-advance ko na ya para mambal siya nga. Hindi, basta sa pag-abot sa 19, malipat ako. Pero hindi man na imposible, man nga malipat ako, no? Siguro sa kasakuon ko, hindi ako guro gyapon nga dayon makagreet. Pero hindi ko gina siya malipatan. Sa mga katropa natin nga nag-celebrate sang ilang birthdays today, happy, happy birthday. More birthdays to come, kag more candles to blow kuno. Sa mga katropa natin nga nagupod kay Katropang Bea, this Monday edition sang programa nga Extra Drive, madamo gid nga salamat. Tomorrow mga katropa, kita ay kitaliwat, same time, same program and same station. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kapod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sa amon yung Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sa amon yung Station Manager, katropang Josil Panias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Maka-college na ko!
8: XFM.
12: Patroba mo!
13: Exciting!

0: Petrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
1: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na mga kabinan mga katropa. May gabinan sa aton mga katoran, sa aton mga kabinan, sa aton mga katropa. Diri sa palibot sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabinan mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Amon ni mga kabinan ang frequency sang unasang Z100. Yari kita mga kabinan sa katapusan ng pizza sa bulan sang Agosto. Kag pagbugtaw na ito mga kabinan o kung pag-abot karon alas 12:01. Nag-sunod na kita mga kabinan sa Bermans. Merry Christmas and advance Happy New Year to all. Kaiman diri sa aton mga kabinan sa Pilipinas sa muning pinakalawig nga Christmas season. Ang oras diri mga kabinan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:11 mga kabinan mga tropa. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira mga kabinan makapasula dala sang inyo sini nga mga impormasyon. Nakita na sini mga pa shoutout sa subong nga gabi. Sa tanang ga-celebrate sang ilang birthday subong adlaw, happy happy birthday. Sa tanang ga-celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Papanami awalin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan, mga katropa. Kamusta naton sini nga mga suki nga mga taxi drivers lab dagin mga katropa, ang aton iya nga mga taxi patrollers nga padayon mga kabadang galibot sa syudad sang Iloilo kag pila ka mga kabanuanan. Diri iya sa Iloilo mga kabinan sa probinsya sang Iloilo. Mga balita nga ila sini mga gyan mga kabinan mga katropa ginapasa diri sa aton. Agud makahatag kita mga katropa sang update sa mga sitwasyon diri iya sa syudad kag probinsya sang Iloilo mga kabayanan mga katropa. Nala 7:12 mga kabinan mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970. Pwede ka mo dira makakabyanan mga katropa, makapadala sa inyo sining mga private message. Kung di ka mo gusto yang i-public ang inyo sining mga mensahe, ilabrigid ang inyo sining abing reklamo sa barangay, kaya hindi ka mo gusto nga ma-booking na nagareklamo sa inyo sining mga barangay official. Kung ipadala ninyo sa amon niyang comsec, kung comment section, dira ka mo iya sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Kung gusto niya makabanan ng mga greetings sa birthday, wedding, mga anniversary, pwede niyong padala iya makabanan sa amon niyang Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:13 na. Nagapamati ka makabinan din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Baunagin nakasulod sa ito ng programa. Subong ang gabi makabinan si Nyek Espinosa. Sa mayong gabi, Katropang Phoebe. Shout out sa asawa ko, Bingbing. Pamati subong programa mo, Katropang Phoebe. Aboard sa salamat, Yed Nyek, kay Bingbing. Kagadira makabinan kay Vincent Comoda Rafael. Mayong gabi, watching from Davao. Kamusta ka mo dira sa Davao? Ang daging baha man ang pila ka mga bahay sa Davao dira Vincent no. Kay Bongbong Tirotso, aga pa tiprano pa naka online sa aton nga program subong nga gabi. Pagkatapos ng nag-inom kay na sang hapon sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Si Bongbong Tirotso amo ning nigahatag sa iya sang kabaskog no sa iyang delivery. Kaga dira sa mga personal makabanan sang Tayo Ramen Bar. Dira kay Mr. Gaspariguna no sa Yasling Bata nga gapmati subong diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo sa mga personal makabanan sang Tayo Ramen Bar. Ara lang sa Tabok makabanan sang Iloilo Supermart. Diri sa Tabok Suba ang oras diri makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:14 mga kabayan mga katropa, gina-welcome namon kamo subong gabi sa aton nga pagpangalagad sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Agosto. It's August 31, mga kabinan, mga katropa. Dere sa headshot sa Gihapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Updang kita ni katropang Alex Saspa, tubto balas 9 ang tak na subong gabi sa pagdulong sa inyo sang nagapangunang mga balita. Kag-impormasyon, lakipin mga kabinan mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Gagayin mga kaupon nato, mga kabinan, si katropang Bia Joyce Ubaldo. Mga balita ya sa palibot sang pungsod Pilipinas. Kaga dito mga kabinan, ang development siya isang natabo nga flash floods dito yung mga katropa sa Nepal nga nag-gadamo mga kabinan ang napatay nga na-record kag ang missing sa nga natabo mga kabinan nga flash flood dito sa Nepal. Samtang dito ang pagkakalipatan mga kabinan ang sitwasyon sa Luzon, may kangtan mga kabinan sining hangin na bagat nga tuga mga kabinan sa bagyo nga si Pilandok. Ang Dabaw mga kabinan kag Tarlac baw ang tulay dito mga kabinan sa Tarlac na guba na utod bangod mga katropa sinisang pagdaludo sa mga baskog nga tubig kag may pila ka mga lugar sa Metro Manila angin baha mga kabinan mga katropa. Ibalon tabi ang pinakaulihing kaimtangan sa ating panahon subong nga gabi mga kabinan diregyapon sa ating pangalagad sa headshot. Ibalon tani ko na kay daw mga baskog ko ng mga kabinan ini ang bagyo nga sa Pilandok. Although nga dito na siya mga katropa sa extreme, pinaka-extreme na gid nga bahin sa Northern Luzon. Apang diri sa ating mga kabinan daw ga experience kita sa pagbulubugso sinisang ulan labi na gid ko na aga. Nagabaskog mga kabinan ang aton sining ma-experiencehan nga ulan na diri iya sa sudad ka probinsya sang Iloilo mga kabinan mga katropa. Nagabi katropa nga Alex sa aton koneksyon sa pag-asa balontang pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon na subong nga gabi. Mga balita mga kabinan nga aton talakayon subong nga gabi mga kabinan diri sa aton nga papangalagad si ang development sini mga kabinan sa pag-leave ni Senador Loren Legarda ginbuyagya mga kabinan ni Senador Ping Lacson nga may balatian ko ng mga kabinan si Senador Loren Legarda nga tagantike sa baga ara mga kabinan sa aton sini nga line number 1 ang aton koneksyon sa pag-asa o podcast Engineer John Baron. Engineer Baron, may gabi live kasubong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo o podmo diri si katropang Phoebe Borges Tibor Morales.
2: Hello sir, mayong gabi kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update aton sa adlaw sang Lunes, August 31, 2026. Sa aton nga update na sa ginamonitor naton nga si Tropical Depression Pilandok na sa kalayon ni 1,145 kilometers east of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds gilabot 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kagastes nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Nagawalagi ni siya pa north-northwestward at 10 kilometers per hour. Expect niya na ito, no, nga magwa sa aton nga power by Wednesday and sometime nagsasaka siya pababaw. Possible pa siya mag-intensify sa isang tropical storm category. So, unlikely naman siya, no, nga mag-landfall pa sa aton nga kadutaan and wala niya siya maging direktang epekto sa aton. Meanwhile, ang southwest monsoon nag-aapekto niya sa may Luzon kaya sa may western section sa Visayas o sa aming sistema, no, dari sa aton sa western Visayas. Particularly sa mga Aklan, kaya sa Antique, expectado na magalumon ng kalangitan. May chance sa mga scattered mga paulan pangilat kag Panagoob. And for the rest of Western Visayas, generally fair weather na kita. May mga chance agyapon sa mga isolated ng mga pagulan pangilat kag Panagoob. Epekto agyapon na sa southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan, tubto mga baskog sa direksyon na bagat na nakatundan ng mga magadala. Sa kasarangan, tubto mga balod ng kadagatan. Pagkas temperature na ito, 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtawag dala sa iskin sa hapon, magabot na kini 5:40 buwan sa aga. Neto ang latest for update. Ako si John Baron. Malamagin na salamat.
1: Engineer, ini ang aton na eksperyensyahan kada aga, no? Ining pagbaskog sa ulan, pariwa bikina, nakabaskog sa ulan. Tapos naguntat naman, pablubugso, bugso, bala. Engineer, ang dala ini sa bagyo nga si Pilandok?
2: Ay sir, ang aton nga, hangin kaga which is one sa expected natin, moderate to strong and coastal waters natin sa moderate to rough. Epekto rin sa Gapon sa southwest monsoon na nag-enhance sa Gapon ni Pilandok.
1: Okay, luwas ni engineer sa Pilandok ka daw managagwa na sa Pilipinas. May harap pagid ba lang nga gina-monitor kita ng mga weather disturbance kay posibilidad nga magasulod diri sa aton sa Pilipinas?
3: Well, may ginamoy ito. Ito, sir, nga mga bagyo ng sigwa, no? Pero, ano na siya, palansol. So, may China. So, wala naman siya actually dapat sa Malacahan, no? Beside dira, wala naman tama nakita ang LPA o bagyo no, nga masulit pa sa ating part.
1: Ini pag baha dito, pag ulan dito, ya, sa Bulacan, sa area sang Tarlac, sa Luzon area, na dyan, dala ini sang habagat na ginapabaskog sang bagyo nga si Pilandok?
3: Yes, sir. Ang announcement sa Gepo sa Southwest Monsoon, since babaw na ang location ni ano ni Pilandok. So, ang mga concentrated na mga paulan dito ng dala sang announcement sa Southwest Monsoon is dito po binigigo sa Luzon.
1: Okay. Mga san o panisayahan mag fair weather dito sa Luzon, no? Particular sa mga Bulacan ng area engineer?
3: Medyo ano po, sir, medyo dugay. Ano kayo ni si Pilagdok, ano ka niya eh, dito siya lang sa may, ano no, ang, sige po sa may Philippine Sea. Location niya is east of extreme northern Luzon. So, is ka na, before nga magsaka, ni siya agit nga, nalagpas sa may, ano no, ang, lapit sa may southern part sa Japan, may ano na siya yapon, apektado na yapon ang ano no ang northern part sa Luzon, ang ano no ang enhancement na siya yapon sa southwest monsoon. Expect na siya siguro na this week no, ang maulan ng pagyapon ang ilang tempo.
1: Okay, madamong kasalamat, engineer.
2: Thank you, sir, and may gabi.
1: May gabi. Nabatian magkabinan itong koneksyon sa Pag-asa Iloilo upon kay Jared John Baron.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ang oras alas 7.21 magkabinan dirige hapon sa XFM Radio Patrol Iloilo ay taga Haniway galing pamilya ni Vincent Rafaelo. Sige, okay na kami diri sa Davao. Siya tamyaw lang Family Puras, Kimba, Rafael, Komoda, dira sa Haniway, Iloilo. Salamat o, sa mga taga Haniway na ilabanigid sa Familia Puras, Kimba, Rafael, Kagkomoda sa Haniway. No? Ginatamyaw ka mo ni Vincent Komoda, Rafael. Ano mo si Indira Komoda nga taga Santa Barbara, Vincent? Kamay aradal sa unang kilala namon nga si Engineer Komoda dira sa barangay Komoda, barangay Duanduyan. So halong kamo dira sa Davao, Vincent Komoda Rafael. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7.22 makabinan mga katropa. Padayon kamo gapmati dira sa headshot. Isa sa mga ginamantayan makabinan ng kabalatian bagong sinisang baha, amoy ining leptospirosis, dengue, kaga may mga pila ka mga dito sa South Korea makabenta ang ginabantayan ang pagtaas naman sang kaso sang COVID-19. So daw ginakwan subong na madahog subong ang baklanan naman sang face mask dito yung makabanan sa South Korea. Manikon nga ang ati diri sa aton dapat mag arigmat kita parang nga malikaw kita makabanan sa balatian kati ining sa una ba ding naghalin ini ang COVID-19. Halin lang ato makabanan sa China. Tapos ito, nagsulod din rin isa ka Chinese national. Kanito, makabanan, madasig yung naglapta. Iring COVID-19. Dito, makabanan, sa area sa South Korea. Tidak mo, di South Korea, kung mga makoreano sa aton mo. Dapat siguro, aligmat, kag magbantay sa sining balatian, makabanan, ka ining COVID-19. Kaya mo ay nagpauntat libot sa ito ng kalibutan. Hindi lang ang Pilipinas, kundi kalibutan, mga kabanan. Ang paglibot sang mag-epekto din sa ito ang COVID-19, mga kabianan, mga katropa. Amo na kung nga, kami din sa XFM, masamay ginamon nga ginapaybalo sa inyo. Dapat kapapasigun ito ng ito ng immune system, labanigid ang mga supplements nga makahatag sa ito sang proteksyon sa mga viral kag bacterial infection pareho sa pag-inom natin mga kabinan na sang premium D3. Ang oras din mga kabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7.24 mga kabinan mga katropa. Iba noong tabi mga kabinan ng mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas kaya man ginabantayan subong kung bala madayon ang barangay kag iske election. Ini matapos mga kabanan, isa sa nag-file sang bill, agon i-postpone ang barangay kag-iske election nga si Negros 3rd District Congressman Javi Binete. Sigambal siya ti dapat maging tight kuno sa buong kabinan ang sitwasyon, no? May kang tanan sini mga katropa sa palaboton ng barangay kag iske election. Kay kung kumilit yung mga kabinan pagpabangkoton, as of today, dayon iya ang barangay kag iske election. Kag actually ang filing sang certificate of candidacy sa September 28 na, ti makaya pa niyayhan. Nga ara pa lang makabinan sa level sang committee sang sang Congress, sang Kongreso. Samtang sa Senado, ara man gapon makabinan sa committee. Ti ano pa ini, ma-convene pa ini makabinan kung ma-aprobahan ini sa plenary. Ma-convene pa ini makabinan ang bicameral conference, ang both chamber, ang both houses, ang Senado kag ang House of Representative Delegates agod nga i-harmonize ang mga ginpasar sa ding mga bill. 68 ay han ka mga bill ang gin pasar sa House of Representative. Nagapostpone makabinan sa November 2 nga barangay kag iske election, samtang ang sa Senado amoy na makabinan iya ni Senador Chase Escudero. Ara naman karon nakapasar naman sa committee level. Pero ang kumilik mga katropa na gambal siya dapat sa September, siling niya, dapat makasiguro na siling niya ang Kongreso kag ang Senado kung dayunon o kung hindi ang barangay kag iske election. Ti si Ambal ni makabinan na as of August 21 napagwa sang statement si Congressman Javi Benitez, ya daw naglapaw na siya sa right time. We are past on the right time sa pag-postpone sang barangay kag iske election. Kag iban pagid makabinan nga mabalita ka ilabidigid man kabinan ini ang pagbuyagyag ni Senador Ping Lacson nga si Senador Loren Ligada, ang manintang antike, may ginabatyag ko ng mga kabinan ng balatian sa baga. Amin ko nga ang nagbindikal leave siya, nagpa-check up siya sa abroad. Kag may duwa ko ng mga kabinan ka mga senador, ang posible nga mag-silo sa ila sining buto sa tiyon sang impeachment sa pagbuto makabanan sa tiyon sang pagbasa sang verdict batok ya kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial makabanan makatropa sino balay ni kag sa balita lokal makabanan ngaton talakayon sa buong gabi may kaangtanan sini nga tabo dira sa barangay Kalaparan Arribalo nga isa makabanan ka 18 anyos kang lalaki ang gingaid sang iya sini nga girlfriend nga miyembro sang LGBTQ agi gingaid siya sa may duldol kagambot ano plastada nga nagpasugot man siya. Diba siguro ba si kung style o kung ano naman anong klase kwento anong klase style to man kay kung ang tuyo kung tani makabanan sang suspect nga nang tuyo siya ba na iyang amon sa to, hindi mamirisato iya ang lalaki mo. Mamirisato iya magkabinan ang lalaki kag malagyo gito. Tinga nga wala siya palagyo, subot na wala magkabinan nga gusto niya posible atong style. Kaya ang gambal magkabinan ang mga barangay official kapir may kung nagkanto ng duha. Kagdra ko nung naghihimo magkabinan sang tiro naman, lalaki kag lalaki galing kiti saya agi. Ti ginabayran ko rin magkabinan sang 2,000 ining biktima samtang ini makabanan ginagamit sang LGBT

0: Ilubayan. So, gina-text ko magkabanan si Mayor Teruel. Wala pa siya makakonsubong, no? Wala pa siya maka-reply. Pero ang ambal sa iya sining Sinro officer, si Mr. Rex ang iya sining Sinro magkabanan, wala ko nung kabano pa. So, gina-try na ito magkabanan, confirm ni ang balita. Kuno na matuod din mga tropa ang ginpagwa ng statement nga kuno may order ang alkalde sang tigbawan ngay pasira ang GT Poultry di matapos ang nireklamo sa mga pumuluyo nga nagaosbong ang baho mga kabyanan mga katropa. Kagang parte sa pabiya buwasa basig malipat kamo ilabrigit ang dira sa may kuwabala sa may C1 Road. Kadamo dala sa nagpa-parking ng mga salakyan, no? Mga kabala, mga adlagko ng salakyan, na andan bala mga kabanan nga dra magpa-parking ang pila ka mga salakyan. Lahan nung kamo kay umpisa buwas, manakop na ang pabiya, ang kutob sa nagpa-parking dala mga kabanan na. Sa may C1 Road. Inabalang pagkanto, makabanan sa kumbala, sa Hibawaan. I-plaster na itong konsenyo, ano nga mga lugar, makabanan, ano nga mga street, ano nga mga barangay, ano nga mga karsada, ang hindi pwedeng mga parkingan, mga kabyanan, mga katropa, agad nga makasigurado, kamandako ka dan multa, di o? Ang oras din makabanan sa XFM, Radio Patrol, Ilo, alas 7.33, umpisa buwas, mangin panahapon na ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte makabanan mga tropa. Ano sa ding benepisyo kung halinon sa hapon? May reaksyon kita makabanan sa isa sa mga membro sang prosecutor sa kaso makabanan sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. Aras 7.33 sa Ibaronta, mga kabayan, mga katropa, mga balita sa palibot sang Pungsod, Pilipinas. Pagi kay katropang Bia Joy Sobaldo, mga kabayan, mga katropa. Inabarigin, mga katropa, ining nagalapta, subong nga mga informasyon, bala mga duwa kuno kababaying senador, nga masaylo kuno sang andam yun nila, masaylo kuno mga kabayan sang ilasinig nga buto. Alin sa hindi pabor, daw gin... Dagin isip nga pabor sila kuno makabanan sa impeachment bato kay kada ba silo sila kuno ya sa majority from minority masailo sila kuno makabanan sa majority ti sino man ang babae nga senador man kasi ang una ko naman katropa daw ang isa ko nung kababae ni nga senador ni daw kung ano ni daw tama ko rin ni kagahod daw permi ko ni nga nagaparindugan sa pagkaoposisyon niya abang ining sang ligad mga ligad ng semana dadag kalma ini kuno kag na brand ko ini makabanan nga basi ko magsaylo sang damyo niya sa suporta sa mga desisyon niya sang majority may kang tanan sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte isa ko no may kaso plunder ni suro ya kay DILG Rimoria pero daging ambad man niya na way na iya blasihan ari makabilan ang mga balita dagi kan sa news center upon kay katropang Bia Joy Sobaldo katropang Bia may ang gabi
1: katropang board si Patuman sa Malacañang ang alternative learning modes kag learning continuity measures sa pila ka mga pribado kag pampublikong eskwelahan subong man ang alternative work arrangements sa mga government as offices buwas Setyembre 1 inibangod katropang board sa pagpada ayon sang pagline sang tiempo dala sang habagat ang mga lugar nga wala sang klase kag opisina buwas amo ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga kag Bataan. Samtang sa dugang pagid nga balita national mahimo nga magka-trigger sang kaangay nga scenario ang mga failure sang dam sa Pilipinas so, kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV. Ginpayag ni Alejandro katropang boards nga ang mga problema nga naga-involve sa Mayor nga dam kaangay sang La Mesa Dam ang magka-trigger sang malapnagon nga pagbaha. In kaso nga mag-overflow ang nasambit nga dam, ang excess nga tubig ang magailig sa Tulahan River kag may potensyal nga makaapekto sang 5 ka mga syudad sa Metro Manila nga amo ang Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon kag Navotas. Ang dam failure

0: ang posible nga mag-occur in kaso may mabaskog nga linog o kung iban pa nga hitabo nga makaguba sang structure. Pakigbahin ni Alejandro nga nagapabilin subong nga structurally sound ang La Mesa Dam. Ang tubig ang periodically nga gina-release gikan na diri sa pag-manage ang kapasidad kag mapunggan ang overloading. Yung klaro man ni Alejandro katropong boards nga ang pag-release ang dam ang o kung ang pag-release ang dam sang tubig ang hindi primary nga rason sang pagbaha. Samtang ginpaidaluman sa state of calamity ang probinsya sang Tarlac kasunog sang malapnagon nga pagbaha nga nagresulta sa pagka-display sang linibo ka mga residente pagkaguba sang mga pananom kag pagkolaps ang portion sang duha ka mga mayor nga taytay. Sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sang Tarlac, kinahanglan nga madasig coordinated kag sustain nga relief response recovery kag rehabilitation measures. Ginpayag ni Governor Christian Yap nga ang deklarasyon ang nagapanugod sa provincial government sang pag-access kag utilize ang pondo para sa relief operations, infrastructure repairs kag bulig sa mga apektado nga pamilya. Kunay baluan nga ang duha ka mga mayor nga taytay nga nag-collapse amo ang Ninoy Aquino Bridge sa San Barangay San Isidro Tarlac City kag ang tunga nga porsyon sang Agana Bridge. Liwat nga nag-collapse ang pihak nga porsyon sang Ninoy Aquino Bridge ang Domingo nga nagpalala sang guba kag access sa pila ka mga komunidad. Samtang sa dugang pag-iid nga balita national, imbestigaran ni Public Works and Highways Vince Dizon ang alegasyon nga ang pagbaha sa Olongapo City ang bangod sa solar power plant. Sunod kay Dizon nga wala siya sang ideya angot diri rason nga makigangot ini sa Department of Energy kag DENR. Base sa report, natapos na ang phase 1 sang power plant project samtang ginaplano pa ang phase 2. Agosto 17 katropong board sang naguba ang retaining wall sa dulunan sang barangay New Kabalan kag Old Kabalan. Susubong tutukan sang ahensya ang flood control projects nga nag-collapse bangod sa pagbaha sa sulod pa ini sa warranty. Samtang ginabantayan sa ni Senator Pia Cayetano kag Lauren Legarda bangod sa ila posible pag-swing vote sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ini sang hinali nga paglinong ni Cayetano sa pagpadayon sang trial. Matanaan nga sang gintalakay ang Article 4 sang Articles of Impeachment batok kay Duterte nangin agresibo ang senadora baliskad sa iya nangin aklasyon sa pagtalakay sang Article 1 nga nakatutok sa misuse of confidential funds. Samtang ginaobserbaran man si Legarda sa piyak sang iya medical leave tubtob sa September 2. Payag ni Senator Ping Lacson nga may problema sa baga si Legarda rason nga nagpadulong ini sa luwas ang pungsod para magpabulong. Magluwas kay Cayetano kag Legarda katropang wards ginalauman man ang magutod nga Villar nga mangin vulnerable sa pressure bangod sa ila legal nga problema. Sa subong 13 ka mga senador ang yara sa majority block kag tatlo pa ka boto ang kinahanglan agud nga ma-convict si Duterte. Samtang makadto naman sa gobyerno ang lupa sa kilid sang Laguna Lake sa Taguig City in kaso nga mapamatud-an nga illegal ang mga titulo. Sabat ini ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano matapos nga ang nangin payaw kun matapos ang nangin pahayag ni Senator Ping Lacson nga may apat ka parcela sang lupa nga may peke nga titulo lakip na diri ang 181,77,000 square meter gikan sa homestead patent. Bukas si Cayetano sa pag-imbestigar sang nasambit nga lupa. Naibaluan nga ginsumiter na ni Lacson ang mga ebidensya sa Office of the Ombudsman. Kasuhan ang tanan katropang boards nga responsable sa kaso in kaso nga kon responsable in kaso nga mapamatud-an nga peke ang titulo. Samtang sa dugang pag-iid nga balita nagapanawagan ng Department of Education sa mga ginikanan ka guardians nga mangin mas aktibo sa ila papel sa pagtapna sang school violence. Sunod sa hensya nga sa balay naghalin ang first line of defense kontra sa mga pamahog sa mga estudyante. Kinahanglan man nga i-maintain sang tag sa kapamilya ang regular communication sa mga kabataan kag makigangot sa eskwelahan agad ma-identify ang warning signs antes magresulta sa violence sa bullying. Panugyan pa ni Education Secretary Sonny Angara. Nagpanugyan man ini katropang board sa mga ginikanan nga istoryahon ang ilang mga kabataan, pamatian, kag panilagan kung may mga changes sa ila pamatasan. Naibaluan nga nagakandak ang ahensya sang Parent and Teacher Learner Protection Sessions halin pa sang Hulyo, tub-tub sining nga Nobyembre sa nagkalainlain nga mga rehiyon agad masolusyonan ang issue sa bullying kag cyberbullying, online sexual abuse and exploitation of children, online safety kag violent extremism. Samtang sa dugang pagid nga balita, wala pa sang impormasyon ang Department of Foreign Affairs angat sa Filipino doctor nga missing matapos ang mudslide sa Nepal. Ginpayag sa DFA nga sila ang nagapakigangot na sa Philippine Embassy sa New Delhi kag sa Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu. Ang Filipino doctor katrapong boards ang nadula amo si Dr. Juan Carlos Manalo nga volunteer sa Isha Foundation nga ginpangunahan sa non-profit spiritual organization. Si Manalo ang na-assign sa Kerong border area sang Tibet. Nagkabalaka ang pamilya ni Manalo nga kung ang kakulangan sa update sa gobyerno bisan pa nga ila na intindihan ang kabudlay sa ground. Ulihin nga na-contact sa pamilya si Manalo sa Agosto 25 antes ang flash floods. Yara sa 3,048 ang missing matapos ang nagluntad nga makamamatay ng flash flood kag mudslide sa border sa Nepal kag China. So far, katrapang board sa amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katrapang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
1: Manamang salamat kay katropa nga Bea Joy Sobaldo, mga kabayanan, mga katropa, mga balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Di mo itong giya ko nung nga base ko nung mag-silo at dambyo, maupod sa majority, si Senador Loren de Garda, si Senador Cayetano, babae, no? Ang natalana ko nung, daw gina ko nung nga masaylo ko nung magkabinan siyang iya sining ang ina sining suporta sa majority sa pag-impeach magkabinan kay Vice President Sara Duterte. Kay daw na ko nung, daw nakita ko nung ang pagkalinong sa magkabinan mga katropa, sining duha ka mga senador. Ang oras din magkabinan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.43. Sa ato magkabinan sa ato mga katropa, tama subong ka brantayan ini ang bratian no nga dala sang baha ining leptospirosis kag ang dengue kati ang mga lata to nga natubigan naginit tapos gadugay sana itlogan sang lamok dabadaban mga utot ining mga lamok ka carrier sang dengue para balikaw kita makabanan sang bratian ilabdagid mga katropa ang leptospirosis kag dengue maginom kita sang premium D3 kamanang premium D3 ginpa

0: Delay sunscreening, kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang premium D3, mga kabyanan, mga katropa. Mabakali rin sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Kaya pwede ni mga kabyanan na ma-order, pag-iya sa online sa Shopee, no? Kag sa TikTok Shop. Dira kami ng May sa Changida sa mga Shopee Boys na mayong gabi sa Shopee Hub. Ang oras makabinan sa XFM Radio Patrol ilo alas 7:45. Mamati kita na yung mga katropa, makabinan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian na amunisubong, no? Ang dalasang baha kag ining pangulan-ulan na pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras sa alas 7:45, mga katropa.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retinopathy.

0: Prostatic Nerve. Ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pag-control sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus! Mambibili!

0: Santon Gold Live Testimony Santon Plus Gold.
1: Nanay Christy?
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm with high cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom

0: Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at

0: Sample Blast Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa tinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Sampled Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sampled Gold.
0: Sampled Plus Gold. Sampled Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampled Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampled Gold Coffee Mix.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligib.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi ako walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, el hilo a las 7.55, makabalan mga tropa. Padayon ka mga pamati sa headshot ngayong gabi kay Stephen Montefrio Sobremisana. Yan ngayong gabi ka tropa. Shout out. Oh, shout out dira kay Stephen Montefrio Sobremisana. Kag happy listening man. Dira kay Jerry Climino Adorno sa Haniway. Kag happy birthday no sa Amon Station Manager sa una sa DYMB. Sobong drive video. Kay Ma'am Babe sa Vasquez. Ma'am, happy, happy birthday. Ang papanamihan ko rin din sa XFM Radio Patrol in Ilo. Now, din kita makabanan sa sining natabo kaina. O kung kagabi, no? Sa Zone 10, Barangay Kalaparan, Arribalo. May kantanan makabanan sining sinasapuan ng isa ka 18 anos nga gingaid sa kahoy nga duldol. Gingapos ang iya sinaya kamot. Pagkatapos, gingaid sa duldol. Kag nasapuan ni makabanan nga nagaungot pa ang kutselyo sa iyang ulo. Dire sa may kamla, dalam-dalam sa ulo niya sa may liogo. Kag natudlo makabanan nga suspetsado, isa ko ng mga katropa ka LGBTQ, no? Isa ka agi. Inisuno makabanan sa investigasyon abis ang polis. Dapat naman ko tanon nga ang gingapos ng iya sining kamot, wala agit siya nagwaras. Or base kung bagong kablang kaya man base mga katropa sa aton nga informasyon ngayon yung duwa nga ini permi ina kuno dira sa lugar nga ina no sa may zone 10 dira labirigid sa may duldul nga ina kag dira sila kuno naga naman may pagkababayi ang isa lalaki to pero may pagkababayi samtang isa brusko lalaki. Sino makabanan sa Sugid-Sugid dito sa may Barangay Kalumpang. Kaya man ang lugar sakop patood sa Zone 10, Barangay Kalaparan, Arribalo. Pero malapit man ini sa dira sa may Barangay Kalumpang. Nga kuno, nakapanugid ini ang biktima. Nga kuno, ginabayaran sa kuno 2,000 tapos gamiton siya sa LGBTQ. Di ano ay han. Kaya ako hindi ko magpati nga kunigapos na siya. Pagkatapos, dalon to siya sa duldol kag igaid to sa duldol, mawaras kito siya. No? Mawaras kito siya kati ginigapos ka lang mo. Tapos, igaid ka pa sa duldol. Luwas lang kung may gusto mo nga panibag-o naman abing nga styles kung paano siya gamiton sa sining nambitan nga suspect siya. So may mga interview dito kay ina makabayan mga katropa si katropang Robel Balonta kung ano ang sitwasyon sa sining nambitan nga biktima sang inisyang masapuan kay bati ko ginabaklid ko no eh ang iya kamot tapos ang iya kamot dito ang ginagapos o ginagrigaid sa may duldul. Anong prastada nagupod to ang victim tapos gingapos iya kamot sa samtang ginagamit siya gapos ang kamot niya tub-tub nga wala siya kapanginlaman nga mutugali ang tuyo sa suspect siya. Kaganong status makabanan sa suspect kaya pati nato nadakpan ni sa hot pursuit operation may isa pagid sa kababayi nga upod nga mo ni makabanan na naghatag kuno sa konsilyo. Lugabi katropang Alex katropang Romel Paclibar. Kunong plastada siya ni no? Kaya kuya nagapati nga kung hindi gusto sa biktima nga gapuson ang iyasining nga kamot samtang ginagamit siya di mabaras kito siya. Pagkanto dito makabanan sa duldul nga to nga permin lang to amo na permin ang ilang gina ang rumbuhan to sang iya sining nga parter. Ari makabanan ang special report to pagkatropang Romel Paclibar nga mo nagpadulong dito kay na sa barangay sa Zone 10 Kalaparan Arribalo. Katropang Romel, may gabi.
1: Patay katropang boards ang 18 anyos nga lalaki sa barangay Zone 10 Barangay Kalaparan sa distrito sa Arribalo mga alas 11 sa gabi sa Domingo katropang boards sa Agosto 30. Natabong ang insidente dito sa barangay Kalaparan sa distrito sa Arribalo sang may nangayo sang bulig sa barangay official sa barangay Kalumpang kay ang natabuan sang insidente do boundary sang Zone 10 Kalaparan kag Zone 8B Barangay Kalumpang katropang boards do may pader lang alagyan bala. Dito na tabo ang insidente. So may nabatian ang mga residente nga may nagasininggitan Dominica Pangayo abis ang bulig. So dito gintawgan sang barangay official kag dito nakita nga ining biktima ang naga nakahigot sa puno sang duldol do nakabaklid la ang likod sa mga boards sa likod kag naga sawsaw ang iyang tiil sa tubi sa puno sang duldol.
0: Do pareho nga may pilas ang kamot niya ginabaklid pero pababaw.
1: Oh, pababaw do ginsabod niya mala sa puno sang kahoy.
0: Oh.
1: Kag gin butangan sang do higot do paha do belt nga itom. So kag dito nakita nga may dugo ang biktima kag may nagaungot pang kutsilyo sa wala niya nga do part do sa may guya katropang boards. Makita dito sa video. So giningagaw ini gintawgan sang pulis kag sang taga ICER kag gindala sa Western Visayas Medical Center apang gindeklarar ini nga napatay mga alas 12 imidya. Alas 12:36 dito sa Western Visayas Medical Center. Ginpangusisa kag ginpadayon ang hot pursuit operation sang mga pulis. So dito na identify ang suspect paagiman sa pagpamangkot sa mga residente sa biktima kay ti isang ginagaay ito siya nga may pilas nakahambal pa siya katropang boards mo.
0: Oo.
1: So may ginahambal siya nga apelyido sang suspect.
0: Wala pangalan.
1: So dito nga gin check sang pulis nga sa cellphone niya nga ang pangalan nga ginhinambit niya may convo sila or may chat convo sila katropang boards nga sang suspect. So dito na identify sang pulis, dito giniimbitar sang pulis naton upod man sang mga barangay officials sang barangay Kalumpang kag dito na siruin ang suspect katropang boards.
0: Pilang edad sa suspect katropang Romel?
1: Do mga 20 plus man katropang boards.
0: 20 plus, boards. So magulang si Elsa sa biktima.
1: Isa ni siya ka LGBTQ member katropang boards. So dito na dakpan sang pulis kag usisa man kag imbestigar sang pulis. So ginako sang suspect nga siya ang naghimo sang krimen katropang boards. Isa sa mga angulo sang pulis kung nga ginhimo ni sang suspect based sa pagpangusisa man sa suspect may ara ko ng pagpangimon kay base ko na may babayi nga iban ang biktima.
0: Ano man katropang Romel, tagadra man na sa Kalaparan ang suspect?
1: Kalumpang.
0: Kalumpang siya?
1: Kalumpang siya.
0: Ang biktima niya?
1: Kalaparan.
0: Kalaparan sa Sunten.
1: Yes, oo.
0: Dito na to siya sa likod, no?
1: Mm.
0: Sa likod na to may sa Sunten. Ito na may pwede ka nakalusot ba na pagkanto iya sa kwan mo? Sa may
1: Eskwilahan,
0: no? Oo. Kamay na bakante at elote mo?
1: Oo, may bakante at elote.
0: Kamay na may talartulam ng ganyan na da?
1: Mm.
0: Oo. Dito sila. Ano ko na istorya ka ito pang Romelaw?
1: Based information katropang boards nga do ang term nga gingamit yan ni Kagawad gani Kagina Kagawad Zolueta nga way nagsugtanay sa sukot sa bayad
0: gina roboto ba nga gamit ni sang sorry ginagamit ini sang suspect
1: agi ang biktima
0: biktima.
1: Oo.
0: Pila ko na
1: bayad information kita do 2,000
0: kada gamit.
1: Gamit niya.
0: Okay. Oo.
1: So muna ang information nga.
0: Think ang convo sa ilang sa cellphone, ano to makita na sila dito gyapon kay
1: kapatid
0: na kung kay nakay Kagawad Zolueta nga daw permis na kuno da sa duldol ngay na.
1: Oo. Permis sila na nagapamulya kung kuno nagakadto kay ti madulom nga portion katropang boards mo. Kaglaka lang may nagaagi kung gabi na. Kay ti ang mga pamalay dito sa sulod why naman nagagwa gid permi kun tama na kagabi katropang boards mo ti natabuan tong natabo tong incident mga alas 10 or mga alas 11 sang gabi why na sa may nagaagi dito. Susunod sa kay Kagawad nakita dito nga siya ang last nga ginmeet sang biktima ang suspect based sa chat
0: sa convo nila,
1: sa, convo nila sa cellphone sang biktima katropang boards.
0: Oh, nga kita na sila kuno dito gyapon sa ano sa puno sang
1: dito ang area. So ang suspect subong detained sa lockup cell sang Arevalo Municipal Police Station kag tala na ang pasakaan sang kaso katropang board sa portion sang interview naton kay Ina sa Bullseye sa kay Kagawad Zolueta sang Barangay Kalumpang sa distrito sang Mulo.
2: Kagawad, good morning sa katropang Joe Salbanias, no. Kagawad, ang sapuan gidya sang patay ngini sakop niya sang Kalumpang.
3: Sa Kalumpang, Kalapangan. sakop na diyas ang natabuan niya din guys sa may duldol, sakop sa Kalaparan.
0: Okay.
3: Tapos may nagkadto lang yes ako niya na blues ko nga gimpuka o kuya nga may gingae dito sa duldos sa puno sang duldol.
0: Oo.
3: Sang barangay Kalaparan. Kay kumo malapit man ko dira, ako yang intawag nila nga kagawad. Tiging kadtuan ko to pag abot dito, yo pangayo pabulig ang taho nga buligan. Sang pagkadto ko dito, gao ba nga ginagaed sa puno sang duldol. Kaya mo to, sige ko hindi nyo anay pagtanduga na kay kadtuan ng mga polis kay para may baluan ginada kung ano ginang na tabo gid siya. Puro nakagaed na sa puno sang duldol.
0: So bali ang natabuan ngayon ang kagawad malapit sa boundaries ang Kalaparan kag Kalumpang.
4: Ano kagawad? Lapit sa boundaries sa Kalaparan kag Kalumpang?
3: Na side niya sa ang natabo, na side niya sa iya ang Kalaparan. Pero bago katuya magkadto, maagi kagid sa Sunit Bis ang Kalumpang. Maagi gid ka sa balay namon nga bago ka makakadto dito. Kaya ang matapos na alagyan, diri sa side sang sang Kalumpang.
0: Karon ang biktima pagabot ninyo kap ora kagawad, anong plastada, anong paghigot sa iya, anong plastada sang paghigot? Alas 7:51 sa ato sa ninyo pagparagad liog lang ko adjust ka tropa Romela sa ato sa ninyo audio with kagawad Rami Zulweta of Kalumpang Mulo. Mulo niyang Kalumpang mo. Ang Kalaparan is Arevalo eh. Check tabi sa Cinema Tineon si Katropa Romel Paklibar. Balik ka. Ano gidman balang plastada? Pag-abot ni mo kagawad, anong plastada ang paghigot sa iya kagawad Zulweta?
3: Oo.
0: Leglang ko Katropa Romela. Oras tala 7:51 derig hapon sa
5: play ni makabenan sa interview kay kagawad Zulweta sa Bullseye kaina sa may interview no. Siya in okay.
1: Nag-responde ka to pang boards.
5: Siya na
1: official,
5: una, no?
1: Siya nakauna.
5: Okay, siya gin
1: kay siyang lapit dira sa area eh. Oh, okay. Barangay official.
5: Balikan tabi si kagawad Zulweta. Katropa Alex. Gabi.
0: Pangs balay ninyo kagawad. Duhay na iban niya lagyan pasulod dira sa natabuan.
3: Wala na siyang iban nga lagyan. Kundi dirigit na di sa my side sang Sunit B kag sa balay ko. Kag bago ka makakadto.
0: Pero pag abot ni mo kagawad, ano buhi pa ang biktima?
3: Pag abot namon, buhi pa ang biktima nga gapangayo bulig. Di wala ka, wala kami dayon naka-respondi siya nga maka para madalon sa ospital. Kaya ang gusto namon, polis.
0: Mm-hmm. So anong ginimo ninyo pag tapos ato kagawad? Tumawag ka mo polis?
3: Pagtawag namon ang polis, ara ng polis, dinopda namon.
0: Mm-hmm. Tapos, pag-abot ninyo dito, anong plastada, anong aparte sa lawas na nakagaid, anong ginhigot nila kagawad?
3: Hindi ko lang maanuhan, mabalaan ko na ang ginhigot nila. Pero, itom nga plastic.
0: Oh. Sa anong aparte sa lawas na ginhigtan? Tiil, kamot?
3: Ang ako nakita, kamot, duwa wala kang too. Kagin baligot sa puno sang duldol.
0: Oh, ang guwaya doon nagadupa sa galing kay nagapungkuon.
3: Nagapungkuon sa.
0: Oh. Pagkatapos sa nakita ninyo kagawad, diin ang pila sa biktima.
3: Pag abot tugid, may nagaungot nga kutsilyo sa iya side nga wala.
0: Nawala.
3: Sang guya.
0: Asa guya niya, mo yun di kakya. So, ano nila ba ang kutsilyo kagawad?
3: Ang kutsilyo, iya ka kitchen knife.
0: Mm-hmm. Stainless.
3: Oh, wala pa sang pulo.
0: Oh, amo lang gid ang pila siya, way nang iban?
3: May ara pa gid. Dari okay. Pagkakita kung may nagkaungot ka chilyo, dagyong dali-dali kung ayaw bulig.
6: So kung amo nakuha ang uluyatan niyang pakaw sang kutsilyon, ano na bali? O kung waigin man niya daan na nga way pakaw, way uluyatan?
3: Pag abutugid, gaungot ang kutsilyo pero wala na sang puno.
6: Mm-hmm. So kung amo na bali sang buno, ang puno ya, ang pulo ya?
3: Basta wala na ya sang puno.
6: Mm-hmm. Why ninyo ma-recover kagawad? Ang pulo?
3: Pagaling kong gabi, ang kutsilyo gaungot pa.
6: Oh, see. Pero ang pulo ya, why ninyo ma-recover?
3: Wala na. Wala nang puno.
6: Okay. Kilala mo ini kagawad ang ano ni, biktima?
3: Hindi ko ni kilala kahit taga Kalaparanisa.
6: Oh. Pero inang lugar da ano na da kagawad daw nga kalabot na da yang biktima kagang suspect
3: ginda lang nila ginagi sa mga suspect.
6: Mm. Pero nasimo nga lugar ini no ang lugar kagawad
3: ang lugar nga side na dire iyan ni kapamilya Tingiro nga duta
6: hindi iyan normal nga sa labuyan
3: hindi.
6: No, hulong doon buta malusin eh. Kung magkanto ka dira, mano ka man lang kung dira ka magkanto ka, kagawad man?
3: Hulong doon na din nga kanto. Kung dumayo ang chimpo, ang amala, ang ibang estudyante, trigagi.
6: Diin Lapos?
3: Ang Lapos yan ni side sang Kalaparan High School.
6: Ah, madalit so ikaw sa Kalaparan High School. Okay. Pero... kagabi ka kagawad why kat may natalupang dance ang grupo abi kag ang biktima ang ini nagagi sa inyo sa lugar pasulod dira
3: ah wala gito may natalupang dance nga may nagagi oh kay pag tukod eh din po ka lang ko nila sa balay oh. Kay mo halin pa kami sa Boracay mo
6: mga ano oras kamo nakaresponde kagabi kagawad
3: ginlanta ko ang relo alas 10:21.
6: Okay. So, lugar immediately dindalaman dahil sa ospital biktima, no?
3: O, gindala na nila.
6: Oo.
3: Kaya nagtawag kami polis. Kag-Aisher, ara na yung Aisher, sagwa, gaulat.
6: Okay. Ang suspitsado iya kagawad, kilala mo na eh?
3: Hindi ko guna ni kilala.
6: Oo. Pero ano nga suna sa Daras Kalumpang, Gaystar?
3: Basta yung side niya sa Kalaparan doon sa Suntin.
6: Ang suspitsado?
3: Ang suspect.
6: Ang suspect.
3: Hindi ang...
4: suspect yan din.
3: Ang bati ko ni siya sa suspect, doon may arang iya side siyang mulo. Puro may ari dili nga bata ang involved. Hindi sa Sunit B.
6: Mga pila ka tawo ang involved sa paggapos kag pagbuno ni sa biktima kagawad?
3: Sa akon wala ko man makita nga paggapos siya.
6: Oo.
3: Pero ang damo gidya gambal nga may mga upod kay hindi nila ni madali-dali ang tao nga puguso nila.
6: Mm.
3: Kung isa duha hindi kani kasarang.
6: Bukod lawas sa gawad no?
3: Bukod yang lawas ang biktima.
6: Oh. So mga pila ko no ka mga suspitsado ang naghimo sini kagawad.
3: Ah, kung ganin hindi maglubo sa duwa.
6: No. Oh.
3: Masubra lang.
6: Oh. So ang info nato sini nga daw may ara na nga taga Kalumpang na identify nga involved kagawad.
3: Tingkabi eh. Ang gindala to malapit lang ta sa balay namon ang involved.
6: Mhm. Ano pa matanon man eh moamo man edad?
3: Ano ka ba? Bataon pa ni?
6: No. Pila ka kabataan ang gin-pick up halin sa Kalumpang sa naibaluan mo lang kagawad?
3: Ang gin-pick up di nga bata nga isa, lapit lang ni sa amon. Bago ka magwada, agyan mo ni nga balay. Kaya amo ina, nga gin-opdan ko gabi ang mga polis. Sa pasulod sa nila balay.
6: Pero may dito na ang bata pag sulod ninyo kagabi sa balay ka kagawad.
3: Pagabot namon din pangita ang bata kagin sa kanila si babaw kagin papanahog ang nag-istoryanay.
6: Oo. ti may pag-ako sa bata kagawad nga kabahin sa sanagi mo.
3: Wala lang kuya kay Balo. Kay wala taman na yan na batyan mo nga ginako ya.
6: Oo. Pero ano kunong tima-tima, ano kunong rason hao nga nahimo ni sa mga suspitsado hao?
3: Eh partiguro ni siya sa maako niya paglantaya may arayin bulguro nga pag tinagaay kung pila ang pwede nga mabaton.
6: Ah, druga gyapon, most likely.
3: Ah, sa druga, wala kaya ibalo.
6: Away. Partidahan na sa ano na gagawad?
3: Si Bayra na igoro eh kung pila ang
6: talagaan?
3: Talagaan da sa kwan?
6: May utang, no? Utang, bali.
3: Ang utang niya, wala kaya kabalo sa may utang.
6: Oo.
3: Pero kung Bayra na, siyempre, suspect agi mo.
6: Ang suspect agi? O kung ang biktima?
3: Ang ginkwa na mong ito, gababi. Agi.
6: Okay. Ang biktima, agi man to o kung lalaki?
3: Wala lang ko ito kay Balaw, kay gapangayo na yung bulig mo.
6: Kung na mo pinulihan sa sang agi, I'm sorry ha, pero daw mo nagwa ya.
3: Wala lang ko yung nakita.
6: Oo.
3: So, kaya basta pag-abot na mo, binahigtan.
6: Oo. Why man other recovery, sabi, kahit ti mga previous cases, kinabo katulad sini, may mga recoveries yung mga kondom, patimaan bala nga, may sexual activity nga natabo bala gawad, why man, why patimaan?
3: Wala lang ko yung kakita.
6: Oo. Pero sa lalaki, intact pa man short yan, no?
3: Oo, oh, intact kay kita ko to, kay siyempre ang puno, sang doldol na ginigtan nila, may mga tubig.
6: Mm-hmm. Pero ining nadakpan kagabi, certified na niya nga LGBTQ member, agi niya kagawad?
3: Oo, agi.
6: Oo. Okay, okay. Sige. At least we have that idea. Pero ang suspect yan, ang biktima yan, hindi mo niya kilala, gawad mo, no? Why yan gasaboy? Why gasaboy masamidara sa inyo lugar?
3: Oo, kagabi ko lang sila kita, no?
6: Oo. Din sila kunuhalin kagawad, hao?
3: Wala lang ko kay Balo, kay pagkato namun to, ara na sa balay nila.
6: Mm-hmm. Pero ito yan yung gin-pick up kagabi, ano, na ipatimahan, gidman nga, halin sa iban nga lugar, may pagpanghinaw, may higko pabayo iya, parte sa lawas siya kagawad.
3: Basta pa, basta yung pag-abot ko, daw tinlo man siya.
6: Oo. Pero paano nga siyang gin-pick up, oh? May nagtudlo sa iya?
3: Ang nagtudlo pabae nga taga side sang kalaparan.
6: Mhm. Nga ako no nga siya, ano may transaksyon? Paano nabalaan sa babae gawad?
3: Di kay kilala man sa sang babae mo?
6: Ang babae most likely upod sang agi.
3: Ay hindi, nagtudlo lang nga upod.
6: Bali sa side niya sang napatay, sang biktima, ang babae.
3: Ambot mo lang alam ko kay Balo kung sino itong babae.
6: Oo. Pero isa lang man gindira sa kalumpang yan na dakpan, ang gindako pa gawad?
3: Ang gindala gabi, isa lang.
6: Okay. Sige, sige. So anong plano ninyo dira karon kapa o kagawad? Kiti daw gina imua nila da bukat mayad inyo barangay hao?
3: Tiya mo ganin eh, basta mag-agi na di, magiginis sila sa alag dyan sa isang balay namon. Dagi dyan mag-agi mo.
6: Oo.
3: Wala naman sa iba niya alag dyan.
6: Oo. Ati sige, sige. Kagawad, with that, salamat. It's information.
1: So, portion sang interview natin katropang boards sa kay Kagawad Solueta, ang una nga nakarespondi sa lugar after nga nangayo sang bulig ang mga residente sa mga barangay official katropang boards.
5: Tumutu ba lang katropang Rebel, pag-agit sa balay nila, dito gimagi sa kilid balay nila mo?
1: Oo.
5: Wala iya sang siling mga gamo, wala sang mga nakitaan to nga may ginaguyod. Wala sa may nakitaan to nga agubay. Wala. Kitin, dagit sa kilid balay nila magi mo?
1: Ang punto ni Kagawad kay nakatropang boards niya, kung dito nag-agi sa ila balay, sumahibaluan niya. Kay ti ang lapos niya na amo nang gate nga pula mo. Oh. Kung dito mag-agi sa balay nila. So posible kay ti wala si kagawad na kabalong amo nag-agi dito, dito nag-agi sa likod sa footwalk. So, nga ang lapos niya kalaparan.
5: Oo.
1: So mo na
5: ang so, posible kay katrabang Romel nga kon gidabaklid o kon gidaguyod, gina gina agubay, gina gina hakwat. Hindi kit pwede gurong lang sa mga nakita. Subot na balon nga ang ila ang ilang pirminahi mo kanto na dasduldol. O galing kiti sa ako niya personal siguro nga kwan niya nga paglantaw nga may bago naman nga trail bala sang paggahi paggamit sa iya guro katrapang Romel. Ang mga guro, no? Kiti posibleng ginaya nga adito kadaan gina pag-agi ito sa mga balay tula sa may nakitaan ginabaklid. Wala sa may nakitaan nga ginaagumbay. Wala sa may nakitaan nga gina nga gina hakwat. Kati posibleng ginaya nga wala sa may nakita kato pang Romel mo. May alam ginaya nga makamunod ang ginano mo na. Subot naman nun nga kay kumo sa konvon lang dito sila makitaan ay sa ilang pirme nga ginarumbuhan dira sa dalom sang kahoy nga duldol. Kita ito sila. Pagkatapos mag una mga trail sa kung paano da, ano naman yung gano'n na nakita naman yung isang nagamit sa iya niya mag una naman niya. Di ba isa ka ba nun galing ka mo itong tuyo nga siya ti para mag una niya samtang guro ang ginagamit to siya ginagin higtan ang iya kamot kaya ti posibleng ito pa nabaling nga kung samtang nga ginahigtan ang kamot mo nga may ginahimo sa iyo nga malain mawaras ka ginaya. Oh. Mawaras ka ginaya kag masinggit. Or makita na sa palibot nga may ara yang nagkakwanda makita ang ginda nga may mga agis ang tiil daw kung ano nang waras ti. So sa kung nakita to na wala sa minakita ni. Sa kung nakon na palantaw to sa palibot sa duldul wala eh.
1: May mga nainas giban pero sa pagpulok-pulok.
5: Oo, oh, ulihin na to.
1: Ulihin
5: na to.
1: Kati ang balay dito, ang antad sa balay, mga just tutup 15 metros mo lang katapang boards eh.
5: Oo, oh, ti imposible ginaya katapang Romel nga sa...
1: Hindi mabatian.
5: Oo, oh, ti sa tungadaan niya sang gina... sabi, ginasakit siya, ginakastigo siya. Wala sa may naka... Wala sa may nakabati. Masinggit, ulihin na siguro magsinggit.
1: Sana kayo na siya bulig.
5: Gindusak na siya.
1: Yes.
5: Pero sa itong galakat sila, pagkanto dito sa duldol, wala sa may nakitaan. Oh, sabunta pa lang nga... ang ilasin nga normal nga bulaton, tapos lalom sang... duldol. Isamtang gano'ng ginakuran, paano na yung ginahimo niya sa isa-iya, di bago naman gano'ng, parang may trail naman eh. May bago naman nga style bala katong panumel. Pwede sa kanil ka ba no, yung ang tuyo iya sa ang agi, nga bunon siya.
1: May nagdala na to kaaking.
5: Oo. Kay, kuno, ang daw dala pangimo ni. Eh. Pwede sa kabalo, nga abugan itong tuyo sa ang agi sa iya, tub-tub nga gindusak siya sa iya drink nga aguya. So, din ba ginagigo yung katapang lumilaw?
1: Dalong kay ilok.
5: Ilok pagit? Hmm. Bauti, lampot na lang ang korason niya to?
1: Oh, posible.
5: Oo. Di, pero, kung ako malantaw, naman ang gano'ng puruhan, kasi nakasinggit pa siya mo.
1: Oo. Oh.
5: Kasinggit pa siya?
1: Kasinggit pa siya. May sa video, ganing ginpasa sa itong katapang boards, ginpamangkot pa siya sang nag-video nga kung pila kabilog ang naghimo sa iya. Oo. Oh. Aban niya isa lang.
5: Isa lang. Hmm. Aban lang to si LGBTQ. Amo
1: lang to.
5: Okay. Okay. Isa lang. Pero, bati ko may nagatag kung konsilyo eh.
1: Oo. Oh.
5: Ang babae ko, no? Nga,
1: Celeste Cristal.
5: Cristal, amo tong babae nga nangin kunay ban siya.
1: Oo. Oh.
5: Nga, amo to nagatag kung konsilyo.
1: Yes.
5: Di, ano tong konsilyo nga to? Wala ibang pulo to kon
1: do ay hindi mangin ma-identify dapat kita pang boards kon why pulo or nahukas lang ang pulo.
5: O ba ti siguro ba sa nahukas lang pulo sa sobra niya nga kwani ka akig siguro kasi sa sobra sobra ba nga unga unga niya sa pulo. Mm. Mm. Nga nag tabog ang pulo.
1: Yes.
5: Mm.
1: So ti ginaprepare sang Arevalo Municipal o kon Arevalo Police Station ang kasong murder sa suspect nga 19 anyos kag sa iya ko na Evans nga tong naghatag kutsilyo nga 20 anyos katropang boards amo ning gineparar nga kaso batok sa ning duwa nga murder sa pagpatay sa 18 anyos nga lalaki dira sa barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo
5: katropang boards. Anong postura ni katropang Romel sa suspect dako ni sa biktima?
1: Ang suspect sa pag patagi na sa ato ni kagawad dako, do ako do ako ka dako mo
5: bukod
1: So, lagi siya, nakita na to ng suspe ang biktima, hindi gawagid masyado ako katapang bulls eh.
5: Mas taas taas.
1: So, basi ang, na overpower niya ang
5: biktima. Di basi kung nakakuan ito, basi kung linya itong nagkakuan na bala,
1: Nagsugot man siya.
5: Oo, kagayos, siguro, gapangin-padlo sa ito ang kuan eh, ang biktima, nagkakuan na bala, nag-slide na siya sa puno, sang aduldol, sang ginbunok na siya. Amo na kung nga daw ang pag lusak sa iya pa pakal pakal tapos gin pasundan pagid sikwat sa ilok
1: kag tihambal to ko ina ni kagawad nga plastiko no ang ginagamit sa paghigot so sa nakita nato nga tropang bulls hindi plastic kita man ang do belt sang bag
5: strap sang bag
1: do pareho na nga do may clip siya tapos ibugkos sa kamot mo kag gapos so posible nga gin preparahan gid siya sang suspect.
5: Why kabalo ang biktima?
1: Oo, nga lain galing tuyo sa suspect.
5: Oo, kita dito sa aton dating rumbuhan na. Oo. Ya para bag-o mga trip niya ka gapuson tang kamot mo, parang niya para lain naman. Oo. Oh, di amo siguro nga tikon sa teplano para nga daan siguro katubag na belko na balaan niya na to.
1: Hindi na kadto.
5: Kag bisan pa init siya kung gito siya
1: hindi siya mapasagot nga higitan
5: siya kag mabaras gito siya di ba?
1: Yes
5: galing kati siguro ba siya hanggang mambal sa suspect siya para bagon man trail na bagon mga trail
1: sa ato na yan
5: higot ang higot na yun ibang kitidil tapos si halaman na nga kunwenda galing kay
1: lahit
5: tuyo ito
1: so muna katrupang boards. So, nagpatawag kayo na sa press conman si Police Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sa ICPO regarding sa sininga kaso Katrupang Boards. So, ini nga balita yung nadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Romel Paklibar, XFM News.
5: Madabang salamat kay Katropang Romel Paklibar sa pagplastar makabalan kay ang plastada ko na muna ay. Kay ang dira nga lugar makabalan sa may Kalaparan, kag sa Kalumpang, damo balay da, populated area na makabalan mga katropa. So po tumalo nga samtang galakat sila, kahit yung ilagali yung rumbuhan, dira kit pirmi iya sa may dalom na ka puno sang duldol. Madulom na kung area mo. Kag nakita sa konvo nga dito sa kuno makita na gihapon sa may duldol te nagagwa makabanan sa investigasyon sa pulis nga kuno ginabayran ni sang suspect ang biktima 18 years old 19 ang suspect mo ti samtang gurong nga pag chat ya kita na ito siya gang sa kuno sa may rumbuhan natong dalom ka duldol. Tisabtang dito sila makabanan sa dalang duldol siya, tihigtantang imo kamot siya para mag-o ng mga trail. Basiyan mo na bala, ato na na yung makabanan sa pag-describe sa sitwasyon. Kaya nga, wala yan magwaras ang biktima primero mo. Ya, siguro basi kon, wala siya magwaras nga, sabi nga nagwaras siya samtang ginigtan ang iyang kamot. Kag gingain dito makabanan sa puno sang duldol. Kasi balagin na balan siya para mag-o ng mga trail ah. Oh. Tapos sa mga gamit niya. Galing, wala kabalo mga kabanan ang biktima nga may lain yung galing na tuyo ang yasining nga partner. Kaya nakabat, sino kay kagawad mga kabanan nga kuno nakabalo sa kuno nga may ara kuno nga babayi. Ining iyang ang iyang boyfriend eh. Di wala kabalo to ya ang biktima nga matutuyo sang suspetsado magkabalan nga ti dumdumi iya nga muna to ya para may trail naman na mag-o sining nga style ang ila nga ginahin mo. Gani kaya na ito ya ang panumdum sang suspect. Di ba naghatag ko na magkabalan nga si Certain Crystal sang kutsilyo sa sining suspect na matungi gabit sa pag buno sa biktima. Tiwali na siya magwaras, uli na siya buligan eh. Samtang ini siya makabanan nga may pilas na sa iyang nga guya, kag sa iyang idalom sang liog. Ang ito sumingit siya kag nagpangayo bulig, kagin kantuan siya sa mga tao, ilabinagin makabanan si Kagawad Solbeta. Diba ilang makabanan si Kagawad Solbeta? May presence of mind siya nga. Anong konsekwensya sa ito makabanan kung pag-abot abi ni Kagawad Solbeta, kinantuan niya kagin kaptan tong kutsilyo. Ah? Kaging gabot to abi sa guya ni sining nabitan nga biktima man kabenan. Kaya ng konsekwensya siya da, amon dapat ninyo nga dumdumon ha. Ang kutob sang mga pareho sining nga sitwasyon, ang kaibahan may ara yung mga kabenan nga ang imo iya nga tuyo, good faith mo. In good faith. Pero may konsekwensya yung mga kabenan nga mayroon eh kay ginako sang suspect. Kasi ako naghimo to. Ano ba'y kung wala? Kag? Kung ingabot, abi to ni Kagawad Solbeta ang kutsilyo nga nagaungot sa guya sang biktima. Kag wala abi, no? Sang na-establisar nga suspect. Na-recover ang kutsilyo mo. Tigaron pag pa-fingerprint sang kutsilyo, sino fingerprint yung mapir? Kisimpre na kuyate. Ha? Madula na to o kon mapanas na to ang fingerprint sang suspect na kuyat. Kundi, ang ma-appear dito makabanan sa kutsilyo ng fingerprint, ang iya sang ulihi nga nag-uyat. Ti sa pag-fingerprint, kag-pag-investigar makabanan, mambal, abis ka, for example, ang nagkanto to, yan in good faith akong to. Kinakita ko nga nag-aungot ang kutsilyo sa iyang uya. Kaya anong konsekwensya sa ito makabinan? Imo yung good faith lang, mabulig ka mo. Di, nagagwa karon sa fingerprint sa kutsilyo kay imo yung nga nagbulig, nag-appear dito. Di, paano mo na nga madipinsahan sa korte? Kati imo fingerprint ang nag-appear. Di mo ya, mambal kaya ti sir, in good faith lang to akon. Wala kaya labot lang, in good faith lang to ya, ginhunos ko lang to kutsilyo, o kon, kuha ko lang to kutsilyo. Kaya ito na over sa inyo, provide ko yung labot. Sabi na karon, wala abi mag-aungot to ng pag-abot, abi ni Kagawad. Wala abi gaungot, wala ato dito ang kutsilyo. Pag-abot niya, ginkuway ang kutsilyo kagay pag-abot sa pulis, dugay pa, gintunobre niya ang kutsilyo, in good faith. Te, kita ka to sa pulis, ikaw gauyay ang kutsilyo. Wala ma-establisar ang tuntun ng suspect, dalahig ka. Amo na kung nga magkabinan, pareho sila ng mga sitwasyon, dapat may nilongon kita. Tod, in good faith, nga bulig ka parang basi pa malang yang basi pa malang salbar. Pero dapat makabalan may upod ka nga mga tuod nga ang kutsilyo nga to ginkuha nanto sa kilid sang biktima or gingabot nyo. Pero mas mayo ang ginimo ni Kagawad Solbeta. Tabang sa pulis, ya sir, yung nalisero kayo may ginbuno niyo. Ari pag-aungot sa iyang guya ang kutsilyo. So mga bagay ini makabanan nga siguro makuhaan na itong leksyon. Nga pareho sini, hindi ka mo magdaso-daso kuha sang mga ebidensya. Kaya abi karon to kung gin-desisyon na abi ni Kagawad to nga ginkuha niya ang kutsilyo nga nag-aungot sa guya sang biktima. kapag abot na karon niya sang pulis, iya, siya gauya sa konsilyo, kundi siya ay na mukmukan. So mula, makabalan mga leksyon ini. Although nga magpamangkot, yan ano pa na siya nga, na ano siling niya nga, nagapangayo na bulig ang biktima, no? I'm sorry niya, ka? Siguro ba, mga bagay, hindi nga dapat ato nga tadlongon, no? Kati pareho siling makabalan nga sitwasyon, kung ikaw isa ang nag-responder, di wala ka, wala ikaw sang support, wala ikaw sang nagahambal kapag masuportar sa imong nga aligasyon nga ti ako ya sir in good fit lang to. Gingabot ko nito yung kutsilyo kati in good fit kasi pamalang kagindala namon sa hospital. Ito galing kati pag kunabi, pag fingerprint kag imo to iyang fingerprint mag-aperto to no bay? Bala nyo naman makabaday nga sa subong nga panahon niya. Tama, yaka damo, mga kagamitan sa pag-identify sa mga suspect. Bisan tood, wala ka na ilabot. O gani ka ti, nagagba karon sa imo yang ang fingerprint mo. Toti, ano ba? Ano pag-identify mo na? Tibay mo na, ginimo na yung kagawad, yung gintaw, ganyan pulis. Although nga ti, ano abini kon bata mo? Siguro kung bata mo, tipa si pwede mo yung mga kawani, kaya kilala mo yan mo. Hindi mo kilala karoon ang victim. Kagin uyatan mo to yung konsilyo, kundi ikaw iya imo magpukan, kaya imo tiya fingerprint ang na nagtapik to. So, pero mga bagay, hindi mo kabilang nga dapat inyo dumdumo na. Pareho sila yung mga sitwasyon, kaya hindi nyo kilala ang sabi sa gagawin ka mo, gamotor ka mo. May nakitaan kung nakaroon nga nag-hurayad ka tao. Kag may kutsilyo skilid niya. Hindi niyo pagtanduga ang kutsilyo. Kas mayo, nga report ka mo sa barangay kapitan or barangay hall or sa police station. At kung sir, Luglaw, sir, may na-agyan ko itong nag-hurayad tao. May kutsilyo skilid niya. Kay una, ginamas ka meron nga pamangkoton sa pulis, basi kung investigaran ikaw nga anong mangkot ikaw, diin mo na diin kaw, diin ka sa itong mga tinion, di ba? So, mayo man yung ginimo ni kagawad kay may presence of mind siya, wala niya ginkal tandog to ang konsilyo. Agoras din magkabalan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Alas 8.37 magkabalan mga katropa. So, liwata, leksyon ini sa aton nga mangkaturan, nga pareho sa mga sitwasyon, kung merkitaan ka muda nga ka, kung ay gatawo, kung merkita ka muda nga ibilinsya, nga mga angining patalom, hinga na iban, nga raskilid niya, don't touch, hindi niya patanduga. Kay basi kung kamo ang isa sa pag-investigaran, kay iyong, ang inyong fingerprint, ang mag-appear dito mga katropa sa na-recover nga patalom o kon ang mga pusel kon gintiro ang biktima mga kabinan. Di, pag-abot ko sa police station, ginako man ko sa suspect nga agi, nga siya ko noong anaghimo, kabangod sang pagpangimon. Ngay ko noong ining biktima, mayara ko noong ginaligar mga kabinan, nga mayara ko noong nabaluan siya nga may girlfriend. Natala na mga kabayan ng pasaka ng kaso ang suspect na nakaroon detained sa lock-up cell sa Arevalo Police Station. Ang oras din mga kabayan ng mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8.38 mga kabayan ng mga tropa. Pabalik natin, aton himaloon ang mga lugar mga kabayan ng Diras Pabia. Kay base kung maripat ka mo, bus ang unang adlaw implementar sa Pabia Public Safety Transportation Management Office, PABIA LGU, ang clamping ordinance. Mga 2,500 daning iya sining penalty kung madakpan ka mo. Sa diin yung mga lugar, ha? Standby ka mong kami ng dirigyapon sa atong pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Ang oras, alas 8.39 na mga katropa.
7: XFM Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na.
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sandon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sandon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lagi bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
0: Sentin Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sentin Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Sentin Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminuria.
7: No more.
0: Sentin Plus Herbal Oil.
8: Senthol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ang Senthol Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Senthol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-sister pain.
10: Muscle fever.
8: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
10: Mag-sister pain.
8: Pagkalang pain.
10: Fast and safe.
8: Sister pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister pain.
10: Bibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
12: Ako si Elsa Suliano, San Pabella, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Romili Tuoy sa akong nanadagpuan ng 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium. Salamat!
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
13: Pag-diet na kubuwas, ah.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

Ang oras sa XFM Radio Patrol ng ilaw alas 8:44 makabalan mga katropa. Manayon ka mga matidiri sa headshot. Sa gyapo ang inyong katropa ko si katropang Phoebe Balls Tibor Morales. Headshot. Sa ato mga kabayanan, sa ato mga katropa, damo

Herbal Capsule tungkol kay ini puno sang antioxidant properties kay makabulig natanang nga sakit labi na sa mga gubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure, limpyuhan sang Santon Plus Gold. Herbal Capsule ang aton gadugo ug magrikaw kita makabalik mga tropa sa mga balatian ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mas epektibo kun updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, subong uso ang lanag. Banyo si makabalan sang Santon Plus Herbal Oil. Kaya mo ni subong makabalan ang masakit, no? Kung may mga rayo makita, may manisya sa, paano, sa lanag ang Santon Plus Herbal Oil. Sa aton mga katuran, sa aton mga katropa, kung nagpangita ka mo sa kape, ganamit na kag-healthy pa, mag-inom kita ang makabalan na sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. By the way, ang Santon Gold Coffee makabalan available na ini sa Mercury Drug Stores. Ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, isa ka natural, makabulik ini makabanan sa mga malikaw kita sa tanang nga balatian, ha? Mag-inom kita kape. Ining Santon Plus Coffee Mix kay Santon Gold Coffee, makalikaw kita makabanan sa tanang nga balatian. Ha? Pareho sa mga hormonal imbalances nga ginabatyag sa inyo sining mga partner. Mag-inom kita makabanan sa pimnasya sa Santon Plus Coffee Mix. Sa aton mga lalaki, para malikaw kita makabanan sa prostatitis, mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix. Dako mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Kayo ni may self-robons nga mag-control sa aton ngon mon sa all-natural ng kakapi ka na may bulong. Kapa mga katropa, mga kaabyanan. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:47 na. Dirigya po magkabalan sa headshot. Now, sa aton mga driver, nga naanad ba namang kag-parking magkabalan sa highway nga sakop niya sa Pabia kag sa provincial road ka barangay rong? Bas nga adlaw magkabalan ipatuman ang cramping ordinance sang Pabia. Aring malugar nga hindi pwede maparkingan. Notice to the public, pursuant to DILG Memorandum 2024-05T, Barangay Road Clearing Operations and Municipal Ordinance Number 2026-04, Pabia Well Clamping Ordinance. These areas are designated as clamping zone. Oh. Clamping zone. Ining mga lugar makabanan. Buta balon nga tibawal dira magparking. No parking area. Kay kung makitaan ka mo dira magkabalang nga parking along the road. Pagkakampingan ang iyo sining nga mga salakyan kung wala tao. Kay kung may tao, nakara ka mo dira, abdan ka mo dira, abdan ka mo dira sa enforcer, tigaan ka mo ticket. Ari magkabalanan ang mga lugar nga bawal parking. Effective was kay ipatuman ni magkabalan sa Pabia LGU ang masunod ng mga dalan nga no parking zone kay clampingan inadirang inyong masalakyan kung wala sang driver. Old Panay Railway Access Road from Ungkados to Kabugaw Sur. Nabalang dalan da nga pambala inang Old Panay Railway Access Road sa railway, dabla sa halin makabalan sa Kabugaw, Ungkados to Kabugaw Sur. Bawal ina makabalan ng parking handa. Ikadua, National Highway from Ungkados to Kabugaw Sur. Halin sa Ungkados to Kabugaw Sur. Ungkados, dabla mo na katapang Alex na sa may Coke, no? Coke na ano, ang Ungkados ano? Ang Ungkados, mga kabanan, halindra sa may Coke, sa may Robinsons, pakadto na to sa Kabugaw Sur, sa highway. Pero ang isa, mga kabanan, ang unagid, Old Panay Railway Access Road, ang railway, diba na? Halin sa Ungkados to Kabugaw Sur. Ikadwa, National Highway from Ungkados to Kabugaw Sur, hibawan ikatatlo, hibawan to San Miguel boundary. No parking da makabanan, no parking zone, clamping zone ina. Ika apat, Gonzaga Street, Evangelista Street.

0: dira sa may kuan bala sa may high school takadto dira sa may tubang police station. Bawal parkingan, clamping zone na makabalan mga tropa. Provincial Road halin sa Felix and Angela Gurisita Abinio to Purok 3 Anilaw Pagsangaan Tigom Kabugao Norte. Bao. Malapit malapad-lapad kag malawig-lawig ni mga area makabalan ang designar nga no camping zone. Provincial Road na makabalan sa Felix and Angela Gurisita Abinio halin dira sa may Purok 3 diretso sa Anilaw, agi pagsagaan, Tigom, pagkatog dito sa Kabugao, Norte, mga katropa, mga kabinan. Nang diya, kung bala, nang dito sa may antes, pala diya sa lakturan, bala pala ganis da. Pero sa tabaran ng area, before sina, mga kabinan, inang dalan na dira, kami, may ara dira, nga may marker na mo. Kabugao Norte. So bawal ina makabanan nga parkingan kay camping zone ina makatropa makabanan kag Barangay Roads harin sa Kabsaka Road, Nia Road. Kaya mo mga lugar nga ang Nia Road ang manadakad pang Alex sa ko, no? Sa may diri sa pag sa may pagsangaan, no? Paglapaw nga da ang manadakabsaka da. Pagwa na to Tigom area dan. So, kalabanan na biga parking mga dlagko nga salakyan da. Sa may C1 Tibawan C1 Road Tibawan. Dira alin sa ka no sa may Ongka flyover pagkanto na to sa area pa, ang direksyon pagkanto sa may ano ganda ang kay Bilyar lang kwan, ang ganda ang Vista Mall nan. Antes sa Vista Mall, halin das dalom sang Ongka flyover, pakanto na to, before sa Vista Mall, no parking area na da, clamping zone na da. Tika damo, sa nag-aparking na ka to pang Alex, damo da sa mga dalagko ng mga salakyan, damo da sa mga tracking na nag-aparking. Dira nga lugar, magkabalan, mga katropa. Ti ano ang pila bala sila mga katropa ang multa? Kung yung kaso madakpan ka mo dira mga kabilan mga katropa, kaya hindi lang iyang 4 years mo. Pati ang e-bike, motor, tricycle, light vehicles, kag heavy vehicles. So, aring multa, mga kabayan, kung madakpan ka muda. Ang multa, first offense, 500 pesos, sa sunod sa 24 hours, sa mga e-bike, motor, kag tricycle. 1,000 pesos sa mga light vehicles, 2,500 pesos para sa heavy vehicles. Ina 24 hours. Maglapaw, mga kabayan, 24 hours nga hindi mabayaran ang penalidad dugangan sang 500 pesos ang multa kag guyoron ini ang salakyan pagkanto sa impounding area sang pabiya. So libata ang mga lugar nga gindesignar makabanang nga camping zone ang Pisabwas nga adlaw, Old Panay Railway Access Road halin sa Ongka 2 to Kabugao Sur. National Highway halin sa Ongka 2 Kabugao to Kabugao Sur. Highway na. Hibawan to San Miguel Boundary Highway na. Ongka 2 to C1 to Hibawan before sang Vista Mall. Highway na. Provincial Road Felix and Angelica Gurisita Abinio, Purok 3, Anilaw, Pagsangaan, Tigom, Tukabugao Norte. Barangay Roads, Kabsaka Road, Nia Road, mga kabinan, mga katropa. For FYI, sa tanan ng mga motor riders or drivers, e-bike drivers, ang auto, ang tracking, motor, tricycle, bawal sa ginmang mention magkabinan ng mga lugar kay base kon multahan ka mo sang LGU pabiya makabinan sa pag-implementar na buwas kadlaw sang clamping ordinance makabinan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:56 na makabinan mga katropa. It's Turbo Time. Turbo, dietary supplement for men. Gamita ini Trim Taminotos antes marabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isa kakapsula siguradong mas manami mabakon inyong relasyon ni Mrs. Kay Mansulid ka kung nakaturbo ka makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo, dietary supplement for men. Salamat kay Nick Espinosa sa pag-comment dito sa atong program, sa pag-upod sa atong program. Kay Stephen Montefrio Subrimisana, kay Vincent Comoda Rafael sa Dabao, kay Bongbong Tirotso, Vincent Comoda Rafael, Nick Espinosa, salamat gid sa pag-upod magkabinan sa atong program, Headshot. Standby na magkabinan sa masunod ng programa ang Fon Paolo Paul kay Trinity Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borch, Tibor Morales, XFM News.
1: Mga katropa, X

0: ng puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: X.
3: X.
2: FM.
3: X. FM.

0: to Pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sa'y sakit hindi akon mga kasukasuan. Ayo lang, mayara na Sis the Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the Pain, hanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call the doctor. Bibili sa mabuti ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: ata sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: Balda po saan naman. Ay, dali lang yun.
1: Naman.
0: Daw inog bulang kasubong, ha?
1: Ito po ang parong...
0: parong yun ba na?
1: Ha?
0: Daw nga ako manabukin pagunting ng ligad adlaw. Yung gamit mo?
1: Okay lang.
0: Okay lang. Basi magin bilin ka da, ha? Basi pasikir ka, manda ka lang sa ako na.
1: Matyaga mo sa akong galutulan na ba?
0: Tingala kung ito ka munuhon ko sa iyo mo mapahilot guro kay Dulpo kay para maumpawan na ko ay. Okay. Sa una daw wala makumuni nga sugo sa iyo mo mapahilot. Pero yung punggan ko lang ginakon kaugalingon. Basi siguro nakapadala ka na sa buko sa Sikihor, no?
1: Ha?
0: Kapadala ka na, wala pa.
1: Hmm.
0: Isumpa, tagit ka. Welcome na sa phone pala, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Mahirap na kita sa alas 12 sa buong gab isang
1: sang August 31, last day of August.
0: Gab isang?
1: Gab isang Lunes.
0: Ano biso bong kay August 31?
1: National Heroes Day.
0: Nakadumdum pang animal, abi ko masala. Holiday so bong.
1: Ma'am, balpa ko tani, araw nakagiting.
0: May lang wala ang sulod sa iyo, mga utok, kasi Kanik Supremo nga pangalan. Kaya kung nakadumdum kay Supremo, laban-laban, araw nakagiting. Yeah,
1: correct.
0: Kaya inaagap ako nagwa. Amal ko ay katawas ang dalan. Daw gusto ko makapadlagan 100 km per hour sa highway.
1: Wow!
0: Tapos may nakita ko sa Veterans Village bala. Mm. Ay, may mga senior citizen nga naka-uniforme. Dito ko nadumduman nga National Heroes Day gali subong.
1: Amo gali.
0: Sigurado ka ba si sala ko, ha?
1: Oo,
0: kung sa bayani, sino ka?
1: Gusto ko yung si Kwan Kuya. Ah.
0: Bayani gani. Hindi na yung mapili ng imo ya gusto. Mga bayani.
1: Bayani, ag bayani. Bayani, ma'am, blasaling mo.
0: Kung sa mga heroes, sino ka?
1: Si Kwan lang ko, ah, sila pulapo lang ko.
0: Nga aman, kabalo magbitbit ang samurai.
1: Correct.
0: Amo na nga sila pula po gusto mo.
1: Ano eh?
0: Ako si Magellan.
1: Nga aman.
0: Oh, hindi kaya kung lang nila pula po.
1: Hindi mo lang siya yung Filipino. Although nga, ang citizenship niya ni
0: Magellan, Magellan is Espanyol.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Portuguese na siya.
0: Ah, Portuguese.
1: O, tapos kaya wala siya yung pasugtan sa mga kwasang pang Portugal.
0: Oh.
1: Amo to nga nagpa...
0: Espanya ano siya?
1: Oo.
0: Ah. Amo din, halin sa Espanya, bit-bit niyang spada.
1: Nan. Anto, sa Troya, ano man niya?
0: Ano?
1: Mamaltak.
0: Pero dako-dako ang ano ha, dako-dako
1: ang contribution.
0: Ang contribution sang Espanyol sa to, no? Kay until now, na-practice Japon naton, parese na ang
1: Christianity.
0: Ang Christianity, Katoliko, mga muna bala, no? Ang mga, basta, sa pagkarabuda mo, daw mga 80% siguro sa aton nga, ano, nga to na ginabuhat is from Espanyol.
1: Ubisan sa mga pagkaon na to.
0: Oo, tapos, ang Espanyol, subong libre kita to kumagadto sa ila.
1: Nga man.
0: Preparar ka lang pa masahe.
1: Nan.
0: Okay, ila gina-acknowledge ato na friendship since then.
1: Oo, ah.
0: So, kung gusto mo tumog pa Espanyol, wala ito problema. Kag-advantage sa mga taga-Sambuanga, kay kabalo na sa mag-Chabacano, ang ila to lingwahe, mo man ang lingwahe sa Espanya.
1: Daw amo-amo. Ang kwan man.
0: Hindi kay amo-amo. Hindi kay daw amo-amo. Amo-amo. Amugideya.
1: Ang Pampanggenyo, pagkid.
0: Amo na. Nadumduman ko lang yung Sambuanga. Ang mga Chabacano.
1: Amo na gani.
0: Oh, Chabacano o kung tsaka kayo.
1: Tsaka kango.
0: Tsaka kango. Ay, dalagin ang bata ni Kapmulong bala nga si Haji Villacastin. Hi, Haji. Good evening, Haji. Mayo kayo nakapabatsyag ka pa. Gusto mo si Haji, man. Na may minis agi magrampa-rampa mga miss gay.
1: Wow.
0: Pero hindi ni siya agi ya. Mm-hmm. No, kabalo lang sa magdala kag magpagi-agi.
1: Daw si Gardo Versos agaliin.
0: Daw para sa masimo sa una blasang yeah. Hindi ka pa open gid ka tama. Mm-hmm. Pagi-agi ka pero agi agid ya.
1: Oo. Ay ako on kun na iya.
0: Kagad mo na mo sing ano sing mga ganap kay Buwas Bermans na.
1: Mm-hmm.
0: So maumpisa na kita sing sa bulan sa Setyembre, mabatian nyo na naman ang mga paborito nyo mga Christmas songs. Pero hindi kita mo nang abunga-bunga gid. So diri na ka umati sa XFM para updated ka mo kag malingaw gid kamo ya sa balita, drama, entertainment, tanan-tanan na pati correct. Sa DJ.
1: Amo na gani nga gina-advise na subong ang mga kabataan.
0: Oo. Oh, nga?
1: Na sugod subong. O sugod buwas gali.
0: Oh.
1: Pwede na kamo kakaruling.
0: Ay, temprano pa na iya.
1: Ha?
0: Temprano pa na iyang karuling.
1: Hindi, mapatukar ka gani Christmas song.
0: O tilay man na iyang karuling. Guro masugod na mga December 16.
1: Oo, oh, kung sa bagay.
0: Ah, diba? Hasta mag ano gani na?
1: December 24.
0: Oo. Oh.
1: Sang gabi.
0: Ang Christmas Eve ye, diba?
1: Mm-hmm.
0: Ang iban gani, asagit gani, pizza tantay uno.
1: Pero ang kuwan gani sa simbang gabi ya, is
0: 16.
1: 9 days lang gina iya.
0: Tinga nga 16 to 24 gani.
1: Oo, gani. For, amin ko 9 days gani.
0: Amo gani. Karuling ni Suryanta nga simbang gabi ka naman yao. Karuling Suryanta nga simbang gabi ka na yao.
1: Ikaw man nagamba December 16 bala.
0: Oh. Ang karuling nga gani.
1: Ang karuling bala gasugod niya ibis kan pizza uno pa lang.
0: Ay, ang buta bisan ni December mga badyaw sige man pang karuling.
1: Bisan hindi gani December.
0: Hey, welcome tanan-tanan nga XFM Radio Station nga naka-hook up na sa phone pal. May gabi sa mga taga Iloilo. Mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7. Upod na si Katropa
1: Alex.
0: Correct. Do mayo kasubungan.
1: Sige lang bala ka, hindi na kayo pagbulagan, Alex. May kapon, tagad kaya.
0: Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Romel.
0: Are you sure?
1: Romel.
0: Correct. Perfect sa Cebu.
1: Nadyapatan ba?
0: Hindi na pagkaksa parong mo ha. Yati na lang may yata man lalaki. Pogti lang lastiko ha.
1: Correct. Yeah.
0: Sa Sagay 87.5 gamakitan magkita sa television Analog Channel 13 IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay Ibi Magalona Victorias Manapla Kadi Sagay Kagiskalante. Ang oras 9:34. Ang phone pala program magadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na!
1: Tindog-tindog pa!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Samson Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamic.
4: Para sa tour niyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. Manwik akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang panumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Yun, ay okay na.

0: 26 minutes before 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo. Bugtuan gi sa permi ugat sa ako niya yan, no? Ala, basi may internal hemorrhage gani. Balik na sa phone, palubod yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Troy Tilangka.
0: Gwapo na, LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, ang ginakapi ko sa bungag gabi. Sa mga gusto magwapagwapo, Santon Gold Coffee Mix may gluta kag collagen para sa inyo.
1: Kaya ginadulong man sa aton sa Santon Plus, mangustin and malunggay capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dapat hindi ka na magsala subong sa imo endorsement.
1: Yes.
0: Kaya ginamonitor na kita subong kung masala ka, lapit na gadaan Disyembre. Laban-laban lagi na bilin si mo bonus. May bonus ka pang gina-expectar subong Disyembre.
1: Amot lang ay.
0: Doon advance mo naman.
2: Wala.
0: Advance na wala. Wala ka pa ka-advance?
2: Wala.
0: Ah, wala ka pa ka-advance. Wala. Sa taon kong record, be.
1: Oo.
0: Kaya doon sa ako, imo nga daan, puli-puli. Abi ko gani kung gina-advance mo na.
1: Oh, it will do na
0: eh. Kasi meron ka pa iba nga gina-prikurahan siya na.
1: Well.
0: Dabati ko, nabagin bakal ko noong karabaw.
1: Oh! Anong kong karbaw?
0: Hindi mo ko na ipasagot sa mga mungungumang nubyoso mo. gusto mo naman ang mga farmer, ha?
1: Maturuhay kami.
0: Oo, oh, syempre para malubngan ka naman eh. Malubngan ka sa oraros ang farmer.
1: Wow.
0: Dasa ano wala nga daw ginasadol ka ginaguna.
1: Oo eh.
0: Oh, di ba? Hawan, hawan permi mo sa rabumbum ka.
1: Uwe, pwede manipiko ang pala.
0: Pwede na ako makatawag yung XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. I would like to say good evening to Lelani Labrador, watching live from Canada.
1: Wow, good evening.
0: Lee Fardigno, numero 5, happy viewing. And Jack Baya, Alan Javiliana, Janela Ang Bato ni Darna, Rodney Ann Valencia, and Ayorn Porzuelo, good evening. Thank you so much for watching.
1: Hello and good evening sa kay Lilet Ferrer. Yes, Lilet Ferrer, kag sa kay Gilbert Dosejo.
0: Mayang gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Hello? Daw ni ka ba tiyaw? Yan kita. Hello, good friend. Evening. Hi!
3: Friend, ako po ito.
0: Sandali, friend ah. Sandali. Oo.
3: Ako po ito.
0: Si Joy na naman?
3: Opo.
0: Oh, tuwang-tuwa yan?
3: Namimiss ko po kayo.
0: Talaga lang ha? Nakarang gabi ka lang tumawag. Namiss mo na kaagad.
3: Ha? Nagka-load po kasi ako.
1: Wow, may load siya.
0: Oh, may load siya.
3: Bukas na matapos.
1: At maluluhod yun sa karo.
0: Siyempre, sabi niya sa husband niya, babe, pa-load mo naman ako para maya-maya ako naman ang i-load mo.
1: Ano?
3: Nauna po matulog sa akin.
0: Oh.
1: Edi,
3: pagod siya eh.
0: Anong oras ba siya kumakagod sa iyo? Madaling araw, tanghali, gabi?
3: Madaling araw.
0: Wow! Yung tumitigas talaga.
1: Alas tres?
0: Dolph, pag madaling araw ba, Dolph, tumitigas din ba yung sayo?
1: Nag-flag ceremony yan eh.
0: hindi pa pala mataas yung sugar mo?
1: Hindi pa naman.
3: Ako?
0: Kasi tumatayo pa.
1: Siya, ikaw, Joy.
0: Bakit? Meron ka bang tarugtog na nagtatanong ka?
3: Ay, sorry po, friend.
0: Maya-maya ka na muna, sumalikbat. Kasi pag ikaw ang tatanungin namin, Joy, tumatayo ba yan at tumitigas kada madaling araw? Meron ka bang isasagot?
3: Opo.
0: O, saan banda yung tumitigas at tumatayo?
3: Sabana ko.
1: Sabana, yagad.
2: Siyempre, ang sayo, ano?
0: Alam namin.
3: Siyempre, pag nasasarapan, siyempre, kinikilig.
0: pero meron ding daw tumatayo dyan,
1: yes,
0: sa inyo.
3: Ano po?
0: Ano? Ikaw ngayon tinatanong namin, bakit meron ba kami yung para sa iyo? O ano? Ano to?
3: Si Rich, hindi ko po alam.
0: Ah, hindi
2: ako na lang sasagot.
0: Ikaw na.
2: Okay.
0: Tumatayo yung...
3: Ay, Alpi, ganda.
2: Hello. Yung tumatayo sa iyo, Joy, ay nipple.
0: Nipple.
2: Kasi pag i-pronounce ko lang ano.
0: Ah, ganun.
2: Oo.
0: Yung totong tumatayo yan.
2: Mm-hmm. Nipple nga eh.
0: Oo. Madaling araw.
2: Yes.
0: I-try ko mahikapan niya. Binigyan mo ako ng idea, ha? Sige nga, galawin mo mamaya-maya. Tumitigas din ba yan, Joy? Yung totong?
2: Diba?
0: Tumitigas din daw ba yan, yung totong?
2: Sasabihin ko na lang ni Paul, ah.
0: Tumitigas din ba yan?
3: Oo, pag sinakala mo.
2: Sinabi ko na sa iyo, eh.
0: Ah, parang tarog din pala siya. Yun sa'yo, Dorf. Ilan yung tumatayo?
2: Ha?
0: Yun sa'yo, ilan tumatayo?
2: Siyempre, tatlo.
0: O, una, saan?
2: Yung ano?
0: Yung tarog.
2: Yung dibdib.
0: Wow, tumatayo din ba yan?
2: Ha?
0: Flat naman yan, tumatayo pa ba yan?
2: Eh, kung tatayo siya.
0: Ilan na yung anak nyo, Joy, ni Labidudes?
3: Ay, wala po, siya po, tatlo.
0: Ah, ikaw, hindi kayo nagkaanak?
3: Wala po, inborn kasi sa alak.
0: Ah, ikaw, hindi ka nagkaanak sa una mo?
3: Opo, isa po.
0: Ah, meron kang anak sa una, isa, pero hindi na yun nadagdagan.
3: Hindi na po, kasi on and off ang hiwalayan, on and off hiwalayan.
0: Yan nga yung nabubuo yung hiwalayan eh, di ba? Kasi pag mag-ukihayan ulit na...
3: Pag magbalikan, magsarihan, buka ka.
0: Hindi pa nga ako natapos, sumasabat ka na. Alam mo naman pala yung sagot eh. Sana, hindi mo na lang ako pinasalita ng ganun.
2: Kaya nga eh.
3: Hindi po, initin po. Initin yun na lang po.
0: So ngayon, ano na lang yung ano? Ano na lang yung hobby nyo ni hobby mo, husband mo? Yun na lang every early morning, ganun.
3: Basta pag susunod ako sa mga gusto niya, babait siya.
0: Oh, syempre. Kahit sinong lalaki naman, pag hindi pinagbigyan, may initin ng ulo nun.
3: Mm-hmm. Ah, oo, isa pa yun.
0: Oh, mostly pag ano, yung ulo-ulo. Pag yung ulo... Ah, sandali lang, bala muna, wag ka muna.
2: Nag-overlap pa kasi sa
0: usapay natin. Eh, patapusin mo muna ako bago sumagot. So, di ba, pinagbigyan mo talaga yung lalaki, maganda talaga yung mood niyan buong araw. Pero minsan naman, di naman pare-pareho yung mood natin. O minsan, ikaw parang ano, parang bad mood. Tapos si husband mo gustong gumalaw-galaw ng ganyan. Tapos inaayawan mo. Kaya yun ang simula ng pag-aaway-aaway ulit, di ba? Sa ngayong taon, nakailang away kayo?
3: Ah, madami.
0: Sa kama?
3: Pero magkabat yun kinabukas.
0: Hindi nga, ganito. Pakinggan mo yung tanong ko. Ngayong taon, nakailang ano kayo? Nakailang away kayo?
3: Hindi ko po yung away po talaga na ano? 10 beses lang po.
0: Sa kama?
3: Kala ko kung ano na.
0: Yan nga yung sabi ko sa iyo. Patapusin mo muna kami. Oh, sa kama, nakailang ano kayo? Nakailang sultada kayo?
3: mag-isa lang po sa isang linggo.
0: Dol, kung naging lalaki ka, Dol, maka ilang beses ka kaya?
1: Huwag mo nang itanong.
0: Ha? Ah, manya ka rin pala. Bakit nakatawag yung my friend namin na si Joy? May problema ba na gustong ano?
3: Sana. Lutasir
0: at lutasin?
3: Sana po kaya lang. Sana kaya lang, baka magalit kong banak.
0: Huwag na, hindi naman siya nakikinig. Sabi mo, natulog na eh. Natulog na, di ba?
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Sige na, hindi naman niya nakikinig eh.
1: Gapangin mo na lang mamaya.
0: Ano i-share mo?
3: Kasi po nagkaroon ako ng best friend sa cellphone, sa technique.
0: Dali.
3: Ano po, sandali. May problema siya.
0: Sandali muna. Nagkaroon ka ng best friend sa cellphone through text. Yung tanong namin, lalaki, babae?
3: Lalaki po.
0: Ayun.
1: Okay. Kaya pala.
0: Continue.
3: Pagre-request po ako ng kanta para sa kanya.
0: Hindi pa nga tayo natapos eh. Nag-uusap pa lang tayo. Simula pa lang eh.
3: Sige po.
0: Huwag mo muna ibahin yung topic.
3: Sorry. Oh.
0: Nagkaroon ka ng best friend na lalaki, then ano yung sunod?
3: Ha? Wala po. Magkaibigan lang kami.
0: Sabi mo may problema kayo ng husband mo pagkatapos sinare mo na meron kang ano,
1: best friend
0: through text. O ano? Ano yun yung problema
3: ano
0: doon?
3: Po? Nagkahiwalay sila ng jeep niya uli.
0: Dahil?
3: Ewan ko sa kanila.
0: Hindi siya nag-share sa'yo?
1: Oo.
0: Hindi siya nag-share? Baka tungkol sa'yo?
3: Ewan.
0: Wala naman tayo makukuha sa'yo. Mag-request ka na. Gulo-gulo mo kausap.
3: Yung ano po.
0: Magulo na nga yung buhok ng partner ko. Ang gulo-gulo mo pa.
3: You are not alone po.
0: Ano?
3: You are not alone. Ay, walang kopya.
0: Ha?
3: You are not alone. Kaya ano yan? May
0: kopya kami. Siya nga, kaso, mali yung pagbigkas mo. Bigkasin mo nga ulit.
3: You are not alone.
0: Ayun.
3: Ay, Michael Jackson po yata.
1: Hey, ano? May bagong version yan.
0: Ano?
1: Tagalog.
0: Oo. Oh.
1: Sa aking pag-iisa.
0: Cinderella yun.
1: Oh, correct.
3: Ay, hindi yung bagay.
0: Oh, sige. Play namin. Salamat. Paalam. Bye.
3: Patayin nyo na lang yung dalawa.
0: Okay,
1: yes.
0: Bye.
1: Babush.
3: Bye. Salamat.
0: 6 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Palupod yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Come si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
4: Troy Tisoy. Phone Paul.

0: sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: X.
1: X.
3: F.

0: mas pinalakas. Mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas. Puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
2: Yaga, Relvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
3: Santone Plus

pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Supun ni. Supun ni. Who was fun, the electric fun.
1: Rice to fun, sa restaurant.
0: Jingle bells, jingle
1: bells. Angkot, not ga Barbie.
0: Ano sa jingle bell, jingle bell? Ang bugtot
1: ni Barbel. Ang dasapan nila. Ang daspan sa restaurant. Hey!
0: Jingle bell! Jingle bell! So, mga bukol-bukol, si Sir Tumor, di ako magkalipat. Magtumar ka mo, Santon Plus Herbal Capsule.
1: Cab Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga na sobrihan. Tumakadaw ko din mo. Tumakadaw sa nari-tari nga balatian.
0: Okay.
1: Pag Santon Plus Gold na.
0: Okay, buhay na. One kya. Wow. Well done. Ang tanang nga ESL product si Boss Rem sa Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And caller, good evening!
2: Hello, Toy.
3: Hello.
0: Hello.
1: Sino ni?
2: Hello. May nabi si Remy nito eh.
0: Oo. Si Rene?
2: Remy.
0: Ah, si Remy. Tigiluilo?
2: Okay.
0: Ah.
1: Tingnan to kaluya, say mo wow.
0: Kapakyot ka?
4: Kapakyot.
0: Kapakyot ni siguro. Asa, sino yung napakyotan niya naman? Sino ginapakyotan mo? Pag-ambala, pag-prangka lang bala kung type mo man ang upod ko ah.
4: Ay, hindi ah. Wala lang. Wala lang. Kontra ka.
0: Ah, wala ta ka natawagan gabi gali kay ginuna tato ang ano ang senior citizen to bilang taga Cadiz doplong tuman.
1: Oo. Oh, oh, oh.
0: Siya tuuna nakatawag sa aton. So nagpaiway siya kay hindi siya magbato sa 71.
1: Gani man.
0: Hindi siya magbato sa 71 pero sa 61 okay pa ko no.
1: Kaya makon mo na pulo ka to iglang kitang agwat sina.
0: Oo. Ano bra mo gani? Ngalan niyo to gay? Reynan, no?
4: Remy.
0: Ah, Remy.
4: Dito sa mga ikis, ano na kusubong gobra?
0: Hindi lang pagkauna, balay mo mouthpiece. Bla, kay galaw, ay matingog, oh.
1: Sa din ka gobra, subong?
0: Ah, dumduman ko na.
1: Ah, gay, Sano City.
0: Dumduman ko na. Ang imugin, ano?
1: Ha?
0: Imo, imbis ikaw nga masayon, ikaw nagmasayi sa iya. Siya ni? Tingin, kalipatan mo na siya rin pagkatapos na naghikapay ka mo?
1: Ha?
0: Oo.
1: Oh. Hikapay?
0: Hikapay? Hilotay gali, I mean? Hilotay?
1: Ha?
0: Hilotay? Hilotay!
1: Hilotay gani!
0: Oo, oh, may kanta na mo. Initotay. Initotay. Tubig. Kanta ka, ikaw, be?
1: Initotay. Tubig. Initotay. Tubig. Initotay. Initotay. Tubig.
0: One more time.

0: Sino pinagkakanta, Migo? Sino na pinagkakanta? Saan nga muna kakanta?
1: Kalipat ko, Troy.
0: Ay na, no. Mani naman daw. Huwag hindi alam, may atong colors. Sabi ka balo magsabay sa mga DJ, ano? Ang DJ na lang isa makutungo. Sino ba yung kanta, be?
2: Ako ba, bag umuha ka na niya. Duwa kita. Duwa kita.
0: Ay, di kino. Gas ka ba na yung tutunlan ko? Merga, pilit ko lang. Di kita eh. Eh, wagit ka losot ba? Nag-igham ka ba? Sino kakanta? Sina Dulpi?
2: Basta parody song man na.
0: Hindi ah, Blagpat. May harag yun yung original.
2: Oo, gani. Pero,
0: si ano, Pinuti.
2: Siguro mo na eh.
0: Mati ba? Ah, sige, ano mabulig naman si Imo Migo?
1: Malungkot rin.
0: Tadlungan.
1: Okay,
0: amata na, irita ko, Mati. Si Imo Tingog. Tadlungan bala yung Tingog. Hindi pag gani, hindi pag panamia. Kikilaw ay si Imo Tingog. Hindi ba lang magamit na tamyaw lang ko tanito.
2: Lubog ka?
0: Gani. Ang una-una, to bala nga pag hello mo bala, okay na to? Hindi gani pa nakuha mo Tingog, kaya hindi ka gani ang ayan. Hindi ka nakaroon makita, karoon text
1: mo. Mugin ang cellphone ko, bulan mo Troy, kaya giniulong cellphone ko Troy.
0: Hindi gani pag ipalapit yung mouthpiece, yung laway, disulod mo din, hindi ka nabation karoon sa kabilugan. Luwat, manamyaw. Narama lang gani. Maintain lang pala. Kapagtas ka pa karoon. Manamyaw ka malang gali. O, tamyaw.
1: Tamyaw ko tanan na pamilyang Arroyo, Baysan Pamili, sa tanan niya stop sa nga SFM Philippines, especially sa Nato Arroy, na bilang ka sa support of sa mga sa inyong programa.
0: Idiretso na dahil grit sa imo, ino grit. Rimi? Rimi? Rimi?
1: Ano kay?
0: Rikta na grit kay daw na mamatsagan ko nagadayaw ka kag mayara kapag ina ano endorse nga
2: gani
0: nga produkto. Rikta na greeting sang family na dayon para makakuha pa kami sa ka color.
1: Okay. Amo na Troy. Amo na lang ko number sa Troy.
0: Kita mo may on pa sa. Sige, 09
1: 0948 973 7542 sa liwet 0948 973 7542. Amun na,
0: thank you so much sa liwet kami sa liwet
2: bago naman ang atin aga.
0: Ay, salamat lang naman na caller. Good evening caller, line number 2.
3: Ano to?
0: Oh, ano to to?
2: May gab iman
0: yun ni
3: yun
0: ni
3: Rinoboy pa lang.
0: Puro sa ng letter R ang ako naman call.
2: Gani man.
0: Mute yung radio. I-mute. Cellphone ng pamati.
3: Sige po.
0: Siga kay delay na. Hello. Ara na.
3: Sige. Okay.
0: May gabi. Rine no? Rine?
3: Opo.
0: Tagadin ka?
3: Kadiwaan.
0: Kadis?
3: Opo.
0: Tagalog na pala mga taga-kadiwaan
2: na ngayon. Oo.
0: Ilang taon ka na? Ilang taon ka na?
3: 42?
0: 42. Nagtatrabaho ka?
3: Oo.
0: Ano trabaho mo?
3: Sa sinda.
0: Anong ginagawa mo sa sinda?
3: Ano, bala sa kampo, bala sa raw?
0: Hindi, magtagalog tayo. Sinimulan mo eh. Tapusin natin.
3: Ganda ta.
2: Bakit? Umaarado ka rin ba?
3: Oo naman.
0: Oh, magaling ka sa araduhay?
3: Kahit pa tuwad ba?
0: Oh, ba? Nakailang arado ka na?
3: Naka
0: 1, 4. Ba? Binibilang talaga?
2: Ah, talaga lang.
0: Sige nga. Yung ilan?
3: Naka 3.
0: Oh, may pumatol pa sa'yo?
2: Gusto mo akong ano? Gusto mo akong araduhin?
0: Paano mo diniskartihan nyo na naarado mo yung tatlo? Inano mo ba? Ginapang mo agad?
3: Hindi naman.
0: Inano mo ba? Inano mo?
3: Pinakausap?
0: Anong pag-usap mo?
3: Pwede ba kitang makilala o taga saan ka?
0: Wow! So taga saan niyo yung babae na nakilala mo, mga taga saan?
3: Una taga Cadiz 'yon, taga Cadiz.
0: Oh. Tapos yung pangalawa?
3: Pangalawa taga Pero dati yung
0: Nasa pangalawa na tayo, huwag mo nang palitan muna. Doon na tayo sa Cadiz una, yung pangalawa taga saan?
3: Binalbagan.
0: Okay.
2: Binalbagan. Wow.
0: Yung pangatlo?
3: Pangatlo, taga dito lang sa amin.
0: Saan sa inyo?
2: Kaduwaan.
0: Kaduwaan sa Cadiz din. So meaning, dalawang Cadiz at isa yung sa Binalbagan. Paano mo yung nakuha yung mga number nila?
3: Hindi nang... wala nang totoo, wala.
0: Tagalog. Huwag mag-Ilonggo. Paano mo nakuha yung mga number nila?
3: Di ba nagsali ako yung sa K-5 pa, di ba, sir?
0: Ay, iwan ko yan. Di ko yan kilala yan.
2: Hindi namin alam yun.
0: Wala kaming ganun. Mali yun. Pagkakaalam ko, pinalitan na yun. K-9 na daw. Aw, aw, aw!
2: Sir, yung... Ano?
3: Sir, nakikinig siya ngayon sa kabantalan, sir.
0: Wala akong pakialam. Mm-hmm. Wala akong pakialam. Hindi naman ikaw yung binabantayan eh.
2: Yung alam na namin kasi K-12.
3: Sir po, nakikinig siya ngayon, sir.
0: Huwag mo na kaming sabihan kung nakikinig kasi di naman namin alam kung sino-sino yung nakikinig.
2: Correct.
0: So is open na yun na talagang nakikinig yun. So ano naman yung paki mo?
3: Kasi naka-XPM sila.
0: Ayun.
2: Oy.
0: Mabuti ka. Yan yung binanggit mo kasi pag iba yung pag iba yung istasyon na binabanggit mo, kinakat off na namin kaagad yan.
2: Kaya
0: kasi,
2: nga eh.
0: Hindi na namin gusto mapakinggan yan kasi pag sigisigihon mo yan, si Dolphy mag-aano nga, parang aso ano yun?
2: Ganun.
0: Nagka-transform siya eh. So ano yung maitulong namin sa iyo? Wala ka na bang girlfriend ngayon? Hello? Patay ka na ba?
2: Tumag-ulang ako. Hindi ka na nagsasalita?
0: Hayop ba? Tao talaga yung kausap natin. Hayop, tanungin ko ah. Hello, hayop ka ba? Hello?
2: Talagang ano?
0: Natakot
2: sa ano? Sa K-9?
0: Hello? Iba na to. Mayong gabi.
2: Hello?
0: Sino ni? Mayong
2: gabi man.
3: Hello?
2: Pangalan?
3: It's Grace.
2: Si?
3: Grace.
0: Taga-diin ka?
3: Taga-Kapis.
0: Ay, salamat mo. Taga-Kapis na kami. Hi, Grace. Pila na edad mo, langga? Pila na edad mo?
3: 24.
2: 24? Wow. Bahu, binbagaliin, no?
0: Linghod pa si Nene, Bulane. Te, ano ka ron?
2: Ano malaga naman kay Gracia?
3: No! Nakag ko to yung betoy!
0: Ay, dali lang. Hindi ka ma-plug. Pangitaan ka ginamon niya kay istorya mo niya.
2: Dapat may istorya hon ka, Gid.
0: May pamangkot lang kami sing gamay lang, Gid. Mangkot man lang kami kung natilawan ka na o kung nakatilaw ka na.
2: Wow! Wow to! Odd!
0: Ano ubra ni Grace?
3: Wala, sorry. Tambay lang anay pa eh.
0: Tambay lang anay. Pero makalakat ni Tarong si Grace?
3: Oo.
0: Hindi man undag?
2: Oo.
0: Hindi ano mangkot, malako ba si ko undag ya, di ba?
2: Nang wala pa na sa may nakabugsay sang imo nga busay?
0: Wala pa?
2: Wala pa, Ged?
0: Bao, daw mga kanta kagin sini nga gabi nga, ano? Tinkerbell, tinker all the bell.
2: Amo gani pagkanta mo nga, si Inday nga jutay, sa dughan may sungay, sa dalum sang pusod, may linab anwasay.
0: May linab anwasay. Ano yung lalaki? Sabi ang kalin niya, lalaki! May gabi.
4: Hello?
0: Hello? Sino ni?
4: Si, si Ricardo.
0: Tagadiin. Tagadiin.
4: Sa San Joaquin.
0: Alam ko patay sa radyo mo. Kaya
2: medyo late. Pangin headphone kay... Oo.
4: Patay ito.
0: Hindi pag i-loudspeaker ang cellphone. Tasiga bala, kalaway si Mojo ah. Alingan ko na mo.
4: Why lang yung loudspeaker?
0: Okay, masignal check ta. Signal check ta. Ah, Grace?
2: Grace, ara ka pa?
5: Hi, sa ko this girl.
0: Oh, say hi anay sa caller natin sa line number 1. Say hi, Konobe. Hi.
5: Hi.
4: Hello, Grace.
5: Hi.
4: Hello.
0: Hello. May pamati abi radyo mo. Sino da may radyo i-mute bi anay? Tiga ulo ah.
4: Why kita radyo?
0: Grace mo na Grace. Bation di ba sa monitor?
2: Gani. Hindi pag i-loudspeaker. Hindi gani pag i-loudspeaker.
0: Ah, sige.
4: Gay ko.
0: Ah, discarte na. So good, Migo, para matapos sa dali. Hindi kay siling hi-hello. Discarte da yun, Pites.
4: Grace. Hello, Grace. Saan ko sa
5: kapit, Grace? Ano?
4: Ha? Bala, gani? Ang laway mo natin na laman.
0: Pamati bala na Migo bala pula hulata bala magsabat hindi kay asod-asod mong imo pamangkot liwat pamangkot ta liwat.
4: Sarin ka sa kapit.
5: Kaya pandibigra
4: ah. Ah, pandibigra ah. Kapit na. Hmm. May napangita ka pa sa nabiyo?
5: Depende.
4: Ah, ano napangita mo sa isa ka lalaki?
5: Nabuot! Kaya hindi naman ang sunto
4: ah. Ah, okay ah. Di ba may dalidad na dito sa mo? Okay lang?
5: Ha?
4: Isang medyo tataas ang edad dito sa imo.
5: Okay, wala problema. Edad ah! Edad mo lang na.
4: Ah, okay ah.
0: Mangkota man na lang ka nga Grace kung pilaya edad. Mangkota kung pilaya edad. Kaya wala ka pagani ka pamangkot, nag-okay ka na dayon. Mahambala sa karo, ipasulod ko na ni, dahil mo makasika ka. Mangkota kung pilaya edad.
4: 35.
5: 35.
4: Okay. Wala ka pa sa akin ka nag-view sa sumungaw.
0: Wala ka. Wala ka pa sa akin ka nag-view sa sumungaw. Wala ka. Wala ka pa sa akin ka nag-view sa
2: sumungaw. Wala ka. Wala ka pa sa akin ka nag-view sa sumungaw.
0: Wala ka. Wala ka pa sa akin ka nag-view sa sumungaw. Wala ka. Wala ka pa sa akin ka nag-view sa sumungaw. Wala ka.
4: Ako na nga, Grace.
0: Ano to?
4: Ako na lang ang matalang na sa imo, Mama Masyar.
0: Bo?
2: Ba?
0: Sana all. Hindi, anak, kaya bala nilang ka, bala Grace, na may ama bala sa bat mo, do. Ari man niya, 24 na edad, wala pa buot.
2: Kaya ano sa imo, Grace? Kaya makatulo sa kung sa imo?
0: Bukita mo.
2: Eh, ara man lang gali nga.
4: Sige yan. Eh, sabihin sa mga kita na, Grace. Dira, sa manwa ng bumibigra o kon... Ha?
5: Pagpunan mo
0: ba yung Pontevedra? Kalapad sina sa diin ayun?
2: Sa diin ayun sa Pontevedra?
4: Ano ang
5: barangay? Patabok
0: Te, hindi ka man lang ka, muna mo sinabtan.
2: Sa tabok sa ano?
0: Tabok taytay, tabok arsada.

0: Kaya kasi ay na kami subong.
1: Oo.
2: Tabak ko din, bayar ko'y.
3: Ang pinakalapit na nabalangat siyang Gibala.
0: Landmark?
3: Oo, nga landmark. Ang mga na. Lapit sa Amunibib. Punta ng tabi, lapit sa 7-Eleven, mga muna bala.
0: Oo, oh, simbahan, mga mm-hmm. muna.
2: Lapit sa simbahan ng Katoliko.
0: Ah, damo na bala simbahan ng Katoliko, ngalan sa simbahan ng Katoliko. Itik note mo da, amigo, ang iyagi na pangambal para matultulan mo. Anong ngalan sa simbahan ng Katoliko da sa Pontevedra, Grace? Oh. Bong langka, dugi-dugay mo sa bat.
3: Parok yan yung gargor. Ayang bot lang.
0: Kura parokos ang ano na. Grace. Ah, wala na. O ito, tripping-tripping lang tuguro iya. Pero iya, tagusin mo number yung amigo. Dira ka lang ha. Hindi mo pag-ibutang ha.
4: Sige, Troy.
0: Oh, okay daw, paras mga modo, labot. Abi mo kung tarong-tarong na kita. Mga bati mo yung istorya. Te, may ma-intra pa da. Ang oras, 12 minutes before 11 o'clock. Mabali pa ang phone, balapun nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Kining XFM, Katropa mo.
3: Exa.

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanagkit sa akong niliog. This is the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: if symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold. Live Testimony.
5: Antoinette Bale po. Taga Siniluan, Laguna. Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Woo!

0: Padayon sa kiyapon sa programa nga phone pala po Diyos si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C, ang non-acidic kag ascorbic acid Santon Vitamin C. Pabaskugay mo immune system panagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede nang katawag, XFM call and text line sa Smart.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Good evening kay Jerry Magbanwa, Ash Abarientos, Rosalie Villarama, and Kevin Katubuan. Good evening si Imo Kevin. Kag may caller kita sa line number 1. Good evening.
2: Hi boy, mayang gabi.
0: Hi, mayang gabi. Sino ni?
2: Ani mo nga kilala sa Iloilo.
0: Ah, hindi kami wala kaya kilala sa Iloilo ya. Hindi kami pag-ubrahan mo nagpakot.
1: Mugo diya ya.
0: Wala kami diya kilala sa Iloilo ya.
2: Si Rams.
0: Rams. O ano karon?
2: Di ba?
0: Ha? Ano nag ano man ta nag nagpaitanay man ta nga duwa nga madumduman ta ka?
2: Naka gapangita ko sang friend ko ba?
0: Ah, ti kita gali ang balmo, friend na ta nga duwa, hindi kaya samo na.
2: Hindi ah, friend man ta nga duwa, siyempre more than friend, mas madamo.
0: Ah. Hindi ka sa amon more than a friend.
1: Oo.
2: Ay, gusto with you.
0: Kay subong yan, mabato na lang kuya sa lalaki, magamon na yan.
1: Ang kabalo lang ko tani eh.
0: Hindi, ikaw na lang yung una ko doon, no?
1: Dapat na.
0: Teka din si Migo Rams.
2: Alimod dyan.
0: Okay, pila na edad mo?
2: 25.
0: Damo kita subong mga taga-Iloilo na caller, man. No?
1: From Alimudyan, pakadto sa Leon, pila ng pretty subong?
2: Why na, why na kung kumalo kang pretty subong kay nagmahal ng gawang pretty, kay mahal ang magatong mo.
0: Sala ang imong sabat.
1: Gani man.
0: Dapat ang isabat mo, wala ko kabalo, kay hindi kuya konduktor. Pamangkota to doon ako, doktor.
1: Nagasakay ka gina na iyan sa, ano, di pa saye?
0: Hindi magkadlaw, wala pa kaladlawan.
1: Gani man, kapamangkot na gani, pero kay basi makakadto kita da.
0: Gani, ngayon gusto mo magkadto sa Leon now?
1: Ha?
0: Gusto mo magkadto sa Leon?
1: Pwede.
0: Oo, oh, manami na gani, lugar.
1: Diba?
0: Oh, tugnaw na. Nakakadto ka na sa Leon? Rams?
2: Sa Leon?
0: Oo.
2: Bukari
0: ay bakong kanto. Ha? Tagiloilo ka? Wala mong kantuan ka? Kanto kami gani ka tagani gross.
2: Pero pa kanto, kay bulag ko.
0: Ah, kay bulag.
1: Ah, okay.
0: Isa yung mudamgo eh, hindi pwede ha?
1: Pasensya lang.
0: Ah, bali, totally blind ka gid ya, Rams?
2: Hmm.
1: Pero kakita ka sa damgo mo.
2: Ang damgo, kumakita ko, pero mga tsura ko, hindi kumakita.
1: Nante!
0: Ano nga damgo, hindi mo malipatan sang nakita ka?
2: Oh.
0: Ano nga damgo mo, nga hindi mo malipatan?
1: Mm-hmm.
2: Ano damgo ko, sang nabiyak ko dati.
0: Ah, nag-ano ka mo? Nag-ukubay ka mo? Ah, nagbalbalanay ka mo si
1: Suray, mga kami bisang damgo mo, be.
0: Sige na mga paugat, tabalan. Sige na, ah. Saan nagdamgo ka, nagbalbalanay ka mo si Muuyam? Mayo, manggali mo. Tinakambal ka man, tani, damgo na lang ang adlaw-adlaw kay para makabalbal man ko. Pisa imo damgo, nakita mo gidman kung ano kadako ang giya sa imo Uyam.
2: Yung type
0: na,
2: pwede
0: na pong magkagi mo. Pero pinamin ko sa imo damgo, nakita ka na sang monarkiya. Sige, i-describe ko no, be.
1: Ano po, tiya?
0: Kay, i-describe ko no, be, kay kami mga kita, amo lang banta-bantaon ko yung chakawin man. Ang imo damgo.
1: Oo.
0: Ano na, be, yung itsura,
1: be? Ano, be, itsura, yung sinabi?
0: Oo.
2: sa pagkakita ko daw kung sasaga na itim o sa silma pula.
0: Ba? Ah, doon naman amo. Daw amo nakita iya nga kami mga kita puros ng tanang tagiptip. Daw la man to pula dol.
1: Daw may bunga sa bangkiling.
0: Hindi kayo man mga kita. Sala yung mga pag-describe.
1: Oo, oo, oo.
0: Ano to ang imo nakita? Ya kala chuchi. Rams. Hindi sala ang imong damgo, hindi amo na. Nga ano to hambal mo? Daw.
1: Daw ito mga may pula.
0: Oh, hindi na ya sala na ya. Yeah, yeah. Mm-hmm.
1: Kay kon itong to may pula, kag may pollen grains, ti gumamela gitu.
0: Pollen grains.
1: Oo.
0: Grabe ba?
1: Di ba lang, may amo ganyan yung gumamela ya. Kaya ang gumamela, malang ang pinakakompleto nga bulak mo.
0: Si Dolpo, malang nga ton, pa-describe on, para may ara ka man, ano, idea, Rams, nga kung magdamgo ka, makambal ka na nga, makambal ka na nga, amo na ning i-chakto nga, ano,
1: oo,
0: nga purangkay. Paano, ano ganyan kolor ya, Dol?
1: Siyempre, pula.
0: Pula. Pula,
1: oo.
0: Kung hindi pa usado.
1: Oh, correct.
0: Ang hindi usado namin, kuya.
1: Ang hindi gani usado, pula. Dason, may pollen tube.
0: Pollen?
1: Pollen tube.
0: Okay. Ang sa sulod na, pula.
1: Oo.
0: Ang sa gwa.
1: Ang sa sagwa, syempre ito. Ina akong Pilipino siya.
0: Dali lang yun. Kambal ako gani nga sala tong yang damgo imo man niya imo man gin justify ngin chakto gali
1: nang ti syempre ya ang ya toy damgo ang gina describe ko prang totoo gina eya
0: ang tuod
1: kukuha na si Ramsia brown
0: aha chakto mo na oh, brown ang sagwa brown
1: sagwa brown
0: oh tapos ang sa sulod
1: ang sa sulod ay ya do yellow.
0: Ano na ka purang kay ginhepa?
1: May masakit ng hepa. Natamaan.
0: Hindi na i-check to. Tood, hindi ko man mambal nga si Dolphin nakatilaw na kay ti. Hindi yung man na gusto mo.
1: Ay, wala. Ikaw na yagan. No. Abla, Rams.
0: That is why sa lang yung description sa pag-describe niya. Ako na lang mahambal.
1: Sige, mayo no. Pa.
0: Kaya ara, iya ginbusikadkad ko ginaya.
1: Lubulak. Ako sa bagay flower man na.
0: Ako ni Ramso, magdamgo ka. Ang iyagi man na color ya, nag-agaw-agaw, gailog-ilog ang color sang puti kag brown. Na, amo nang iya nga, ang sagwa na ya. Tapos, may mga balahibo na siya, Rams. So, ang sa sulod na, nang medyo ano na siya, nang lapsi.
1: Gali, Tod.
0: Siyempre.
1: Nga aman?
0: Lapsi na iya.
1: Mm.
0: Ikaw man abipit alan, hindi ka mang lapsi. Ipit alad ka sa kulunan, hindi ka mang lapse.
1: Kung sa bagay, ang tahong gani, kung abrihan mo, kapang lapse, ang kwantaya. Diba ang tahong na orange-orange gina sa abrihi bala kayo kapang lapse.
0: Na amo nang imo imagine on Ramsa sa imo damgo kay amo nang inchakto. Rams.
2: Oh. Oh. Okay.
0: At least sa damgo ya ma-inchakto kung ma-correct mo. Kay bro, ang iya to damgo sa una-una, sala gito ya.
1: Bro, ang damgo mo colored man.
0: Black and white colored.
1: Ha?
2: Colored.
1: Colored.
0: Wala Diyos sa punta. Diyos ko, Lord. Baw, tuod lang, Gid. Mas manami pa tuod, hindi ka makakita sa mga panahon.
1: Oo, bala.
0: Kay, kung makakita, kay Gid Man Rams, mas stress ka lang, Gid.
1: Mm-hmm. Pero kakadugangan sa lamo.
0: Oo, pero at least mali pa yun siya. At the same time, wala man siya nagkakadulaan sa iyang pag-asa. Pero na makakita sang may matuytoy gid sa iya kag may matutuyan siya.
1: Ang hindi ko lang gid maintindihan, bala nga sa imo hindi ko kakita. Puti nga kabalo ka mo nga amo nang color sa amusini, amusina.
0: Oo man, paano man? Paano niyo describe na, Ram?
2: Amo na lang digban sa ulo ko.
0: Aha. Uh-huh.
1: Nga.
2: Mabalaan ko ang color nga hindi ko makita.
1: Nga amo na gani.
0: Pero sa imo nga damgo may makita mo man nga may buho gid siya.
2: Oo, eh.
0: Ah, ano na ang itsura sa buho kung tsakto damgo mo liwan?
1: Arjan lang para po sa imo mag, ano, magsabat. Da buho sa bubon o kung da buho sa gripo? Sa ano?
0: Ara mo na lang ang pilian. Oo. Mo, kaya rin tsakto na tanan. Da buho kung sa bubon o kung da buho sa gripo?
2: Sabo, sumubon
1: niya
2: gamay.
1: Ah, tinsakto, hindi yan, no?
0: Ati, wasak na ito, gali yan nakita.
1: Kapila na ito, guro, gali, masag... May timba-timba, man, wala.
0: Kaya kung nagsabat ka, buho nga daw gripo.
1: Oo, oh, virgin pa ito.
0: Hindi, amo na ang kariponat ni Dolpo. Ay, ang boss eh. May tsakto na niya. O, sige na. Pangita na daka. I-describe ang gina. Pangita mo nga, Uyab.
2: Pangita ko sang kapten ko na kung pili man boss eh. Basta. Imatante. Huwag na nga. O, na.
0: Number mo?
2: 09-05-195 1-4-6-8-0-9-0-5-1-9-5-1-4-6-8.
0: Salamat, Migo Rams. Mayong gabi.
2: Mayong gabi, ma'am.
0: Bye-bye. Mayong gabi kay Soriano, Bisana, John Ray. Shoutout sa mga taga Pontevedra, Binuntukan, Capiz, Tagay, Troy.
1: Wow, amo niya ulang. Sige, tagay pa ka mo.
0: Grabe, gina-describe mo kaya yung daw buho ngayon ka gripo, no?
1: Uwe.
0: 23 minutes after 11 o'clock. Mabali pa ang phone pala po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa Masgin Pasadya kadagabi. Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Cirrhose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at putas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasari ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
8: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
9: Oh no!
7: Sa imo, nagpauli.
10: Aray

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsong una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo binapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamig kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manamig man ang ako niyong bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lagi bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ah, dali.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kantiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Plantum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminuria.
2: No more.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Chronic pain, ang sakit.
6: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, pagkalang pain, fast and safe. Yeah! Sister pain,
7: if symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister pain,
7: mabibili sa mga butika.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Inapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Di mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhan Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santo Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santo Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kung

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manik kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang panunuta ng aking mata. Take na po ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: X FM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Centen Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis? Ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ah, dali na.

0: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ako si Sarah, sa akin ang tutupan ni Lilo. Sa akin ka pa

0: Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakin sa akong palabor. Ikon na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Tom!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ayon yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa po ito ay mga kasama pa rin po natin, ha? Ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat nating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
4: Sa mga kababayan po atin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on-air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto, ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, sa atin pong official Facebook page, ha. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. Siyempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Tapin tayo mula Sunday hanggang Friday, Dok. Ano? Bukas po tayo. At siyempre, araw-araw ang ating pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo ba, Dok? Nagre-reklamo na eh. Oh. Ano na lang kakainin namin?
5: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation, not omission. Ang kinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Eh talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Eh, hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
4: Yan, ako.
5: Yan. Stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
4: Sapat.
5: Kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha? Yun yung, kumbaga, nag-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
4: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyo, Dok. Kaya, no? Kinakailangan lahat po ng angulo. Kaya dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka na nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipong mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga, kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
5: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan ang mga tao nun, para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Sa isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan, mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
4: Yun, ha? O, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin, ano? Yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong, ano, doon sa mga problema, yung mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha? Just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasala yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
3: Secret of Health Info.
4: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role na to, Doc, sa atin pong pangangatawan?
5: So, usapang kaugatan. Pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important na oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay na yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
4: Ganun kahaba.
5: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel, ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito.
4: Mm-hmm.
5: And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why, ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito.
4: Mm-hmm.
5: Tapos, dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And siyempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan.
4: Artery.
5: Kahit na maliit yun, malakas yun. Okay? Hindi yung basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
4: Lumalo.
5: Yung veins natin, nagbabaricose. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So, nagpa-backflow yung dugo, lumolobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
4: So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa ating
5: katawan. At lahat yung partner, elastic. Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma yan. Lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
4: So, yun. tayo sa mga kababayan po natin with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
5: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
4: Nako.
5: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
4: Ako.
5: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila nang walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow, o nagpapasikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano, sa ngipin natin, nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan niya sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha? Sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, yan. Ganun din yung malformation, di ba? Marami kang makikita ng mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila. So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
4: So mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto, ano, alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pangangatawan.
5: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dali ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamumotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, insufficient ang blood circulation doon. pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa.
4: Mm-hmm.
5: Eh magpa-check up po, baka meron kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
4: Mm-hmm. So mga kababayan, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa ating pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa ating pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales. Ano? Tulad mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan. Ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naapektuhan ng gusto.
5: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa... Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daluyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun? Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
4: Ayan sa mga kabayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa ating pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha? Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, eh, paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
5: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O, ngayon na ba natin sagutin?
4: Sige, Doc. Pwede ngayon.
5: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa ating pong daloy ng dugo.
4: Yeah.
5: O, marami yan. Maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, yeah, na nakita nyo. Meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon eh merong mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh, mostly kasi, taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral at ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property o ampalaya ano na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda ng unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
4: Ayun.
5: Ano ba yun, partner?
4: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa ating pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa ating pong mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa ating pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa ating pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung iyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. na-minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
5: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano? Mm-hmm. Yung makukuha natin, yung MCT,
4: yan.
5: Yung lauric acid na makukuha natin mm-hmm. sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon mm-hmm. sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed
4: mm-hmm.
5: na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay. Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
4: Mm-hmm.
5: Unguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
4: Mm-hmm.
5: Kasi kung unguyain mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh.
4: Mm-hmm.
5: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
4: Mm-hmm.
5: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
4: Mm-hmm.
5: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang mm-hmm. pinakang binder na system natin. 75% of our body is mm-hmm. composed of collagen.
4: Mm-hmm.
5: O, ang collagen ay protein.
4: Mm.
5: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
4: Mm.
5: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
4: Mm.
5: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
4: Plus antioxidant pa,
5: yes,
4: mga kaibigan. No? Kasi yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So, kailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, natin po ang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin na hindi mo maiwasan yung doon, kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
5: Yung mga malalang hapon sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan, ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig isa mahalaga. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig, yung pipino, yung singkamas,
4: pakwan,
5: lahat ng mga prutas that are very rich in water o nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga. So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
4: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa ating po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
5: Mm-hmm.
4: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
5: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
4: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
5: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
4: Yun, ako.
5: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
4: Malapit na mag-overheat siguro.
5: Kinakailangan, huwag mong intayin mauhaw ka. O ganun yun, mga kaibigan.
4: Sa panahon natin ngayon, Dok, pagka nasa loob ka ng mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan.
5: Hindi ka na uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
4: Oo.
5: Napansin niyo yun? Mm-hmm. Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, parang pagod na pagod, eh, nandoon lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan, ano? Wala na pala tayong oras.
4: Sige, Doc, baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
5: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin, at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto, at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po'y mga kadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta, tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
4: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. Ngayon talong dito, basahin ko lang, ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ang mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po yung magkarinigan dito sa atin pong programa ng The Secret of Health. Halid po ito ng Yes to Health Incorporated at ang mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muna yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon wa, ang pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
1: X-FM.
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Ako si Joy Javier, nabudayan gig ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gig bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
15: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Padayat na kubuwas, ah.
0: XFM.
2: Patropa mo. Excited.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, nagkapalayag sa kanginan ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga balita, mga katrupa, nga mga exciting, exciting nga balita, exciting istorya, exciting information. Sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radio. 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio na FM band. Makita man ninyo kami sa duha ng mga Facebook pages nga among XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Mga katrupa, September 1 na entrada ng adlaw sa bulan sang Setyembre. Maayo lang ang entrada na kaigo sa Pizza Uno.
1: Exciting Pilipinas!
0: Medyo nakaangkon kita sang malawig-lawig nga weekend. Iban siguro sa aton may mga hangover pa. Pero back to work na kita, no? September 1, mga abyan, adlaw kita nga Martes na lampuasan na naton ang katapusan nga bulan sang Tigkiriwi. Kahapon, last day sang bulan o last day sang bulan sang Agosto nga ginakabig, mga abyan, katapusan ng adlaw sang Tigkiriwi. Samtang nagasulod kita sa bulan sang Setyembre, lauman ang medyo maayo-ayo nga sitwasyon na pang ekonomiya, pagkaunta, kagiban pa nga mga ginapaabot natin nga mga blessings. Kaya ang September, mga katrupa, amo ini ang sugod nga bulan nga ang mga Pilipino ginasilibrar ang Christmas season. Makita natin ang mga Christmas decorations, ang mga Christmas carols nga aton mabatian sa kahanginan. Kaya ang September, mga abyan, sugod sa pag-meet lang naton sang bulan nga may bear. Amo na ina, mga abyan, ang aton nga Christmas season, mga abyan, sa Pilipinas. May pinakamalawig ang Christmas season sa bilog ng kalibutan ang Pilipinas, no? Kaya mga

0: Ugod na ang Christmas season sa Pilipinas. Pero kay balo ka mo sa itong 1900, siniman nga bulan, siniman nga fitsa, gin-create ang Philippine Civil Service. Ang Philippine Civil Service Commission mga abyan gin-create sa itong matinion sa pag-formal establish ang Pilipinas sa pagpatuman sa mga merit systems ang gobyerno. Sa itong 1896, the Battle of Imus, ginpamunuan sa ito na isang revolutionary nga si Emilio Aguinaldo. Ginlunsar ang ining Battle of Imus sa Cavite, mga abyan. Gamuman ang nagdala sa pagtipon sa mga revolutionaryo sa itong mga tinion. Kay Kebalo Balacamos, sa itong 1901, September 1, nag-establish man ang Philippine Normal School. Ang American colonial mga abyan nga panggobyerno, nag-establish ang Philippine Normal School mga abyan sa Pilipinas sa kinandang ginatawag na nga Philippine Normal University. Kagamo ini ang isa sa pinaka-pioneer nga eskwelahan kag maayo nga standard para sa mga nagakuha sang kurso nga education.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Since September 1 na mga katropa, antes kita magpatpat sa mga balita lokal, nasyonal, kag international, mga exciting information, exciting balita, exciting istorya. Kay September 1 na, nag-aara na gin man siya. Nakasunod na sa inyo, katropa ng Alex. Kapon nag-tulotamwa pa lang sa bintana, labay-labay pa lang sa karsada, pero sa mong ara na, panuktok na siya, no? Nagapanuktok na siya. Actually, kaya na sa ngagayon, pasulod na namon siya eh. Para ba lang makaangkon kita sa atmosphere of Christmas. Ang what is the essence of Christmas, gani? Essence of Christmas, of course, mga abyan, it is the month of joy, the month of thanksgiving. The spirit of giving is very high, you know. It is better to give than to receive. Ang paghinang panay, ang pasailuhanay, kaga importante siya nila, ang paghatagay, no? It is better to give than to receive. Give love on Christmas Day. Pero dugay pang Christmas Day, ah. Pero subong, sugod na kita, practice-practice sana kita sa pagpanghatag, no? So, ladies and gentlemen, bilang pag handom naton sang maayo nga sitwasyon, so good karon nga adlaw bilang September 1st mga abyan, sabay pa nga mag-aabot ang mga grasya kag blessings sa aton nga pagpangabuhi, nga lampuwasan na naton. Pasalamat kita na lampuwasan na naton ang tatlo ka bulang itig kiriwi, the lean man season. So ari kita nakalampuwas digid man kita, no? Today September 1st mga katropa, adlaw nga Martes. Bilang paghatag naton sang inspirasyon, kagabay pa magaserbi ini sa aton nga inspirasyon to work hard para malabot naton ang maayong sitwasyon bala. Tuloy-tuloy ang pagdaloy sang grasya, blessings as we celebrate the Christmas season starting today. Ladies and gentlemen, para sa inyo kag para sa aton tanan.

0: there you are mga abyan, beautiful song from Mr. Jose Marichan. Nag-sindi mga abyan sang karon nga adlaw bilang sugod sang Christmas season diri sa Pilipino. So, let us greet you ladies and gentlemen, mga katrupa, Merry Christmas!
1: Exciting Pilipina!
0: Ang ini nga bahin mga katrupa, mga abyan, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangustin, kag may soya powder. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, sa sining matinon, kay kanami sang panahon, wala sang ulan. Matugnaw ang huyop sang hangin. Pagbugtaw ninyo, bangon ka mo kag mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may bulong ka na.

0: mangin irritable. Sa mga diabetiso naton nga mga katrupa nga naguntat na sa pag-inom sang kape, bangod ang masami nila nga gininom nga kape, ang regular nga kape kag nagakin ang lansang kalamay pampatamis, no? Ano pa sa sige-sige na sang inom sang kape? Samtang nagalakat ang panahon, nagataas man ang ilang sugar level. So naguntat na sila inom kape. So sa mga luyag pa magkape ng mga diabetison, ang ginarekomendar ta sa inyo, among Santol Plus Coffee Mix, wala niya sang kalamay. Ang nagapatamis, natural sweetener nga amo ang stevia. Sa mga nagareklamo na nga naghihilabang ilang sulok-sulok, bangon sa damo na nga kape nga nainom nila, ang regular nga kape nga may caffeine, nagataas na, naghapdi ng ilang sulok-sulok. Magkambyo na kamos ang kape ninyo from irregular coffee to Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala niya sang caffeine. Nga mo ini nagapahapdi sang sulok-sulok naton. Santon Plus Coffee Mix with mangosteen, may moringa kag soya powder drink mix mga katrupa. Sarang ninyo gid mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar, ha? Subungan naan. O, nami na ning panahon subong kay masami sa hapon kag... sa kagabihon nagaulan eh. So subong aga, masanag ang aton nga kalangitan. Perfect time for Santon Plus Coffee Mix. Pagbugtan nyo, bangon ka mo, kay may mga obligasyon kita subong. May klase na, back to work. Ang aton sini nga mga empleyado, empleyada sa mga pangpubliko nga mga talatapan kag pribado nga opisina.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaya balo, wala ka mo para sa aton nga exciting istorya, exciting nga balita, exciting information. Kaya balo, wala ka mo mga katrupa nga sa Nigeria. Madamo man galit itong mga scammers katrupa nga Alex, oh. Nagapakunukuno nga nagapanag-iya sang mga dalagko nga building, mga matahom nga mapuloyan, kaginabaliga, either online or sa mga kakilala nila sini. Ilabi na sa mga inosenteng manugbakal. Nagakuha sila sang dalagko nga mga down payment mga abyan. Pinagi sa pagpakunukuno nga kuno sila ang nagapanag-iya sang mga propiedad, mga building kag mga residential houses. Uso man tugli sa Nigeria ang pang-scam. Amo na mga abyan nga dito, madamo-damo sa mga balay, propiedad nga ginapaskilan sang tarpulin nga hindi binibinta ang bahay na ito. Amo galit na, rason ka tropa nga Alex, no? Hindi, may ibang di katrupa, Alex, nga may mga propiedad nga gina-advertise nga, this lot is for sale, this lot is for lease. Kung kaysa matingala kita, this property is not for sale. Di ano? Ah, amo galit ng purpose niya, no? Kay may ibang galit mga katrupa, halong kamo ah, nga mga tao lang nga ginaangko nilang property nga hindi ila. Di ang tunay kag genuine legitimate nga tagiagi dyan sang duta, amo na nagapaskil da. This land or this house is not for sale. Kaya regalis ka, may pabaligya sila sa propiedad nga hindi ila, kung ano nila sa down payment. Amo gali ng rason. You see, may mga rason gali. May rason nga, ginapaskilan sa iban, this property or this house is not for sale. Kasi siguro gin-attempt sa iban, baligya, no? Oh, aragan iba, no? Oh. Apat yun na yan. Pero iban, gatudlo. Isang propiedad nila sa patio. Pero iban nga gaklaiman. Nga this property belongs to Mr. So and So. According to court declaration number, amunia, amunia mo to, no? So along ka mo sa mga pagpamakal sang properties, ha, no? Para hindi black ka mo mabiktima sang pagpang-scam. Mga abyan dito sa Pampanga, sa ibang gabahin sang Luzon, sige-sige pa ang baha mga katrupa. Actually, subong sa ibang nga parte sang Pilipinas, suspendido ang face-to-face classes. No, kay bangod sang hangin habagat gihapon, southwest monsoon nga nagadala sang mabaskog nga ulan sa pila ka bahin sang Pilipinas. May mga lugar sa Luzon nga ginadeklarar mga abyan nga suspendido ang ila sini nga face-to-face classes, no? Diri sa aton sa Iloilo province, sa siyudad sa Iloilo, so far wala man kita di sang anunsyo nga suspension of classes. Sige-sige lang klase naton subong adlaw mga abyan. Although nga may mga pagtupa sang ulan sa kagabihon,

0: suspension, no? Dito sa Pambanga, nakita ko mga abyan, may isa dito ka soltero nga napatay bangod na hulog katrupang Alex sa sa manhole. Dito sa Pampanga City nga sa diin nagalakat-lakat ining lalaki mga katrupa nagabit-bit pa sang payong sa higad sang karsada nagaagi nakabulaong siya sa manhole nga wala sang tabon kag sumarurot siya dasig lang mga katrupa nga pagsarurot niya pero wala gid matabangan. Ay, ang pila ka porsyon sa Pampanga gina sulod man sang tubig bahay. Ang problema galing sini mga katrupa kay wala bala tabon. Dali lang amoning ang pinaka latest nga ginpagwa nga memorandum circular sang Malacañang katrupa nga Alex. Upon the recommendation of the National Disaster Risk Reduction and Management Council and in anticipation of continued heavy rainfall is associated with the enhanced southwest monsoon which may result in urban flooding and traffic disruptions, government offices are directed to implement appropriate alternative work arrangements in the provinces of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Calabanan ni Luzon, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga, and Bataan on September 1, 2026. Okay. Agencies involved in the delivery of basic and health services, preparedness, response to disasters and calamities, and or performance of other vital services shall continue their operation and render the necessary services. Contract of service and job order workers who are placed under alternative work arrangement shall be paid the corresponding wages or salaries subject to applicable rules and regulations. Okay. Sige. Dito sa Luzon na bay, damo gid nga lugar nga ginbaha dito. Balikan ta diblang isa ka lalaking nakita ta mga abyan sa nag-viral nga video, nagalakat-lakat sa higad karsada katropang Alex. Gibit-bit pa yung daw sa wala man lang. Gulpi lang nabulasot siya sa bukas nga manhole. Ti ang manhole mga abyan binuksan bangod nga aguto nga madasig mag-subside ang tubig baha sa ilang kalye. Ugaling ano man nga klase nga ginabuksan ang manhole tapos wala sang signage. Kabay pa hindi ina matabo diri sa aton sa Iloilo no. Kay balo naman kamo ang Iloilo City. Sa mga ulan katulad sini masami man gi baha. Halong gid kamo sa mga sidewalk no. Na ara kita mo na og lakat-lakat sa sikrasada. Oh. Bit-bit yang payong ina disuway man lang tani oh. Saan ko na ano man nga sistema nga nakatapak ang tiil niya sa manhole nga wala gidya sang signage no. Sa Pampanga ini mga katrupa nga ginabaha man na damo man tong mga lugar sa Pampanga province kag sa syudad nga ginabaha. Ti amoning lugar ni ano eh ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Sa napulo katuig nga pagka presidente ni Arroyo. O bulasot gid. Sa napulo. Why sa man no wala sa ma-save no? Wala sa ma-retrieve. Oh. Wala gining aga kun tani pero siguro dalom klase manhole ni. Ti kamo halong gid ha, halong kamo makita nyo sa screen no. Ang pagsarurot sang lalaki oh. Ti ini mga byanti si Gloria Macapagal Arroyo 10 years nga ningin presidente. Nga nang 10 years ha, kaya ano man lang katuwig ang 10 years ang presidente. Kaya bulag ka mo nga na austo si Erap Estrada sang siyang vice president. O, ginablang nagbulos siya sa apat katuwig. Nga pagpungko niya, ti, nagpapili pagin sa presidente. Anong pagin katuwig? Eskandalo, mato kay Gloria Macapagal Arroyo nga mga tinion during her presidency. Ang city communication scandal to bla. Ang Hello Garcia, pulo ka tuwing nga pungko niya presidente. Ang iya nga nito lugar Pampanga, di man matipanto, damo man nga baha. In other words, dugay-dugay, nagin niya nagaling nga klase sa eskandalo kag korupsyon mga abyan ng flood control sa Pilipinas. Diri gidagali nagdalag ko ang mga contractors, ang madamo nga congressmen, ang madamo nga mga senators. Naginbangil nila ang flood control project mabiyan sa ila hinali nga pagmanggaran. Ano pa ang iban? Pagkapungko nila bilang congressman, pagkapungko nila bilang senador, wala na sanggana mga biyan nga maghalin sa pwesto. Luyag na nila nga ang bilog na pamilya, papungko nila sa pwesto kay dira gali. Hindi kita makahibalugit sin kusan ugid nga tuig nagsugod ang dako nga korupsyon sa flood control. Mayanong gani subong, discoveries ang presidente. Sabagay, no? Wala man sang presidente nga kampiyon gid ah. Pero tiyan mo lang nagaling, na-discovery lang ni Bongbong Marcos nga sugod sa itong 2016 nga pagkaladula sang lagko nga kwarta bangod sa mga flood control projects. Tilang tawa niyo subong, oh. Bangod sa iskandalo, bangod sa madamo nga flood control projects scam o skandal or ghost pagani ang iban. Ti damo-damo nga lugar sa Pilipinas, ingin ba? Kamay pangay hindi matabo mga abyan. Ang dako nga baha sa Pilipinas, katulad sang natabo mga abyan sa Nepal. Masiling kita, lain man itong sitwasyon sa Nepal ya. Kaya ngila itong adam mga abyan ang naguba. Amo itong dako nga volume sang tubig ang dumarosdos mga abyan sa patag. Kay balo ka mo, diri sa aton, sa Iloilo, may dam kita diri. Oo, basilipat ka mo, may dam kita. Ang Halaor River Multipurpose Dam. Sa Kalinog bla, nga kung mangin 100% operational na ang ininga dam, mga katrupa, ang mga rice farmers naton, mga rice producers naton sa kaumahan, nga sama-sami makaduhala mag-grapping o kaduhala mag-harvest, sa tiyon nga mag-operate na ang Halaor River Multipurpose Dam katatlo kabeses. O mag-harvest. In other words, makaangkon kita tang 3 crappings mga abyan diri sa Iloilo province kag sa mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan kun mangin fully operational na. Dini ka tro pangali sa Pampangane. So in other words, tatlo ang madala sini nga function. Oh, sa Bulacan grabe man to ba? Oh. Amo na nga sa Luzon, damo-damo itong mga lugar nga ginapidalom sa state of calamity kag ginasuspend ang face-to-face classes. Balik kita di sa Halaor River Multipurpose Dam. Ang benepisyo ta, tatlo ka beses kita maka-crapping sa aton nga mga rice farmers, potable water, kag ang hydroelectric power. Masiling kita nga makatatlo ka beses mag-crapping o kung magpanano mga aton nga mga rice farmers. Kaya ti bastante ang tubig sa irigasyon eh, no? Pero mga abyan, as of now, bangod nga na-experiensyahan sa Nepal ang pinakadako nga baha nga ila na-experiensyahan sa ila bilog nga kabuhi, mga abyan. May mga grupo diri sa Kalinog, kag sa Iloilo, nga nagapangabay kung daw ano kapreparado. Ang iling multipurpose dam naton nga makasagang sang dako nga volume sang tubig nga hindi matipag sa tiyon mga abyan nga magbaskog ang ulan. Na may mga pagkahangawa ang aton nga mga environmentalist diri sa Iloilo nga base ang natabo sa Nepal, mahimo man matabo diri sa Iloilo. God forbid palayo lang o Ginoo. Exciting Pilipinas! Kay balo ka mo ang Kalaor, o Halkalaor, Halaor River Multipurpose Dam, makadeposito o kung makahold ini mga katrupa, mga abyan, sang 250 billion kalitro sang tubig. Ah, nga pwede niya tipunon kagpunggan. 109 meters ang kataason sang Halaor High Dam nga makita sa Kalinog Iloilo. May mga environmentalists o kung may mga environmental group nga nagapangabay sa mga authorities nga publicly disclose ang safety data sang sininga dam bangod may kahangawa sila nga base kabay pa wala lang kabay pa hindi lang nga matabo bala ang natabo sa Nepal nga mangin catastrophic ang sitwasyon sini kag mangin makahalit sang madamo nga pumuluyo downstream maagyan yada ang banwa sang Kalinog proper, ang Duenas Iloilo, ang Bingawan, taas-taas gawa, dalos-dos di siya sa Duenas, sa Pasi, sa Pututan, sa Dumangas, sa Saraga, no? Nga amo ini ang posibleng mangin outlet ukon ang agyan sang tubig sa tion. Ba hindi lang ah. Just in case lang no nga mag-awas ang tubig sa Halaw River Dam. Ang direksyon sini katrupang ali sa moeng Dumangas eh. Dumangas kag Saraga, Liganes ti ali na to. Dalas dason niya na ang mga banwa sang Kalinog, Dueñas, Pasig City, Pututan, Saraga, Dumangas. Guwa to ang tubig sa dagat. Ti antes ni makalabot sa dagat ang tubig garin sa dam. Damo siguro, damo sa mga puluyan magyan niya pa sini. No? So amo ini ang pagabay sa mga environmental group mga byan sa Iloilo nga kun mahimo ipaibalo sa publiko ang mga emergency protocols. No? Nga makapreparar man ang pumuluyo. Sa tion mga byan nga may mga insidente katulad sa Nepal nga umawas mga byan kun natipag ang ilang sini nga dam nga nagresulta sang awas ang billions of liters of water mga byan nga nagresulta sang kamatayan sang labot na gani libo ang nagkalamatay sa Nepal kag madamo pa ang nagkalamising nga tubtub sa karon hindi pa makita sang mga rescuers dito sa Nepal no makita man ninyo mga byan hindi lamang sa propiedad naghalit ang ding baha sa Nepal kundi naghalit man ni mga byan sa kagamitan kag sa makakabuhi sang amo nga lugar. So sa sini nga kang tanan nining Halaw River for the People Movement amo ini ang environmentalist group no nga nagapanawagan nga kun mahimo iplastar sang aton nga motoridad ilabi na gid ang nagatukod sini nga kun paano ano ang mga palatandaan nga daw delikado ang sitwasyon sang dam para nga makapreparar man ang mga pumuluyo. So ining pinakadako nga reservoir mga byan sa Kalinog no nga amo man ni ginakabi gani natong katropang Alex eh, no amo ini mga byan ang pinakadako nga reservoir o kun dam outside Luzon no nga gindesignar ini o kun gindesign ini nga makahold nga makapugong sang 250.7 million cubic meters sang tubig o kun masubra sa 250 billion kalitro no sa mataas nga structure sini nga naglabot sa 109 meters ang kataason sini pero syempre wala naton mahibaluan gid ang detalye kung daw ano kadamol ang simento nga mahimo makapugong sang sini nga tubig lang tawa blaw tas taas no 109 meters mo no kung makita nyo da sa screen lang nga ginapakita ta sa inyo kaya man sunok mga byan sa mga katapos ang GRPM o kung Halaw River for the People Movement mga byan nga sunok sila ang pagkumpleto kag pag-impounding sang sininga taas nga dam mga byan sa Halaw River Multipurpose Project Stage 2 may mga pagbag-o sini sang nagligad mo no nga ginaliwat ang design bla para mapasiguro gid nga hindi mapiktuhan ang mga communities downstream sa dulo-dulhogon nga bahin sang probinsya sa tion nga magawas no awas-awas okay lang na yak hindi na gulpiada mo ang masakit ang masubo ning ano eh ang matipag bla no palayo lang no kabay pa nga mabakod kay sabagay Koreano sini ang nagkontrata eh kalabanan sini sang nagubra mga Korean engineers mga Koreano ang nagkontrata sini kay kun nihatag mo ni sa Pilipino sigurado gid way pamtapos tipag dun gin pabayaan. Kaya nabayaan tani sa mga Pinoy nga mga contractors na iway pa matapos ka tropang alis, tipag na. Kaya man sa pagkadamo, mga biyansang volume sang tubig nga mahold sang sininga dam, ti luyag sa may environmentalist nga ining mapatod para may peace of mind man ang mga tao si Dalom nga nagapuyo sa tiyon mga biyang magsigisigi ang mabaskog nga ulan. Wala kinanglan bagyo mo. Sa ipabla, mas na mas masunsun pagani katropang Alex ang pagtupas ng ulan sang sa wala bagyo, no? Bangon sang hangin na bagat, bangin sang abagat, bukun bag na tawag naton nga southwest monsoon. Mas madata pa ang ulan nga inexperience naton subong. Actually, suno sa aton sini nga mga agriculturist kag sa aton sini nga mga weather forecaster above normal na mga byan. Ang gatupa ang level sang tubig sa aton sini nga mga kadutaan. That is why magtupa ang ulan Pasaming nga nagataas dahil ng tubig, kay hindi na makasalupsop ang tubig mo sa duta, kay may pundo na itong daan. No? Ginapanawagan sa sining mga environmentalist mga abyan nga i-plastar sang maayo ang mga safety measures, ang safety protocol sang sining dam kaguna nung nga level sang tubig ang ara sa dam nga makapulo paaligmat sa mga pumuluyo nga makahibalugin ang mga pumuluyo agotong may balaw nila ang ila sining mga emergency procedures sa mga kabanuanan nga ginpangmitbang naton. Duano kataas ang level sang tubig nga maghuni, mag-alarm, patimaan nga ati si okay. Preparar na kamo. Tipunan nyo mga gamit nyo, mga miyembro sang pamilya nyo. Mamo na bla, mga alert level bla, no? Daw ano na kataas ang level sang tubig, ang kinahanglan nga mag-vacate na ang mga pumuluyo sa mga kabanuhanan nga posible agyan sang tubig baha sa Halao River Multipurpose Dam mga abyan. Amo na pangmit lang naton kay na mga banwa. Kalinog, Duenas, Pasi, Saraga, Pututan, Dumangas, nan. Amo gid na. Kay ti mabuslog sa dagat mo. Ang tubig labot na diguro base di sa may coastal area no. Liganes kag coastal area no. Pero ina mga men, kabay pang hindi matabo ah. Kabay pang hindi matabo. Kaya aton si Nidri, mangin proactive kita bla, hindi kita mangin reactive, no? Dapat safety first. Safety first. Oras mga abyan, 12 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa pala tuntunan Exciting Pilipinas. Dugang pa nga mga exciting nga balita, exciting information sa ato nga pagpangalagad sa pala tuntunan Exciting Pilipinas. Sining abahan nga nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, nagapaputi sang panit, nagapahamis ang kutis para sa mga dalaga, para sa mga may bana, mga byuda, mga binayaan. Pwede gid ini sa inyo ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Adlaw-adlaw ninyo gamiton, nagapahamis ang kutis, nagapaputi isang panit. Basta adlaw-adlaw lang gamiton. Inusno sa guya, inusno sa panit. External use ini. That is why wala ini mabiyan sang side effects. Hindi na mag-risgo pa sa pagpa-injection, pag-inom sang tableta. O pukon pagtumar sang mga kapsula, sandom nga magputi ang panit kag maghamis ang kutis. Ang Yes to Health Incorporated, nagmanufacture sang habon nga para gid sa tanan. Lalaki pwede makagamit, babae pwede gid. Sandom nga maghamis ang kutis nga magputi ang panit kag mag 10 years younger looking kamo. Wala sang side effects, external use. Basta sige-sige lang ang paggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Available ini sa mga butika malapit sa inyong mga lugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, ang South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Mga abyan, magapanumbalik kita, dugang pa ng mga exciting nga balita, informasyon kay istorya. Pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sundown Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sundown Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay.
10: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang 7 Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung wala.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Exciting!
17: Mga katupa, exciting!

0: Mm.
1: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 18 minutos na nakiligan sa takna ng alas 5 sa aga. Ano ni ganing bagyo subong sa aton, Pilandok? Amo ni no? Amo ni naghalit mabiyan sa, ano eh, sa Siningulihi lang. Kay man, sunod sa pag-asa mabiyan, may mga pito pa kita kabagyo nga ma-experiensyahan. Tubtub nga magtakop ang bulan sa Disyembre kung magtakop ang tuig. No? Si Pilandok nga ini, mga katropa, ara sa 1,063 kilometers east of extreme Luzon. Hindi magigituman ka Basko, pero may hangin o kung may ulan nga ginabit-bit, 55 to 70 kilometers per hour ang iyang kabaskogon. Ang iya sining paghulag west-northwestward bakad to sa Luzon area, pero mahinay ang iya sining travel time, 10 kilometers per hour lang, no?

0: na ra sa okay. I-check tabi ang pag-asa sa Sinema Tinoy kita matama gid 5:20 na ang atong oras. Si Sir John Baro na pud naton sa pag-asa. Sir John sa XFM live ka. Kumusta anong pinakauli naton ng sitwasyon sang panahon?
1: Hello sir, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati sa XFM Iloilo. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Tuesday, September 1, 2026. Latest update nato, no, so ginamonitor nato ng tropical si tropical depression Pilandok sa Leon in 1,050 kilometers east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds ng 55 kilometers per hour. Malapit sa yung asento, kagusto niya siya pwede mong labot sa 70 kilometers per hour. Present movement niya is west-northwestward at 10 kilometers per hour. Expect na mag-exit niya sa far possible na si Buas or sa Thursday. And as bagay ang naman siya, no, ang babaw ng niya location, so unlikely naman siya mag-landfall and wala naman siya direct ng effect sa aton nga landmass. Minuwal ang southwest moon, so nag-updahin niya po niya epekto ng sumay Luzon kaya sumay western section sa Visayas. Sa muning sistema ito sa aton sa western Visayas, generally fair weather na kita. May mga chance agi atong sa mga isolated ng mga pagulan pangilat kag panag-uob dala sa southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan tungto mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan nga mga magadala. Sa kasarangan tungto mabalod nga kadagatan. Pagkas temperature na ton, 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabot ng 540 sa aga, magato na din ni 559 karon sa hapon. Ang ito yung latest weather update at si John Baron. Dala magid nga salamat.
0: Salamat Sir John Baron. May aga, mga abyan, batian ang balita, nagikan sa pag-asa, pinakuling sitwasyon sang panahon, wala magid sang direktang efekto, mga abyan, si Tropical Pilandok, mga abyan, only that, ma-experience na nato ng pagtupa sang ulan, wala sang direktagid nga efekto kay base sa Huwebes, magwa na ang tropical depression nga si Pilandok. Ha? More or less 7 weather disturbances pa ang aton nga lauman bago magtakop ang tuig 2026. Kabay pa nga wala sa may mabaskog sa 7 nga ini ma ang mga bagyo nga mag-aabot sa Pilipinas, no? Hopefully wala sang mabaskog. Hopefully hindi kita magka-experience sa sang mabaskog nga bagyo bago magtakop ang tuig 2026, mabyan. May gani na ambal sa ibang mga trupangalis nga sa gunso ng ilang pagsulod, no, para lang hindi pirsado. Wow. Mabudlay kung maglinong sa, no, tapos magtipon sang pirsa niya, tapos anuto niya isa ka lugar, bla. May naman lang ning medyo sunod-sunod, ah. Kay sa bilog ga Pilipinas, mga katrupa, naglabot sa 646 ka mga lugar sa pito ka mga riyon, ha. There are 646 cities and provinces sa pito ka mga rehiyon, mga abyan, sa nagliligad nga weekend kag nagligad nga semana ang ginbaha. Ining 646 ka mga lugar, mga abyan, sa pito ka mga rehiyon amo ning lubos nga nahalitan sang tubig baha dala sang pila ka mga tropical depression nga naglabay sa Pilipinas. Yara sa 2.3 ka milyon ka pamilya o may pangkabilugan nga 8.1 milyon ka mga tao ang apektado isang mabaskog na pagulan dala sang southwest monsoon. Kagabagat mga abyan, suno sa report sang Office of Civil Defense as of today o kun as of kahapon. Kalakip sa mga apektado nga mga lugar nga lubos nga may napiktuhan sang tubig baha kag sang ulan na halin sa aga tub-tub sa hapon amo ang Central Luzon o kun Region 3. 402 kalugar sa Bataan, 402 ka mga lugar sa Bataan, sa Bulacan. Abiko Bulacan ayos kay tagadira si Henry Alcantara sang DPWH. Nueva Ecija ang Pampanga, o grabe man Pampanga, lugar ni Gloria Macapagal-Arroyo. Sa Tarlac, lugar ni Anay Pangulong Aquino. Zambales, Mimarupa. Sa Region 4, Dasbi. 151 naman ka mga lugar sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Kagromblon. Sa National Capital Region, ang NCR, 53 ka mga lugar. Kalakip din mga katrupa ang Malabon, Quezon City, Valenzuela, Caloocan. Kag sa Western Visayas, ang Region 6, mga abyan, 26 ka mga lugar ang apektado sa nagligad nga semana tugas ang pagbaha, tub-tub kahapon nga adlaw. Wala gid matumo diri sa Region 6, ang mga natam-an gid nga lugar pero ginatudlo sang Office of the Civil Defense 26 ka lugar diri sa Iloilo City kag province. Minimal ah no. Sa La Union kag Ilocos may ato sila dito ka pito ka mga lugar. Pero ni Central Luzon gid no, NCR gid no ang damo no. Sa Calabarzon Region 4-A, anum ka lugar sa Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Zamboanga, Peninsula sa Region 9, kag sa Zamboanga del Sur. Pero may nagkalamatay mga katrupa, ang death toll as of today, 32 mga byan ang nagkalamatay. Suno sa reports ng Office of the Civil Defense, may 3 ka mga missing. Ati, ang isa pagid ni... na patay bla kapunto sa Pampanga isip pagid guro na 33 na napatay may 3 ka mga missing kag may 19 ka mga nagkalasamaran. So kita diri sa Iloilo along kita ha sa mga manhol magaserbi ning leksyon ining tawo soltero nga nagalabay sa sidewalk nakabulasot siya sa manhol nga bukas wala na makabutwa pa. Igo sang na-recover siya, wala na sang kabuhi. So dire kita sa Iloilo, kapin pa kung may mga ginabaha-baha nga porsyon nga dalan, halong gid kamo, no? Ulo aligmat gid kamo, basi bala. Makatapak kamo sa manhole nga bukas. Iban, ginabuksan ang manhole mga abyan sa tuyo nga madasig ang pag-subside sang tubig. Pero galing, kulang lang sa safety measure o kung mga early warning device. Nga kung kaisa, kung ignorante ka, masarurot kagid sa manhole. Magabaton kita sang report na gikan sa kakatrupang Febby Borges Morales, former Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganson, may mensahe sa mga kabataan kag mga ginikanan sa anong okasyon. Pamatiang taabi ang report ni katrupang Febby Borges Morales. Katrupang Febby Borges, sa report, please come in.
2: Former Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganson, may mensahe sa mga kabataan kag ginikanan na ginpanugyanan ni Anay Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganson ang mga ginikanan na natuluan ang kabataan sa maayo na pamatasan kag makabulig man ang eskwelahan na makatudlo sa good manners and right conduct. Ginpagabay man ni Vice Mayor Jeffrey Ganson ang mga kabataan na magrespeto sa mga ginikanan ka magkahadlok sa Ginoo. Suno kay Ganson nga importante ang cultural upbringing nga pareho sa panimalay kung paano ang pagpadako sa kabataan sa eskwelahan kag sa iya makuha man sa iya palibot nga amo ang factor sa baliyo sang kabuhi. Ginpabugal ni Anay Vice Mayor Jeffrey Ganson ang maayong pamatasan na gintudlo sa ila sang ila amay nga si former Senador Rodolfo Ganson nga isa man ka disiplinaryan.
3: Kamataan ba lang involved sa gamo? Anong kulang?
4: Well, I think ang importante dala, munang tawag na cultural upbringing. Pag siling cultural upbringing, tatlo lang ang factors sa panimalay, pagpadako sa ginikanan, no? Sa eskwelahan, ang involvement sa teachers mo dala sa ila pagpadako. Emphasize nila ng good manners and right conduct. Kagang environment eh. Amo nang factors nga affects ang aton managerial philosophy or values in life. Amo nang factors nga dala ta dapat makurong ta. Hindi mo na yung mabasod ang isa daan. Kung gina yan, panimalay, upbringing sa school siya ngayon, kagang environment. Oo, kikilanan may system ng just na magtudlo sa kabataan. Pagtag-ura siya yung mag-pangamuyo. I-emphasize ko ng Matthew 6.33, you have to seek first, you know, the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you.
3: Kulang kita sa spiritual.
4: Well, pag mo ng fakta, pagdako sa ginitangan
3: eh. Kaya mo na importante gid.
4: Importante gid. Kaya, amo nito yung parents ko yan. Si Ruling, disciplinary yan. Wala sa amo niya yung mga gaing. Dako din na yung factors.
3: Sino nga doon na mensahe sa mga kabataan sa buong ikaw, permito na mabatian ba na vice, no? Nga involved sa mga gamo. Anong ating malabot ng mensahe, no? Hindi lang bilang former official natin sa siyudad, kundi as a pastor sa mundo.
4: Wala, ilan na na-emphasize din sa kabataan, no? Pikadok sa Ginoo. Ilan na lang kapanako. Ang respeto sa ginikanan, ang respeto sa mga mistra, pag-mistro, sa mga katigulangan. Huwag na na-emphasize ang respect sa kabataan sa katigulangan. Tapos na yung factor siya.
2: Si former Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganson ang ininga balita ngayon dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Besonex Plus Premium D3, kang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Femi Borsipol Morales sa XFM News.
0: Nagdala sa atong oras, 30 minutos nang nakaligad sa taktang alas 5 sa aga. Kaya balik ko mo nag-iwat niya siya nga birthday kahapon na katropang Alex mo. Si former Vice Mayor Jeffrey Ganson. So bilang mensahe niya sa mga pumuli, di kay nakaagiman siya public official eh. Nakaagiman konsehal, di nakaagiman Vice Mayor. So ginapamatian ang mga mensahe niya. And besides, pastor siya eh. No? Kagina-share niya sa aton ang iyang eksperyensya bilang anak sang isa ka anay senador, anay mayor, anay congressman, kag isa ka disciplinarian nga amay, si anay senador Ruding Ganson. Siguro na panilagan man ni former Vice Mayor Jeffrey Ganson nga daw kakulang na gidbalas ang disiplina sa mga kabataan subong, no? Lain-lain nga mga influensya ang matudok sa paminsaron sang kabataan subong. So tatlo ka mga lugar, tatlo ka mga factors ang dapat mabin makakontribute sa pagkadisiplinado, sa pagkamatinahoron, kag sa pagpatuman sang good manners, ang right conduct sa mga kabataan. Una, ang pagpadako sang mga kabataan sang ginikanan sa ilang mga kabataan sa ilang sining mga puloyan. Amoy na ang panimalay. Ikaduha, may contribution man ang mga maestra, mga manunudlo, mga biyan sa eskwelahan. Because our school, amo ni ginakabig nga the second home sa nga atun sa nga mga kabataan. Nga kung tani kampanti kita, nga kung wala sa puloyan ng atun kabataan, ara sa isa kahilway, safe nga lugar nga among bulutuan. Pero sa karon nagagawa, may kadlok na mga biyan nga ang bulutuan gani subong. Hindi safe, hindi hilway, katulad sang mga bulutuan sang una nga mga panahon. Kagi katatlo mga biyan amo ang community, no? Sa diin ka nga community, ano nga mga grupo ang ginaintrahan mo. Sige, subong nga be prone ining kabataan, kapin pa below 18 years old sa pagpa-intra, bla. Pag-intra sa mga gang-gang, nga wala ka man makuha da, wala ka man makuha nga moral values, wala ka man sang moral lesson nga makuha dira sa mga gang-gang. Ang ilas ni di, mga challenge-challenge, bla. Hangkat-hangkat, para nga maging full-fledged member ka, ubrahani, ubrahana, ubrahan mo to. Bisan hindi maayo. So may maning mensahe ni former Vice Mayor Jeffrey Ganson sa siyudad sa Iloilo nga naghiwat sa ngayon nga kaadlawan kahapon nga adlaw. 33 minutes after 5 o'clock ang hatong nga oras sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ini nga bahin mga biyan ang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuas ka. Ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuas ka, amo ni mga biyan ang mga main ingredients ang Turbo nga among makapapukaw sang madugay na nga gakatulog na si Junjun nga inyo alaga. Ibalik ang sigla, ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama. Pukawon si Junjun kag ipahanumdum sa iya nga may isa pa siya ka function magluwas sa pagpangihi. Kay si Junjun nagamahuloy una, pukawon kag ibalik ang nagakayaba nga performance, ibalik ang mabakod nga panindugan ni Junjun. Ibalik ang madugay nga standing ovation ni Junjun. Magturbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang inkwentro, antes ang championship. Base may chance sa pang mag-champion si Junjun. Hindi pag-surrender ang bandera, John. Bangon, John. Pinpasubong nga medyo matugnaw ang panahon. 30 minutos antes ang labing-labing. Magturbo Dietary Supplement for Men. 100% natural, safe and effective. Basta 30 minutos ah. Ibalik ninyo ang nagakayabang nga performance sa ka mga daw iya sang huramintado nga kabayo. Nga daw iya sang rabbit nga desperado, kag daw iya sang sadista nga pato. Ang mga bolantero sa Iloilo Terminal Market May mga nagreklamo nga gamay ang income nila grito. Although secure sila sa third floor sa Iloilo Terminal Market, mga katrupa, rain or shine, pwede sila makabaligya dito. Pero ikumpara mo siya sa Igad Karsada, mahina, glitos babaw ko, no? Amo na reklamo sa iban. 6 to 6 mo. Huh? 6 sa kagabihon hasta 6 sa kagahon the following day. Makaplastar sila sa ilang mga baligya dito sa third floor sa Iloilo Terminal Market. Pero mahina. Kung okay, kebalo ka mo. Kung nagahina. Kay hindi masako, bla katropang Alex, ang ginatawag nila, bla nga, ano foot traffic, bla. Ang nagalabay-labay, bla. Nagalakat-lakat, no? Ang iba na bitamara na magsaka to sa ibabaw. Kag magbilid-bilid sa mga baligya to para lamang maka-avail sang diskwento. Lain din man tanig yahigad karsada. Ti, I don't know. Kay pila man ka mga vendors na istorya na ito. Ito mamasyar po kung isa, kapi-kapi ka to. Oo. Kaya istorya ka to sa mga nagabaligya sang batsoy, gabaligya kape, gabaligya mga native products, gabaligya mga prutas eh, no? Kag mga urutanon. Ti, banto po, atwa sila. Niya pinamangkot naton kung kumusta ang ilang sitwasyon dito sa babaw sa third floor. Sila niya gahina. Although rain or shine, medyo komportable kami dire. Pero kung ang income ang paghahambalan, mas madahog ang baligya kunyara kami sa dalom. Amo na bala, hindi naton gid ma-please ang tagsa-tagsa. Sa isa ka gobyerno mga byan, you cannot please everyone or everybody. Tike mo man ni panawagan sang damlag lang at tagaan sila pwesto. Ano yung tagaan sila sang pwesto subong ti ang income naman ang medyo pigado. Ara si Katropang Rebeldo kayo kayo. Ara sa away pa. Away pa. 36 minutos na nakaligan mga byan sa tak ng alas 5 saga. But in fairness, no, manami gid man ang public markets ta subong because coupled sang mall mo. Pagkato ka sa wet market, magkato ka sa mga dry goods, okay man. Then pag sa ilo mo sa Piyak May Malls, naka-aircon siya, gusto mo rubo-rubo, sa open market ka, gusto mo air-conditioned, bulubog na, dito ka sa ilo ka sa mall. Nami nga kombinasyon. Mga abiyan, oras na itong 37 minutos na nakiligat sa tak ng alas 5 sa aga. Kahapon to bla, nagligad nga adlaw tong nasapuan tong isa kalalaki tong ginhatok-hatok sang buno. Tapos may kutsilyo pag-aungo to sa ulo niya. Nakamit lang pang mabiyan sang suspect na nagtira sa iya. May ano gali to sila? Ano gali ni katropang Alex? May relasyon sila sang suspect. Ang suspect yung natunlo mga ben nga LGBT member, gay. Kag ang biktima isa ka straight o kon lalaki pure, no? Amo ni mabudlay gali kay actually hindi ni gali first time nga ginubra nila ini. There are several times nga ginaamo ni nga sistema bla. Amo ni nga sex escapade ang ginaubra nila. Di masami ko nga nagabayad man in advance ang si Brading. Pero during that time, daway sa kabayad in advance. Di nangakig tong ginkonsumo niya nga waib lang mga kabayad. Pero prior to that, may lain na silang pagtamdanay. Nga do, akig na ya si Brad bla. Di ginhingaga po kong tani nga labhan sang biktima o kung sang suspitsado mga byan nga nagbuno sa iya si Kagugma ang bayo nga puno sang dugo. Matapos nga ginigot sa puno sang duldol. Kag napatay sini nga Kagugma nga taga Barangay Kalaparan Arevalo sa tung Agosto 30, no? Again post man sa Bagay Station pero blurred lang kay ti hindi mayo ang ano bla ang epekto niya, may violent effect ini. So sunod sa mga kapulisan sa kay Colonel Wilbert Parilla, ang director sang Iloilo City Police Office, nga sang natumod sang kapulisan ang suspitsado. Ila ginpadulugan ang ila puloyan, ginkadtuan gito ang puloyan kay tisigi-sigi ang ilahat pursuit operation sa nagligad nga adlaw. Sus na labutan pa nila, labtan pa nila ang suspitsado nga nagalaba. Oo, sang bayo nga puno sang dugo. Amo to mga katrupa nga nagdalom ang pagpati sang mga otoridad nga inigid man siya ang suspitsado. So bangot sini, ginkuha sang aton sini nga mga kapulisan ang mga panapton kag ginturn over sa suko. para sa dugang investigasyon kag matumod gid nga ang dugo nga ma-recover sa bayo kag dugo dito sa Sinaga Mats, no? Para nga matumod gid ang sospitsado. Nadumdaman nga nasapuan nga nagahigot sa puno sang kahoy o kunduldol dugoon kag madamo mabiyan sang pila sa lawas ining biktima. Matapos nga magpakikita sa sininga karelasyon nga isa ka LGBT. Budlay kun makapahold ka sa mga nga mga sitwasyon nga ka ano bla ka tropang alis makarelasyon ka kapin pa kum lagko bla no. Kita mo ning iba nga gym-gym. Hindi man tanang nga naga-gym brading ha. With due respect sa mga sisters and brothers ta sa LGBTQ. Inadala nato ning balita hindi nga sa tuyo nga hindi sa tuyo nga yamo haton kamo. Balita ini yamo no. With due respect sa ila sa mga damo-damo man ta amigo nga mga brading, damo man ko amigo nga tibo, hindi nga kalantabla. Wala niya sang kunanano nga pag-insulto sa inyo kun pagyamuhata. Balita lang niya. Damo abi katrupa nga Alex, mga katrupa tabla sa gym. Abi mo dalagko nga tawo. Daw tunay gid. Pero may mga gestures na silang kung kaysa maabot si kiik mo eh. No? Amo ni bi mag-hold sa ibu, no? Dako-dako muscle, blah. So, standa yan. Madlagko paad, lagko muscle. May mga pandisalpas dugan. Amo ni magtanday siguro sa imo katropa ka niya. Kaya siguro ka butwa pro, no? Pilipinas! Kaya amo ni natabo sa biktima tong sa pagkabuno. Tub-tub nga mapatay. Nga naka-boyfriend o kung naka-girlfriend sa sang medyo maisog nga brading ti budlay kay kung gusto mo na magkalas bla meara ko kilala asset sa sang pulis ha? Sa anti-drug operation grabe nga bata bagsik mga 28 siguro edad niya sispak. Ang itsura, tall, dark, and handsome. Mga 5'8", 5'9". May muscle ba yung katrupang Alex? Mailom-ilom nga bata, kag medyo maliksi bla. Maghamal ka maliksi, medyo mapagsik bla. Tapos ang panulukan, medyo abtik bla. May nag-hold siya nga branding. Amo-amo siya kadako, pero dako to'y alawas. Amo to kaisog, kaispak, kag kagatulisan. Basta ang mamang niya gani nga mag-hold siya, hindi sa kapalag mo. Pagwa sa boarding house, maubra na kung tani sa construction site, nag-utso-utso agi mo, gabalang-balang. O giikis, ambot na nun na tabo ito. No? Linya, sir, hindi gid ko di kaluwas ni kay mamang, di dako-dako na lawas. Mga do, imtu-utring na niya. Basi, basihin patalikod blaw. Yan mo na no. Halong-halong kita. Di tama na mapunggan sila kay ti Balatsyagon blaw. Pero dapat hindi gid magresulta sa nga muni blaw. Nga tamaan gid ka brutal blaw nga pagutas ang kabuhi sang isban. Bakod lang sang ngalan sang paghigugma. Maabyan sa national nga sin subong sa exciting nga istorya kag balita. May ara, subong mabiyan, masubra ka 200 personnel sa Bureau of Fire Protection kon BFP. Ang kalakip mabiyan sa mga regional directors, ang ginaimbestigaran sa karon, ang ginatawag nga slot for sale scheme. Grabe ang korupsyon diri mabiyan, nga may mga bakante sa Bureau of Fire Protection, pero ginahatag nila ini sa mga kapabli magbakal. Slot for sale mo, ha? Nga pwesto. Hindi kuno ginapatuman ang eksakto nga screening, examination, kag-interview bago ka makasol sa Bureau of Fire Protection. Ginatigana, galit na isang iban nga mga provincial director, kag-regional director, kag-ginabaligya ang posisyon. Pati pa ini, no? Sabagay, amumana gani sa line up ani sa maestra. Iban gani, ginabaligya pa. Hindi ka na gani magpate kung isa sa eksakto nga screening, pinagi sa examination, oral or written examination, then interview. Kay iban mga biyan ginalaktan sang korupsyon na maliga sa iban. Kay suno sa Department of Interior and Local Government, DILG Secretary John Vicrimulya, mahimo nga magalapot mga biyan sa isa kagatos kalibo, 100,000 tub-tub 800,000 mga byan ang ginabayad sang aplikante. Kabaylo sang pwesto sa Bureau of Fire Protection. Kung mapamatud-an ini mga abyan, mga katrupa, hindi lamang inisimple nga recruitment anomaly. Mahimo man ini nga mangin sugod sang isa naman ka cycle sang korupsyon sa sulod mismo sang ahensya. Why kita kebalo basi madugay na ini nga naga-exister sa Bureau of Fire Protection. Sa Bureau of Fire Protection mga katrupa, tawhay lang ang trabaho kung wala sang sunog. Bisan may sunog gani basta controllable lang tawhay sa gihapon. Ini mabyan ang makabig sa karon nga nagatamwa nga korupsyon nga dapat usisaon sang DILG. Ini ang makatalagam ini mga katrupa. Kun ang trabaho o bakante nga trabaho sa gobyerno ang ginagamit sang iban nga puhunan o kapital sa ila sini pagmanggaran. Sino man lang makaimo sini, siyempre ang yara sa pwesto. Tigaylo nga serbisyo publiko ang una nga ginapamangkot sang makasulod sa amo nga departamento. Mahimo mga bin nga mangin less priority sang nagbakal nga slot sa pagka Bureau of Fire Protection member ang imuon. Mambal ang nakasulod. Lagi ko akong responder to sunog man. Binakal ko man lang ni pisto ni, bawion ko ni anay ang ginbakal ko di. Bayad ko di. Amatamatong ko ni anay, bawi ang gingastos ko bakal sa pisto antes ako maghatag sang serbisyo publiko. You see? Kulang ang sinseridad. Hindi man tanan ha, kay under investigation pa man ini. Kulang ang sinseridad sing isa ka membro sang Bureau of Fire Protection if at all kun ginbakal niya lang ang iya posisyon. Kay unahon niya gid na prioritize mga byan ang pagbawi sang gingastos niya gamit sa pagbakal sang iya nga pwesto. Ulihi na lang ng mga serbisyo publiko. Mas maka-alarmya ini mga byan. Bangod nga hindi lamang slot selling ang ginaligar nga yara sa Bureau of Fire Protection. May ara pa kunong promotion for sale. Suno sa DILG mga byan, kalakip sa mga ginapangusisa sa karon ang mga questionable nga practices sang mga kickbacks sa pag-procure o kung pagpangbakal sang mga fire trucks kag mga fire safety measures, mga fire inspections, ang mga fire prevention para paraphernalia sa mga buildings, sa mga hotels, kag iban pa. Lakip diri mga abyan ang pagpabayad, pagpangsukot mga abyan sa pagpatuman sang fire inspection. Hindi paghugton ang fire inspection kung bastante ang bayad sang mga negosyante or aplikante sa fire permit. Hindi na pag-ipakadtuod isang mga firemen para ma-aprubahan ang fire permit ko. Sir, padala ko lang sa inyo subre kasi no ko address. Sa 2026 recruitment mga byan, sa karong nga tuig nga recruitment, may ara ginabulabanta ang DILG nga 23,000 ka mga aplikante. 23,000 ka aplikante, pero ang bakante nga posisyon yara lamang sa 2,500. You see? Damo-damo ang aplikante, gamay lang ang bakante nga posisyon. So agud nga makakuha ka sa 2,500 out of 2,500 nga posisyon. Suno sa investigasyon kag report, tigana kagid 100,000 pesos tub-tub 800,000 pesos para makakuha ka sang isa ka slot sa 2,500 nga bakante nga posisyon. Madumduman pa ninyo mga byan ang pagpamakal sa mga fire trucks, may mga kickbacks man diri. Subong lang ining administrasyon nga nasiplatan nga suno sa iban madugay na ina nga kala kalandira sa Bureau of Fire Protection. Hindi man tanan ha, Ini sandigli ini sa investigasyon eh. Sining ulihi lang ni Nagway, no? Sa sining nga sa isang kompetisyon mga byan, 23,000 kaaplikante sa 2005 nga vacancy sa trabaho. Sus! Hindi klaro sini kung anong balasihan sa kwalifikasyon sini. Ha? Hagod nga makapili kag makakuha ka sa pwesto, amo na iban padali na lang pahapos kung sino may wawart, tigan ante isa ka pwesto niya. Kung mabakal na ang posisyon, hindi lamang yara sa disbintaha ang mas kwalipikado nga mga aplikante. Na kompromiso man ang integridad sang isa ka ginhatagan sang slot, agud to nga mag-deliver sang matutuod nga serbisyo sa publiko. Kinahanglan din mga byan ma-id-id nga investigasyon kag kumpletong ebidensya sini kay hindi ini manami nga development base hindi

sa 2,500 nga mga bakante nga trabaho. Ang aton nga Bureau of Fire Protection na mo ini ang ahensya sa gobyerno nga ginalauman naton nga makatap na sang sunog, hindi na makahalit pa sang lapnagon o kung hindi na makatuga pa sang lapnagon nga sunog kag hindi makatuga sang dako nga halit sa komunidad. Kung efektibo, will train ng aton nga mga katapos ang bumbero, maabtik magulag, laban-laban mabin nga madamo pa sang mga kalamidad katulad sang sunog, katulad sang mga linog, nga maging efektibo ini sila sa pagpatigan sang rescue operation kung sakto nga pagpatuman sang eksaminasyon, sakto nga pagpatuman sang pag-admit sa ila, sakto nga pagpatuman sa pag-usisa sang ila kwalifikasyon. Hindi pinagi sa palakas ay kagbaligyaan ay sa among ahensya. Kay pila na katuig mabin na balitaan nga nagahinuring-uring nga ang korupsyon sa Bureau of Fire Protection nagatuhaw. Pero subong lamang ini na tagaan sang medyo dako nga atensyon kay ginalapawan man eh. Ginasapawan man abi sang ibang nga korupsyon sa ibang ahensya sang gobyerno ang Bureau of Fire Protection. Hindi na tumabi ang pagpabayaan nga mangin lapnagon pagid ang korupsyon diri sa Bureau of Fire Protection kay ini sila mabian may vital role sa mga kalamidad, no? Sa mga sunog sa mga linog nga mangin kabahin sila sang retrieval operation. Hindi kita magpasugot mabin nga bangod lamang binakal nila ang ila sini nga posisyon kun ara na sa ital-ital nga sitwasyon, ara na ang pagkakinanglan naton sa ila, hindi gali makaisrot kay kid. Wala sang bastanting training mo, ha? Wala sang may id-id ba lang training na acquire kay ti binakal niya walang posisyon niya. Sabagay, sang una sa Department of Education, may araman na sang una eh. Lagyanay man ah, sa ranking anay, blah. Kung sinong principal, sinong district supervisor sa una, medyo paldo man ah. Ang oras, mga katropa sa Pilipinas, 53 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 saga sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Sige-sige lang ang pagsabtanay mga biyan ni Senator Panpilo Ping Lacson kag ni Senator Alan Peter Cayetano. Bangod mga biyan sang ginaid-id kag ginapausi sa subong ni Senator Ping Lacson ang mga anomalya nga maproyekto sa tagig nga among biliwik ni Senator Alan Peter Cayetano. Mga madamo mga biyan nga mga questionable nga papeles sa pag-reclaim sang pila ka lugar sa tagig. Lakip na din mabi ang pila ka mga ginakabigman, mga ghost projects sa tagig kag mga substandard sa mga flood control projects. Kaysa ng uli lang, nangayok ko nung ceasefire si Alan Peter Cayetano. Siya man yung una nagsugod-sugod eh, no? Nga gintira yan si Senator Ping Lacson bla. Nga kuno nagbiglang yaman si Senator Ping Lacson bangon sa questionable nga source of income, bumalo si Senator Ping Lacson nga gali ah, way takot mga negosyo nga iban, way gani ko gakuha sa nga akon nga confidential funds, way gani ko gakuha sa nga akon nga ano ni pork barrel fund. Di subong kay nagbilta si Senator Ping Lacson kay Cayetano, medyo mangilamos gani si Senator Alan Peter Cayetano upod sa utod niya sini nga si Pia Cayetano. Grabe man gali ang hold nila sang tagig, no? Kaya man si Peter Cayetano, yung dasig niya magkambyo at asang iya nga, ano eh, nga loyalty, bla. At tuman sa kay Digong sang una, ara man sa kay Pinoy sang una, kay GMA, ara man siya. Matanda ni si Peter Cayetano magsaylo-saylo. Daw alalo rin ligarda man, bla. Nga ginapangita na sa mga taga-Antique. Hindi tanang nga taga-Antique, pangita siya. May grupo sa mga taga-Antique nga nagraduar sa UP, kung nag-eskwila sa UP, nga nagapanawagan sa Senator Loren Ligarda, kag sa iya na kasi Leandro Libiste, Senator Loren Ligarda, in the spirit of transparency and in the spirit of accountability, uli do dis Antique. Ato ba nga ay mga kaso, nga plunder kag-graft sa ombudsman, amo malaraya panawagan ka mga taga-Antique. Ha? Ining mga nakagraduar sa UP nga nakapuyo sa Antique. Inong Antique nyo nga nakaeskwila sa UP ah, kag nagraduar sa UP. Di mga maalam kag may mga panindugan man na sila eh. Hindi tamo gusto nga ang Antique madra kag madalahid kay imong katuntuhan ra. Hindi tamo gusto ni sa Antique nga mamusingan ang ngaran ka probinsya na mga gina-ako-ako mo lang timo at taga-Antique ikaw hayin nagpadlaga ka kato kapag ka-kongresuman. Huwag matimot itudlo ang balay di Santike.

0: Amor ambal kita ganti kay pag uli di ka Loren daray bata mo di sa Pilipinas sa tubangan yung ombudsman nga kaso ninyo nga graft kag plunder sari tinyo katiner dyan sa France nga manu tinyo dyan mga citizen uli kamo di amoran ya panawagan sa mga taga Antique nga naka-eskwela sa UP kag mga graduate sa UP nga may mga panidugan may prinsipyo nga mga Antique nyo. Minutos na ang nakarigad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas mga bihan. Kolabo sigit kita sa panahon sa matugnaw nga kaagahon September morn mga bihan. Buwas pa tukaroon tang September morn ah. Ang tropa nga nito. So medyo matugnaw nga panahon mga bihan. The first day of September, tanda sa pagsugod na sa Christmas season diri sa Pilipinas. Una kami ni Katrupang Alex magtamyo sa inyo. From our end, from the men and women of XFM Radio Patrol Iloilo, we wish and greet you happy and Merry Christmas. Pagkabalik ako, upod ko si Katrupang Era Espinosa sa Express Balita sa Aga. Upod ko si Katrupang Alex Aspas sa Technical Side. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, Alvin Dennis Arama. XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X-FM. X-FM. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Ketropomo Station, Lasais, 7.
1: At lawad-law may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa ato.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Kining Express balita sa aga Martes, Setyembre 1, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal. Lalaki patay matapos gingaid kaginatok-atok buno. Kutsilyo nagaungot pa sa guyas ang biktima sang ini ang nakita.
1: Suspek sa pag-aid kagpagatok-atok buno sa lalaki sa Kalaparan Arevalo na dakpan.
0: Wala pagkasugot sa Bayranayo kung transaksyon posibleng rason sa pag-aid kagpagpatay sa lalaki sa Kalaparan Arevalo.
1: Lalaki na sapuan patay sa Barangay Santa Fe, Arevalo.
0: Isa patay, isa pilason sa pagbuno sa Ungka o kuna sa pagpangbuno sa Ungka 2 Pavia.
1: Epes ang Pavia MPS, nagpanawagan sa duha ka mga suspitsado sa pagbuno nga mag-surrender.
0: Minor de edad na sapuan patay sa higad sang dalan sa Barangay Balod, Liluan, Zaraga, Iloilo.
1: Iloy ni alias Nico, ginapas sa Diyos na gidlamang nga natabo sa iya anak, apat ka mga minor de edad nga ulihin na kaupod sang biktima, ginimitaran sang Zaraga Municipal Police Station.
0: Alias Nico, wala sang naagom nga major injuries, sunod sa Zaraga Municipal Police Station.
1: Order of suspension of operation, ginisyo ni Tigbawan Mayor Virgilio Teruel, batok sa GT Poultry Farm.
0: Headlines naman, Balita National. Pila ka mga eskwelahan kag government offices ipailalom sa Malacañang sa alternative learning modes kag alternative work arrangement subong adlaw Setyembre 1.
1: Failure sa mga mayon nga dam sa Pilipinas mahimo nga maka-trigger sa katulad nga hitabo sa Nepal sunod sa Office of Civil Defense.
0: Probinsya sa Tarlac ginpailalom sa state of calamity.
1: Solar power plant, ginatudlo rason sang pagbaha sa Olongapo City, pag-aimbestigaran.
0: Senator Loren Ligarda kag Pia Cayetano ginabantayan abangon sa posible pag-swing votes sa impeachment ni Vice President Duterte.
1: Mga duta sa kilid sang Laguna Lake sa Taguig City, magakadto sa gobyerno sa tiun nga mapamatudan nga ilegal ang mga titulo.
0: Department of Education nagapanawagan sa mga ginikanan nga himuon ang ila papel agud nga matap na ang school violence.
1: Department of Foreign Affairs wala pa sang informasyon angon sa nadulang Filipino nga doktor didto sa Nepal.
0: Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office kag anum ka mga hepe sang Negros Island Region gin relieve sa puwesto. Headlines sa Balita International, 8 patay di sa 8 missing sa naglugdang nga barko sa North Cyprus.
1: 38 patay sang ginbomba sang Russia ang Kyiv.
0: Entertainment news, Jamie Casino ginkoronahan bilang Miss Equality World 2026.
1: Sa sports naman, Gilas Pilipinas gindominar ang Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa score nga 68-56.
0: Sa atin naman, nga extra wow balita, lalaki nga nagagamit sa vacuum cleaner. Agud nga madakman ang iya asawa nga nagaluib na preso.

0: 6, 12 mga katropang oras sa XFM. Ang oras ginadalong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palayang malunggay garlic kag spirulina, nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa tanong kayong lawas, ilawin na sa pagprotekta sa ating immune system. Batok sa mga masakit. Something Plus Gold supports health. Magkabulig sa mga katropa natin nga may mga high blood diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, immunon, FDA approved, kag health certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yano Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Uwang Sang Midtown Hotel. Mapakalman mga katropahang Southern Plus Gold sa Yes Health Wellness Center sa Shopee, at sa TikTok Shop. I-search ang Southern Plus Gold, pang itaw ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Lasa i-stresse si Karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Nasa Puan, ang inabanta 95-anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Aaron nga gingaid ang magtim mga kamot sa ilalom sang puno sang duldol kaginatok-katok buno. Ang ginuntran sa insidente ang dulunan sang barangay Kalumpang Molo kag barangay Karlaparan Arevalo. Sa pagsaysay ni barangay Kagawad Rami Zalueta sang barangay Kalumpang Molo, ginpukaw siya sang iya hinablos bangon malapit sa Ilapulian ang ginuntran sang krimen. Nakita niya nga wala sang pangibabaw nga panapton ang lalaki. Nakita man niya nga nagaungot ang kutsilyo sa wala nga guyas ang biktima. Nagkapangayo pa sang bulig ang lalaki kag gilayon sila nga nag-report sa mga kapulisan kag nagtawag sang ICER. Ginpahayag ni Kagawad Zalueta nga wala na sang iban nga mga malabyan ang suspect ang biktima pagkadto sa ginuntaran sang krimen kundi sa tupad sang Ilapulian apang wala siya sa may natulupang dan nga nag-agi antes sa Sapuan ang lalaki.
1: Mon, buhi pa ang biktima nga gapangayo bulig. Kasi wala kami dayon naka-respondi siya nga maka para madalon sa hospital. Kaya ang gusto namon, police.
2: Mm-hmm. So anong ginimo ninyo pag tapos ato Kagawad? Tumawag ka mo police?
1: Pagtawag namon ang police, ara ng police, din-opda namon.
2: Mm-hmm. Tapos, pag-abot ninyo dito, anong plastada, anong aparte sa lawas na nakagaid, anong ginhigot nila Kagawad?
1: Hindi ko lang maanuhan, mabalaan ko na ang ginhigot nila. Pero, itom nga plastic.
2: Oh. Sa anong aparte sa lawas na ginhigtan? Tiil, kamot?
1: Ang ako nakita, kamot, duwa wala kag too.
0: Nabatian ang gabayeng sang pagpahayag ni Barangay Kagawad Rami Zalueta sang Barangay Kalumpang Molo.
3: Ang utsang sambit nga balita, gilayon nga nanakpan ng suspitsado nga nagaid kag nagatok-atok buno sa ginabalbanta 25-anyos nga lalaki sa Zone 10, Barangay Kalaparan, Arevalo. Ang suspitsado nanakpan paagi naman sa at pursuit operation sa mga kapulisan. Babae nga taga Kalaparan, Arevalo ang natudlo sa suspitsado. Samtang padayon pa ang ginahibalo sa mga kapulisan ang motibo kag rason kun nga ang gingaid kag ginbuno sang suspect ang biktima. Ginapayag ang miyembro sang LGBT community ang suspitsado. Nagapati si Barangay Kagawad Rami Zalueta sang Barangay Kalumpang nga isa sa mga unang nagresponde sa posible may mga upod ang suspitsado bangod hindi madali-dali pugoson ang tao kun ikaw lang isa bangod mabukod man ang lawas ang biktima. Sa pagbulabanta ni Zalueta nga hindi magnubo sa duha ang mga suspect. Ang gindakop nga suspect sunod sa kay Zalueta ang nagapuyo malapit lang sa ginluntaran sang krimen samtang hulong doon ang area kung sa diin nasapuan ang biktima. Sunod pa sa kay Kagawad Zalueta nga plastic twine ang ginhigot sa kamot sa biktima.
1: Gapo siya. Pero ang damo kaya gambal nga may mga upod kay hindi nila ni matali-dali ang tao nga puguso nila.
2: Mm.
1: Kung isa, duha, hindi ka nikasarang.
2: Bukod lawas sa Gawad, no?
1: Bukod yung lawas ang biktima.
2: Oo. Oh. So mga pila ko, no, ka mga suspitsado ang naghimo si ni Kagawad?
1: Ah, kung ganun, hindi, magdubo sa duha.
2: Oo. Oh.
1: masubra lang.
2: Oh. So ang info na to, sir, nga daw may ara na nga taga Kalumpangan na identify nga involved kagawad?
1: Kagabi eh, ang gindala to, malapit lang da sa balay namon ang involved.
2: Mm-hmm. Ano pa matanon man eh, mga moman edad?
1: Ano ka ba, bataon pa eh.
2: Mm. Oo. Oh. Pila ka kabataan ang in-pick up halin sa Kalumpang sa naibaluan mo lang kagawad?
1: Ang din pick up di nga bata nga isa, lapit lang ni sa amon.
3: Ang kabahin sa pagpahayag ni Barangay Kagawad, Rami Zulueta, sa Barangay Kalumpang, Molo.
0: Sa kaangot nga balita lokal, ginatan-aw nga posible rason sang paggaid kag pagatok-atok buno sa lalaki sa Barangay Kalaparan Arevalo amo ang wala pagkasugot sa bayranay o kon transaksyon ini ang sa pagbanta ni Barangay Kagawad Rami Zulueta sang Barangay Kalumpang Molo Sarin. Siya ang isa sa mga unang nga nagresponde bungod malapit sa Ilapulian ang ginluntaran sang krimen. Ang suspect ang ukon nga nadakpan sang kapulisan ang miyembro sang LGBT community sunod kay Zulueta samtang wala na ibaluan ang gender identity sang biktima. Wala man na ibaluan kung bala may nagluntad nga sexual activity antes ang krimen. Bakante nga lote hulung doon kag madulom ang ginluntaran sang insidente. Sunod sa iban nga mga residente sa lugar nga nagaistoryahanay sa chat ang suspect kag ang biktima kag nagsugtanay nga magkikita sa isa kag isa. May nabatian nga ginsinggit sang biktima ang pangalan sang okon. May nabatian nga nagsinggit ang biktima sang pangalan sang suspect antes ini nga nasapon. Sa informasyon, ginako sa suspect nga siya naghimo sa krimen apang ginakompirma pa kung bala payupod ini kag kun ano ang motibo.
1: Ako niya paglantay, may ara imbulguro nga pag tinagaay kung pila ang pwede nga mabaton.
2: Ah, druga gyapon, most likely.
1: Ah, sa druga, wala kaya ibalo.
2: Away. Partidahan na sa ano na gagawad?
1: Si Bayranay Goro eh, kung pilang
2: Talagaan
1: da sa kwan?
2: May utang, no? Utang, bali.
1: Ang utang niya, wala kayo kabalo sa may utang.
2: Oo.
1: Pero kung Bayranay, simpre, suspect, agi mo.
2: Ang suspect, agi? O kung ang biktima?
1: Ang ginkwa na, munto, gababi. Agi.
2: Okay. Ang biktima, agi man to o kon lalaki?
1: Wala lang ko to kay balo, kay gapangayo na yung bulig, no?
2: Kung na mo pinulihan sa sang agi, I'm sorry ha, pero daw mo nagwa yak.
1: Wala lang ko yung nakita.
2: Oo. Oh.
1: So, kaya basta pag-abot namon, ginahigtan.
0: Nabatian si Barangay Kagawad Rami Zulueta sa Barangay Kalumpang Molo.
3: 20 minutos na nakaligad sa takna na 6 sa aga sa iban pang mga balita lokal. Patay ang 35 anyos nga lalaki nga nasapuan sa ikaduhang panalgaan sang puluyan sang Barangay Santa Fe Arevalo. Ini ang nasapuan sang iya kaupod ma sa iligdaan sa diin iya kuntani nga pukawon apang wala na ini nagasabata. Ginpayag ni alias Gabriel nga naghapa ang lalaki kag nakita nga malapsi na ang lalaki kag nagatiskog. Tagagimaras ang lalaki nga nagatrabaho lamang sa mga lugar. Wala sa may nakita nga pila sa lawas sang lalaki kag suno sa iopod nga wala man ini sang masakit.
0: Lasa is 21 oras sa XFM, mga katrapang oras, ginadalong sa inyo sang Premium D3. Premium D3, Tima sa Virgin, Coconut Oil, Malunggay Oil, kag Vitamin D3 nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa aton ikayong lawas, silabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit, maproteksyon na ng aton ikayong lawas, batok sa mga bakterya kag viruses, pagi sa pag-inom sang Premium D3. Available sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar, available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building in Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Express, 6:22 sa Piyakabahin, patay ang panday nga ginkilala kay alias Popoy samtang yara na sa estable nga kondisyon ang kaupod man nga panday nga ginkilala kay alias Nestor sa Nabunan sa Zone 2 Barangay Ungka 2 Pavia. Dun sa residente sa Barangay Poblasyon Sebastian Tique ang mga biktima. Sila kay Police Major Bonifacio Alavid Jr. Hepe sa Pavia Municipal Police Station. Upon nga nagainom ang mga biktima kag mga suspect nga sanay alias Delphine kag alias Ulot sa ilagi na obrahan nga apartment apang naglisensya ang duha nga magkadto sa ospital sa syudad. Pagbalik sa mga suspect sa apartment nga ilagi na obrahan, nakita ni alias Ulot si alias Popoy nga nagapahuway sa kwarto kag gilayon niya ini nga ginbuno. Ginsaway pa ni alias Nestor ang suspect apang ginwaslikan pa siya sa konsilyo rason nga naigo sa ulo. Nagkaagom sang pila si alias Popoy si alias Popoy nga gintunaan sa iya kamatayon. Wala ma-recover ang konsilyo ang ginagamit sa suspect. Hinubog ang inalantaw ng motibo sa insidente kag nagapabilin nga at large ang mga sospetsado.
3: Ginpanawagan naman ni Police Major Bonifacio Alabi Jr. ang hepe sang Pavia Municipal Police Station sa mga suspitsado nga sanday alias Ulot kag alias Delphine nga mag-surrender sa pulis agud sabto ng ginhimo nga krimen. Sanday alias Ulot kag alias Delphine ang suspitsado nga nagbuno patay kay alias Popoy sa pagka-ospital ni alias Nestor nga lunsay naman residente sang Barangay Poblasyon si Basti Antique. Nagpalagyo ang duha pagkatapos ng insidente kag nagapabili naman nga at large.
0: Samtang patay na sang nasapuan ang 15 anyos nga lalaki sa higad sandalan sa Barangay Balud, Liloan, Zaraga, Iloilo kahapon sa ngaga Agosto 31. Ginkilalang biktima nga si alias Nico, grade 8 student, kagresidente sa Barangay Talaugis, Zaraga. May mga pilas ang biktima sa wala sining mga middle finger kag-gasgas sa magtimbang at tuhod. Sa interview sa XFM News Team sa Iloy, alas 5 sang hapon, Agosto 30, sa naglisensya si alias Nico magkadto sa ginaobrahan niya nga poultry sa Barangay Balod, Liloan. Suno sa mga ulihing nga nakaupod ni Nico, ginbili nila ang biktima sa Tanod Outpost sa Balod, Liloan. Ginamanta alas 10 ang gabi matapos nga sila ang nag-inom-inom. Nag-aisahanon si alias Nico nga nagpauli suno sa isa sa mga kaupod sini. Nagapati ang pamilya nga posible na tripingan ang minor de edad. Ginakuman sa Iloy nga nakaaging may kontra si alias Nico apang wala nila inigin report sa kapulisan. Malamang kutanon pa sa karon ang posible nga rason kag motibo sang kamatayon sang biktima. Natala lang ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay ni alias Nico.
3: Angot sa nasambit nga balita, ginpa sa Diyos na lang sa Iloy ni alias Nico ang kunsinuman nga posible sa likod sang kamatayon sang iya subang nga anak. Agosto 31 sang aga, sa nasapuan patay si alias Nico sa higad sang dalan sa Barangay Balod, Liloan, Saraga, Iloilo. Suno sa Iloy, mabuot kag mabinuligo ng bata nga sa alias Nico kung sa diin nagabulig-bulig ini sa pagtrabaho sa poultry agud nga makakwarta. Si alias Nico ang grade A student kag may lima ini ka mga manghod. Nagapati naman ang pamilya nga posible gintripingan lang si alias Nico kaginbilin lang sa higad sang dalan malapit sa punungan. Ginapamangkot sang pamilya ang mga nakaupod ni alias Nico nga nag-inom-inom apang suno sa ila nga ginbilin lang nila ang biktima sa Tanod Outpost sang barangay kag nag-iisahan nun ini nga nagpauli. Samtang ginimbitara naman sang Zaraga Municipal Police Station ang apat pa ka mga minor de edad nga ulihing nga nakaupod ni alias Nico. Padayon naman ang investigasyon sa mga otoridad sa nasambit nga insidente.
4: Gusto ko tani bala mama magano man sila bala sa akin mama kasi siyempre naluuyak ko sa bata ko malugid na sila tani lang ang mga tuod bala di subang ko pa na sir mo.
3: Kabahin sang naghilibion nga pahayag ni Eloise ni alias Nico.

0: 6:27 sa kaangot ng balita lokal, wala sa naagom ng major injuries. Si Arias Nico, ang menor de edad, ginasapuan patay sa higad sa Dalan sa Barangay Balod, Liloan, Zaraga, Agosto 31, sang aga. Sa interview sa XFM News team kay Police Major Beaver Lee Catalunya, ang hepes ng Zaraga Municipal Police Station may nakitaan ang soko sa lawas ng biti mga gasgas sa magti mga tuhod kagpila sa nawala ng middle finger. Nakitaan man sa likod sa biktima ang dako ng lagob. Natala nang ipailalom sa autopsy examination ang bangkay sang biktima agad nga matumod ang posible rason sang iya kamatayon.
1: So as of now, sir, no, actually natapos na ka-process sang SOCO ang scene, and based sa ilang investigation, wala man may makita nga major injuries sa lawas ng biktima. But we requested for the autopsy para mabalaan kita ton ang cause of death sang napatay, sir. Yes, sir, no. Bali, may mga apat ni sila, sir, ka mga sultiri, mga minor di edad nga ara sa may computeran. And according sa mga kabataan ng upod niya is daw nag-shot-shot ni sila. Mm-hmm. Then, naglisin siya di ang aton biktima nga mauna daw siya puli. Mm-hmm. So, gindulong pa daw nila ini sa may tanod outpost sang Barangay Liloan. Papuli sa Talaugis is ang biktima na lang ya. Pero, wala siya nakaabot sa balay nila pag sang aga, amo na to ang nasakwa na lang siya.
0: Batian si Police Major Beaver Lee Catalunya ang hepes ng Zaraga Municipal Police Station.
2: Sa 6:28 na ang aton nga oras, sinigabayan kita dulon sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginpasirado na ang GT Poultry Farm sa Barangay Sipitan, Tigbawan, Iloilo, matapos nga nag-issue si Mayor Virgilio Teruel sang order of suspension of operation batok sa GT Poultry Farm sa tung Agosto 28. Nakasaad sa order ang pagpasirado sang poultry farm bangod sa hindi magwantahan nga langaw kag baho nga madugay na nga ginareklamo sang mga residente. Dugang pa nga wala na comply sang poultry farm ang ginarekomendar nga mitigation measures sang Environmental Management Bureau o kun EMB. Sunod sa order nga tugutan nga mag-resume ang operasyon in kaso mayara na sang certification halin sa LGU Composite Team, certification halin sa EMB nga magapamatuod nga nagasunod sa sanitation kag Environmental Protection Ordinance kag kun may solusyonan na ang legal issue sa mga opisyal kag residente sang Barangay Lino Bayan. Matandaan nga nagpasa man sang resignation ang mga opisyal sa nasambit nga barangay matapos nga ginpasakaan sang kaso sang tigiya sang poultry farm.
0: Sa Easy Media, mga kitropay, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin nga produkto sang Yes 12 Incorporated, makabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton mga poor eyesight. So kung pagbulig sa aton mga poor eyesight, Vision X Plus, mga kitropay, makabulig sa mga kitropay na aton nga may mga cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Vision X Plus. Pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal sa ilo kita sa detalye sa ating mga nagapanguna nga balita national. Ipatuman o kung ginpatuman sa Malacanang ang alternative learning modes kag learning continuity measures sa pila ka mga partido kag pampubliko nga eskwelahan, amo man ang alternative work arrangements sa mga government offices subong adlaw Setyembre 1. Inibuhos sa padayon nga paglain sang panahon dala sa nga bagat. Ang mga lugar nga wala sang klase kag opisina amo ang mga masunod: Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga, kag Bataan.
2: Express, mo nga maka-trigger sang katulad ng senaryo ang mga failures ng dam sa Pilipinas sunod sa kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Alejandro de Forza. Ginpayag ni Alejandro nga ang mga problema nga nag-involve sa mayor nga mga dam katulad sang Lamesa Dam ang maka-trigger man sa malapnagon nga pagbaha. In kaso nga mag-overflow ang nasambit ni dam, ang excess nga tubig ang magailig sa Tulahan River kag may potensyal nga maka-apekto sa lima ka mga syudad sa Metro Manila nga amo ang Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon kag Navotas. Ang dam failure ang posible man nga mag-occur in kaso nga may mabasko nga linog o kung iban pa ang hitabo nga makaguba sang istruktura. Pagkigbahin man ni Alejandro nga nagapabilin sa karon nga structurally o kung structurally sound ang Lamesa Dam. Ang tubig ang periodically nga gina-release gikan diri sa pag-manage sang kapasidad kag mapunggan ang overloading. Ginklaro man ni Alejandro nga ang pag-release ng dam ang sang tubig ang hindi primary nga rason sang pagbaha.

0: Samtang ginpailalom sa state of calamity ang probinsya sa Tarlacas sa nolsang malapnagon nga pagbaha nga nagresulta sa pagka-displace sa linibo ka mga residente kag pagkagawa sa pananom kag pag-collapse sa porsyon sa duha ka mga mayor nga taytay. Sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Tarlac, kinahanglan sa marasig coordinated kag sustained relief response, recovery kag rehabilitation measures. Ginpahay ni Governor Christian Yap nga ang deklarasyon ang nagapahanugot sa provincial government sa pag-access kag-utilize sa pondo para sa relief operations, infrastructure repairs kag-bulig sa mga apektado nga pamilya. Kinibaluan nga ang duha ka mga mayor nga taytay nga nag-collapse among Ninoy Aquino Bridge sa Barangay San Isidro, Tarlac City kag ang tunga nga porsyon sa Agana Bridge. Liwat nga nag-collapse ang piya ka porsyon sa Ninoy Aquino Bridge sa Domingo nga nagpalala sa guba kag-access ang pila ka mga komunidad.
1: Pag-aimbestigaran ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang allegasyon nga ang pagbaha sa Longapo City ang bangon sa solar power plant. Sunod sa kay Dizon nga wala siya sang ideya ang utiri rason nga magapakigangot ini sa Department of Energy kag DENR. Base sa report na tapos na ang phase 1 sang power plant project samtang ginaplano pa ang phase 2. Agosto 17 sang naguba ang retaining wall sa dulunan sang barangay sa New Cabalan kag Old Cabalan. Sa karon tutukan sang ensya ang flood control projects nga nag-collapse bangon sa pagbaha bangod sulod pa ini sa warranty.
0: Sa 6:34 sa dugang nga balita, national ginabantayan sa ni Senator Espia Cayetano kag Loren Legarda bangod sa ila posible nga pag-swing votes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ini sa hinaling nga paglinong ni Cayetano sa pagpadayon sa trial. Matandaan nga sa gintalakay Article 4 sa Articles of Impeachment batok kay Duterte, nangin agresibo ang senadora baliskad sa iyang nangin aktuasyon sa pagdalakay sa Article 1 nga nakatutok sa misuse ng confidential funds. Samtang ginaobserba baran man sa Legarda sa piyak sang iya medical leave tubtob sa Setyembre 2. Payag na Senator Ping Lacson nga may problema sa baga sa Legarda rason nga nagpadulong sa luwas ang pungsod para magpabulong. Magluwas kay Cayetano kag Legarda ginalauman man ang magutod nga Villar nga mangin vulnerable sa pressure bangon sa ila legal nga problema. Sa subong 13 ka mga senador ang yara sa majority block kag tatlo ka o kung tatlo pa ka mga boto ang kinahanglan agud nga ma-convict si Duterte.
1: Las 6:35 ang atong oras, magakadto sa gobyerno ang duta sa kilid sang Laguna Lake sa Taguig City in kaso nga mapamatud-an illegal ang mga titulo. Sabat ini ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano matapos nga ang nangin pahayag ni Senator Panfilo Lacson nga may apat ka mga parcel sang duta nga may peke nga titulo. Lakip diri ang 181,000 square meter nagikan sa homestead nga patenta. Bukas si Cayetano sa pag-imbestiga sa nasambit nga mga akusasyon. Nabaloan gigin sumiter na ni Lacson ang mga ebidensya sa Office of the Ombudsman. Kasuhan ang tanan nga responsable in kaso nga mapamatud-an nga peke ang mga titulo.
0: Sa 6:36 oras mga kitropang inadulong sa inyo sa Self-Employed Coffee Mix. Self-Employed Coffee Mix, himusin mangosteen, moringa, kag soya powder drink mix, ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved, kagala certified, wala isang side effects, mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Sa dugang nga balita national, nagapanawagan ng Department of Education sa mga ginikanan ka guardians nga mangin mas aktibo sa ilang papel sa pag-tapna sa school violence. Sunod sa hensya nga sa balay, naghahali ng first line of defense kontra sa mga pamahog sa mga estudyante. Kinahanglan man nga i-maintain sa tag sa kapamilya ang regular kon ang regular communication sa mga kabataan kag makigangot sa eskwelahan agud nga ma-identify ang warning signs antes nga magresulta sa violence. Ugan buliging panugyan pa ni Education Secretary Sunny Angara. Nagapanugyan man ini sa mga ginikanan nga istoryahon ng mga kabataan, pamatian kag panilagan kung may changes sa ila paminatasan. Ibaluan nga nagakandak ang ahensya sang Parent and Teacher Learner Protection Sessions. Halisang Hulyo tubtob de Obyembre sa nagkalain-lain ng mga rehiyon, agud nga masolusyonan ang issue sa bullying kag cyberbullying, online sexual abuse kag exploitation of children, online safety kag violent extremism.
1: Wala pa sa impormasyon ang Department of Foreign Affairs angon sa Filipino doktor nga missing matapos ang mudslide sa Nepal. Ginpayos ang DFA nga sila mismo ang nagpakigangot sa Philippine Embassy sa New Delhi kag sa Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu. Ang Filipino doktor nga nadula amo si Dr. Juan Carlos Manalo nga volunteer sa Asia Foundation nga ginapangunahan sang non-profit spiritual organization. Si Manalo ang na-assign sa Kirong border area sang Tibet. Ginakabalaka sang pamilya ni Manalo ang kakulang sa update sa gobyerno bisan pa nga ila na intindihan ang kabudlay sa ground. Ulihi nga na kontak sang pamilya si Manalo sang Agosto 25 antes pa man ng flash floods. Yara sa 3,048 ang missing matapos ang nagluntad nga makamamatay nga flash flood kag mudslide sa border sang Nepal kag China.
0: Sa 6:39 sa katapusan ng Balita Nasyonal, gin-relieve sa puwesto ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office. Kaganong ka mga hepe kadungas ang pag-implementar sa Philippine National Police ang one-strike policy batok sa sugal. Ang mga gin-relieve amo sanday, Provincial Police Chief Colonel Timar Alam, upo ng hepe sa mga kabanuhanan sang Ayungon, Tayasan, Sibulan, Pamplona, Bayawan City, kag Gihulngan City. Niyang kasunod sa pag-aresto sa Special Operations Group sang NIR sang anum ka mga individual sang Agosto 28 bangon sa involvement sa illegal gambling. Kindesignar ni Brigadier General Romano Cardinio Negros Island Region Police Director si Colonel Lito Patay bilang Officer in Charge sa Negros Oriental Police Office. Sang damlag lang sa nagbando si PNP Chief General Jose Melencio Hernandez Jr. sa mga regional offices o kung sa mga regional police offices sa pag-intensify sang kampanya batok illegal gambling kag pag-impose sang decisive administrative action batok sa mga field commanders agon nga mapunggan ang proliferation. Lasa is 40 mga katropa nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal sa karon silo kita sa detalye sang aton mga nagapanguna nga balita international. Patay ang 8 samtang missing ang 18 sa 267 ka mga pasahero sa naglugdang barko sa North Cyprus. Nagpatigayon nga ukon natigayon nga mag-rescue ang 241 ka mga sakay sang barko. Lakip na diri ang 8 ka mga crew. Makita sa video ang mga survivors nga nagasuksok sang pula nga life jackets nagapungko sa kag nagatindog sa ibabaw sa nagkulob nga barko samtang nagahulat sa mga rescuers. Naibaluan nga antes na tabo ang insidente ginagyan sa ang Cyprus sa mabasko nga bagyo sa weekend. Sa diin isa ang patay sa nakabunggo ang baroto sa bato bangod sa mabasko nga hangin kag dalagko nga balod.
1: Patay ang 38 sang ginbomba sang Russia ang ammunition depot sa Ukraine na ikaduha ini ka best nga nakapang-atake sa sulod sang duha ka bulan sa Kiev area ammunition warehouse uno sa residente. Parte naman sa extended Russian air campaign batok sa Kiev kag nagapalibot nga riyon ang drone strike. Nabaluan nga kulang sa air defense ang Kiev agud nga ma-intercept ang mga elusive ballistic missiles kag high-speed drones nga ginagamit sang Russia. Sang weekend naglunsar ang Russia sang 2,000 ka mga strike drones. Masubra isa kalibo naman ka mga bomba kag 31 ka mga missiles.

0: Entertainment News.
1: Alas 6.44 sa Ilocita Sanitalia sa aton Balita Entertainment. Jami Casino ginkoronahan bilang Miss Equality World 2026. May dugang Italia si katropang Bea Joy Subaldo.
2: Ginkoronahan ang tiglawas ang Pilipinas nga si Jami Casino bilang Miss Equality World 2026 sa ginhiwat nga Coronation Night sa Bangkok, Thailand. Nakasulod sa top 3 si Jami matapos na lampuasan ang sunod-sunod nga elimination round antes na kuha ang krona. Sa Q&A portion, ginpabilib sang beauty queen ang mga judges. Magluwas sa iya performance na baton man ni Jami ang Voice of Equality Award para sa Project More, isa ka inisyatibo nga pagahimuon upod ang Love Yourself kag Masterpiece Hospital. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Balita sa sports, Gilas Pilipinas ginkundinar o kung ginduminar ang Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa score nga 68-56. May detalye si katropang Jansen Crisostomo.
4: Ginduminar sa Gilas Pilipinas ang powerhouse team sa Iran kag nakuha ang kadalagaan sa Window 4 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa score nga 68-56. Nasweep sa Gilas ang Window 4 sa qualifiers kag na-improve sa 4 wins kag 4 losses ang standing sa Group E. Agosto 28 ang inluto sang Gilas ang kupunan sang Jordan sa makalawat hawat nga overtime game sa score nga 82-81. Ginpangunahan ng Juan Gomez de Liano kag Dwight Ramos ang Gilas matapos nga naka-record sang tig 16 points. Nanginyabi man sa kadalagaan sang Gilas ang depensa na Junmar Fajardo, AJ Edu kag Kai Soto. Naghatag sa nakong kumpiyansa sa national team ang pag-sweep sa Window 4. Sa piyak nga automatic na nga qualified ang Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup bilang co-host sang Japan kag Indonesia, inahimo sang national team ang tagsa ka mga windows sang qualifiers agon matakos ang lineup sang mga players kag chemistry sang koponan. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Balita sa hinampang, ngayon yung nabatian mga katropa. Ginadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa maka, kag-tlavawas ka. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, pambakal sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubong sang Midtown Hotel.
5: Extra! Wow!
6: Bonita!

0: 6:46 sa karon sa Italia sa ating extra wow balita. Ginsentensyahan sa 5 kabulan nga pagkapreso ang mister sa Taiwan matapos nga nagamit sa robot vacuum cleaner agad nga kuhaan sa video ang iya asawa kag kirido. Base sa report My Vacation House, ang wala na ginapangalanan nga mag-asawa sa Taiwan o sa Taiwan kun sa diin masa Manila ini ginakadtoan agad nga magbakasyon halinsang silang ginkasal sa 2023 sa una natalupangdan sa lalaki ang lain nga hulag sa asawa kung sariin, may nakita pa ini nga hindi familiar nga toothbrush sa ila pulayan. Nakaagiman nga nakita ang sangbana sa ila CCTV sa parking area nga may nagdulo nga lalaki sa iya asawa halin sa ulobrahan. Ginpanginwala sang asawa nga may relasyon sila sang lalaki. Matapos ang 3 kabulan, nagbakalang mister sang robot vacuum para sa ilang vacation house. Pila sa mga features sang robot, ang camera kag communication sariin, pwede ini nga magamit sa video chat. Sabay lo nga makibot ang asawa sa iya ginbakal, ang bana pa ang nakibot sa iya nakita. Nagdakpan sini ang iya asawa nga naghampang sang kalayo sa kama, upod ang upod sini sa ulobrahan. Padayon lang nga gin-record sang bana ang ginhimo sang iya asawa. Ginkasuhan sang bana ang iya asawa kag kirido lakip na ang pagpangayo sang 2 million new Taiwan dollars o kung ginabanta sa 3.9 million pesos nga danios. Ginapaboran sang korte ang bana apang ginpabayad lang sila sang tig 500,000 new Taiwan dollars. Apang wala nakaluwas ang bana bangod sa iya ginhimo nga recording without consent, depensa sang bana nga nag-record lang siya agud nga himuon nga ebidensya. Sa ulihigin, sentensyahan ang bana sa 5 kabulan nga pagkapreso kag ginmultahan sa 150,000 new Taiwan dollars o kung ginabanta sa 300,000 pesos. Oh, siya pa katapang Alvin, nagkuha sa ebidensya, siya pa yung napreso.
1: Good line na kay privacy siguro.
0: Oo, recording without consent ko, no? Oo, nan.
1: Kaysa pa sa private place, no?
0: Extra wow balita mga katapang inyo nabatian. Ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Express, balita sa aga. Express.

0: Okay, tropa ay nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga, Martes, Setyembre 1, Tuig 2026. Merry Christmas! Merry Christmas! No advance, Merry Christmas! So, mga katropa na ito, ang nga nagpamati na katutok sa XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag sa mga programa sa XFM Philippines. Good morning, good morning! Mayong aga gid sa mga katropa na ito, nga nakatune in sa 100.7, your frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa na ito, nga nagpamati sa ating pagbalita sa bunga aga. Good morning, mga katropa, kag mayad ayad gid yung pagpamati sa inyo tanan. Good morning sa mga taganunong sa Eatery, sa Acacia Eatery, sa Dikamay Eatery, sa Trias Eatery. Good morning, kag syempre sa Maymay's Bukuhan. Mayong aga gid sa inyo tanan. At mga katropa patrollers, nga ara sa bunga sa Dalanon, sa syudad yung probinsya sa Iloilo, nakatune in sa aton. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Mayad ayad gid yung pagpamati sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Kay syempre, mayong aga man sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Mama Loha Bueco, kay Sir Rinaldo Abeto, kay Brando Santisas, good morning. Kay Sir Peter Padillo, kay Trizen White Gulay, mayong aga sa inyo tanan, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Sir Totong Brillantes, mayong aga gid sa inyo tanan, mga katropa, and happy Burmont sa aton tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng

0: Gold. Yahoo! Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision X. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panasis.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, sinaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programa.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period kaling March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 029. Free series of 2026. Drink responsibly.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Soft

na ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag nasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Sister Pain.
7: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpigil sa lawad ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Call your doctor.
6: Pipili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Edita Gallardo, sang barangay, Buhang Haro, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Renilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-entra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. FM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
11: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
12: College na ko!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga barikos din, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako, Sorodel, sa ang takuli. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix, tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nagSantun Gold Coffee Mix na
0: Santun Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santun Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
11: oh no.
10: Patalikod!
0: XFM.
12: Patoba mo!
13: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
0: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil.
6: Tanggal ang katikati.
0: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
6: magaan.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Ibon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: System Pain. Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Magbibili sa mga butika.
11: Padayat na pabuwas, ah.
7: XFM.
12: Patroma mo!
13: Exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:19. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na palatuntunan Bullseye. It's a Tuesday, Martes, sa ato sa ring pagparagad. Today is intrada kita sa pinakauna sininga bulan sa tuig na nagatapos sa ber. Today is September 1st, 2026. Amo ning adlaw, ladies and gentlemen, kun sa din si Joe Marichan is in demand. Bangod mga abyan kay ang Pilipinas sa may pinakamalawig sining Christmas celebration. A Pilipinas sa mong naga umpisa na nga daan sang pagsaulog sang Christmas season pag intrada pa lang sang bulan sang Setyembre. That's why yung pinaka-in demand subong ng mga kanta, muning kanta ni Joe Marichan, katulad na bisang, no ganina, Christmas in Our Hearts, ipabati tabala katropang Alex Bala. Entrada, asato sa ring pagparagad, ladies and gentlemen, para to light up our Tuesday morning. Parang makakisay-kisay man kita gamay. Kamusta ang inyo sa ninyo Christmas preparations? Kiti, gaumpisa kita September 1 pa lang mo. Supot-supot na, may pulo kagkapesos ka supton ka dadlaw, apat ka bulan ka tropang Alex, dako-dako naman nagawa ang telepunan sang pamilya. Diba, hindi lang bangin tama ka dako ang imo sa ninyo pamilya. Umpisahan tangan, supot-supot, tagpulo, tagbinti ka dadlaw. Daw, ano malang na, hindi mo malang mabalaan ah. Dibla? Kung kaysa gani, wigit pulo mong piso, suway mo namlang gani ginasapak. How much more kung subton mo ina, no? Pag-abot sang Christmas Day, pag-abot sang okasyon, at least may kuuton ikaw. Bisan na tawag dato siya ni litson bilog na lang, ha? Manok lang, di lang baboy, kiti mahal baboy, eh. Dibla? That's why the Alindari Samon sa XFM 100.7 Iloilo para mabuhi-buhi ang ato sining Tuesday morning. Amon sining unang pagpanamyaw sa inyo sang Advanced Merry Christmas.

0: 7:24 sa ato sa ninyo pagparaga, the way of saying advance Merry Christmas sa inyo tanan. Kamusta na yan ang ato sa ninyo mangin Christmas, no? Da, hindi man nami abiyang mga balita sa palibot sa pungsod, subong iyang 2026. Batang na sinin naton enjoyment sa anuman niya sahi sa okasyon is all in our minds. Bullseye! Arala na sa pinsarta kung gusto tapasadyahon ng aton ko galingon kagang okasyon. Ha? It's all in the mind. Sandaan, dagin na pirmi. Our mind is very, very powerful. Suno sa mga nagapati sa pungsoy, bala. Kung ano kung nung pirmi mo ginapanumdom, laban-laban niya matuman, ina, somewhere, someday, and wailan ta kahibalo. Amo na ka-powerful ang ato sininga mind. Amo na ka-powerful ang ato sininga panumduman. 7:25 sa ato sininga pagparaga dari sa palatuntunan Bullseye. Nagagumgoom dari karon sa siyudad kag nagatupa kon kay isang manipis kapag pulo panalithi will be checking pag-asa first for the latest weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya upod na si Materno na Pag-asa Iloilo, we have Engineer Leonor Silvestre from Pag-asa Iloilo. Engineer Leonor, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Hi, hello. Good morning. Muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw sa Tuesday of September 1, 2026. As of 4 a.m. pa din ang adlaw, dinamonitor natin ang tropical depression Silandok. Ay gina-estimate natin ang mismo available data ng iya sentro ay yara sa 1,050 km east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds na 55 km per hour near the center at gustiness na up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa west northwest wind at 10 km per hour. So, base sa ating tropical intensity outlook, sa ibang yung Pinandok ay magagawa man o magayot sa ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow evening or Thursday morning. And then, doon na expect natin yung possibility siya mag-intensify into a tropical storm within the next 12 hours and may remain as a tropical storm as it moves towards southern Japan. So, ang mga bagyong gina-monitor natin ng Pinandok ay wala niya siya direct mga effect sa atin dito sa Western Visayas. Samtang Southwest Moon, tumumulong pa tayo ng epekto sa Luzon ng Western Section of Visayas. Bangon sa mga sistema, dito sa Western Visayas ay mag-experience siya sa magulugan umon at tumagal umon ng kalangitan na may mga posibilidad sa mga isolated at mga pag-ulan sa ngalasyong panagoo tuba sa Southwest Moon Zone. Makasarangan tugtog-buksusog naman ang hangin natin na magahalit sa direksyon southwest na magadala sa makasarangan tugtog sa balot ng kadagatan. Forecast temperature natin siya narinig sa 25-33 degrees Celsius ang adlaw na maglakad niya ang 5:40 sa kaga kung magatulog ini alas 5:59 karoon sa hapon. Sa buhay ang ating latest weather update, haling din may iniirot at weatherization. Ako si Leonor Salvestre, madami po na salamat.
0: Engineer Leonor, kamusta mangin panahon na ito in the next 24 hours? Magumgumon gihapon kag maulanon, Engineer Leonor?
2: Well, possible sa umpisa naman yung sa subido karoon mangin improving ating at loud.
0: Okay. With that, Engineer Leonor, salamat yada ka. Good morning.
2: Welcome, sir. Good morning, Mansay.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update to para Pag-asa Iloilo with Engineer Leonor Silvestre. We can experience an improved weather condition starting today. Kaya nagapagwa na si Pilandok, morning bagyo nga nagagi dari sa ato niya, nagdalaman sang mabaskog sininga pagulan, no? Labi lagi dito iya sa Luzon. Ang direkta yung epekto, not that much, pero ang pag-enhance sa hangin habagat, morning hangin niya nagadalabla sa pagulan-ulan dari sa aton. Kunin nag-prevail subong ang hangin habagat, southwest monsoon. Dito iya sa Luzon, baw, grabe mga pagbahato. Up to now, ladies and gentlemen, in Metro Manila, madamo sa mga lugar ang inabaha. Makon mo na nagkalastranded ang mga pasahero sa Northern Luzon Expressway. Hindi sila kapanahog pagkatotos Bulacan, katropang Alex. Pagkato na sa Northern Luzon, di blang, Bulacan. Pagpanaog mo sa Inlex and in Metro Manila, in Manila City mismo, may mga lugar nga grabe gidya kadalom ang baha. Labi na gidira sa Espanya nga pagkadto kada sa Boulevard Espanya katropang Alex, grabe gidya ang baha man. Kaya nga Hamakon mo na ang baha na galabot sa tagahawak. May ara porsyon nga manubo, tagaliog. Amoy ni kalala ang baha. Ano ang rason kung agin baha? Ang Metro Manila. Ang Metro Manila, several dozens of mga tawag daton pumping stations ang gin-set up. Pila nga ng kadistritong Manila, o anum kadistrito? Ang Manila City alone, ha? Six district of Manila City, si Congressman Bienvenido Abante. Third district of Manila City, si Congressman Valeroso, if I'm not mistaken, or Congressman Chua. Ha? So with that, ladies and gentlemen, may mga problema ang mga projects pertaining to flood control and flood mitigation. Hindi naman pwedeng patason mo, tambakan mong bilog ang Manila City, matampukan ang ibang sining mga structures. So hindi naman pwede, ang himuon sini is to be creative. So ginbutangan nila mga pumping stations. Abi nyo kunari lang dari sa aton may pumping station, ha? You know, ginumpisahan ini isang BGC, the Bonifacio Global City. Iyan isang tagig kag Makati City, gintunga na nila ni. Ang BGC, amo ni nagumpisa, kay ti low-lying area man ang BGC, dira nagabubo ang tubig, ilig, halins karsada. Knowing for the fact na ang BGC is a high-end city within a city. Bonifacio Global City, a city within a city. Kung sa din, kumpleto dira ang mga kinanglanon mo kung mag-enjoy ka. May restoranda, may barda, everything. Kag ati mahalang galing presyohan na ida. That's a premier destination sa mga rich and famous, ang Bonifacio Global City. Ang presyo sa Balaklon, Dre, Dolyar, sa Sagwa, ya makakaon ka 200 pesos mo, hiting-hiting ng tiyan mo sa Bonifacio Global City. Kulang pag ano na ibakal mo to isa ka botilya sang beer. May araya bar ng isa ka botilya sang beer, pila ka tropa Alex? 500. Isa mo ka shot, tag 1,000, tag 2,000, tag 1,500. Isa ka shot sa mga scotch, whiskey. So amo nang kamahal sa BGC. The fact, ladies and gentlemen, nga alagyan sang bahangin himo nila, may catchment basin sila. Pagkatapos ginbutangan sa dako sini nga pumping machine, nga mo ina ang nagapump sang tubig, kun magbuta mabuta na daw, mabuta na ang catch basin nila, ginapampakadto iya sa outfall. Amo ni nga waay ginabaha sang madalom ang Bonifacio Global City. So with that kind of scenario, with that kind of model, ginsunod ini sang bilog ka Pilipinas. Isa sa managsunod sini ang mga syudad sa Metro Manila. Ang Metro Manila is comprised of 27 cities, if I'm not mistaken. Ang bilog sini nga National Capital Region. So ginsunod nila ini ang Manila City has several dozens of pumping stations. Nga mo ini nag-pump, may catch basin, tapos amo ni nagapump para nga ibalik sa Manila Bay ang tubig, pailigon pagkantos Manila Bay para hindi magbaha. Pero sa nagligad, grabe ang pagbaha sa weekend. Hasta kahapon, hasta subong, may mga lugar pa nga submerged sa flood waters dito iya sa Metro Manila and Manila City alone. So ano ba lang problema? So the spokesperson of Malacañang was confronted with this question. Ang problema sa pagbaha sa Bulacan, amo ning epicenter sang tawag nato sini mga ghost project sa flood control. Debla nga dira na dali si Engineer Alcantara, si Bryce Hernandez and the rest. Kay madamo sa mga flood control projects in Bulacan nga wala maimplementar pero nakubra ang kwarta. Millions and billions of pesos. Nagkadto lang, isa dira kagin kadtoan kasino, gapamirdihan na mga ginpaminsonar ta mga tao, tag 30 milyon, isa lang kapungko, isa lang kagabi mo. Nagkadto sa mga luxury vehicles, nga pinamakal nila, bangod kiti bugan ng kwarta mo. Nagkadto sa ila sini mga personal, sini nga mga kagalastuhanan. So wala ma-put up ang flood control project. So na-late kita sa demand of the time. Kaya nga, tikinang lang na nga ma-improvement ang flood control. Butangan sa dako sini nga pensa butangan sang dako sini nga kanal way madayon bangod kay ginbulsa ang kwarta ang pundo. Now, Bulacan number one. Ti may senador tada si Senator Joel Villanueva, debla? Why gid mapunggan, ladies and gentlemen, ginbaha ang Pampanga, lugar sang former president Gloria Macapagal Arroyo. You see? Now, i congresswoman representing Pampanga. So grabe man ang pagbaha sa Pampanga, ang Zambales. Grabe man ang pagbaha sa Zambales kag may mga landslide, may mga nagkalamatay. Pakadto ikaw sa Pangasinan. Ha? Grabe man ang pagbaha. So these are some of the areas nga ginbaha magluwas ina pating Baguio City. Grabe ang tubig nag-agi sa tunga sang karsada. Ang Baguio City abi pili-piliwan ato sang bukid, ha? Pero dito sa ibabaw kulang abi sa ginatawag nato sa drainage canal, hindi kasarang sa bubo sa tubig sang ulan nga nagadiretso kuntani sa kanal, pero hindi kasarang ang kanal gaagi sa tunga sang karsada. Sosyal na ganing baha subong, ha? Hindi naka ibalo manultol ya sang kanal, nabahuan sang kanal sa karsada tanan nagagi. That's why dako nga problema. So ang pamangkot sini, paano ini-address ato sini nga gobyerno? Mambalang perming gobyerno. It's not only the government. Do not rely only sa government to resolve this problem. But number one, our government is the policy maker. Diba? Ang gobyerno, tamo nag-control. Amo yung nag-police. Kiti, why man pulos gobyerno, tako ng tanan, masinulundon katropang Alex, mano sila na papusyad-busyad sang tiyan. That's why we have government. Ang government supposed to be policy maker. Number two, amuman amanog implementar sa mga policies, sa mga kasuguan. Ang problema, ladies and gentlemen, kaya ang gobyerno ta, mong ginakusaran, nga numero uno, manyak tangkaw ang iban nga mga tao da. Bullseye. May mga gintukob sinikag ginkawat ng mga pundo sa mga flood mitigation projects. Rason nga ti, we were overtaken by the demand of the time. Kiti nga, sa una mambal, ti sa una ay mangabaha, nga ginbaha, subong. Kiti sa una, ang bukid sa una, kahoy pa man na nagatindog, subong tanawan yung lang bukid. Anong pinakamahal subong subdivision? Aras bukid. Kato-kato sa Cebu. Anong pinakamahal nga subdivision to? Atutos bukid. Ang bukid ba lang ginabutangan sang, at the peak, the top, amo nang iya sang pamilya, bala ni Ellen Adarna, nga ginakadtuan to, ang subdivision nga na sa Bilog Bukid, amo nang isa sa pinakamahal nga subdivision dito yes, Metro Cebu. You see, ang Bukid Subong, among premier destination, kag among premier nga in terms of price sa mga subdivisions, kag hindi ini malayo, nga matabo sa iban pagid sini nga mga lugar across the Philippines. Isang una kahoy pagtindog da, pag ulan, ma-absorb pa sang kahoy. Mamitigit pa sang kahoy, hindi magdarus-us gulpi ang tubig. Maamat-amat darus-us ang tubig. Subong kaway na kahoy. Ang gasalo, subong GI seats. Top sa mga balay sa subdivision, ang mga mansion. Di kundi ang tubig, madiritso sa ila sining balisbisan, matulo. Sa idalom, pagtulo sa idalom, hindi magpanulupsup. Kaya nga, ang tupan niya siminto, hindi ganit bricks. So, mailig sa kanal. Kundi mabuslog ang tubig, nagadako, ang volume sa tubig, nga nagaragasras, pakadto iyas patag, pakadto iyas sa mga low-lying areas. Gasulog-ak ang ato sininga mga flood mitigation projects or flood control projects. So, dapat masunod sa demand of the times. Nga, ti para makater ining bahay. Nga nagadako kag nagadasig kag damo ang volume sa tubig kay way na nagapanalupsop kay inatupan sa tubig siminto na. So dapat yati mangin futuristic ang plano. For example, kung may subdivision nga putapon, dapat nga mangin nagakabagay ang mga kadakuon sang flood control projects nga ginabutang naton kag ang mga kanal nga ginabutang ta. That's the problem, ladies and gentlemen, that confronts us. Kaya ti, ang kalabanan, subong ano eh, it's not about following really to the line sang ato sa rin kasuguan, but whom you know. Di ko may kilala kay mo daw. Balti may kanal naman to. Okay na na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay naman na guru ah.
1: Bullseye!
0: It's already 7:39 sa ato sa ring pagparagad. Kung si katropang Alex pa dito sa Manila Hills Subdivision, babaw yan na Montalban Rizal, debla? Dara sa Montalban, Rizal Province, may dako na da nga suba, katropang Alex, amo na nagabuslog pagkantos Metro Manila. Ha? Pakadto dabla lapos siya Manila Bay. Dabla ka tropa Alex, dira galapos. Aginas Marikina River. Karon ladies and gentlemen, kay dito sa babaw, gadagos do sa tubig to, ati kuni sumugak kag sumubra sa kadakuon sa mga canals, sa mga drainage systems nga ari di sidalom. Amo nang rason sa pagbaha. That's why madamo sa mga naglagubang mga balay, madamo sa mga lugar nga flooded. Nga sa subong, agantos pang mga no subong Manilan-un mga Manilinyo antos pa subong and some parts of Luzon area, Bulacan, Pampanga, pagkanto ikaw Tarlac, as far as Tarlac, ko di imagine datang Tarlac pilang biyahe nga daan ka tropa Alex pa Tarlac pa tatlok oras duridritso pa na tatlok oras halin sa Manila City halin ikaw sa sentro gidya. Could you imagine that nga grabe pang pagbaha dito? Ha? That's why, sang kahapon, even though it's a holiday, si Jose Claire Castro, nagpa-presscon and answered all the things. Ang mga dapat sabton sini not only flood control or flooding in Metro Manila and some parts of Luzon, kundi ang iban pa sini nga mga issues being confronted sa gobyerno kag pamunuan subong ni President BBM. Ano ba lang plano sang gobyerno sini? Ari mga abyan ang kabahin sang presscon gagin patawag ni Jose Claire Castro of the Presidential Communications Office, Undersecretary Claire Castro, sa pagsabat sa mga palamagutanon kung anong plano sa ato sining administrasyon. Administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos.
3: Kaya nga po, nung sumobra ang baha sa Davao City, hindi naman po nagpatumpik-tumpik ang Pangulo at si Secretary Vince Dison. Natulungan na ang Davao City dahil malubha na rin po ang pagbaha sa Davao.
4: Na lang po on the flood control. Congressman Pulong Duterte, nung medyo pumalag po siya doon sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na epicenter yung Davao ng flood control corruption. Ang sabi niya po, kung iimbestigahan, dapat lahat, even before his term, matignan lahat dahil may mga dokumento siyang hawak na magpapatunay na completed yung mga flood control project na nasa ilalim ng pamumuno niya. Sabi niya po, kung ang ombudsman dapat naghahanap ng katotohanan and not convenient villains. Tapos, and speaking of baha, parang ilang linggo na rin yata baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon na hindi pa rin humuhupa. Mukhang mas malubha pa yata ang mga yan kaysa sa flood control na bansag nyo sa Davao.
3: Okay, una-una kung ano man po ang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla, iyan po ay kanya mensahe at wala pong hindi manghihimasok ang ehekutibo dahil ang ombudsman ay alam naman natin pong independent body. At patungkol sa kanyang dokumento, nais po nating tanungin. Maganda po yan at makakatulong. Kaya lang nung siya po yata ay pinatawag sa ICI ay hindi po siya nagsumite ng anumang statement at anumang mga dokumento. At ito ay kanyang binaniwala. So ito mga dokumento sinasabi niya ay malaking tulong para malaman natin kung ang mga flood control projects na naisagawa sa Davao City ay hindi sa dokumento lang, kung hindi talaga nag-i-exist. Iba po kasi yung dokumento lang at iba naman po yung talagang totoong nakikita, nararamdaman at nakakatulong sa problema ng baha. So, lahat naman po ng lugar sa Pilipinas na binabaha ay tinutugunan ng ating pamahalaan at yan po ang utos ng Pangulo Marcos Jr. Kaya nga po, nung sumobra ang baha sa Davao City, hindi naman po nagpatumpik-tumpik ang Pangulo at si Secretary Vince Dison. Natulungan na ang Davao City dahil malubha na rin po ang pagbaha sa Davao.
0: So there you are. Davao City, gihapon. binuligan ng Davao City. How about ang taga Tarlac? Naguba tong Taytay. How about ang taga Zambales? How about ang taga Bulacan? How about ang taga Pampanga? How about ang taga National Capital Region? Ang 27 tanan ka mga cities comprising the National Capital Region. Pero ari pagid, ladies and gentlemen, ang kabahin sa isang press con, the latest so far as you si Claire Castro, ang gusto na to sa inyong mabatian, ining specific ba lang, we'll address this, we'll address that, ang problema sa Metro Manila, yeah, to be particular sa NCR, ginto mo, dari nga nagkalaguba ko, no, ang mga pumping machines, ang mga lagko ng makinabla na gasuyop sa tubig baha, para ibuga dito sa outfall niya, kalabanan sinayari di sa Pasig River, madiritso dito sa Manila Bay, ha? May ara na da sang madamo daw mga 20 plus, malapit 30 ka mga pumping stations sa ginpambutang, pero madamo kuno sa mga pumping stations, guba. Here's Secretary and or USEC Claire Castro.
3: Nilalakaw yung mga components, mga pumping station affecting its operation. Directive sa DILG, DPWH to prevent it. Reminder, warning sa mga nagnanakaw. Nakakalungkot ito dahil ginagawa ng Pangulo at ng DPWH, MMDA at iba pang ahensya ang lahat ng paraan para maibsan ang problema sa baha. Ipinagmamalaki ng Pangulo ang mga pumping stations na naipaayos at gumagana na. Na siyang isa sa mga dahilan kung bakit kahit sobrang lakas at tuloy-tuloy na ang pagbuhos ng ulan na nagdudulot ng pagbaha ay mas mabilis na bumababa ang tubig sa ibang lugar sa Metro Manila. Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang piyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan, at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo. Lahat tayo ay Pilipino, maging mabuting Pilipino po tayong lahat. At sa lahat ng mga gumagawang pananabotahe na ito, kayo po ay hahabulin ng batas. Papanagutin po namin kayo dahil buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng inyong mga makasariling gawain. On criticisms about the President's Honorary Degree by PLM. Marami kasi ang hindi nakakaunawa marahil ng katagang honoris causa. Ang mga tumutulik sa rito ay mga taong kung hindi man mapagmataas, ay mga kumakalaban sa Pangulo. The usual obstructionists at destabilizers o yung mga sumasakay lang sa nakikita sa social media pero hindi nauunawaan ang totoong issue. Mahalagang malinawan ng ibang kababayan natin na naloloko ng iba gamit ang fake news o ng pagiging mapagmataas lamang. Ang titulong honoris causa ay isang honorary degree. Ito ay isang pagkilala o parangal para sa taong mataas ang naabot na posisyon. May mga mahalagang naiambag sa komunidad o mga nagawa para sa bansa. At hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng tradisyonal na pag-aaral, pagpasok sa law school, o pagpasa sa bar examinations. Huwag nating kalimutan ang pagtindig pa lamang ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Ang pagpapaputol ng 300-meter floating barrier na inilagay ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal noong September 2023 para harangin ang ating mga isda na makapasok at makapangisda sa traditional fishing lagoon ay isang gawain ng isang matapat na leader. Ang pagkilala sa halaga ng buhay ng bawat tao, paggalang sa due process at hindi pang-aabuso sa kapangyarihan. Pagpapasimula sa pagpapaimbestiga sa isyu ng korupsyon. Siguruhin na hindi mawawala ng supply ng krudo ang bansa sa gitna ng krisis sa Middle East para hindi mahinto o madiskaril ang mga negosyo sa bansa. Pati na ang supply ng fertilizer para hindi maapektuhan ang ating mga magsasaka. Ang masagip ang isang kababayan mula sa death row.
0: So kabahin lang na sa statement na gikan sa kayo si Claire Castro sang Presidential Communications Office. So pertaining iya sa pagbaha dito sa Metro Manila. Could you imagine that? Ginakawat ko ng pisas sang mga pumping machines. That's why nga nangin non-functional. That's why pag ulan, pag igo sa ato sa habagat, grabing pag ulan dito iya sa Metro Manila. Could you imagine that, ladies and gentlemen? Nga we are just like a country nga dawa ay na pagrespetong mga tao sa ato sa ninyang kasuguan. They're no longer afraid nga maiguan sila kag madakpan and they will suffer the consequences of their criminal acts. Pati pisas ang pumping machines ginakawat. Amo ni kasubo gali ang ato sa ninyang sitwasyon. Kung nga madamo sa mga ginbaha dito sa Metro Manila, may mga reported sila nga mga missing kag nagkalamatay. Ha? Bangod kay ti ginasaligan ngang pumping machine mag-function to drain sa mga lugar nga ginbaha. Pero waay nag-andar. Ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, kasi no ni responsibilidad to make sure and ensure that prior sa occurrence sang pamahog sang pagbaha, mapasigurado nga ini nga mga pumping machines functional. Ladies and gentlemen, these are projects of different congressmen in Manila City, ang mga pumping machines nga ini, but to no avail. Waay mapuslan. Kaya nga, instead nga magbiyahe sa mga dalanon highways, dito ya sa Manila City, for example, specific Manila City, ang nagabiyahe dito ya kagayon na sakyan sa tao, ang mga rubber boats, ang bangka kag salbabida. Amo ni kalala ang kinawatay diri sa aton sa Pilipinas. That's why nga kon mabatian gani sa iban sini. Mahambal nga iti sila niya. Ay kaluoy man to madakpan siya nagkawat sa pisa sang pumping machine dito yas Manila. How about sila na nga wat sila niya sang binilyon? Halin niya sa flood control. Ti subong ginatawag tapagani sila mga honorable members of Congress, both Chamber of Congress, the House and the Senate. Kung mga what kapisas, you are a criminal. You will be treated just like that of a criminal. Pero kung ikaw gani, politiko,

terms of pesos, in terms of millions, in terms of billions of pesos. Nga mga nagkalapirde, hindi lang gobyerno pierde dere. Ha? Ang mga negosyo pierde. Kaya nga, tiway magbulukas mo, sino mabakal si mo da sa hardware? Kung ang imo siya ni hardware gani, taga hawak man ang tubig, may maubog to kang magbakal nga mabakal ko bida 9mm nga kabilya. Hindi mm ah, 9mm. It's already 7:53 sa ato sa ringa pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. So ang pagbaha hindi lang dari sa aton. Pamangkot sini ang iba nagasiling. Siling yati ginabaha ganing Manila, ginabaha ganing Davao, ang Iloilo pa. Tinga gusto ta magbaha ahaw. Ha? Antuson ta lang ni because why na kita mimihimo? No. Ang baha niya, why niya utok? Ang tawo ya may utok? Ang baha niya, kay balo kita mag-estimate kung diin sa maagi. Kay kung din low-lying areas dito sa maagi. Tingin mo, anta pa maagi, may utok yung tawo mo. Politiko ta may utok. Congressman ta may utok. Senador ta may utok. Vice-presidente ta may utok. Presidente ta may utok, DPWH, puro utok. Ha? Galing kiti, puro palpak. Ang ilang mga projects, di ba? Kaya nga, nasimpunan sila sa way utok, kuro, katropang Alex ay. Amuna, ladies and gentlemen, apamang ko siniti, mabalik-balik kita istorya ko din ang problema. Ang problema sini, kinawatay. Ang problema sini, sobra nga pamulitika sa pundo sang banwa. There is a tone, for example, sa Iloilo. We are being confronted by bigger than baha. Ano inipagid? Ha? Malain siya na baha. O na kita, brown out tone pa. Ha? What's the problem? Where lies the problem? Na ano kasakit ini nga? Ginabaha ka na, brown out ka pa. Kulang supply sang kuryente there is a tone sa Iloilo to be particular. Hindi lang Iloilo. Kundi bilog sininga isla sang Panay. Ti unaddressed, iniga compound, yung naga compound ang problema. Gadamo nga nagadamo ang problema. Natak-a na kita manumdum, kaghala ka muno ka problema. Ang hambal permi, bisan sa balay lang maginistoryahan na ibala. Mahambal ka sa asawa, murang asawa, mahambal sa bana, kagkabataan. Ano na lang niya nga ito nga sitwasyon man? Ginabaha na kita, brown out pa. Kung kaysa sina, sawayon mo lang, ipos na da. Tama ka stressful, why man tada may mihimo? Why kita may mihimo individually pero may mihimo collectively? Ha? May mihimo kita individually, ati what we call as responsible nga pagpagabuhi, hindi mo pagaboy basura mo bisan din lang. Number two, may mihimong gobyerno diri, agud to solusyonan ini because ang government has trillions of funds. Ti sa matter of prioritization, ang hambal ganin naton, ginmensyonar tang utok katropang Alex, kay nga we are supposed to be a thinking animal. Ha? Ang mga pagpanghangkat ini is threat to our lives. Tikon may threat sa kabuhi mo gani, anong thinking ni mo? Parius ni, pinaka-basic lang yun, may kontra ikaw. Hay may kontra ikaw, paano mo ba preserve ang kabuhi mo? Kay base magsumalangay ka mo ka kontra mo. Amoy ning iban gadala pinuti, kutsilyo, gadala binangon, gadala garab, gadala pusil. To preserve sang kabuhi niya kay may threat to his or her life. Diba? Susolusyonan mo. Solusyonan mo, dalan mo pusil. Dalan mo kutsilyo. Diba mo na ang trend? Tikaron sa gobyerno, there's a threat to our lives. Lives and properties sang tao. Tanong imuon sa gobyerno karon. It's not enough to mention that we have these problems. May problema kita sa baha, may problema kita sa supply sa kuryente, may problema kita sa korupsyon, may problema kita sa mentalidad sa aton sa iban nga mga leaders. That's not enough. Given na ina, natak-a na kita, balik-balik sina. Apa man ko sini, what are the solutions to these problems? Anong solusyon to sa pagbaha? Anong solusyon to sa kulang sa supply sa kuryente? Parehos ni subong. Adlaw-adlaw may rotational brownout. Kay dugay-dugay naghambal ang NGCP. Ha? Selenyara sa yellow alert ang grid below Visayas grid. Kulang supply sang kuryente. We have problems sa sources nato sa Mindanao. We have problems sa ato sa ring interconnectivity. Hindi makaya hakuton ang extra nga supply sa kuryente alinto sa Luzon. Paano i-address ini sang gobyerno? Wala kita sang may mabatian abisini nga specific nga mga plano bla. Ning pinaka basic lang yun sa panimalay.

Mambal nga ti kulang kita supply sa kuryente ti ma-put up kita solar panel, ma-install kita sa solar panel. Kung daytime, amakaya sa solar panel, darati saksa. Kung nighttime, patyunta. Pareho sa bisang ref mo kung way malang unod. Nebla? Nga kada takop mo sang iya sining nga portahan bala kon ha malampos mo gamay blag iyag kiti way unod mo oh ti sagi mo pagpaandar na kon gabi kon way ka solar source of energy o kon kuryente ti kon ikon gabi patyon mo kon adlaw pandaron mo solar ka. That's it, ladies and gentlemen. Ginapangitaan ta mitigation measures para nga ma-address kag ma-mitigate a problema ta. Ang gobyernong pamangkot na ton sini, some of the brightest, and if not, the brightest breed of people aras gobyerno. Kaya nga, kahibalo gani sila magmanihar kung paano kita ya makawatan, paghatag pa solutions problema. Ti ano ang ginahimo, subong nga tropa Alex? Ang ipikto ay sini kapigaduhon. Manghatag, tag 20,000 kada graduating students kada barangay. Ti ang 20,000 nga ini good for 4 pila lang 5 lang ka scholars. Ti ang graduating students karon sa isak barangay pulo. Ang 5 yan no matulok-tulok lang. Ha? Ang 5 nga ini nga pigado man deserving pero kulang ang pundo. Ti ginapamulitikahan sa barangay. Debla? Sino una daw? Ti kon indi pariente sa barangay official o kon sang kapitan, ti sip-sip sa kapitan eh. Silang mauna, debla? So that's it, ginapamulitikan. Ato sa ringa pundo. At pamangkot sini, paano may mitigate ini nga sistema sa ato sa ringa gobyerno? That's the thing that we would like to hear from our people in government. Ay, gina-isa-isa talang ini, ladies and gentlemen. So that in the forthcoming 2028 elections, maka binag-binag kita kung sino nagkakadapat ang butuhon bala. Pareos ni. To address the problem locally, there is aton sa Iloilo. Who can push sang solusyon to this problem? Ang solusyon sang problema tanga ini is the government's effort to push really to the limit sang mga naganegosyos kuryente just like the National Grid Corporation of the Philippines. So far, may mga efficient nga mga electric cooperatives kita. Parehos na rin sa aton sa Iloilo City na improve gin man. Ang respond time lang, for example, sang MUR, kumparar mo sa PECO sang una, manawag ka Lunes, kantuan ka Biyernes. Ha? Antos ka na brownout sa sulod sang lima kadlaw. Subong Dasig ang response time, at least may improvement. Ha? Ang pamangkot sini, kulang supply sa kuryente. Sino na mo basulon? MUR, Eleco. Pero anon ka taga-Eleco na dangawan? Mambal nga tiki ng lanon tapulo, hatagan ka lang pito, mano ka? May tani na kon, ha? Kinanglan ng damambal. O sino sinyo da ang may ara stock ka panti kag brief? Kay, ha? Tipunon tang panti kag brief para mag-enough supply sa kuryente ta. Ah, bisan ako guro mamot ng takon, bisan isa lang kadusina, katropang Alex. Para lang nga hindi ka magka-brownout. Galing kiti hindi mo na madala sa iban nga bagay. But ang kinanglanon sinay, ang pag-dissect kon din ang problema, anong problema tahaw? Ang carrying capacity sang NGCP submarine cable. That's the problem, ladies and gentlemen. Ang pamangkot sinis with the government. Anong ginahimo nga pag-push sa aton sining government? Anong ginahimo nga pag-push sang aton sining mga leaders of government diri iya sa Iloilo alone, city and province, para nga ma-address ini sa Madasig sang National Grid Corporation of the Philippines. GRID na ang grid, ha? Hindi kay GREED. Kaya ang GREED niya, dalok niya kagkadalukon. So, may ara, bala ka, nagtungkawa ka, tropang Alex? Kagmunuhon ang taga National Grid Corporation of the Philippines? Nga, if you will not address this problem and design sang solusyon to this problem, the soonest possible time to answer the call of the time, the demand of the time, ha? Ti bagay siguro ti i-open ra si iban sini nga willing investors, debla? And that's the solution. May isa ka kongresista ta nagpanindugan sina. May isa ka government leader na ton nga nag ha, duso sina, ladies and gentlemen. Passive sila eh. Magambay kita passive. Ati ko na no lang may ara da. Pagkatapos kon may ara gigani may